0: Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay Good Vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Ngayong umagang ito, kasama rin natin dito sa studio ang inyong best friend. Ayan, sumisilip na naman siya, no? Walang iba kung hindi si Engoy. Good morning, Engoy.
3: Good morning, good morning, good morning!
2: Magandang umaga sa iyo, Engoy. Kamusta ikaw?
3: Ay, okay naman po.
2: Okay naman. Kamusta ang gising? Natulog ka ba ng maayos?
3: Yes!
2: O, pasukan na, kaya dapat maaga natutulog ang mga bata.
3: Correct!
2: And always, eat your breakfast before you go to school at sa lahat ng mga activities na gagawin ninyo for the whole day. Ikaw ba, Engoy, umiinom ka ng gatas?
3: Ay, opo!
2: Dapat lang. Samantala, Engoy, mamaya meron din tayo ipapakilala sa mga viewers and listeners natin dahil meron tayong special guest for today. Pero bibitinin muna natin sila.
3: Yan,
2: tayo munang dalawa.
3: Okay!
2: Samantala, Engoy, nice naman na ikaw ay talagang maganda ang gising, very joyful, very positive ka ngayon.
3: Siyempre, start the day with joy.
2: Tama, start of your week, right? Start the day with joy talaga, no? Yung happy ka talaga, energetic ka talaga.
3: Correct.
2: Samantalain ko, isa kasi sa mga binabahagi natin dito sa School on the Air, yung mga values na dapat na itinuturo sa mga bata, na dapat na inuugali nila at ikinikilos nila. At ngayong umaga, Engoy, ang ating word of the day ay bravery. Bravery. Para sa'yo, Engoy, ano ba ang ibig sabihin ng bravery?
3: Di ba yan yung pagiging matapang?
2: Tama. Ang bravery ay katapangan. At ito ay dapat natin ipakita o ipamalas bilang isang bata. Pag brave ka, pag matapang ka, kapag courageous ka, ang ibig sabihin, kahit anumang pagsubok o problema, kayang-kaya mong harapin. Hindi ka natatakot, hindi ka pinanghihinaan ng loob.
3: Hindi sumusuko.
2: Yan ang katapangan o ang bravery. Magbibigay ako ng halimbawa, Engoy, sasagutin mo kung paano mo maipapamalas yung katapangan. Okay ba yon?
3: Okay.
2: Kunyari, Engoy, meron kang best friend sa school.
3: Tapos
2: nakita mo, inaaway siya ng schoolmate ninyo. Ano ang gagawin mo?
3: Aawatin ko yung mga umaaway sa kanya.
2: Tama,
3: tapos,
2: no?
3: Tapos pagsasabi yung, hindi yan magandang asal.
2: Tama yan, Engoy. Yun pa lang, yung may pagtanggol mo pa lang ang kaibigan mo, ang kalaro mo, at pinaninindigan mo ang tama, yun pa lang ay pagpapamalas ng bravery o ng katapangan. Great job si Engoy dyan. O, second example, Engoy, paano mo maipapamalas ng bravery o katapangan kung ikaw naman ay inutusan ni nanay gabing-gabi na, nagluluto si nanay ng adobo na wala ng suka. Engoy, pwede ka bang bumili ng suka sa tindahan?
3: Mga anong oras po ba yan?
2: Mga 8 p.m. na yan, gabi na.
3: 8 p.m.?
2: Oo, baryo. Wala na tao ng ganong oras. Anong gagawin mo?
3: Siguro, manghihingi sa kapitbahay.
2: Engoy, hindi bravery yan. Hindi katapangan yan, Engoy.
3: Kasi gabi na eh.
2: Sabagay, gabi na. Pero
3: nakakatakot.
2: Ay, ang pagiging matapang o ang bravery, Engoy, wala ka dapat kinakatakutan.
3: Pero
2: syempre may mga exemption yan.
3: Yan po.
2: Kailangan alam mo pa rin yung kaligtasan mo. Una pa rin yung iyong kaligtasan, yung safety mo, yung kapakanan mo. So sa bravery at pagiging matapang, dapat inilulugar din natin yan. So tama si Engoy, pwedeng natatakot siya kasi sobrang dilim na. Baka kung anong mangyari sa kanya sa labas. Kaya naman mga bata, paalala din nyo na ang katapangan ay inilulugar. Diba? Hindi yung matapang ka kasi ikaw yung naghahamon ng away.
3: Yes!
2: Matapang ako. Maliit ito sa akin, naawayin ko nga.
3: Matapang ang tao, hindi atakbo.
2: Oo, pero hindi katapangan yun, Engoy. Yun ay,
3: kaputula pa, hindi rin atakbo.
2: Hindi katapangan yun, Engoy. So dapat, mga bata, tandaan ninyo ang katapangan ay pagpapamalas na kahit anumang pagsubok, problema, hindi ka susuko, hindi ka panghihinaan ng loob, hindi ka matatakot. Pero may disclaimer na dapat ito ay inilulugar. Una, hindi ikaw ang nagsisimula ng away. Pangalawa, hindi ikaw yung siga sa lugar ninyo. At pangatlo, syempre dapat unahin at isipin mo ang iyong kaligtasan.
3: Correct
2: na correct yan. Kaya sana mga bata, ano, araw-araw ay sana maipamalas natin ang katapangan sa maayos at wastong pamamaraan. At huwag kayong magdadalawang isip na tumindig, ano, at manindigan sa kung ano ang alam ninyong tama. Yan ang lagi kong sinasabi. Lalo na doon sa mga bata na nakikita natin, ano, kapag hindi kayo komportable, kapag kayo ay hindi sang-ayon sa isang bagay, eh panindigan ninyo. Always say yan, no, and always be courageous and brave enough to stand for yourself.
3: Para habang bata, pagtanda mo, yan.
2: Marunong ka manindigan.
3: Yes!
2: Marunong ka manindigan, hindi ka masyashake ng anumang opinion ng ibang tao.
3: Correct.
2: Diba? So ayan mga bata, unang bahagi pa lamang ito ng ating lessons. Dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kung hindi sa
3: School on the Air!
4: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
7: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
6: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
7: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
6: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
7: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
8: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
9: Miss Philippines!
7: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
6: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
7: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another kultura.
6: It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool.
5: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
10: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñe and NG or Nang.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
12: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
13: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
12: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
14: Huwag!
15: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: School on the Air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: We're back. Dito pa rin sa inyong programang School on the Air. Kasama pa rin kami ang inyong lingkod, Teacher Chai. And of course, your best friend and classmate on air, Engoy. Engoy, maganda umaga muli.
3: Ay, good morning uli! Magandang umaga!
2: Yes, at Engoy, ano, syempre bahagi pa rin ang ating lessons dito sa School on the Air. And this time, kapag ka Monday, it's English time.
3: Ah!
2: English time tayo every Monday. Kaya naman, Engoy, okay, ang ating topic for today ay sentence. Ah. Sentence, diba? So, ano ba ang ibig sabihin ng sentence? Sentence, syempre, yung may thought, ano, may idea. A group of words that expresses thought and idea. At may bahagi ito, Engoy, ano, yung parts of sentence. Dalawa lang ang tatandaan mo, Engoy. Kaya kapag bumalik ka na sa eskwela, pag tinanong ka ni teacher, what are the parts of a sentence? Ang sagot ay
3: subject and predicate!
2: Great job! Very good! Ano? At sa mga bata na kikinig sa atin ngayon, dalawa lamang ang bahagi ng sentence o ng pangungusap. Sa English, ito ay subject at predicate. So, may mga set of examples tayo dito, Engoy, at i-identify natin isa-isa kung ano ba yung subject at kung ano ba yung predicate. Ready ka na ba?
3: Yes!
2: Para sa first example natin, ipapakita natin sa screen ngayon ang group of words. At basahin mo nga, Engoy.
3: Alma is washing the dishes.
2: Okay. At sa bahagi na ito, Engoy, ano ang dalawang bahagi ng sentence?
3: Ang Alma ay subject.
2: Mm-hmm.
3: Is washing the dishes, predicate.
2: Tama. Ang ibig sabihin nito, mga bata, ang subject, ito ay tumutukoy sa kung ano yung pinag-uusapan sa sentence. So, dito sa example natin, ang pinag-uusapan natin ay si Alma. At kung ano ang kanyang ginagawa o kung ano ang nagde-describe sa ating subject, siya ay
3: naglalaba.
2: Naghuhugas ng plato.
3: Ay, naghuhugas ng plato! Sorry!
2: Engoy, naghuhugas ng plato. Ayan, mukhang nakulab pa sa...
3: Nasobrahan sa kape.
2: Ay, bawal magkape.
3: Ay, yung mata, po. Engoy. Sorry uli.
2: Naghuhugas ng plato. Ayan, wala na tuloy ako, Engoy. Ano? So, dito, again, Alma is washing the dishes. Ang subject natin si Alma, siya ang pinag-uusapan sa sentence natin. At ang predicate natin is washing the dishes. Kasi ito yung nagpapakita ng action ng ating
3: action word.
2: Subject. Not necessarily action, basta kung ano yung ginagawa, activity, o nagde-describe sa ating subject. Second
3: okay.
2: Set of example natin. Let's go, Ate Camille. Ayan, basahin mo ulit, Ingoy.
3: The church is near the market.
2: Ano ang subject?
3: The church.
2: At ano ang predicate natin?
3: Near the market.
2: Tama. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay ang church. Ito yung subject natin at sinasabi natin na ito ay near the market. Kaya naman ito ang ating predicate. Oh, mas nauunawaan natin ngayon mga bata, no? Mas na-distinguish na natin ano ba ang difference ng subject at ng predicate. At para sa ating last example...
3: My father is my hero!
2: Ang subject natin dito ay?
3: My father.
2: At ang predicate natin ay?
3: Is my hero!
2: Ang tinutukoy sa ating sentence ay my father. At ang nagde-describe o ang sinasabi natin tungkol sa subject natin ay is my hero. So, napakadali lang intindihin, Engoy, ang mga bahagi ng pangungusap o ng sentence. Una, subject, ito ang tinutukoy o pinag-uusapan sa sentence. At ang predicate naman, ito ang nag-de-describe ng actions o ng paglalarawan sa ating subject. Yan ang ating topic of the day para sa ating English time. So may natutunan ka na naman, Engoy.
3: Yes!
2: At yung natutunan...
3: At alam ko po yung subject pwedeng noun o pronoun.
2: Exactly.
3: At diba?
2: Tama, no? At pag-uusapan din natin yan sa mga susunod na episodes natin ng School on
3: yan?
2: The Air. Kung ano ba ang difference naman ng noun at ng pronoun. At ito kasi yung tinutukoy natin na subject every time na tayo ay nagko-compose ng sentence.
3: Okay.
2: Maraming salamat, Engoy. Samantala, mga bata, sa pagbabalik natin, ipapakilala na natin ang ating special guest para sa ating segment na kwentong pambata.
3: Yan!
2: Araw-araw natin yung ginagawa dito sa School on the Air, pero ngayon, mas espesyal para sa inyo. Kaya naman, huwag kayong aalis dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kung hindi sa...
3: School on the Air!
4: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Bahay kubo kahit munti.
16: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
17: Ang halaman doon ay sari-sari.
16: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic.
17: Sigarilya sa tanong, sigarilya sa tanong.
10: Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
5: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
18: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
19: Killer Joe!
18: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
5: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
20: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
5: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
20: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
5: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
21: Fake news yan! Mali!
22: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
21: Fake news yan! Mali!
23: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
21: Fake news yan! Mali!
24: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
0: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
1: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
0: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
1: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
0: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
4: School on the air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the air sa Radyo Magazine. 12

0: best selling children books, ano, yung Chenelin. At ngayon dala niya na naman yung libro niya na nakakuha din ng award at isa din ano sa mga kilalang libro ng mga bata, mga estudyante at ito ay available talaga dito sa buong bansa natin. Papakilala na natin ang
1: ayun ating na!
0: Children book author, ang ating kaibigan dito sa School on the Air, wala iba kundi si Mr. Randy Garlitos.
1: Good yan, morning, sir. Award winning writer.
2: Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga, Ate Charming at Engoy.
1: Hi, good morning po! Welcome back!
0: Welcome yes. back, Sir Randy. Kamusta ka?
2: Eto, okay naman. Parang ano na, handang-handa na sa pasukan kahit hindi na ako nag-aaral.
0: Eh, handang-handa pa rin, ano? Yan yes. si Sir Randy. Kasi sabi nga nila, ang pagkatuto naman, walang pinipiling edad yan, ano? Kahit matanda na, pwede pa rin namang matuto at mag-aral. At ngayon, Sir Randy, kami ay excited na para sa ating kwentong pambata. Ano ba ang pamagat ng kwentong ito?
2: Okay. Dahil nalalapit na ang Father's Day o Araw ng Mga Tatay, mm-hmm. ang aking ikikwento ay isa sa mga libro na ginawa ko para sa mga batang mahilig magbasa at hindi lang yun ay mapagmahal din sa kanilang mga tatay.
0: Mm-hmm. Okay. Pero bago yan, ano, gusto ko lang malaman, ano yung naging inspirasyon mo, Sir Randy, nung bago mo isulat at habang sinusulat mo itong librong ito?
2: Okay, napansin ko kasi may mga librong pambata na pinagdiriwang lagi yung pagmamahal ng mga anak sa nanay. Mga nanay. So very popular yung
1: Mother's Day.
2: Oo, pang Mother's Day. Tsaka yung very na natural kasi sa mga Pilipino na maging expressive sa pagmamahal sa nanay. Pero napansin ko wala pang naisulat na libro tungkol sa mga tatay. So, naisip ko sumulat ako ng counterpart na libro na magpapakilala sa side ng pagiging isang tatay na Pilipino o ama na Pilipino.
0: Yeah, syempre yung mga tatay yan talaga yung halingi ng ating tahanan. At ang title nito, Sir Randy, napakalalim naman pala ng dahilan ng pagkakasulat ng librong ito. Ang pamagat nito ay
2: May Higante sa Aming Bahay.
1: Hala!
0: Hala!
1: May Higante!
0: May Higante! Ha! Ano kaya yan?
1: Ano kaya yan?
0: Sir Randy, kami po ay handa na. Sabay-sabay tayo makinig mga bata sa isang nakakaaliw at siksikliglig na kwentong pambatang ito.
2: Okay. Maraming salamat, Ate Charmaine. And Goy, magsisimula na tayo. Ang pamagat ng aking kwento ay May Higante sa Aming Bahay na aking isinulat at iginuhit naman ni Ferdinand Guevara. Darating ng higante sa ating bahay. Di mapakaling sabi ni nanay habang sa pintuan naghihintay. Pati ang mga kapatid kong sina Ate Linggit at Kuya Utoy ay puno ng ngiti at masaya ang mga muka. Samantalang ako, nilalamig ang kamay at namumutla sa kaba. Bakit kailangan pa kasing dumating ang higante at dito pa tumira? Ang bahay naming maliit na nga ay lalong sisikip pa. Dumating ang higante sa aming bahay ng hapon ding iyon. Dala-dala niya ang malaki niyang bag at maraming kahon.
3: Andito na ako!
2: Ang kanyang bulahaw na parang kaboses ang isang kalabaw. Naku, nariyan na siya, sabi ni nanay. Kasunod ang mga kapatid kong di na makapaghintay. Pagpasok niya'y dinig ko ang kanyang paglakad. Bawat pag-apak ay mabigat at pakaladkad. Pagkatapos, ang higante sumalampak sa supa. Yakap-yakap ang aking ate at kuya. Habang ako'y nagtatago sa likod bahay, pasilip-silip sa bintana at nagbabantay. Binuksan ng higante ang malaking kahon na akala ko'y puno ng mga sandata at kanyon. Yun pala ang laman ay mga pasalubong.
3: Para ito sa magandang silinggit.
2: Hawak ng higante ang manikang may magarang damit at may bahay-bahayang may maliliit na gamit. Para kay Utoy na sobrang likot. Sabay labas ng isang malaking robot na naglalakad at

0: Nagsasalita pa.
1: At nasaan naman ang aking bunso?
0: Habang nakatingin siya sa kung saan ako nagtatago, gusto ko sanang kunin ang hawak niyang eroplano. Ikaw, Matmat, di ka ba magpapasalamat? Sabi ni nanay sa akin. Habang tinutulak ako, papalapit sa higanting gusto akong yakapin. Salamat po. Ang tanging nasabi ko dahil sa higpit ng yakap ng higanting sing lakas ng oso. Pagkatapos, agad akong kumaripas ng takbo pabalik sa nanay ko.
1: Parang nahawakan ng multo itong bunso ko ah.
0: Sabay tao ng higanting parang kumakahol na asong mataba. Ngunit, bakit ba talaga ako natatakot sa kanya? Hindi dahil sing laki siya ng poste ng kuryente o sing lapad ng aming eskaparate. Hindi dahil sa malakas niyang pagtawa o sa boses niyang sing lalim ng pag-unga ng baka. Natatakot ako sa kanya dahil ngayon ko lang siya nakita at ngayon ay mas malaki pa kaysa sa mga retrato niya sa sala. Sabi ni nanay sa akin, galing daw kasi siya sa ibang bansa. Nagtatrabaho siya roon ng maraming taon kaya di ko siya gaanong kilala. Pero huwag ka mag-alala, lagi mo na siya makakasama at makakasama dito sa bahay kapag ako'y nasa trabaho at ang mga kapatid mo'y may pasok sa eskwela. Naku, may iwan ako ritong kasama niya. Ano kaya mangyayari sa aming dalawa? Hindi kaya ako ay kanyang ibalibag ng buong lakas? O idribble na parang basketball? O ihagis na parang volleyball? O di kaya'y iluto na parang adobo o pritada? O ikulong sa hawlang puno ng ipis at gagamba? Ganito kasi ang kadalasang ginagawa ng mga higante sa mga libro at comics na paborito kong basahin.
1: Matmat, gising na!
0: Pati ng higante sa akin, sabay yugyug sa aking balikat upang ako'y dumilat.
1: Matagal-tagal kitang hindi nakasama, kaya mamamasyal tayong dalawa. Payag ka ba?
0: Sumagot ako ng opo kahit mabilis na mabilis ang tibok ng aking puso. Tinulungan niya ako sa pagligo, pagbibihis at pagsisintas ng sapatos ko. Sa aming paglalakad, maraming taong bumabati sa higanting mabagal na malakad sa aking tabi. Aba paring Lenny, saan kayo pupunta ng bulilit mo? Tanong ni Tito Arturo na may-ari ng malaking tindahang sari-sari.
2: Uy, kumusta ka na Kuya Lenny? Nasaan ang pasalubong?
0: Kantsaw ni Tita Meli habang nag-iihaw ng rellenong bangus at barbecue na ititinda mamayang gabi. Natataka ako dahil hindi sila natatakot sa kanya. Abay, kilalang kilala pala itong higante sa aming barangay. Namasyal kami sa parke, sa museyong pambata at aquarium na may napakaraming isda at pugita. Pumunta kami sa mall at kumain ng hamburger at pizza. Unti-unting nawala ang aking kaba sa matangkad kong kasama. Lalo nang nginitian niya ako at sabay sabing,
1: sana'y masaya ka.
0: At nang ako'y mapagod, ako'y kanyang isinakay sa matatag niyang mga balikat habang naglalakad. Masarap pala ang pakiramdam kapag ikaw ay nasa tuktok. Mas lumilinaw ang panonood ko ng mga paputok. At nang sa wakas, ako'y inaantok at nagsimulang humikab. Isinindal niya ang ulo ko sa tiyan niyang malapad at naramdaman ko sa aking noo ang mainit niyang palad. Marahan niya akong hinaplos hanggang ako'y managinip na nakasakay sa eroplano at sa mga ulap sumisilip. Ngayon, alam ko na kung bakit itong si Nanay, Ate Linggit at Kuya Utoy ay malapit ang loob sa higanting ito sa aming bahay. Siya ay higante, hindi dahil sa laki ng kanyang katawan o lalim ng kanyang boses kapag nakikipagkwentuhan. Siya ay higante dahil sa tawa niyang dumadagundong sa lakas, sa ngiti lagi niyang pinapamalas, sa tatag ng mga balikat niyang malapad at sa haplos ng mahinahon niyang palad. At ngayon, habang kami nanonood ng TV, sana'y lagi na lang sa aking tabi ang higante sa aming bahay, itong pinakamamahal kong tatay.
3: Wow! Ang ganda!
4: Ang ganda!
1: Siya nagtatapos ang kwentong may higante sa aming bahay.
4: Mas nakaka-relate pala dyan yung mga bata yung, na merong OFW na
3: yes,
4: daddy.
3: Yes,
4: oh,
3: o nga!
1: Yes, o. Oh. O kaya yung father na laging wala, wala sa bahay dahil umuwi ng late.
4: Yeah, okay. Ah, totoo okay. Yun, ano, yung minsan na lang lagi makita ng mga anak. At nakakatuwa naman at doon sa libro ninyo, Sir Randy, talagang nabigyan natin ng pagkilala yung mga hardworking dads at syempre yung mga tatay na kahit busy sa trabaho, they always make time for their family.
3: Yes, quality time!
4: Quality time, hindi lang basta oras, kundi yung quality time. Kaya naman sa lahat ng mga bata nakikinig sa atin, ano, ay huwag kayong mahihiya na iparamdam yung pagmamahal sa inyong mga tatay. Kagaya na lamang nung libro na binahagi ni Mr. Randy ngayon, yung pagmamahal, yung pagmamalasakit, yung simpleng tatay, kumain ka na ba? Tatay, pagod ka ba? Gusto mo bang masahihin kita?
1: Yes. Yeah. So,
3: pagdating ng tatay, magmano!
4: Magmano!
3: Mag-kiss!
4: Mag-kiss. O kaya paghanda mo siya ng pagkain, ng hapunan, bigyan mo ng isang basong tubig pagkatapos ng isang mahabang trabaho sa labas, yun palang sobrang ma-appreciate na ng mga daddies natin. Kaya naman, great job sa lahat ng mga tatay!
1: Yes! Palakpakan ng mga tatay!
4: Palakpakan
3: yes,
4: natin!
3: Yes, yes, yes!
1: Lalo na at malapit na ang Father's Day.
4: Yeah. And happy Father's Day din sa'yo, Sir Randy.
3: Yan! Happy Father's Day maraming sa salamat. Lahat ng tatay!
4: At syempre sa lahat ng mga bata na talaga namang very expressive ng pagmamahal sa kanilang mga tatay, nako ha, very good ka dyan at sana ay lumaki pa ikaw na mas mapagmahal na anak. Yan, ang ating kwentong pambata ngayong umagang ito. Muli nakasama natin Sir Randy Garditos. Huwag kayong aalis, magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Sabay-sabay nating sabihin ang
5: School on the Air!
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
18: Amoy pawis, amoy araw.
17: Ano ba yan? Puro subag ka na naman!
18: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
19: Ang dungis mo!
20: Ma! Tama na!
21: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
22: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
0: Ang saya balikan ng ating kabataan.
21: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
2: O ano? Game na?
19: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
16: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
23: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
24: School on the air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
16: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Babalik tayo, samantala nasa huling bahagi na tayo ng School on the Air, at meron lamang tayong mga School on the Air advisories dito sa ating programa. Ito pa rin ay may kinalaman sa sektor ng edukasyon. At ngayon ay ipapanood lang namin sa inyo ang isang mensahe mula sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. patungkol sa inisyatiba ng pamahalaan tungkol dito sa pagbibigay ng istruktura, quality education sa lahat ng mga estudyante, hindi lamang dito sa Kamaynilaan, lalo tigit sa lahat doon po sa probinsya. Sabay-sabay natin panoorin mula ito sa Department of Education.
25: Kakulangan sa silid-aralan, isa ito sa mga matagal ng hamong kinakaharap ng sektor ng edukasyon. Kaya naman, sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinalalawak ng pamahalaan ang iba't ibang programa upang mapabilis ang pagpapatayo ng mga classroom.
26: I have seen many of the struggles that our students, our teachers, and our parents face when having to send their children to school. It is the reason why this administration has been finding all kinds of alternative ways that we can immediately close this yawning gap.
25: Sa ilalim ng Basic Education Facilities Fund o BEFF, mahigit 10,500 na bagong silid-aralan na ang may nakalaang pondo o nasa proseso ng pagpupondo para sa mahigit 2,400 na paaralan. Kasabay nito, umuusad na ang mga proyekto ng 79 na LGUs na magdadagdag ng mahigit 2,600 na silid-aralan sa mahigit 600 na paaralan sa buong bansa. May 10 pang LGUs ang inaasahang lalaho sa programa. Mayroon ding mahigit 2,200 na classrooms na may aprobadong pondo para sa konstruksyon sa ilalim ng mga proyektong ipinatutupad kasama ang DPWH. Nagtatayo rin ang DepEd ng mahigit 1,600 na learning continuity spaces o prefab classrooms sa buong bansa upang lalong mapabilis ang pagdaragdag ng mga silid-aralan. Bukod dito, nasa bidding stage na rin ang mahigit 3,100 na karagdagang silid-aralan sa ilalim ng PPP School Infrastructure Program.
27: I am
1: po sa bagong classroom. Mas enjoy po ako mag-aral ng mabuti para maging doktor paglaki.
25: Ilan lamang ito sa mga programang isinusulong ng pamahalaan upang matiyak na ang bawat batang Pilipino ay may maayos na lugar para matuto at mangarap.
4: Nagbabalik tayo dito pa rin sa School on the Air. Panghuli na para sa ating School on the Air advisory. Ano? Ito pong guidelines na ibinaba ng DepEd patungkol sa suspension ng pasok kapag may emergency, may bagyo, o kaya naman may lindol. So, nahati ito sa apat na bahagi. Ang tawag dito ay hayo o continue. All stakeholders are safe and schools continue in-person learning activities. So, in-person pa rin, on-site pa rin ang pag-aaral. Sumunod naman, hinayo is in. Learners experience mild stress and learning is intentionally adjusted and slowed down. Pangatlong kategorya, hinga o check-in. Learners experience heightened stress and academic demands are heavily reduced. At panghuli, hinto o stop. Learners' safety and basic needs are at risk and academic learning is completely halted o talagang walang pasok, talagang suspended na lahat. So, ayan po yung apat na kategorya para hindi na daw malito yung mga eskwelahan sa kung ano ba ang ipatutupad kapag may bagyo, lalo na ngayon, ilang buwan na lang, marami na naman bagyong darating sa bansa natin.
3: Oo, tag-ulan na.
4: Nahati yan again ano, sa apat, hayo, hinay, hinga, at hinto. At para sa kabuang detalye, bumisita nyo lang yung DepEd Facebook page. Samantala, Sir Randy, baka po may mga gusto kayong pasalamatan, nais batiin, mga libro pa na pwede nilang abangan sa inyo. Saan ba ito makikita? Go ahead, sir.
5: Okay, maraming salamat, Ate Charmaine. So, yung libro ko, marami akong nasulat na libro, pero meron akong, pwede nyo bisitahin sa Shopee. Available din sa Shopee through Adarna House, yung dalawang libro na binasa ko, yung Channeling tsaka Mahigante. Ganun din sa Vibal Publishing at sa Rex Education, yung dating Rex Bookstore, no? At coming soon, meron din po ako lalabas na mga libro na nasa hanay na, hinihintay lang na ma-produce at ma-print in time for the Manila International Book Fair.
4: Wow.
5: At saka the same time, nagko-conduct din po ako ng training sa mga gustong matutong magsulat, hindi lang ng librong pambata, kundi maging ng inspirado at gusto rin makapagsulat ng mga kwentong pambata, mga YA novels.
4: So, bisitahin nyo lamang po yung Facebook page ni Sir Randy. Nasa screen naman natin ngayon. Yan lamang po yung kanyang pangalan na hanapin ninyo sa Facebook. Yes. Randy Garlitos II. Kung na-inspire kayo sa lahat ng mga libro na kanyang ibinahagi sa atin, for sure, gusto nyong matutong mula kay Sir Randy. At ayun, may mga project siyang gagawin for the International Book Fair. At hanapin nyo lamang po sa online platform, shopping platform, yung mga libro ni Sir Randy Garlitos. Thank you so much, Sir Randy.
5: Maraming salamat ulit. Maraming salamat.
4: Sana maimbitahan muli namin
3: kayo. Sa ulitin po.
5: Sa ulitin, hindi ako magsasawa.
4: Wow! Yehey! Samantala, ikaw, Engoy, may gusto ka bang pasalamatan o batiin?
3: Binabati ko lahat ng mga bata!
4: Ayan, syempre lahat sa inyo, maraming salamat. Again, nakasama natin...
3: At saka yung coming Father's Day!
4: Oh, yes.
5: Yes, oo.
4: Maraming salamat at mabuhay lahat ng mga local book authors natin, lalo na yung mga nagtataguyod ng Filipino literature. Yeah. Kaya sa lahat ng mga bata, yan ang susuportahan ninyo, yung Filipino literature. At bukas muli, magpapasalamat para muna tayo kay Ms. Marichal Malimban at kay Ms. Camille Umali at kay Ms. Yen Calces. Maraming salamat. Mga bata, bukas muli, pagsapit ng alas 8 ng umaga, sabay-sabay natin buksan ang inyong mga radyo, sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning, sabay nating sabihin ang...
6: School on the Air!
4: Maraming salamat mga bata!
3: Good morning!
4: At ingat kayo!
24: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
8: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
11: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
11: Radyo Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3
9: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Collab.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Collab.
9: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
11: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Radyo Pilipinas.
9: News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon
11: sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli
11: sa mahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
9: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM collab.
9: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
13: Ma, 5 minuto pa.
12: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay!
13: Ma, nasa yung notebook ko?
12: Nasabag mo na! Kagabi ko pa nilagay!
13: Yung ID.
12: Nasa liig mo na!
13: Ay, oo nga pala.
12: Excited ka ba?
13: Medyo, pero kinakabahan din.
12: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
13: Paano kung mahirapan ako?
12: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
7: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
13: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
12: Yan ang masipag!
7: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.
0: Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon.
27: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, German President parating mamayang gabi sa bansa para sa state visit. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at German leader nakatakdang magpulong bukas sa Malacanang. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Parating ng Pilipinas bago mag-alasan sa mamayang gabi si German President Frank-Walter Steinmeier para sa kanyang state visit mula June 15 hanggang 17. Sa kasunod na mga araw o araw ng bukas, sang nakatakdang pagtungan ng German leader sa Malacanang kung saan sila makikita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at magpupulong. Inaasahang mapag-uusapan ng dalawang leader ang tungkol sa kalakalan, pamumuhunan, depensa, maritime cooperation, renewable energy at iba pang larangan hinggil sa kooperasyon ng Pilipinas at ng Germany. Magpapalitan din sina Pangulong Marcos at President Steinmeier ng pananaw sa mga isyong panrehiyon at pandaigdigan kabilang ang pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN. Ito rin ang kauna-unang state visit ng isang German head of state sa Pilipinas matapos ang mahigit 6 na dekada mula nang dumating sa bansa si dating German President Heinrich Lübke noong 1963. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report.

0: Samantala, pagpasok sa Coal Resources Exploration Agreement sa pribadong sektor, iminungkahi ni Senador Cheese Escudero bilang alternatibo sa bagong buwis. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Minumungkahi ni Senador Cheese Escudero na pagtuunan ng pansin ang pamahalaan ng mga non-tax revenue sources sa halip na magpatupad ng mga bagong buwis para mapalakas ang kita ng gobyerno. Ayon kay Escudero, maaaring pagkakitaan ng pamahalaan ng mga likas na yaman ng bansa, partikular ang mga indigenous coal resources sa Cagayan, Isabela, South Cotabato at Sarangani sa pamamagitan ng transparent at competitive bidding para sa exploration at production agreements. Kinit ng senador na dapat munang sulitin ng gobyerno ang mga pag-aari nitong yaman bago magpatupad ng panibagong buwis. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan pa ng pamahalaan ang ilang panukalang revenue measures kabilang ang posibleng pataas ng buwis sa matatamis na inumin, ilang produktong pagkain, motor vehicle road, user's tax at excise tax sa single-use plastics. Ayon kay Escudero, kung maayos na may papatupad ang mga kasunduan sa coal exploration, maaari itong makalikom ng hanggang 1 trilyong piso na kita para sa paunang kita at humigit kumulang na 70 hanggang 100 billion pesos kada taon bilang non-tax revenue. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, Department of Foreign Affairs muling iginiit na hindi napapatulan ng ating bansa ang naging hakbang ng China na i-band si Defense Secretary Gilberto Chedorro Jr. sa kanilang bansa. Para sa detalye, may ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Hindi na papatulan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga naging hakbang ng bansang China na pagbawalan si Defense Secretary Gilberto Chedorro Jr. na makapasok sa kanilang bansa o teritoryo. Ayon nga sa isang statement, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na mali ang naturang aksyon, ngunit pipiliin ng Pilipinas na tugunan nito sa pamamagitan ng diplomasya at sa halip ay idadaan na lamang ng ating bansa ang mga hinaing nito sa mas angkop na proseso tulad ng paghahain ng diplomatic protest laban sa naturang bansa. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, minority leader kinundina ang floating structure ng China sa Scarborough Shoal o sa Bajo de Masinloc. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
4: Mariing kinundina ni Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang napaulat na paglalagay ng isang floating structure ng China sa loob ng Bajo de Masinloc. Ayon kay De Lima, malinaw na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang lugar. Ang nasabing istruktura ay pinaniniwalaang isang floating platform na may kagamitan para sa komunikasyon, monitoring o research na walang pahintulot ng Philippine government. Bagamat sinasabi ng panig ng China na ito'y isang scientific o pangkapaligiran monitoring facility, iginit ng mambabatas na ito ay hindi otorisadong pagpasok sa teritoryo ng Pilipinas at paglabag sa soberanya ng bansa. Binigyan din ni De Lima na hindi na bago ang ganitong kilos at paulit-ulit na pattern ng China sa West Philippine Sea. Giit pa ng mambabatas, ang naturang hakbang ay tahasang pagbaliwala sa 2016 Arbitral Award o South China Sea Arbitration na nagpapatunay na walang legal na basihan ang malawak na pag-angkin ng China sa South China Sea. Nanawagan din siya sa China na agad alisin ang naturang floating platform at itigil ang lahat ng aktibidad na walang pahintulot sa loob ng teritoryong pandagat ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: A At para sa ating pangwakas na balita, FIVOX nagbabala sa mga fake news kaugnaya ng 7.8 magnitude na lindola sa Sarangani. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
5: Pinaalalahanan ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX ang publiko kaugnay sa mga kumakalat na fake news o maling impormasyon hinggil sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong June 8. Ilan lang sa mga kumakalat na maling impormasyon ang pahayag na may nakatakda pang malakas na lindol na aabot sa magnitude 8.2 na mangyayari sa isang tiyak na oras. Paliwanag dito ng FIVOX, walang kasalukuyang teknolohiya na kayang magtukoy ng eksaktong araw at oras kung kailan mangyayari ang lindol. Itinanggal rin ng ahensya ang pahayag na dulot ng mga bulkan sa ilalim ng Sarangani Bay ang lindol dahil ang lindol ay tectonic o dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench at wala rin umano aktibong bulkan sa ilalim ng Sarangani Bay. Nilinaw din ng FIVOX ang mga bitak na makita sa ilang bahagi ng bundok, baybayin at ilog ay hindi mga active fault na pinagmula ng lindol. Dahil dito, pinayuhan ng ahensya ang mga netizen na huwag basta maniwala sa mga hindi beripikadong ulat na kumakalat online. Hinikayat din ang publiko na manatiling mapanuri at umasa lamang sa mga opisyal na impormasyon mula sa DOST FIVOX. Mula sa FIVOX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At iyan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras, 9 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.

0: 1278 AM.
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
3: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, ninyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede po sa pamagitan ng ating email at address na radyomagazine@gmail.com. And of course, aside from our social media pages at ating email address, ay tuloy-tuloy nyo nga po kaming masusubaybayan sa pamagitan ng PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan ninyo pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. So ito pong PBS Receiver available, downloadable for free. Libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, mga mare, mga pare, syempre ay kasabayan nga po tayo napapakinggan dito rin sa PBS Receiver. And at the same time, napapanood po sa ating Facebook and the YouTube live streaming.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1270.

0: this morning nga po mga mare, mga pare, ay isang makabuluhang talakayan na naman po muli ang ating gagawin. And speaking of talakayan, ano nga ba ang pag-uusapan natin this morning? So dahil napapadalas na naman nga po muli mga mare, mga pare, ano, ang tag-ulan. Tag-ulan na naman po, kaya napakahalaga na maging alerto tayong lahat, ano? Dahil sa mga panahon nga po na tulad nito ay talamak na naman ang lamok, ano? And speaking of lamok, ay ito rin po ano ang isa sa mga nagkukos ng sakit na dengue. So ang simpleng pag-iwas po sa kagat ng lamok at papanatiling malinis ng ating paligid ay napakalaking hakbang para maprotektahan hindi lamang po ang ating mga sarili kundi pati ang ating mga pamilya. So usapang dengue po tayo ngayong umagang ito, at para nga po ano, mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan. Makakasama po natin ano para magbahagi ng mahalagang impormasyon tungkol nga po sa dengue, kabilang ang mga senyales na dapat bantayan at mga paraan para iwas po dito, ano, lalo na nga po ngayong tag-ulan. Kasama po natin this morning, siya po ay isang pediatrician mula sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Crystal Camila Caritos. Magandang umaga po, Doc. Welcome po. Sumusta ka, Mare? Si Maring Jolie po ito.
1: Hi, Miss Jolie. Good morning po.
0: Ayan.
1: Thank you po for the invitation.
0: Mm-hmm. Ako rin po, ano, Doktora. Wow, very high energy si Doktora.
1: Yes.
0: Umagang ito. So, salamat din po, ano, Doktora. Ako rin po, nagpapasalamat sa pagpapa-unlock nitong panayam natin this morning. And siguro hindi ko na nga po patatagalin pa. Kanina, napahapyawan ko na sa mga kumare at kumpare natin ang pag-uusapan natin, which is ito nga pong dengue. So, bilang panimula, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ano po ba itong tinatawag na dengue at paano po nagkakaroon ng sakit na ito ang isang tao?
1: Okay, Miss Jolie, actually I'm sure marami na pong mga tao ang may idea eh kung ano ang dengue, no? So ito po ay isang sakit na mula sa isang virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok. So yung lamok, tinatawag yung Aedes aegypti, and then parang to be exact, yung babaeng lamok, yun ang nagdadala ng virus. So yung particular po na lamok na yan, tinatawag yung vector or yung tagabitbit ng dengue virus. So once na mahagat po tayo ng lamok na may dala ng virus, doon na po tayo magsa-start na magkaroon ng mga sintomas.
0: Mm-hmm. And siguro po, Doc, ano, para lang din po sa kaalaman ng lahat, although hindi naman talaga sobrang visible, pero tama po ba, Doc? Kasi ang madalas na naririnig natin, nakikita sa social media, ito pong lamok na Aedes aegypti nga po, is yung may mga stripes na puti. Tama po ba ito?
1: Yes. Oh, parang tuldok-tuldok, Miss Jolie, yung itsura niya. Ayan. Yung nandun sa outer coat ng lamok. Yun po siya.
0: Mm-mm. So, visible po ba ito, Doktora? Kasi siguro may mga, lalo na yung mga kumare at kumpare natin na nakaantabay palagi sa kanilang mga chikiting. Visible po ba? Pag halimbawa tinitigan mo yung lamok, nakikita po ba na ay parang may mga tuldok-tuldok na puti? Baka possible na ito yung nagdadala ng dengue. O hindi po, not unless siguro gumamit ng halimbawa ng mga equipment tulad ng microscope. O tayo po, nakikita ba natin ito?
1: Yes, ma'am. Very visible yung itsura ng particular na lamok with dengue. Makikita niyo yung mga puti-puti na tuldok-tuldok po niya sa katawan.
0: Ayan. So take note, mga mare, mga pare, ano, pag kami nakita kayong kakaibang lamok, hindi lang normal na itim na lamok, ano, ayan, posible po na ito nga yung lamok na nagdadala ng dengue. So salamat po dito sa inyong paliwanag, Doc. At ngayon po, ngayong buwan ng Hunyo, ano, ay ginugunita natin ang National Dengue Awareness Month. So gaano po ba kaseryoso ang banta ng dengue sa Pilipinas sa kasalukuyan? Meron po ba tayong datos kung ito po ba ay patuloy na tumataas o bumababa? Ano po ang maibabahagi niyo sa amin?
1: Actually, Miss Jolie, yung dengue, kinoconsider po yun na hyper-endemic dito sa Philippines. Ibig sabihin po nun, yung lahat ng apat na strain or serotypes ng dengue present dito sa atin. Kasi parang, ano po yan eh, apat. yung serotypes ng dengue virus. So, meron yung dengue 1, 2, 3, and 4. Lahat sila present dito sa Pilipinas. At dahil nga po dun sa presence ng maraming strain, tinataas nun yung chance na mag-develop tayo ng severe na illness or malalang sakit or complication sa dengue. Mm-hmm. At dahil nga po yung Philippines or yung bansa natin, nakaka-experience di ba tayo ng wet season or rainy season, yun po yung nagiging dahilan para dumami yung breeding sites ng tinatawag na lamok na nabibitbit ng dengue. So greater risk po talaga ang mga Pinoy sa ano, sa banta ng dengue fever. Lalo po ngayon na ngayong panahon na to na magtatag-ulan na naman.
0: Ayan, ano, totoo po. Ano, itong mga nakaraang araw, actually, may mga pabugso-bugsong mga pagulan po tayong nararanasan. Which is nga po, itatanong ko nga po sana, Doc, kung bakit po kaya mataas yung kaso dito sa Pilipinas. Pero yun po, you've mentioned dahil nga po sa panahon ano, ng tag-ulan. Kasi siguro yun nga po, yung mga lamok, maraming napapamahayan, napapangitlogan. Ano, kaya po mas yung siguro chance na dumami sila ay mas malaki po. Pero gusto ko lang din pong itanong, Doc, nabanggit po ninyo itong iba't ibang klase ng dengue, which is 1, 2, 3, and 4. Para lang din po sa kaalaman ng lahat, baka pwede nyo rin pong i-explain po sa amin ano po yung difference ng mga ito.
1: Actually, ma'am, in terms of the symptoms, pare-parehas lang sila. No? Pag tinawag lang ho natin na strain or type, halimbawa nakagat ka ng dengue 1, mapuproduce po yun ng ibang immune reaction sa katawan natin. Compared sa pag halimbawa nakagat ka nung, excuse me, nung strain number 2 versus number 3 versus number 4. Pero pagka ho, in terms dun sa symptoms na mararamdaman natin or mararanasan natin, pare-parehas lang siya. Medyo mahirap pong tukuyin kung yung particular na lamok ba na ito ay, ang bit-bit ba niya ay 1, 2, 3, or 4. Ganun po siya.
0: Ayan. So, ibig sabihin pala po, Doc, hindi siya, ang understanding ko po kasi, kumbaga parang pagka one, yung parang kayang-kaya pang gamutin, ano? And then 2, 3, 4, yun na yung hanggang pinaka-severe. Hindi po pala ganun. Ibig sabihin, depende po pala sa lamok na nakakagat sa isang tao. Tama po ba yung understanding ko, Doc?
1: Bali, ma'am, yung lamok would be the Aedes aegypti. Tapos yung particular na lamok na yon, pwede siya magbit-bit ng dengue virus 1, pwedeng 2, 3, or 4. And then pwede po sa unang type ng infection mo, pwede namang ang makakagat sa'yo ay yung dengue virus 2. So ano po siya, by chance, yung nangyayari.
0: Okay, ayan, salamat po, Doc. Ano, ang itong binanggit ninyo ay napakalaking tulong para sa marami sa atin. Kasi siguro yun nga po, ang ini-imagine na iba pagka sinabing 1, 2, 3, hanggang 4, and so on and so forth, ano, ay yung parang severity ng sakit. Yung pala, yun nga po, sabi ninyo, depende po sa lamok, ano. Although lahat po ito ay considered as it is Aegypti. Pero ito po, nabanggit niyo po yung mga sintomas, Doc, ano, baka pwede niyo rin pong ibahagi sa amin. Ano po yung mga karaniwang sintomas o senyales ng dengue na dapat pong bantayan ng publiko?
1: Okay, actually, isa yan, Miss Jolie, sa mga challenging to identify. Kasi sa totoo lang po, yung sintomas ng dengue, halos parehas siya dun sa trangkaso. Yung typical na flu na tinatawag natin. No? So, kasama sa sintomas would be number one, yung lagnat or fever. Na ano yan, pabalik-balik. Usually, a few days yan. Dire-diretso yan. Mawawala, babalik, mawawala, babalik. And then sometimes, may kasama din po siya na masakit yung tiyan, yung ulo, pwede po masakit yung mga kasukasuan. Isa yan dun sa mga typical symptoms ng dengue. Kaya pag, as a doctor, pag kami pumupunta sa clinic, halimbawa, lagnat. Kasama yun sa tinatanong namin. Meron po ba kasamang sakit ng ulo? Sumasakit ba yung mga kasukasuan ninyo? May kasama ba panghihina ng katawan? And then sometimes, meron din ma-observe na mga maliliit na butlig or rashes. Yung ibang pasyente, nasakit yung tiyan, nagsusuka. And then, yung isa po dun sa mga common would be, di ba, yung dumudugo yung ilong. And then, sometimes, meron din sila napapansin na dugo sa dumi nila. Or pag sumuka, meron kasamang dugo. So, yun yung mga karaniwang sintomas po na actually, lumalabas sila a few days after nung actual nakagat ng lamok.
0: Mm, mga ilang araw po kaya ito, Dok? Tumatagal po ba ito ng weeks? Or sabi niyo nga po, a few days lang? Usually, ano po kaya yung mga ilang araw lang po bago lumabas itong mga sintomas na ito?
1: Usually, Miss Julie, pag kagat ka na, mga 4 days from the actual bite, 4 to 10 days yan.
0: Ayan.
1: Pwede mo ma-experience yung symptoms. Medyo mabilis lang siya.
0: Mm-hmm.
1: Siya yung parang weeks pa yung incubation period na tinatawag. Mabilis lang po.
0: Opo. And sabi niyo nga, Doc, ano, medyo mahirap talagang tukuyin kung ang sakit ba na nakuha ng isang tao ay dengue. Kasi sabi niyo nga po, flu-like symptoms lang din talaga yung nararanasan ng isang tao. So minsan, ho, ano, may mga pagkakataon, ay baka inuubo ka lang, uubuhin ka, sisipunin ka, kaya ka nilalagnat, may mga ganyan po. Pero kayo, Doc, ano, bilang kayo ang eksperto, ano po kaya yung maipapayo niyo sa mga tagapakinig natin? Kailan po ba dapat magpatingin sa doktora ang isang taong may sintomas? Ito pong mga nabanggit ninyo kasi yung iba po parang self-medication kasi yun nga po eh, parang ay lagnat lang yan, punasan lang kita ng masiguro ng malamig na tubig na sa towel, okay na yan, ano? Pero kayo po ang eksperto, ano po ang payo ninyo sa amin?
1: Actually, ma'am, as a doctor, specifically pediatrician ako eh. So, mga bata talaga. Ang lagi kong advice sa parents would be, at the onset pa lang nung unang symptoms, mapapakonsult na. Like, kahit unang araw pa lang nung lagnat, mas maganda makita na agad namin. Because minsan, mapapansin ng pasyente, lagnat lang. Pero pagka nagpunta ka na sa doktor at na-interview ka na, na-examine ka na, dun pa lang po makikita or ma-assess na, may iba pa palang symptoms. And then, dun talaga yung mas tamang time para mapigyan ng tamang diagnosis, saka lunas yung tao. So for me, as soon as possible na, or lumabas po yung onset, yung symptoms, ay magpa-check up. Yun po yung pinakamaganda.
0: Ayan, ano? So, dapat po as soon as lumabas yung mga sintomas na nabanggit ni doktora sa atin. Pero yes. Ito po ba mga sintomas na ito, Dok? Ay, sabay-sabay po. May mga pagkakataon na pwedeng siguro lalagnatin lang yung isang tao. Pero wala naman siyang ibang nararamdaman. Hindi sumasakit yung ulo, yung tiyan, or maybe wala rin pagdurugo ng ilong. At iba yung pa pong nabanggit, wala ng rashes, yung mga butlig. So, may mga ano po ba, pagkakataon na gano'n? Kumbaga, isa lang yung nararamdaman nila pero dengue pala yung sakit na ng isang tao.
1: Yes, ma'am. Actually, pagka dun sa, ano, sa pag-aaral with the dengue, meron po kasi tinatawag na course of illness yan eh. Meron siyang sinusunod na pattern. Yung dengue, nagsastart yan, fever lang. So, febrile phase yung tawag namin doon. Doon yun sa unang 5 to 7 days. So, minsan lagnat lang po siya talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pag magtataka kayo, parang kahit nagpaparacetamol ka na, nandun ka na sa pangatlong araw mo, nagpaparacetamol ka, on and off pa rin yung lagnat, doon ka na mag-iisip parang hindi lang yun trangkaso lang.
0: Mm-hmm.
1: Kaya madalas, pagka halimbawa nagpunta po sa amin ang pasyente, doon sa ikatlong araw na ng lagnat, tapos walang ibang sintomas yun, pwede kami mag-advise ng mga blood test na, which is yung isa doon would be CBC. Kasi diba, doon natin nakikita yung platelet eh. Which is, usually, bumababa po sa dengue. Yun yung typical. Ngayon, regarding doon sa question kung sabay-sabay ba lumalabas ang sintomas, usually po hindi. Lagnat talaga yung una. Tapos, halimbawa po ay dengue nga siya, pero hindi pa natin nako-confirm through the tests. Pag bumaba yung platelet, pwedeng lumabas yung maliliit na rash.
0: Mm-hmm.
1: Usually, nandun pa yan sa 5 araw, 7 araw nung sakit.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung sakit ng ulo, sakit ng tiyan, medyo maaga po yan lumalabas. Mga 3 araw. Ganun po siya. So, iba-iba. Kaya po siya ay, ang advice nga namin, magpapacheck up para po ma-assess natin yung pasyente kung kakailanganin na ba nating magpagawa ng mga tests or hindi po.
0: Ayan, ano, salamat po dito sa inyong paliwanag, doktora. Ibig sabihin, sa dugo rin po pala talaga, sabi nyo nga po, blood test, ano, para matukoy kung ang sakit ba ng isang tao ay posibleng dengue or hindi. Pero yun po, ano, salamat, Dok, kasi at least ngayon, alam na ng mga, especially ng mga magulang. Pero I think most of the parents naman po, ano, pag alimbawa yung kanilang mga anak, chikiting, pagka umabot ng 2, 3 o higit pang araw yung lagnat lahat ng kanilang anak. Usually, na-alarm naman na din po sila. So, I think yun po, isa sa mga napakagandang ipinupunto po ninyo. Siguro, as soon as possible nga po, ano, yes, na magkaroon ng mga sintomas ang kanilang mga anak. And speaking of, Doc, ano, ito po, sabi ninyo, ay kayo po isang pediatrician. Pero base po sa mga pag-aaral, sino-sino po yung mga mataas ang panganib o chance ang magkaroon ng dengue?
1: Actually, Miss Jolie, sa yung nabanggit nyo kanina, sa bata, medyo wala tayong problema kasi pinapacheck up agad yan eh. Mm-hmm. Ng mga magulang. Ang problem natin with adults kasi, di ba, mas mataas yung tolerance natin sa symptoms. Mm-hmm. So, hanggat maaari, hindi nagpapacheck up din. No? Pero like what I said, kahit po bata man or matanda, the first onset of symptoms, dapat magpacheck up. Mm-hmm. Regarding po dun sa kung sino yung mas mataas ang panganib, or chance ang magkaroon ng dengue. Diba, nabanggit ko earlier na ang dengue is hyper-endemic eh, sa Pilipinas. Present yung apat na strains. So lahat talaga tayo ay at risk, no? Pero the usual po na nakaka-experience ng mga matitinding komplikasyon na tinatawag natin ng dengue ay yung mga pasyente na nagkaroon na ng history ng dengue noon. So yan po yung nabanggit nyo kanina, di ba, Miss Jolie, na yung parang nagkaroon ng unang dengue, tapos may sumunod pa. Dun sa pangalawang dengue, pwedeng mas malala yung maging symptoms niya. No? So, merong mga pasyente po na perfect nila, apat na strain ng dengue. So, meron pong mga ganon. And then, meron laging risk na mas delikado yung reinfection po na tinatawag.
0: Mm-hmm. Ayan, ibig sabihin, mm-hmm, ano, lahat po pala tayo talaga ay maaring tamaan itong sakit na dengue regardless kung bata man o matanda. Kaya doble ingat po, ano, lalong-lalo na nga po ngayon pinag-usapan natin sa panahon ng tag-ulan ay mas mataas yung tsansa na mas dumami yung mga lamok dahil nga po mas marami sila talagang mapapangitlugan, ano. And speaking of, ito po Doc, syempre baka may mga ilan sa mga kumare at kumpare natin na natatakot na. Pero syempre, may paraan naman po ano, para ito ay magamot. So, ano po yung tamang gamutan o paano po ginagamot ang sakit na dengue? May mga paraan po ba para malunasan po ito?
1: Okay, so syempre po, yung dengue, kagaya po ng sinabi ko kanina, virus kasi siya. So, wala pong lugar yung antibiotic para sa treatment ng dengue. Sometimes kasi yun ang tinatanong ng pasyente. Doktora, hindi ba pwede antibiotic na lang? Iinom kami sa bahay para gumaling na. So, yan po yung isang kong gusto ring linawin na yung dengue is hindi po siya nagagamot ng antibiotic. Ngayon, ang next question would be, ano ba yung pwedeng maging treatment para sa dengue? Actually, simple lang talaga siya, Miss Jolie. Number one would be yung hydration. Okay, talaga kung kailangan po natin

0: Bawa may lagnat. Magbibigay ka ng para sa lagnat. Pwedeng paracetamol. Pwede pong gano'n. So, yan yun po yung mga, ganun kasimple, actually. No, kaya lang, dahil nga po merong possibility lagi ang dengue na lumala siya or magkaroon ng complication. Kaya mas maganda po talaga is na mo-monitor yung paglabas ng mga susunod na mga symptoms. So, ang akin lang pong advice, halimbawa ay nasa bahay at naglalagnat na, increase na po natin yung oral intake natin. Kumain ng gulay, ng prutas, tapos ay magpahinga po talaga. And then, pagka ano na, pwede na po magpa-consult sa doctor for that.
1: Ayan. So, if na may understanding ko, Dok, ano, itong sakit na dengue, basically, yung tinitreat mo talaga is yung mga sintomas na nararamdaman po. Ano. I guess, if please correct me if I'm wrong, Dok, ano, kung hindi yung mismong dengue, kasi sabi nyo nga po, halimbawa, ano, lalo na sa bata at matanda, since nakaka-dehydrate talaga pag may sakit na dengue, dapat more water. And sabi nyo nga po, in case naman, halimbawa na nilalagnat, ay mag-paracetamol. And you've mentioned, Dok, na maaaring magkaroon ng komplikasyon kung halimbawa na mas lumala. Baka pwede niyo po pang i-further discuss sa amin. Ano pong ibig sabihin niyo dito sa komplikasyon po pagdating sa dengue?
0: Okay. Sige, meron po kasi tinatawag yung stages yung dengue. Mm-hmm. Or actually parang simple na lang, merong without warning sign saka warning sign. Mm-hmm. Yun din yung tinitingnan ng doktor para i-advise kayo kung i-admit ba kayo or pwede tayo sa bahay. Okay, so yung tinatawag na warning signs na mga symptoms, yan po yung nabanggit ko kanina. Severe na sakit ng tiyan, suka ng suka, hindi makakain, may pagdurugo sa any party ng katawan, pwede sa ilong, sa gilagid, or sa dumi, pwede din po. And then, iba pong kasama would be sakit ng ulo, yung typical. Or pag hindi umiihi, well, ibig sabihin po pag hindi tayo umiihi, ibig sabihin, super dehydrated yung katawan. Wala kang nailalabas. So, once na meron ka ng mga warning sign, yan na po yung na-advise namin na ma-admit ang pasyente. Kasi ibig sabihin, yung tubig, pwedeng maaari po natin ibigay through the swero na siya, instead na iniinom lang. And then, another thing, di ba po banggit ko kanina, ang dengue virus po, kinukos niya na bumaba yung platelet sa katawan. So, yung platelet, imagine yun na lang para siyang band-aid ng katawan. So, pag bumababa po siya, nagiging prone sa bleeding yung ating body, di ba? So, yung kasabay ho ng paglalagnat ng tao na mayroong dengue, bumababa po yung platelet nila in dun sa first few days nung sakit. So, kapag bumababa, ano bang risk ang meron? Nagkakaroon ng complication ng bleeding. Yan yung mahirap. Kasi pag nagkaroon ng bleeding na hindi namin mapigilan, halimbawa, nag-bleed sa dumi, nag-bleed po sa gilagid na sobrang dami or sa ilong. So, yun po yung mga kailangan talagang nasa ospital tayo. Ang regarding sa next part, mapipigilan po ba yung pagbaba ng dengue? And sorry, ng platelet. Sa totoo lang po, hindi talaga. Kasi part siya nung nung disease, kumbaga yun po yung parte nung sakit na dengue, hindi natin mapipigilan. Talaga kung pababa siya. Kaya minomonitor lang natin. So yung iba, pag naka-admit na, araw-araw pwede pong i-check yung CBC. Paano makikita natin gano'n na po ba kababa yung platelet? Next question would be, Doktora, anong gagawin kung pababa na ng pababa yung platelet? Kung wala naman po ibang simptomas ang tao, tuloy lang natin yung hydration. No? Pero once na nagka-bleeding na, doon na po yung papasok yung ibang mga treatment po na galing sa ospital. Ganun po siya pa. So yung tinatawag nating dengue with warning signs or yun yung dengue severe na tinatawag, yun po yung mga ayaw natin na komplikasyon.
1: Ayan, ano? So, maraming salamat dito sa inyong paliwanag, Doktora. But at least, ayan, mas aware na ngayon yung mga kumare at kumpare natin. Ang dengue, hindi lang simpleng lagnat, hindi lang simpleng pagsakit ng tiyan o pagdurugo ng parte ng katawan natin. Yun nga po, sabi ninyo, Dok, ano, kailangan mas maging alerto talaga kasi pwede, ano? Actually, hindi pwede. Sabi nyo nga po, parte talaga nitong sakit na ito yung pagbaba ng platelet na yun nga po ang binabantayan natin kasi Ang ganda ng example niyo do, kumbaga para siyang band-aid, ano, sa simpleng paliwanag, pagka walang, pag may sugat tayo, ano, and siguro malalayong sugat ay magfa-flow talaga yung dugo. So thank you, Doc, dito po sa simpleng paliwanag ninyo. Pero ngayon, Doc, ano, actually even a

0: until now, sa modernong panahon natin, marami pa rin ang nagtitiwala talaga at gumagamit ng mga herbal medicines o yung mga remedies, ano, tulad po, halimbawa, ng tawa-tawa para sa dengue. So, may mga ebidensya po ba o pag-aaral na nakakatulong po ito sa sakit na dengue?
1: Actually, Miss Jolie, medyo marami yan, yung mga herbal remedies na para sa dengue. Pero I think pinakasikat would be tawa-tawa. Sa dito po sa atin sa Philippines, ayon sa DOH, no? Actually, hindi pa po nire-recommend ang tawa-tawa bilang isang cure or treatment, no? Pero ano siya, FDA approved siya as ano, food supplement. Totoo naman po na ano siya, maganda siyang food supplement. Pero in terms of dengue, nasa pag-aaral pa lang siya eh. Kung meron talaga siyang antiviral properties na tinatawag, kung kaya ba niyang patayin yung dengue virus, or kaya ba niyang pigilan yung pagbaba ng platelet. Sa currently, I think meron pong mga pag-aaral naman about the tawa-tawa. Pero wala pang konkretong evidence, kumbaga. Parang karamihan po is ano pa eh, nasa animal studies pa lang.
0: Mm-hmm.
1: Di pa tayo maabot dun talaga sa fully recommended na siya na ito, anti-dengue siya. Hindi pa po tayo abot dun sa stage na yon. So yan, marami kasi nagtatanong din yan eh. Sa clinic or sa hospital, doktora, pwede bang magtawa-tawa? So, in-explain lang po namin na ano siya, hindi pa po siya cure or hindi po siya actual treatment. But mm-hmm. you can use it as a supplement for the body.
0: Ayan, thank you po, ano, doktora. Totoo po, actually, even ako, yung mga taong nasa paligid ko, ano, ayan din talaga ang isa sa mga nire-recommend. Pag halimbawa nga po may problema, actually, hindi lang po pagka dengue, ano, pagka may problema nga sa platelet. So, sasabihin, pumitas ka sa kapitbahay, may tawa-tawa dyan, ano. Pero at least, ayan po, aware na ang marami sa atin na sa ngayon, sa kasalukuyan, ay pinag-aaralan pa rin po talaga kung ito ba ay makakatulong sa sakit na dengue. Although, yun nga po, ano, ulitin ko yung sinabi ni Doktora, ay FDA, Food and Drug Administration, approved na po ito bilang food supplement. And ito, Doc, ayan, gusto ko rin po itong itanong sa inyo. Favorite ko itong itanong actually sa mga nakakapanayam kong eksperto, sa mga doktor. And ito po, usapang dengue po tayo. May mga misconception po ba o mga maling paniniwala tungkol sa dengue yung nais ninyong linawin sa publiko? O gusto ko po sana itanong actually unang-una na dito, Doc, ano, pagka daw nagkaroon na ng dengue na hindi na magkakaroon pang muli. Although nabanggit niyo mo kanina ano na ito po yung isa din talaga sa binabantayan ninyo kasi sabi niyo nga po pwedeng lahat nung sabi niyo dengue 1 2 3 and 4 ay maranasan ng isang tao. Kayo po baka marami kayong misconception o maling paniniwala na gustong linawin po sa ating lahat.
1: Actually, Miss Julie, so tama yung una yung binanggit mo. Misconception nga siya. Pag nagkaroon kang isa, pwede ka pang magkaroon ng pangalawa, ng pangatlo, at pang-apat. Mm-hmm. No? Siguro another thing, nabanggit ko na rin kanina, is yung paggamit ng antibiotic mm-hmm. against dengue. Hindi po siya effective kasi nga virus yung cause.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Another, yung isa po sa mga usual na tinatanong sa akin ng magulang ng mga pasyente ko is kung nakakahawa ba yung dengue. Diba? Ang dengue po is nakukuha lang sa kagat ng lamok. Okay, yun po ang lagi nating tatandaan. So, hindi po nakakahawa yung bahing, yung laway, or any secretions ng isang infected na tao. Pwede nyo din silang lapitan.
0: Mm-hmm.
1: No? Paano ka lang, magkakadengue ka lang pag nakagat ka na nung lamok. So, yun po siya. Another, ano pa ba? Yung tinatawag nila na kung ang lamok ba ng dengue ay sa gabi lang nangangagat.
0: Mm-hmm.
1: Minsan kasi yung mga bata, ang tatanong ng parents, sa gabi lang po ba sila lalagyan ng insect repellent?
0: Mm-hmm.
1: So ang lagi kong advice would be, pag pumasok yan sa school or buong maghapon, dapat meron.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun pong lamok ng dengue, hindi lang sila sa gabi nangangagat eh. Actually, yung Aedes aegypti, day biters yung tawag sa kanila. So, even sa umaga and sa hapon, kumakagat po yung mga lamok na ito. Okay, so hindi lang siya sa gabi. Another, I think, is yung regarding naman po sa yung pangingitlog ng lamok sa mga maduming tubig at kapaligiran. Actually, kahit po malinis na tubig, basta stagnant siya or hindi gumagalaw yung water, pwede po yung breeding area ng lamok eh. No, kahit pamalinis 'yan, kahit pamalinaw yung tubig, pwede po diyan mangitlog yung lamok. So hindi po siya dahil doon lang sa maduduming lugar or hindi natin sasabihin ay malinis naman po tong tubig na to, hindi to titirahan ng lamok. So mali din po 'yon. Any stagnant or yung tubig na hindi po natin ginagamit or naka-imbak lang, pwede po yung pugaran ng mga lamok.
0: Mm-hmm.
1: And then, ano pa ba? Sige, I think last would be, pag bumaba na yung lagnat ng dengue, sinasabi nila na, ay, magaling ka na.
0: Mm-hmm.
1: No? Kagaya ho ng nabanggit ko earlier, di ba yung fever, ma'am, sabi ko sa inyo, usually 5 days yan eh. To 7 days, kasama siya po ng pagbaba ng platelet. And then kusa din mawawala yung lagnat eh. Ang problema natin, pag nawala yung lagnat ng dengue, ang susunod na phase na dun would be yung critical phase eh. Which is yun yung tinatag na yung critical phase ng mga doktor.
0: Mm-hmm.
1: Kasi dun lumalabas yung mga complication. Mm-hmm. Kagaya ng mga bleeding, or pwede po pagbaba ng BP, yung mga ganun. Or mga signs na tinatawag namin shock. Ganun po siya. So, hindi ibig sabihin na pag wala ng lagnat, magaling na. So, continue pa rin po yung pag-o-observe sa mga pasyente kahit wala na silang fever.
0: Ayan.
1: So, I think yun. Meron ba kayong gusto pang itanong, Ma'am Jolie?
0: Actually, nabanggit niyo na lahat, Doc. Ano? Ang ginahapon ito mga binahagi niyo sa amin. Kasi ito rin po talaga yung mga common ano, na questions or actually mga pagkakamali na ginagawa ng marami sa atin. Especially dito nga po. Tayong mga Pilipino. Ano? So, hopefully, ito po mga nabanggit ninyo ay naging kumbaga eye-opener ano, sa mga kumare at kumpare natin na yung kasi usually, kung ano yung nakasanayan, yun din po talaga yung ginagawa. But at least, yun po, ano, gusto kong ipunto, isa sa mga binanggit nyo, Doc, ano, yung tubig, kahit na malinis pala, ay pwedeng pamugaran, ano, pangitlugan ng lamok, ano. So, mga mare, mga pare, basta naka-imbak, ayan, regardless kung malinis man yan or hindi. Siguro, the best talaga, Doc, since tayo sa Pilipinas, may mga pagkakataon na yun nga po, may rotational, ano, yung pagkawala ng tubig, kaya nag-iipon talaga. Okay. Mas maganda po natakpan na lang po siguro, ano, para at least
1: yes,
0: hindi mapamugaran ng lamok. Kanyan nga po, sabi niyo, hindi porket nawala na yung lagnat ng isang tao na may dengue ay okay na, magaling na. Kumbaga, tuloy-tuloy pa rin po pala talaga yung paggagamot ano, sa taong may lagnat. Pero gusto ko lang din, Doc, linawin. Kasi sabi ninyo na kanina pa, actually, binabanggit po ninyo, may mga pagkakataon na pag halimbawa nagpa-check up sa inyo and natukoy na may dengue, magde-decide kayo. Either pwedeng iko-confine na or pwede pa mag-stay sa bahay. So, baka pwede nyo pong ipaliwanag yung mag-stay sa bahay na part. Paano po kaya matutukoy na, sige, sa bahay ka na lang magpagamot kasi okay pa naman yung platelet mo, yung result mo. Paano po kaya matutukoy kung pwedeng mag-stay sa tahanan ng isang taong may dengue?
1: Okay. For me po, as a doctor or as a medical practitioner, actually marami po tayong mga considerations regarding sa kung i-advise namin sa bahay na lang. So isa sa consideration ko na ang gusto ko po sana is yung halimbawa yung particular patient na yan, meron pa rin siyang access sa ospital. Okay, yung malapit-lapit siya. Kasi kapag halimbawa, yun nga, nag-develop ng mga warning signs na sinabi ko kanina, mas madali siya makakapunta. Ngayon po ang pasyente, pag tinanong ko, doktora, medyo malayo po kami sa ospital, or matagal, or malayo kami, hindi namin kayo agad mapupuntahan. Yan, ina-advise ko talaga silang ma-admit. Kasi mahihirapan silang magpunta. Next, kung ang pasyente naman po ay walang mga warning signs na tinatawag. So for example, lagnat lang siya. Pero kumakain naman po, hindi naman nagsusuka, walang mga pagdurugo. So, pwede sa bahay, pero ang akin pong advice would be iinom ng oral rehydrating solution na tinatawag. Para siyang swera, pero iniinom.
0: Mm-hmm.
1: Ganun po yung isa sa mga binibigay namin sa kanila. Pangalawa, magmo-monitor sila ng fever pattern nila. Ibig sabihin, ire-record po nila. Kung kaya nga po, is mag-check din ng BP eh. Sa bahay. BP, tapos yung tibok ng heart, yung heart rate na tinatawag, and then yung temperature. So, may monitoring pa rin po yan. And then, ideally, ako personally, kung pinayagan ko sila sa bahay, meron pa rin yung daily consult sa akin sa clinic para na-monitor pa rin kung kaya yung platelet kasi daily pa rin yun gagawin. So yun yung mga isa po sa mga kinoconsider namin. So depende po yan sa pag-uusap ng pasyente and ng doktor, no? Ayan. And then of course yung access ng patient sa hospital. Mm-hmm. Kasi nga, anytime during dun sa course ng dengue, pwede magkaroon ng warning signs.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung ano po, gusto nating agapan.
0: Ayan, ano, gusto kong ipunto yun, doktora, depende pa rin talaga sa usapan ng pasyente at ng doktor, ano, mga mare, mga pare. Huwag tayong mag-self-medicate o mag-desisyon on our own, ano, hindi porket yun nga. Ay, sabi pala ni Doc, pwede naman pala sa bahay, hindi po ganun, ano, kailangan again, ayan, ipinupunto natin, ano, kailangan may advice ng doktor, may rekomendasyon ng doktor, and again, yun, patuloy pa rin talaga ang pag-check, ano, from time to time and every day. So, kailangan po, ano, maraming ang consideration, ano, kaya hindi po basta-basta na pagka-trip mo lang, ano, nasa bahay ka magpagamot, ano, or maggamot sa sarili mo, aya, okay na. Alright, ayan, salamat po, Doktor. And siguro, gusto ko lang din mong itanong, syempre, ano naman po kaya yung pinakamabisang paraan para masugpo po itong sakit na dengue? Although, sabi nyo nga po, aya, talamak talaga, ano, lalong-lalo na sa bansa natin itong sakit na ito.
1: Okay, regarding ma'am dun sa pagsubo ng dengue. Actually, merong nilaunch ang DOH, yung Department of Health na campaign. Kung narinig nyo na, yun yung tinatawag na Dengue 5S campaign. So ano ba yung 5S para madaling matandaan? So yung pinakauna would be to search and destroy. So ano ba yung search and destroy natin? Di ibig sabihin yung mga breeding sites ng lamok. So you have to destroy yung lahat ng pwede po nilang pag-itlogan. Para yung lamok, yung vector, yung taga-bit-bit ng actual virus, matatanggal din po natin. So isa yan, yun yung first na S. Yung pangalawa would be self-protection pa. So paano ba yung self-protection? Ibig sabihin, di ba sabi ko nga po, pwedeng mangagat ang lamok sa umaga hanggang sa gabi yan eh. No? Lalo ngayong rainy season, pwede po gumamit ng mga insect repellent, i-apply natin sa balat. Maganda din po is kung nakasuot ng mga yan, long sleeves or pants para less yung risk na makagat po ng lamok. Another, yung pangatlong S, is to seek consultation. So yan yung paulit-ulit ko po din sinasabi kanina. Once na may symptoms na, you have to seek for consult. And then yung pang-apat na S is support fogging in outbreak areas. Mm-hmm. So ito naman po, nandiyan na yung role ng ano eh, ng barangay, ng government natin. So ang mga pasyente ko, halimbawa po napansin ko or nakwento sa akin ng magulang, doktora, parang pangatlong bata na to sa barangay namin na meron. O kaya pang-apat na po to na nandun sa village namin.
0: Mm-hmm.
1: Na merong dengue. Usually, na-advise ko sila na baka po pwede nyong i-inform yung barangay na may mga kaso na dengue na sunod-sunod. So, they can ano support. Kung kaya, i-assess naman nila yon. Kung kaya mag-fogging para po mapatay yung mga lamok. And then, yung last na S is sustain hydration. So, yan yung kasama sa treatment ng dengue. Panatilihin po na well-hydrated yung katawan kapag may sakit.
0: Mm-hmm.
1: Yan po siya.
0: Ayan, ano, napakadaling tandaan, mga mare, mga pare, yung 5S nga na nabanggit ni Doktora mula po sa Department of Health, ano, search and destroy, self-protection, seek consultation, support fogging, at sustain hydration. Kumbaga itong mga nabanggit niyo, Doktora, hindi lang siya talaga pang-individual na gawain, ano, kumbaga collective effort, ika nga, lahat tayo dapat kumilos, lahat tayo ay dapat gumalaw para nga po masugpo itong dengue. Hindi man masugpo po totally, pero hopefully in the future, ano, pero sa ngayon sana mas ma-lessen pa, ano, mas mabawasan pa. And speaking of collective effort, Doktora, ano po ba yung papel ng bawat pamilya at komunidad sa pagpigil sa pagkalat ng dengue? Although ang ganda po ng example nyo kanina na halimbawa pangatlo, pang-apat na bata na dun sa barangay, sa community nila, yung may nagkaroon ng sakit na dengue, maganda nga po, ano, na isabihin sa barangay para at least aware sila, okay, parang hindi na okay yung pagtaas ng kaso, ano, pang-apat na ito. Pero sa inyo pong perspektibo kaya, gaano po kahalaga yung papel ng bawat isa dito po sa pagsugpo ng o pagpigil sa pagkalat ng dengue?
1: Opo, yes ma'am. Kasi diba ang goal nga natin is matanggal yung vector eh, mm-hmm. which is yung lamok. Kasi siya yung nagpapakalat ng virus, no? So as bawat pamilya, tsaka as a community, again, mag-participate tayo dun sa campaign, yung 5S campaign ng DOH, lalo na po ngayong tag-ulan, no? So tumulong tayo, tanggalin natin mismo yung mga breeding grounds sa, kahit sa bahay lang po natin. So nabanggit nyo na kanina, i-cover yung mga drum, yung mga container, tanggalin na po yung mga stagnant water kung kaya, or palitan lagi yung, kunwari, sa mga vase, di ba, nang may tubig din dyan, palitan lagi, linisin yung mga gutter, tsaka yung mga lumang gulong, di ba, minsan nag-iimbak din po ng tubig dyan. So, so mainly, makakatulong po tayo dyan sa campaign na yan, yung community tsaka yung family dun sa search and destroy, tsaka po dun sa pagre-report sa barangay kung meron mga areas na kailangan ng fogging.
0: Mm-hmm. Ayan, ano, kumbaga lahat po talaga tayo ay tulong-tulong para masugpo ito. Pero bago ako dumako, doktora, sa sunod nating katanungan, may nagpapahabol lang din po na tanong. Kasi bukod po sa mga insect repellent, ano, ngayon yung mga pinapahid, ano, ngayon po ay usong-uso na rin talaga sa mga bata. Yung patch lang po siya. Ano? So ito po ba daw, doktora, ay effective? Or maybe sa inyo po kaya, baka may mga naikikwento yung mga pasyente nyo sa inyo na gumagamit po. Yung patch na lang siya yung parang sticker na idinidikit
1: yes.
0: sa damit. Mm-hmm.
1: Dinidikit sa damit mm-hmm. ng mga, usually ng mga bata. Mm-hmm. I think, ano naman po, hindi ako nag-a-advise against it. It's mm-hmm. effective. According sa mga claims din ng mga mommies na, ng mga pasyente ko, wala pong masama kung gagamitin. Mm-hmm. Because yan naman po is nakadikit din. I think, yung mga dinidikit dun po sa damit. Mm-hmm. The purpose is to keep the, dun, para po yung mga lamok is hindi lumapit sa atin. So, pwede po yan. Very effective. No, pero kagaya nga ng kanina pa natin pinapaliwanag, bukod po sa paggamit ng repellent, ang goal nyo nga is matanggal muna yung mga lamok.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po yung number one na ano natin, pag-prevent.
0: Alright. Ayan, napakabilis na oras, doktora. Ano, bitin ang usapan natin. Pero, panghuling mensahe na lang din po sa publiko siguro. Ano po kaya yung message na gusto ninyong iwanan sa mga taga-subaybay natin, lalo na po ngayong National Dengue Awareness Month?
1: Sige, maikli na lang, Miss Julie. Mm-hmm. Ang akin lang po siguro ma-share would be, kagaya din ng mga napag-usapan natin kanina, ang sakit po na dengue is preventable or maaari pong pigilan sa pamamagitan din po ng mga, yun yung sinabi ko sa inyo. Number one is search and destroy, tanggalin yung mga breeding areas and to protect yung sarili.
0: Mm-hmm.
1: Okay. And then kung sakali man po magkakaroon ng symptoms, siguraduhin po na magkoconsult agad sa doktor. Lagi po natin tatandaan mabuti yung may alam tayo or alam natin yung nangyayari sa katawan natin kaysa matatakot tayo magpa-consult. So, doon naman po lagi nagsisimula yung treatment. Kailangan po is matuto tayo na magpa-consulta ng tama kaysa po maggamot yung mag-self-medicate.
0: Mm-hmm.
1: Para safe po tayong lahat.
0: Alright, ayan. Maraming salamat po, ano, doktora. Napakaganda po nitong iniwan ninyong mensahe sa ating lahat, ano. So, thank you so much po dito sa pagbahagi ng inyong kaalaman at, of course, expertise sa ating lahat. Muli, ayan, nakasama po natin ang pediatrician mula sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Crystal Camille Caritos. Maraming salamat po, ma'am, doktora. And mabuhay po kayo.
1: Thank you, Miss Jolie.
0: Thank you, Doc. Ang oras po natin, 5 minuto na lang bago mag-alas 10 ng umaga. And with that, unti-unti na nga po ako magpapaalam, ano. Thank you rin po sa lahat ng mga nakinig, tumutok dito sa atin, ano, ngayong umagang ito. And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mershaw Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. And salamat din sa atin pong executive producer na si Ms. Charmaine Cristobal. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makakasama ninyo from Monday to Friday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab. Radyo Magazine.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
13: Ang tagintig ng FM
14: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak,
14: mas maraming mararating
13: at mas maraming maaabot ng impormasyon
14: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
15: Trending issue na pinag-uusapan.
16: World News in 5.
17: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
18: Di papahuli
19: sa mahahalagang kaganapan.
20: 66 Informasyon.
21: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko
23: 738.
24: Sports Radio 918.
25: Radyo Magazine 1278.
26: At Radyo Pilipinas World Service.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
28: Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3.
31: Radyo Pilipinas World Service.
32: Sports Radio.
33: Radyo Magazine.
34: Serbisyo Publiko.
35: The AM and FM collab.
36: Sa Capital 104.3 FM.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Pilipinas.
39: And Capital 104.3 collab.
40: Collab.
2: Pinalakas. Pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo.
13: Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: And Capital
16: 104.3
17: collab.
16: Collab.
2: World Service Sports Radio.
13: Ang tagintig ng FM
14: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Sports Radio 918.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko
29: 738.
30: At Radyo Pilipinas World Service.
31: Mapapakinggan
32: na
33: sa Capital
36: 104.3 FM.
37: Capital 104.3.
38: The AM and FM collab.
39: Sa Capital 104.3 FM.
37: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas.
41: And Capital
42: 104.3
43: collab.
44: Collab.
45: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
41: Bubungad sa umaga.
42: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
0: Ang oras natin, eksaktong alas 10 ng umaga.
3: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, pamahalaan, target na makapagbigay sa 2 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3 ng bagong bag sa kabuuan ng school year 2026 to 2027. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: 2 milyong mag-aaral mula kinder hanggang grade 3 ang target na mabigyan ng bagong bag ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sa ilalim ito ng Assistance to Primary Grade Learners Program na tinawag nilang bagong bag para sa mag-aaral. Sinabi ni Recto na ang programa ay alinsunod na din sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng tamang paghahanda ang mga estudyante at makabawas kahit papaano sa back-to-school expenses ng mga magulang. Laban ang nasimula na ang pinamahaging mga bag ay notebook, lapis, crayons, rulers, eraser, sharpeners at iba pang learning materials. Una lang isinagawa ang ceremonial launch sa Taytay Elementary Public School itong nagdaan June 9 kung saan ay 4,000 learners ang nakabahagi ng school bags at learning kits. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, House leaders kinondena ang illegal deployment ng floating platform sa Baho de Masinloc. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Mariing kinondena ni House Deputy Speakers Paulo Ortega at Che Kong-hun, maging si Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, ang umano'y illegal na paglalagay ng floating platform at iba pang istruktura sa Baho de Masinloc. Ayon sa kanila, malinaw itong paglabag sa soberanya ng bansa at jurisdiction ng Pilipinas, gayon din ang umiiral na international laws. Matay sa Philippine Coast Guard, may iba pang illegal na installation na natukoy sa lugar, 3 bagong floating buoys, isang hindi pa natukoy na spherical floating object at 2 communication antenna. Suportado rin ng Young Guns ang diplomatic protest na inihain ng DFA sa China. Kasabay nito na nawagan sila na ang agarang pagtatanggal ng mga ito sa loob ng Philippine Maritime Zones. Gate ng grupo, hindi nila papayagang unti-unting gawing artificial island ang Baho de Masinloc na anilay kaparehong nangyari sa Mischief Chief at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, nagbabala naman si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ng agresyon ng Chinese Coast Guard laban sa mga mangingisdang Pilipino at ang patuloy na konstruksyon sa lugar ay posibleng senyales ng planadong kontrol sa naturang teritoryo. Ayon pa sa kanya, hindi lamang usaping teritoryo ang West Philippine Sea para sa Pilipinas, kundi isang mahalagang international waterways kung saan dumaraan ang malalaking bahagi ng pandaigdigang Kalakalan araw-araw. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, binatilyo sa Tondo, Maynila, nahulihan ng pen gun matapos maghamon ng away. May ulat si Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nasa kote ng matauhan ng Tayuman Police Community Precinct ng Manila Police District Jose Abad Santos Police Station ang isang 18-anyos na lalaki matapos makuha na ng isang improvised firearm o yung pen gun na may lamang bala sa Tondo, Maynila. Naganap ang insidente bago maghating gabi kagabi sa kahabaan ng Riles sa Barangay 163 habang nagsasagawa ng offline galugad ng mga pulis sa kanilang nasasakupan. Ayon sa ulat, naaktuhan ng mga pulis ang sospek na hinahamon ang isa pang individual na sa isang away dahilan upang siya ay lapitan at inspeksyonin. Nakumpiska sa kanyang pag-iingat ang isang improvised handgun na may isang piraso ng live ammunition na hinihinalang kalibre 38 at nabigo siyang magpakita ng kaukulang dokumento hinggil dito. Kasalukuyan ang nakaditine ang sospek at sasampahan ang kasong paglabag sa Republic Act Number 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa lungsod ng Maynila, partikular sa Manila City Prosecutor's Office. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
5: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Mas pinalakas. Pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Collab.
10: Radyo
9: Magazine.
10: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak.
10: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Radyo Pilipinas.
10: News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
15: Di papahuli
16: sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: 738.
10: Sports Radio. 918.
18: Radyo Magazine.
10: 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports Radio.
14: Radyo Magazine.
10: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM Collab.
10: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
20: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
21: Radyo on the go.
20: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
22: Yay!
23: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
22: PBS Receiver.
23: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
20: Libre to ha?
23: Walang bayad?
20: Oo, walang bayad.
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
24: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Serbisyong kailangan.
9: Serbisyong kailangan.
5: Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
28: Pasyal Pinas.
29: Pasyal.
28: Pasyal Pinas.
29: Pasyal Pinas.
28: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
29: Are you ready to dive in?
28: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
29: Pasyal Pinas.
28: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
30: Love the Philippines.
28: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw na ng Lunes, June 15, 2026. Alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating Executive Producer, Ms. Mary Rose Rosero. Gayon din po ang ating mga Sound Engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, maging ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na po ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging aming mga provincial stations nationwide, pwede nyo pong mapakinggan for free sa PBS Receiver.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Happy Monday, mga beshies! Kamusta po kayo ngayong araw na ito? Nako, maganda pala itong date na ito eh. Maraming masaya today. Alam ko masaya kayo ngayong araw na ito, especially yung mga manggagawa. Nakukubra ngayong araw. Pero kung wala pa ho kayong mga pupuntahan or mga lugar kung saan maaaring yung lustayin talaga eh, no? O kaya gamitin, sabi nga ay mag-ano kayo, mag-deserve ko itong moment. Yan. Kumain ho kayo sa labas. I-treat nyo ang inyong mga ano family members, ang inyong mga mahal sa buhay. At kung wala pa ho kayong idea kung saan ho kayo maaaring mag-dine-in, kahit pa kasama ang inyong mga fur babies, meron po tayong suggestion sa inyo ngayong umagang ito. Narinig nyo na ba yung restaurant na Under the Balete? Nako, dito lang po yan ha, sa Lungsod Quezon. At ngayong umaga po, makakakwentuhan natin ang co-owner nito at siya mismong chef ng naturang restaurant. Walang iba kundi si Chef Chris Gutierrez. Good morning, Chef Chris, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Hi, good morning po, Ms. Hazel.
0: Hi, Chef. Nako, maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay dito sa aming programa. Nakakatuwa nga, mga beshies, kasi last time, ang guest natin, Chris din yung pangalan, di ba? Oo, ngayon, Chris. Parang everyday, Chris ang pangalan ng ating guest. Kaya po, we are very grateful, Chef, sa inyo pong oras na ibinigay dito sa aming programa. Kaya hindi na natin ito patatagalin. Chef, kayo po ay isa sa mga owners nitong Under the Balete. At para po sa mga first time na maririnig itong restaurant po ninyo, ano po yung kwento sa likod nito? At bakit po Under the Balete yung naging concept ng inyong restaurant?
2: Well, ang kwento kasi nito is, of course, hindi na magsisimula to. Wala rin yung aking mga partners, si Alvin Tan and si Ann Lopez, no? So ngayon, nakita namin tong lugar along West Ave. Nag-iisip kami kung anong pangalan ng restaurant, no? And syempre, of course, tayo naman, nakita natin yung Balete Tree na katabi nun. So, eh, sakto yung restaurant mismo is nasa ilalim nun, technically, na yung mga halaman nun tinatakpan, kumbaga nalililiman yung restaurant natin, ano. So ngayon, nag-iisip kami ng pangalan, so might as well inano na lang namin na kung ano yung meron yung restaurant na unique, which is under the Balete, di ba? Usually kasi restaurant na nasa Balete Street, di ba? Right. Ito, literal, under the Balete, di ba?
0: Kaya nga, akala ko, sir, yun yung ano, yun yung kwento. Sabi ko, ito bang lugar nila ay Balete Street o kaya Balete Avenue, mga ganun, Balete Road, baka ganun eh. Pero sabi ko, under the Balete, bakit kaya ganun? Nung nakita ko na nga po yung mga larawan ng inyong restaurant, which is naka-flash din ngayon ha, sa ating screen, para po sa mga nanonood sa ating YouTube at Facebook live streaming, ay talagang literal na under the Balete Tree ang restaurant ni na Sir Chris. Pero napakalaki po yung Balete Tree ha, na katabi po or nasa itaas ng inyong restaurant, gano'n na po talaga siya kalaki nung lumipat po kayo dyan?
2: Ah, oo, gano'n na rin naman na siya kalaki, pero feeling ko lumaki pa nga.
0: Oo, nga. Sobrang laki, nakakagulat. Hindi ko pa nakikita in person, pero sa mga pictures, ang laki po talaga.
2: Oo, actually, magandang, ano, for me, ano, no, I support kasi three planting or trees around the metro, which is I believe ano no nakakatulong talaga ito sa atin, sa bansa natin, no, and I hope many more trees would be planted in the metros, and I hope din po sana na wala nang mapuputol na yes. mga puno tulad niyan.
0: Actually, kasabay po nung pag-develop ng isang lugar, minsan ang nako-compromise ay yung ating kalikasan. Kagaya po, kabilang na po dyan yung mga matatandang mga puno. Pero good to know, sir, na ito po ay inyong minaximize, at even kasama pa siya sa title or yung pangalan mismo ng inyong restaurant. Which yes, makes it... Yes, sir. Go ahead.
2: Actually, yung construction nito, nung inaayos namin yung restaurant, sinigurado namin na hindi maapektuhan yung puno. Siguro trim lang, syempre, nung mga branches, mga dahon. Pero yung the whole tree itself, we worked around it.
0: Yan, ganyan dapat. Para hindi ho nababawasan talaga no yung mga sources natin ng kalamigan ng Metro Manila specifically, 'di ba po dito sa Quezon City talagang green spaces din yung ina-advocate even ng LGU at ng pamahalaan. Pero sir, ito pong Balete na ito, talagang nag-contribute ika nga doon sa unique experience na pwede pong makuha ng ating mga visitors. Pero paano po ito rin nag-contribute doon sa overall vibe naman or at identity ng inyong restaurant? Yung iba kasi sir takot sa Balete. Oo, merong mga tao na takot sa Balete Tree eh, 'di ba? Pero sa inyo po, gaano ang effect nitong Balete Tree na ito?
2: Well, of course, ito na yung identity ng restaurant. So syempre kung kung wala yan, edi iba yung pangalan ng restaurant natin. Exactly. Pero ito kasi is something na unique. Again, pag naririnig nila yung under the Balete, naku-curious yung mga tao kung ano ba, ano yun, di ba? Kung bakit under the Balete. Yun nga, maraming mga guests na nagsasabi, kala namin nasa Balete Drive kayo, or, di ba? So, ito talaga is more on parang pagbibigay respeto, kumbaga, sa puno. Kasi, I'm sure baka mas matanda pa sa, sana siguro, mas matanda pa sa akin to. Or, sa'yo, di ba?
0: For sure.
2: So, hindi naman yan tutubo ng ganyan kung saglit lang yan. Pero, yun nga. So, it's ano lang siya. Pagbibigay respeto. And then, again, naka-apekto siya for us kasi, yun nga, naku-curious yung tao, di ba, na under the Balete. Ano ba yun? Bakit ganun? Di ba? And then, yung connotation nga, sabi mo, tama ka. yung iba, sa katatakutan, di ba? Pero, dito, pag pumunta sila, makikita nila na yung silbi ng Balete Tree is hindi lang sa pananakot, kundi talagang una, aesthetic, di ba? For the restaurant, ha? Pero yung silbi niya sa buhay natin, eh, mas malawak pa dun.
0: Right.
2: Pero yun nga, sa yung lilim, sipi mo, pag nasa alfresco ka, natatakpan ka ng Balete Tree, and then, you know, it's a unique part of the restaurant. It's not, parang, not a lot of restaurants have the luxury of having a natural tree planted over it, 'di ba?
0: Exactly.
2: So, iba naglalagay pa ng mga puno, yung iba nagpapatanim pa, di ba? Pero ito, andyan na.
0: Mm-hmm. Kumbaga, sir, yan na yung talagang trademark, ano, ng Under the Balete. Talagang walang Under the Balete, kung wala yung Balete itself. Kasi yan talaga yung nagbibigay po buhay doon sa inyong restaurant. And at the same time, ay nagbibigay buhay doon sa community. Pero bukod po sa napakagandang exterior and interior, for sure, pinupuntarahan din po sa inyo, of course, ay yung pagkain. Ano po yung mga signature dishes? Bilang kayo po mismo ang chef ng Under the Balete, ano po yung mga signature dishes na dapat naming i-try kapag ako nagpunta kami ng Under the Balete restaurant? Ayan, may fina-flash sa ating screen ngayon. Medyo nakakaguto.
2: Yan yung isa sa signature dish namin. It's called tailgate ribs. So, it's of course pork ribs, but it's ano, it's tender pork ribs, barbecued and glazed, served with sweet potato mash and green apple slaw. Yan, sa nakikita nyo.
0: Wow.
2: So, and then meron din tayong mga... So basically, yung menu, para maipaliwanag ko lang, ang menu natin sa Under the Balete is it's an American and Asian cuisine. Mm-hmm. So, American-Asian cuisine. So, makakita ka ng Filipino dishes there, makakita ka ng Thai dishes. I wouldn't say authentic, no? Again, it's American-inspired, American-flavored na mga Asian dishes, no? Ayun, so ang mga specialty natin dyan, yung ribs, yung chowder, Thai shrimp, and then we also have the pork chop,
0: mm-hmm.
2: and meron din tayong tokwat baboy, you know, wow. para sa mga Filipino. So, the menu is a very comforting menu. Mm-hmm. So, ibig sabihin, ito yung mga pagkain na gusto personally, ako at yung partners ko, na gusto namin kainin.
0: Mm-hmm.
2: Tayo naman, hindi tayo maglalagay ng pagkain sa menu na tayo mismo ayaw natin kainin.
0: Right. At ganun nyo rin po din yung design, yung mga pagkain po na kasama dun sa menu ng Under the Balete. Kumbaga, kayo munang tatlo, kailangan trip nyo muna yung food bago po ninyo ihain sa inyong mga customers.
2: Yes, actually, hindi lang kaming tatlo, ano? Even yung team. Yung sa menu din natin, may mga dishes dyan na idea ng team members natin, no? Inadjust lang natin, inayos, but meron dyan holy idea nila na binibigyan kasi natin sila ng free hand, kumbaga, na gumawa or mag-experiment kung anong gusto nilang gawin or kung may idea sila, gawin nila, then tingnan natin, and then kung pasok naman sa lahat, hindi lang kami ang tumitikim, pati yung team members natin and other mga regular guests natin. So, everyone is involved in creating Under the Balete, no? It's not just us.
0: Nako, napakagandang practice nun, sir, na lahat po ay involved, lalong-lalo na po yung inyong team, di ba? Kasi sila po yung makakatuwang ninyo para mas lumago pa ang inyong negosyo. Kaya masarap pakinggan na hindi toxic yung environment ni na Sir Chris dito sa Under the Balete. Pero sir, kagaya po ng nakikita natin ngayon sa ating YouTube and Facebook live streaming, actually earlier, ay yung mga customers po ninyo may daladalang mga pet o mga fur babies nila.
2: Yes.
0: So, ibig sabihin po nito, 100% pet-friendly ang Under the Balete.
2: Yes, we are pet-friendly restaurant, no? However, syempre, meron lang, of course, yung wala naman siyang restrictions in a way, but of as parang sa bahay na lang din natin, yung mga pets na dadali natin should be, of course, manageable. And of course, with the cleanliness, syempre, it's a given naman. And I believe naman all the pet owners and the fur parents naman knows this, no? So, yun lang. Again, di naman siya rule, but it's I think, even my partner Anne and Alvin, they are like pet lovers and fur parents themselves too.
0: Mm-hmm.
2: So they understand, but you know, yun nga lang, syempre, of course, we just advise our guests, especially, you know, we are dining with other guests as well, so we just manage our pets wisely, you
0: right.
2: know, but they are more than welcome to dine with us. You know, we even serve them food if, you know.
0: Ah, talaga?
2: So, yeah, so, I mean, yeah. So, and we have, you know, if you can see, we meron tayong dedicated spots there for the pets, diba? So, makikita nyo naman na, ano.
0: Very welcoming, yes.
2: Hindi lang tayo yung pet-friendly na pwede nyo dalhin, pero hindi may enjoy ng pets. Dito may enjoy naman ng pets. As long as, of course, you know, they are manageable.
0: Yun. So, yun naman po ay talagang innate na sa mga fur parents. Alam natin na talagang dapat yung ating mga fur babies ay behave outside, especially kapag imimingle po with other customers o yung ibang mga pets din, di ba? So, kung alam mong medyo hindi 100% behave ang iyong fur baby, medyo mag-aalangan ka talagang dalhin siya sa mga public places.
2: Na nakita natin sa picture.
0: Yan, right? Cute. Opo. Diba? Pero sir, gaano po kahalaga no na nagki-create tayo ng mga space hindi lang para sa mga tao, maging doon sa mga pets na ngayon po sa totoo lang ngayon sir ay bahagi na po ng pamilya ng or bahagi family members na ang mga fur babies.
2: Yes, actually yun kasi yung space natin for that. It's very important for me no. Again, gaya nga ng sabi mo, most of the people now and even us with my family, with my relatives, you know, fur parents din, di ba? So yun nga, we are a community, you know, we are an environment, so we have to have space for all of us na syempre, again, not only pets, di ba, even tao should also be disciplined, manageable, di ba? So, it's the same.
0: Kala ko naka-leash, naka-diaper.
2: Hindi naman, di ba? Pero it goes with the pets na, di ba? Pare-parehas tayo eh, di ba? Right. We're all created in this world. So, again, having a space just shows na, you know, we can mingle together, we can have fun together, and I know for sure some doesn't like it or some would like it, but you know, we can't please everyone. But as long as we're doing the right thing, guest loves it, and I'm sure the one that who loves it will dine with us, right? Diba? Not only because it's pet friendly, but the whole entirety of the restaurant will dine with us. So again, it's just nice to see families bringing their kids, bringing their pets, you know, and even other kids loves to see other pets from our guests, di ba? And yun nga, that's why yung ibang kids, yung ibang guests, you know, gustong hawakan or ipet yung mga other pets, di ba? That's why we ask lang na, you know, yun nga, medyo manageable. And even the other guests, we advise na if you wanna touch the pets of other guests, you know, you ask permission first. Diba? Syempre, we still respect yung surrounding ng pets. Kasi, syempre, tayo rin naman pagka kinulit tayo ng kinulit, diba?
0: Kagalit tayo. Bigla kang ipipet, no? Syempre, magugulat ka din. Syempre, magugulat
2: ka rin, diba? Kahit na, ano. So, yun, it's a nice touch and it's nice to see people, ano, enjoying and having fun with everyone.
0: Right. Kasi we can coexist naman, Chef Chris, ba? Diba? Talagang, at yung under the balete feels na meron po yung inyong restaurant, yan po ay mahalaga na ma-enjoy nating lahat. Pets man, o kaya humans man, yeah. And even nilang dogs and cats, kasi parang may maliit na turtle pa tayong nakita kanina, na daladarin.
2: Yes, actually, well, of course, may nagdadala, but you know, still.
0: Yan o, ang cute.
2: We ask them to keep kasi pag nawala yan, hindi natin makita yan.
0: Exactly.
2: And pero, of course, not on the dining tables.
0: Yan ang isa sa pinakamahalagang reminder, mga beshies. Huwag sa dining table. Kasi of course, may iba pang mga gagamit niyan. May mga susunod pang gagamit niyan. And also, sir, ano, dahil ngayon po na marami ng mga pet owners, talagang isa po kasi yan sa mga struggles. Ako, myself, ay isa pong fur parent. So, ang struggle ko rin minsan, maghanap ng mga places to visit na 100% pet friendly. Yung talagang i-welcome sila. So it's nice to hear na ang Under the Balete ay ganun po, na lahat po ng uri ng pets ay wini-welcome. Pero Chef Chris, paano sa dami po ng restaurants dito sa Quezon City? I know isa sa mga advantage po ninyo, bentahin ninyo yung Balete Tree, pagiging pet friendly. Pero paano niyo po nakikita ang Under the Balete bilang destination na dapat pong balik-balikan ng mga locals at even ng mga tourists? And fun fact, sir, yung kasamahan natin dito ay galing na raw po pala sa inyong restaurant. Sabi niya, masarap daw yung food, yun, no? Siyempre si Chef Chris yung gumawa nun.
2: Thank you, thank you. Well, to add on lang dun sa ano, sa experience, so nakita niyo naman sa video, we have a spacious parking, ano? Hindi kayo mamamroblema sa parking. We're very, very happy to have that spacious parking. Mm-hmm. So it's for the guests to, of course, enjoy, di ba? Mm-hmm. And your question naman is really what we offer, really is the experience. Our type of service kasi is family-oriented service, mm-hmm. meaning we treat you as a family, not just a guest, no? Kasi for us, you know, ito hindi siya ano, hindi siya stiff service. So, kumbaga, we try to, you know, serve you or create an experience for you na maalala mo and magiging comfortable ka. Again, aside from the food, aside from the space, aside from anything, I think babalik-balik tayo dun sa lugar na kung saan tayo komportable. Diba? Tama. So, even in the menu or even in the food that we order, pag tayo pumupunta ng restaurant, diba, minsan, punta balik tayo ng balik dun, pero pare-pares lang din naman yung order natin kasi komportable tayo, masaya tayo, diba? So, yun yung gusto nating ma-experience ng guests natin na pagdating nila doon, ah, hindi ito restaurant lang. Parang

0: Ate is built for everyone.
1: Yeah, at napaka gandang mapakinggan, Sir Chris, no, na yung Under the Belete, ang goal natin is maging extension siya at maging comfort place siya for a lot of people. Na lalo na ngayon, sir, na medyo maraming nangyayari, di ba? So gusto natin meron tayong isang lugar na babalik-balikan na hindi masyadong malayo, at the same time nakukuha po natin yung comfort na gusto natin, na isasama pa natin yung ating mga loved ones and yung ating mga fur babies. And dito po sa Quezon City, although marami ring mga green spaces dito, pero gaano po kahalaga na isa po kayo dun sa mga nagbibigay ng urban escape sa ating mga beshies, especially yung mga mahilig pong mag-restaurant hopping dito po sa Lungsod Quezon? Kasi maraming restaurant dito sa Quezon City eh.
0: Yes, oo. Well, yung sa atin naman, again, una sa lahat, we are located at West Avenue, di ba? So, it's, medyo iba siya sa like sa Timog or 'di ba, yeah, sa Tuxmorato, 'di ba? Dito medyo mas tahimik, and yung restaurant nga natin is, you know, for everyone, and you have a spacious parking. And then yun nga, not all restaurant in Quezon City has that advantage. I can tell you that. 'Di ba? With the spacious parking and pero yun nga, pag pumunta sila dito, again, hindi nila masyadong ma-feel na nasa city sila eh, 'di ba? So pag pumunta sila dito, may malaking puno, may halaman, pagpasok nila parang malilim, parang pag dumating ka sa Under the Belete, sa labas oo sige, city ka, pero pagpasok mo, ma-feel mo para kang, alam mo yun, nasa parang away, parang nasa may puno eh, 'di ba? I mean, not every, you can't dine in every restaurant na may puno, 'di ba? Kumbaga, isa to sa mga 'yon. So, not only Under the Belete, pero surrounding the restaurant, mapuno din. And that's what we're happy about. If you look at the pictures, and if you were able to dine here, makikita mo kahit saan ka lumingon, may puno.
1: 'Di ba? Napakasarap makita yung ganun. And I agree, yung sa parking, nako, napakahirap pong maghanap ng mga restaurant na talagang makakapag-park ka na sa mismo restaurant, ha, dito sa Quezon City. Yeah. Kasi madalas ay magpa-park ka pa sa malayo para lang makapag-dine-in sa isang restaurant. Kaya sir, for sure marami sa ating mga beshies, mga fur parents, yung gusto kong subukan yung menu nyo dito sa Under the Belete. And ganun din po yung experience, yung vibe na meron po kayo sa restaurant na ito. And para po sa mga viewers and listeners natin, paano po sila magda-dine-in? Again, saan po ang inyong location? And kung meron po sila mga katanungan, saan po sila maaring makipag-ugnayan sa inyo?
0: Well, Under the Belete is at West Avenue, Quezon City. No, malapit lang siya sa Quezon Ave. So, I think 2 minutes away lang. Pero it's just along West Avenue. You will see the Belete Tree there. Yun na yun.
1: Pag nakakita ka na ng Belete Tree, yun na. Oo, yun yung landmark mo.
0: Oh. And then, again, we're open 11:30 a.m. up until 12:30 midnight. So, you know, it's for everyone talaga. So, if you're dining for lunch or for merienda, for dinner with your family, or even after work drinks, you're more than welcome to dine with us, and we'll welcome you with open heart, no? And then if you want to contact us, of course we have a Facebook page, Under the Belete Restaurant. We have Instagram at Under the Belete, so you just message us there, you can call the numbers there, you know, we're more than happy to assist you. And yun, again, we're welcoming everyone, your apos, your lolo, lola, your tito, barkada, friends, and your fur babies.
1: Alright, yan mga beshies, ha, meron na kayong pupuntahan ngayong weekend o kahit mamaya or after work, diba? Kasi this is family friendly, sabi nga ni Chef Chris. Kahit sino ay welcome at kahit sino ay pwedeng bumisita sa Under the Balete. Again, sir, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang

0: Pasyal Pinas. Nakasama po natin si Chef Thank Chris Gutierrez, isa po sa mga owners ng Under the Balete. Thank you, sir. Mabuhay po kayo.
1: Thank you. Have a good day sa lahat. Everyone. God bless.
2: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Batiin lang natin yung mga nag-comment sa ating Facebook Live. Baka magtampo. Of course, kay Miss Anne Frances Lopez. Isa po siya din sa mga owners din ng Under the Balete. Good morning. Sabi niya, go chef. Tapos may ano, may tree na emoji. Ganun din kay Quincy Kahilig, kay Papa Q. Magandang umaga po, sabi niya. Kay Angelo Redaha, happy payday, Ate Hazel. Wow, sana all payday. At kay Mama Nida Garcia Morada, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong suporta sa ating programa. Ang oras po natin, mga beshies, 10:37 ng umaga. Magbabalik po tayo, makalipas lamang ang ilang mga paalala.
2: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: 1278 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
7: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
6: May OPM na rock. May OPM na rap.
8: What you know last night, yo, it was the best.
6: May OPM na mabagal.
9: Agad magaganda ang mga pinay.
6: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
11: Wala, ma. Lumilingil po yata.
10: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
11: Mag-drop, cover, and hold.
10: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
11: Nay, yung pintana.
10: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
11: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
10: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
11: Sige, ma. Tara po.
10: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
11: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
10: Asus, ang anak ko talaga.
12: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
4: Radyo Magazine 1278.
13: Radyo Pilipinas.
4: World-class na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Imprint na yan! Radyo Magazine
0: 1278.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal
2: Pinas.
3: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Nesgit. Uy, nasolusyonan na yung isa sa mga problem ng mga fur parents like me ha. Kapag namamasyal at nagagala, yung maghanap ng mga restaurant na talagang 100% ay pet-friendly. Siyempre, ayaw naman nating iwanan yung ating mga fur babies at home, diba? Kapag gumagala tayo, gusto natin kasama rin sila. So, kasama na rin sa list natin na bisitahin ang Under the Balete. Of course, bukod sa pagiging pet friendly, eh, yung vibe na talagang makukuha po ninyo ha, kapag bumisita kayo dahil nakatayo at standing strong, ika nga, yung napakalaking balete tree sa mismong itaas ng restaurant. Kasi nga, Under the Balete yung restaurant eh. Anyway, mga beshi, sa punto pong ito, bibigyang daan muna natin ang ilang mga pag-uulat naman mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko reporters nationwide. Unahin na po natin ang pag-uulat mula sa ating mga kaibigan sa Dagupan sa Pangasinan. Mayamang kultura ng kulinaryo sa Pangasinan, bumida sa isang food heritage event mula Radyo Pilipinas Dagupan. May ulat si Ricky Kasipit.
0: Radyo Magazine. Report.
15: Malaking na puno ng mga katutubong pagkain at minad ng sangkap, muling ipinakilala sa publiko ang mga lasa at kwentong bahagi ng pagkakakilanlan ng mga Pangasinense na isinabay sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa pamamagitan ng Hapag Super Pinoy Celebration na isinagawa sa SM City Urdaneta Central. Itinampok ng Pangasinan Food Heritage Community ang biggest Pangasinan food platter na naglalaman ng iba't ibang indigenous at heirloom foods mula sa lalawigan, mula sa yamang dagat at ilog hanggang sa mga produktong mula sa Bukirin at Kabundukan. Ipinakita sa aktibidad kung paano hinubog ng kalikasan at kasaysayan ang kultura ng pagkain sa Pangasinan.
16: Ang pagkain sumisimbolo sa ating kultura. Dapat hindi mawala, dapat alagaan, dapat mahalin. And we're very proud of our culture.
15: Para sa mga organizer, higit pa sa pagtikim ng pagkain ang layunin ng programa. Isa itong paalala na ang bawat sangkap at bawat putahe ay may kasamang kwento ng komunidad, tradisyon at pamumuhay na dapat mapanatili para sa susunod na henerasyon. Sa gitna ng lumalawak na impluwensya ng instant at fast food, hangad din ang grupo na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa ang publiko sa pinagmumulan ng kanilang pagkain at sa kahalagahan ng mga lokal na sangkap. Ang hapag ay hango sa mga salitang hardin at pagkain, isang konseptong nag-uugnay sa produksyon ng pagkain at pangangalaga sa food heritage ng lalawigan. Kasabay ng paglulunsad nito ang planong pagsasagawa ng mga pagsasanay at iba pang programang magtataguyod sa pananaliksik at konserbasyon ng mga minanang sangkap at tradisyong pangkulinaryo. Naging makulay rin ang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang fashion show na nagtampok sa mga likha ng dalawang fashion designers mula sa Pangasinan. Nagpaabot naman ng suporta ang Department of Tourism Region 1 at Department of Trade and Industry Region 1 sa advokasyang palakasin ang lokal na kultura, turismo at industriya ng pagkain. Sa pagdiriwang ng kalayaan, muling pinatunayan ng mga Pangasinense na ang pagkain kanilang pinagsasaluhan ay hindi lamang bahagi ng araw-araw na buhay, kundi bahagi rin ng kanilang kasaysayan at pagkakakilanlan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Radyo Magazine. Report.
14: Samantala, para sa iba pang balita, ika-76 na taong pagdiriwang ng Araw ng Iligan. Sasariwain po yan bukas, June 16, tampok ang tradisyonal na pampublikong parada. Mula Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Makarambon.
0: Radyo Magazine. Report.
17: Matapos ang makulay na pagdiriwang ng 128th Araw ng Kalayaan dito sa lungsod ng Iligan, sasariwain naman ang 76th selebrasyon ng Araw ng Iligan bukas Hunyo 16. Tampok ang tradisyonal na civic parade o pampublikong parada kaysa ang iba't ibang pampubliko at pribadong sektor ng lungsod. Ito na ang 3rd okasyon ng triple celebration ng lungsod mula Araw ng Pambansang Watawat, Araw ng Kalayaan at Araw ng Iligan. Kaugnay ng parada at mga aktibidad bukas, naglabas ng abiso trapiko ang pamalang lokal bilang pabatid at patnubay sa publiko na maapektuhan ang traffic ng ilang kalye o daan ng lungsod dahil sa mga aktibidad. Pinapaalalahanan din ang mga partisipante ng parada na magdala ng payong, maliit na tuwalya at tubig dahil sa init ang panahon nang maiwasan ang mga problemang pangkalusugan. At dineklara ring local holiday, walang pasok sa trabaho at klase sa lungsod ng Iligan. Pinagtibay ng Proclamation No. 1299 declaring June 16, 2026 a special non-working day in the city of Iligan mula sa tanggapan ng Pangulo, nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine. Report.
14: Samantala, para sa iba pang balita, DSWD Region 1, patuloy na pinalalakas ang disaster preparedness ng mga LGU. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
18: Radyo Magazine, report, report, report.
19: Patuloy na nagbibigay ang DSWD Field Office 1 ng technical assistance at mga pagsasanay sa mga LGU upang higit na mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga kalamidad at iba pang krisis. Kaugnay nito, nagsagawa ng benchmarking at warehouse visit ang mga kinatawan ng Barangay Council for the Protection of Children at Municipal Council for the Protection of Children ng lokal na pamahalaan ng Lawak, Pangasinan sa regional warehouse ng DSWD Field Office 1 sa Biday, City of San Fernando, La Union. Layunin ang aktibidad na mapalawak ang kaalaman ng mga kalahok sa kahalagahan ng maagap at organisadong humanitarian assistance, particular sa mga bata, kababaihan at iba pang vulnerable sectors sa panahon ng sakuna. Sa isinagawang pagbisita, ipinakita ng DSWD Field Office 1 ang mga pangunahing proseso sa disaster preparedness, warehousing, relief stockpiling at logistics operations na mahalaga upang matiyak ang mabilis na paghahatid ng tulong sa mga pamilya at individual na maaapektuhan ng mga emergency at kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
18: Radyo Magazine, report, report, report.
14: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko reporters nationwide sa atin nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Lunes. Uy, pahagingan ko lang saglit ha. Simula po ngayong araw hanggang sa 17 or sa Wednesday ay meron pong ino-offer na sale ang Philippine Airlines, ang ating flag carrier, up to 50% discount para po sa mga domestic travels at 40% off naman para sa mga international round trip economy base fares. Again, ito po ay mag-run for 3 days simula ngayong araw, June 15 to 17, and yung travel date po mag-uumpisa August 2026. Nako, mabilis maubos yan mga beshies, kaya kung meron ho kayong planong mag-travel and gusto nyo makatipid, itry nyo hong mag-book sa Philippine Airlines June 15 to 17 para po sa kanilang 50 or 40 to 50% off. Kabilang po sa mga major Asian hubs na maaari po ninyong bisitahin na may discount ay ang Hong Kong, Bangkok, Taipei, and Singapore. Meron din po sa Australia, Canada, and United States. Dito naman sa ating bansa, maaari po kayong makascore ng mga sale patungo sa Boracay, Palawan, Cebu, and Davao. So yan po yung ilan sa mga pwede nyong i-check out na mga sale today ng Philippine Airlines. Samantala mga beshies, madalas po nating pinag-uusapan dito sa ating programa ang ating mga tourist-stressed areas. Yan po yung mga TRAs natin na itinatayo po ng Department of Tourism, ng TIEZA, and sa pakikipagtulungan po yan, of course, sa ating mga LGUs. Nagbibigay ginhawa po ito para sa ating mga travelers sa simpleng pagpo-provide ng mga malinis na restroom, pahingahan, lounge area, gayon din po kung saan maaari tayong mag-charge ng ating mga devices, and of course, yung mga pasalubong centers and information centers na kinakailangan talaga ng ating mga turista. Para po sa ating mga viewers and listeners, pasilipin po natin ang isa sa pinakaunang TRAs sa Region 1. Panoorin po natin ang video na ito.
20: Planning a long trip? Whether you're chasing waves or winding down from the road, there's now a place just for you. Introducing the Tourist Rest Areas, your modern pit stop made for travelers with every journey in mind. Let's take a look inside one of the first tourist rest areas in Northern Luzon, TRA Pagudpud, just steps away from the award-winning Saud Beach. Each TRA is unique and thoughtfully designed to reflect the culture and character of its province. Step inside and begin your walkthrough at the welcoming lobby, where helpful staff greet travelers with a smile. Just nearby, you'll find clean restrooms and A dedicated breastfeeding room. Spaces designed with comfort in mind. Take a break at the cozy cafe or lounge area, complete with charging stations for your gadgets. Don't leave without checking out the Pasalubong Center, where local businesses offer goods like snacks, weaves, and wines, giving you a taste of the region's culture. With a vision to build 100 across Luzon, Visayas, and Mindanao, you can soon stop, rest, and recharge wherever your journey takes you. Because travel is more than just getting there. It's the little stops in between that make the journey whole. And in every journey, the comfort of our tourists always comes first. Tourist rest areas, designed with every traveler in mind and with a future that embraces sustainability and inclusivity.
14: Yan po ang pasilip sa isa sa mga pinakaunang TRA sa Northern Luzon. Matatagpuan po sa Pagudpud. Ayan o, harap mismo ng, or kaharap niya mismo ang Taniyag na Saud Beach. And nakita niyo naman, kompleto sa mga ika nga ay amenities, parang hotel lang, ano, parang resort lang. Yung ating mga TRAs, especially yung mga bagay na talagang kailangan natin, pero minsan ay nane-neglect po ng mga tourism establishments. Like yung mga malinis na panikuran, ganun din po yung charging stations, di ba? Syempre, marami tayong mga devices na dala kapag tayo ay nagta-travel. So, isa po yan sa mga pwede nyong daanan ang mga TRAs sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At patuloy pong dumarami yung mga itinatayong mga tourist rest areas all over the country. At sa pamamagitan niyan, mga beshi, magpapaalam na po tayo ngayong araw na ito ng Lunes. Maraming salamat po muli sa ating naging panauhin kay Chef Chris Gutierrez ng Under the Balete. Ganon din po sa ating mga naging katuwang sa pagsasayang papawid ang ating executive producer, Ms. Mary Rose Rosero, ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza. Ganon din po ang ating mga kaibigan sa Marulat Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Monday!
1: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
21: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
22: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
23: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad.
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
25: Colab.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
26: Ang tagintig ng FM.
1: At lakas ng AM.
26: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
26: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
26: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
27: Trending issue. Gusto pinag-uusapan?
28: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
27: Di papahuli
1: sa mahahalagang kaganapan.
28: 66 Informasyon.
26: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
1: Sports Radio. 918.
26: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
28: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
26: Radyo.
5: Magazine.
6: Serbisyo publiko.
7: The AM and FM collab.
8: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
11: And Capital 104.3 collab.
12: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
25: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
29: Mas pinalakas, pinalawak.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: Radyo Pilipinas
33: and Capital 104.3
34: Collab. Collab.
35: World Service Sports Radio.
36: Ang taginting ng FM
37: at lakas ng AM
38: sa iisang himpilan.
39: Pinagsanib na puwersa
40: para sa mas malawak na
41: serbisyo publiko.
42: Radyo Magazine 1278.
43: Sports Radio 918.
44: Radyo Pilipinas
45: Radyo Publiko
46: 738.
47: At Radyo Pilipinas World Service.
48: Mapapakinggan na
49: sa Capital 104.3 FM.
50: Capital 104.3.
51: The AM and FM collab.
52: Sa Capital 104.3 FM.
53: Radyo Pilipinas.
54: Radyo Pilipinas.
55: And Capital 104.3 collab.
56: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
57: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
58: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
59: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
60: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
23: Radyo on the go.
22: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay!
23: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
24: PBS Receiver.
23: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
24: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad!
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Marita.
0: Bata ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asa na si Emis po yata ang nagkakabot.
16: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
18: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos, personal na bibisitahin ngayon ang mga napinsalan ng lindol sa Malapatan High School sa Sarangani.
3: Headlines.
19: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapagbigay na ng 125 million pesos na halaga ng food packs sa mga tinamaan ng lindol sa Mindanao. Mamamahagi ng tulong pinansyal, isusunod na ng kagawaran.
3: Headlines.
18: Minority leader suportado ang panukalang 15 bilyong pisong supplemental budget para sa Mindanao quake response.
1: headlines.
19: Estados Unidos at Iran nagkasundo na buksan na para sa lahat ang Strait of Hormuz. Formal na kasunduan lalagdaan sa Biyernes. Presyo ng langisa pandaigdigang merkado bumagsak. Stock market tumaas kasunod ng peace deal ng Amerika at Iran.
1: Headlines.
18: German Federal President darating sa Pilipinas para sa isang state visit.
1: Headlines.
19: PhilHealth nakikipag-ugnay na sa pamilya ng nag-viral na nasawing miyembro na hindi nabigyan ng benepisyo.
1: Headlines.
18: Ateneo de Davao University nagalok ng scholarship sa mga kapatid ng namayapang varsity player na si Rene Baterbonya.
1: Headlines.
19: At on-site operations ng Senado, balik na sa araw na ito.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
18: 7 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, June 15, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
19: At ako naman po si Ched Oliva.
18: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng lindol sa Sarangani, nagpapatuloy si Alvin Baltazar sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nagpapatuloy ang personal na pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar na naapektuhan ng 7.8 magnitude quake sa gawi ng Mindanao, partikular sa Sarangani. Pasado alas 10, ngayong umaga, sinimula ng punong ekotibo ang pagbisita sa Glan Evacuation Center at kasunod dito ay nagtungo ang presidente sa Sarangani Provincial Hospital na kung saan ay nagkaroon ng turnover ng patient transport vehicle sa pamahalang panalawigan ng Sarangani. Kasama din sa schedule ng Pangulo ay ang pagtungo sa Sapu Masla, Malapatan para magsagawa ng inspeksyon sa naging pinsala ng tulay nito. Kasama din sa itinerary ng Pangulo para sa kanyang biyahe sa Sarangani ay ang inspeksyon sa Malapatan National High School at mula dito ay dediretso ang presidente sa General Santos City Oval Plaza sa Barangay Dajangas para sa situation briefing na kung saan ay inaasahang magbibigay ng kanyang assessment ang Pangulo patungkol sa ginawa nitong inspeksyon sa iba't ibang lugar ng Sarangani na tinamaan ng malakas na lindol. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Sa puntong ito, alamin natin ang update sa 10 City Poblacion Evacuation Center sa Glan, Sarangani na kabilang sa binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Nasa linya si Marcel Mamondasalya ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Samantala, umabot na sa halos 125 million pesos ang halaga ng naipaabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga nabiktima ng lindol sa Mindanao. Kabilang po rito ang mahigit 125,000 family food packs para sa displaced families. Samantala, may 14,000 individual ang nananatili pa rin sa 37 evacuation centers. Inihahanda naman ang kagawaran ang paglarga ng cash assistance sa iba pang komunidad na naapektuhan ng lindol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Karagdagang 38,900 family food packs mula Visayas ipinadala sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Si Meran Bastasa sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala ng DSWD ng karagdagang mga family food packs para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kagabi, nag-dispatch ang delivery truck ng Visayas Disaster Resource Center o VDRC ng karagdagang pang 39,000 family food packs na iahatid sa iba't ibang komunidad na tinamaan ng lindol. 5,000 food packs ang iahatid sa Mindanao Disaster Response Center, nasa 6,000 naman sa DSWD Field Office sa Davao Region at 27,000 sa DSWD sa Soxergen. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng patuloy na augmentation support sa mga lokal na pamahalaan para matiyak na may sapat na pagkain ang mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Una nang iniulat ng DSWD na aabot na rin sa 125 milyon piso ang naipaabot nitong tulong sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas. Meron basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Patuloy ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga liblib na lugar sa Glan Sarangani na naapektuhan ng lindol. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Davao, sinabi ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. na halos kalahati ng 70,000 family food packs ang naipaabot na sa mga apektadong pamilya. Katuwang aniya nila ang iba pang ahensya para matiyak na maipapaabot ang tulong sa kasuluk-sulukang bahagi ng Glan Sarangani.
0: Yan pa rin yung chopper ng Philippine Air Force dahil may mga areas pa na mga purok, mga sitios na hindi nararating, no? So, ang local government unit katulong natin sa pagdala ng mga pagkain doon sa mga liblib na lugar ng Glan.
18: Ang tinig ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Hinihintay na lang ng DSWD ang listahan mula sa mga lokal na pamahalaan para agad masimula ng pamamahagi ng cash assistance sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking nakaagapay ang pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna para makabangon sa kanilang mahirap na kalagayan. Layunin ng cash assistance na matugunan ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong pamilya tulad ng pag-asaayos sa mga nasirang bahay at pagbili ng pangunahing gamit na hindi sakop ng relief packs.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Bumisita ang grupo ng medical specialists sa Sarangani para tumulong sa emergency response teams na umaalalay sa mga nabiktima ng lindol. Bukod sa mga gamot, bitbit ng Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT, ang portable gravity-powered ultrafiltration unit na kayang magbigay ng libu-libong litro ng ligtas at malinis na inuming tubig araw-araw kahit walang kuryente o kemikal. Kasama rin ng PEMAT ang biomedical at electrical engineers, gayon din ang administrative support staff. Ang naturang deployment ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga biktima ng lindol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magkakaloob ang National Housing Authority o NHA ng 75 million pesos na tulong pinansyal sa mga pamilya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa ahensya, ang tulong sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program ay ipagkakaloob sa 2,500 families sa Region 12. Tig 30,000 pesos ang matatanggap ng bawat benepisaryo. Samantala, ipinatutupad din ng NHA ang isang buwan na housing amortization moratorium sakop ang account holders sa NHA projects sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soccsargen at Caraga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Minority leader suportado ang panukalang 15 billion pesos na supplemental budget para sa Mindanao quake response. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Suportado ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang panukalang maglaan ng 15 billion pesos na supplemental budget para sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa ilalim ng kanyang House Bill No. 9860, layunin itong palakasin ang pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa agarang relief, recovery, rehabilitation at reconstruction ng mga nasalantang komunidad. Babala niya ang pagkakaantala sa pondo ay magpapalala lamang ng sitwasyon mula sa kabuhayan hanggang sa edukasyon at pagbangon ng mga komunidad. Ayon sa panukala, ang 15 billion pesos ay ilalaan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa cross-sectoral response. Kasama rin sa panukala ang mahigpit na transparency at accountability measures kabilang ang multi-agency coordination at regular na ulat sa Kongreso at publiko. Ang panukala ni De Lima ay counterpart measure ni Senator Kiko Pangilinan Senate Bill No. 2259. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: LPG price freeze ipatutupad sa ilang lugar sa Mindanao. Sa detalye, mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Yes, Chair, magpapatupad nga ang Department of Energy sa karagdagang mga bayan at lungsod at lalawigan sa Mindanao. Ang price freeze para sa liquefied petroleum gas ay nalabas nga ng advisory chair ng kagawaran. Ipapatupad sa buong lalawigan ng Sarangani, Bayan ng Tupi,
4: buong lalawigan ng South Cotabato at buong lalawigan ng Davao Occidental. Epektibo ang nasabing price freeze hanggang sa darating na 23 ng Hunyo ngayong taon. Wala pa namang detalye ang Department of Energy kung palalawigin pa ito sa nasabing pagtatapos na PERCHA. Chad, mula pa rin dito sa Southern Fort ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Plano ng Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMC ng General Santos City na muling tingnan ang construction policies ng lungsod. Ayon kay General Santos DRRMC Head Dr. Agripino Dasera Jr., kailangan munang pag-aralan bago magpatayo o mag-ayos ng mga gusali at suriin muli ang mga patakaran sa construction sa mga delikadong lugar. Hanggang nitong linggo, 7 gusali ang napaulat na tuluyang gumuho habang 36 na government buildings, 63 barangay structures at 45 eskwelahan ang may structural damage. Samantala, idineklara ng ligtas ang 6 na government buildings, 4 na barangay structures at 25 eskwelahan matapos ang isinagawang post-disaster inspection. Magsisilbi namang reference ang mga assessment para sa posibleng pag-amyenda sa local construction policies. Nilinaw naman ng opisyal na hindi layunin ng pagbabago na ipagbawal ang pagtatayo kundi ipatupad ang mas mahigpit na pagsunod sa building code at local policies na nakasaad sa Comprehensive Land Use Plan at Zoning Code.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
19: Ramdam ng Glan Sarangani ang tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga nabiktima ng malakas na lindol. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Glan Sarangani Mayor Victor James Yap Sr. na sa pool ng mangyari ang lindol ay agad kumilo sa mga ahensya ng gobyerno para mabigyan ng iba't ibang suporta. Anya, patuloy ang pag-inspeksyon ng DPWH sa mga nasirang infrastruktura na nanatiling sapat ang family food packs at naglagay ng tents ang DOH para sa mga inilipat na pasyente.
7: Yung dalawang sekretary po ng DSWD at DPWH po ay hindi po ako pinababayaan. Tumatawag po palagi si Secretary Vince Dixon sa akin at may tao siyang iniwan dito na kahit saan ako pumupunta kasama ko at nag-inspeksyon ng mga pangangailangan natin na dapat ayusin dito sa bayan po natin. Kasira din yung ospital natin at pinagtulong-tulungan ng DOH ni Secretary Gatchalian na mailipat natin yung ospital natin dito sa school grounds. So nagbigay si Sec ng tents na para mapaglagyan ng mga pasyente.
19: Si Glan Sarangani Mayor Victor James Yap Sr.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Pinag-iingat ng FEVOX ang publiko sa mga kumakalat na peking balita kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 8. Kabilang sa mga pinabulaanan ng ahensya, ang umano'y malakas na lindol na aabot sa magnitude 8.2 na tatama bandang alas 3 ng madaling araw. Ayon sa FEVOX, maaaring tumama ang lindol kahit anong oras o araw at wala pang teknolohiya na makapagsasabi ng eksaktong petsa at oras nito. Isa pang fake news ay ang lindol umano ay dulot ng mga bulkan sa ilalim ng Sarangani. Pero giit ng FEVOX, tectonic ang June 8 earthquake at dulot ito ng Cotabato Trench, hindi ng bulkan sa ilalim ng Sarangani. Hindi rin anila totoo ang ulat na ang mga bitak sa dalampasigan at kabundukan ay palatandaan ng fault lines na nagdulot ng malakas na lindol. Dahil ayon sa FEVOX, hindi active faults ang mga bitak. Pinapayuhan naman ng publiko na alamin ang tamang impormasyon mula sa official website at social media accounts ng DOST FEVOX.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
19: Iimbestigahan ng DENR Provincial Environment and Natural Resources Office ang coastal lift sa Glan Sarangani makaraan ng malakas na lindol. Bubuo ang DENR Region 12 Office ng Specialized Composite Team kasama ang Marines o Mines and Geosciences Bureau 12 at local government units para suriin ang biglang pagtaas ng seabed. Natuklasan ng survey team na malaking bahagi ng dalampasigan, coral reefs at seagrass beds ang na-expose at pinakamatinding na pinsala ang Pangyan Marine Sanctuary sa Barangay Pangyan. Napansin na namamatay na ang mga hayop sa dagat dahil sa pagkalantad ng kanilang tirahan na nagdudulot ng pangamba sa mga residente dahil sa mabahong amoy at posibleng panganib sa kalusugan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: Bahagi ng geological evolution ng Pilipinas ang nangyaring coastal uplift sa Glan Sarangani. sa programang Boses, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na dating nasa ilalim ng dagat ang maraming kabundukan na may limestone formation at umangat ng ilang beses sa nakalipas na mga taon. Aniya na iulat na rin noon ang coastal uplift kasunod ng 2013 Bohol earthquake.
8: Ang ganitong proseso ay bahagi ng long-term geological evolution ng Pilipinas. Marami sa ating limestone formations, uplifted coral terraces, at maging ilang kambundukan natin ay dating nasa ilalim ng dagat. At unti-unting umangat dahil kadaan-daan o perhaps even thousands of similar events na nangyari in the past sa loob ng, say, probably millions of years. Kaya napapansin natin yung ibang bundok natin made up of limestone. Saan ba nanggaling limestone? So, sa ilalim po ng dagat yan.
18: Ang tinig ni FIVOX Director Teresito Bacolcol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
19: Susuriin ang International Atomic Energy Agency o IAEA ang mga posibleng atomic power sites kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Una nang humiling ng technical intervention si Energy Secretary Sharon Garin sa nuclear watchdog kasunod ng pagyanig. Nagpadala naman ng gobyerno ng na eksperto sa site para suriin ang structural at geological impact na lindol, habang ang IAEA ay magpapadala rin ng team of experts para tingnan kung ligtas at angko pa rin ng mga napiling lugar para sa nuclear power plants. Isinusulong ng pamahalaan ang hakbang na ito para makatulong sa problema sa kakulangan at mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Inaasahang magsisilbing gabay ang safety recommendations ng IAEA sa mga susunod na regulasyon at desisyon ng DOE sa hangaring makapagbigay ng mas matatag na energy grid kahit sa panahon ng natural disasters.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Alas 11:23 oras po natin Pilipinas, magpapatuloy ang ating balitaan sa dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Sa iba nating mga balita, target ng Department of Energy na tumanggap ng mga panukala mula sa potential new coal operators sa ikatlong quarter ng taong ito. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inaayos pa ang mga patakaran sa pagbid, kabilang ang coal site ng Semirara Mining and Power Corporation na magtatapos ang kontrata sa July 2027. Pero giit ng kalihim, handa na ang gobyerno na magsagawa ng pre-bid conference. Samantala, titingnan aniya kung sino ang mga interesadong kalahok at magkakaroon ng huling konsultasyon tungkol sa mga patakaran sa bidding. Pagkalipas ng 60 araw, saka bubuksan ang pagsusumite ng mga formal na bid. Iginiit pa rin ni Garin na pinasimple at ginawang mas patas ang pamantayan sa pagpili para masigurong protektado ang interes ng gobyerno.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
19: Sa ibang dagat, nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran na buksan na ang Strait of Hormuz para sa lahat. Ayon kay US President Donald Trump, nagkasundo na sa preliminary pact para rito ang magkabilang panig na inaasahang formal na lalagdaan sa Biyernes, Hunyo at 19. Sa statement ni Trump, tiniyak nito na kumpleto na ang kasunduan nila sa Islamic Republic at inuotorisahan na niya ang toll-free opening ng Strait of Hormuz. Kasabay nito, inauthorize na rin ni Trump ang agarang pag-alis sa Strait of Hormuz ang naval blockade ng Estados Unidos. Dahil dito, inaasahan ng lalo pang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Agad namang bumagsak ng 4% ang presyo ng langis ngayong araw ng Lunes, makaraang i-anunsyo ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang nasabing peace deal ang tatapos sa ilang buwan ng digmaan na nagdulot ng krisis sa supply ng produktong petrolyo. Agad bumaba ng 4.39% patungo sa $81.15 kada bariles sa Tokyo ang West Texas Intermediate. Ito ay matapos i-anunsyo ng Pakistan bilang mediator na nagkasundo ang Amerika at Iran na magpatupad ng peace deal at ng agaran at permanenteng pagtatapos ng lahat ng operasyong militar sa rehiyon.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
19: Tumaas ang mga stock market sa Asia Pacific kasunod ng balitang nagkasundo ang US at Iran sa isang peace agreement. Ngayong Lunes, tumaas ng mahigit 5% ang Nikkei 225 ng Japan, habang umakyat din ng 5.7% ang KOSPI ng South Korea sa trading. Tumaas din ang stock market sa Taiwan ng 2.7% at sa Australia ng humigit kumulang 1.5%.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Darating sa bansa si German Federal President Frank-Walter Steinmeier para sa isang state visit. Inaasahang darating sa Villamor Air Base mamayang gabi sina President Steinmeier at First Lady Elke Budenbender kasama ang high-level German delegation. Sa Martes, mag-aalay siya ng Bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal at pagkatapos ay pupunta sa Malacanang kung saan bibigyan siya ng military honors. Makakaroon ng bilateral meetings sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German Federal President Steinmeier at ipepresenta ang nilagdaang kasunduan sa joint press conference. Bibisita rin si Steinmeier sa Fort Santiago at lilibot sa Rizal Museum sa Intramuros. Bukod pa dyan, bibisitahin din ng opisyal ang Lufthansa Technic Philippines, isang malaking aircraft maintenance center na nagsasanay ng mga Pilipinong manggagawa ayon sa German standards.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
19: Inaasahang makatutulong sa ekonomiya ng Pilipinas ang pagbisita sa bansa ni German Federal President Frank-Walter Steinmeier. Sa programang Boses, sinabi ni Financial and Market Analyst Professor Astro del Castillo na inaasahang mapapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa renewable energy, health, manufacturing, education, kalakalan at iba pa. Ang Germany ang pinakamalaking trading at investment partner ng Pilipinas sa hanay ng mga bansa sa European Union.
14: It's welcome news for us, especially Germany. Let us remember, no, is our largest EU trading partner. Napakaganda. And alam natin, ay papalakasin ang kooperasyon natin sa renewable energy, sa other industries, especially sa digital and manufacturing. Kasama na rin dyan yung depensa at yung sa maritime. Kailangan talaga natin, lalo na ngayon, na medyo talaga may nagbubuli pa rin sa atin.
19: Si Financial and Market Analyst Professor Astro del Castillo.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Agad nagpaabot ng tulong ang OWA at Manila Economic and Cultural Office o MECO sa 15 Pilipinong turista matapos bumaliktad ang sinasakyan nilang bus sa Taiwan. Ito mismo ang sinabi ng isa sa mga biktima na si Attorney Toby Pavon na nakapanayam ng programang Bangon Bayang Mahal. Ayon kay Attorney Pavon, tiniyak ng OWA at MECO na pananagutin ang bus company sa lahat ng ginastos niya sa pagpapagamot. Papunta sana ang tour guide bus sa isang hiking trip sa isang bundok sa Taiwan nang mangyari ang aksidente.
15: Very active sila sa pag-abot ng tulong sa amin. Yung I think the first few days pa lang nung nabalitaan nila about what happened, meron agad na pumunta taga OWA and MECO. So yung OWA, although hindi naman ako OFW dito, kinumusta pa rin nila ako. So that's very nice of them. And then si MECO naman, lahat ng mga requirements namin for like visa extension and all of those things na kailangan namin asikasuhin, they were very willing to extend help naman.
18: Ang tinig ni Attorney Toby Pavon.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
19: Nakipag-ugnayan ang PhilHealth sa pamilya ng namatay na miyembro at sa mga ospital matapos ang viral post na nagsabing hindi nabigyan ng benepisyo ang pasyente dahil wala pang 24 oras ang kanyang pananatili sa ospital. Ayon sa PhilHealth, agad silang kumilos para imbestigahan ang insidente at nakipag-ugnayan na sa asawa ng miyembro para pag-usapan ang mga susunod na hakbang at posibleng tulong. Nagpaabot din ng pakikiramay ang PhilHealth sa pamilya. Samantala, susuriin ang ahensya ang benefit policies at palalakasin ang anti-hospital deposit law kasunod ng napaulat na problema sa paggamit ng insurance. Isasagawa ng kanilang policy making board ang holistic review ng 24-hour confinement rule at iba pang proseso. Magkikipag-ugnayan din ang PhilHealth sa Department of Health para palakasin ang pagpapatupad ng anti-hospital deposit law.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Nag-alok ng scholarship ang Ateneo de Davao University sa anim na kapatid ng namayapang si Rene Clark Baterbonia mula sa basic education hanggang kolehiyo. Si Baterbonia ay nasawi sa isinagawang team building activity ng Ateneo de Manila University sa Dipaculao, Aurora, kasama ang isa pang student athlete na si Divine Adili. Nag-alok din ng tulong ang iba pang Ateneo school sa magkakapatid na Baterbonia, subalit pinili ng kanilang ina ang Ateneo de Davao University dahil mas malapit ito sa kanilang bahay sa Agusan del Sur.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
19: Balik sa regular on-site operations ang Senado ngayong araw. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, mahigpit pa rin ipinatutupad ang security protocols hindi lang sa mga senador kundi maging sa mga bisita. Una nang ipinatupad ang mandatory work from home arrangements noong Miyerkules at Huwebes, makaraang seryosong banta sa seguridad sa Senado.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
18: Mga nasa likod ng destabilization gamit ang 18 maleta boys, hindi kayang pahinain ang profesionalismo ng uniformed services ayon kay Senador Panfilo Lacson. Si Nymph Asuncion para sa balita.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Naniniwala si Senador Ping Lacson na hindi kayang pahinain ang sinumang nasa likod ng posibleng tangkang destabilisasyon na kinasasanggutan ng 18 maleta boys ang profesionalismo ng Sandatahang Lakas at Philippine National Police. Git ni Lacson, malinaw nang inilayo ng mga uniform service ang kanilang sarili mula sa 18 ex-bodyguard ni dating Congressman Zaldico at wala ng simpatsya sa mga ito. Kaya naman sinabi ng senador na hindi dapat gamitin ang laming

0: Infa, sono show in Radio Filipinas, Radio Publico.
1: Radio Filipinas, Radio Filipinas, News Nationwide. Radio Filipinas, Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas Youth Men's Team pasok na sa FIBA U18 Asia Cup matapos makompleto ang sweep sa Siaba Qualifiers na ginanap sa Thailand. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
3: Tinalo ng Gilas Youth ang host Thailand 85-70 sa gold medal game na ginanap linggo ng gabi sa Chan Kapo Gymnasium sa Krabi. Ang top 2 teams sa Siaba Qualifiers ay otomatikong makakasungkit ng spot sa FIBA Under-18 Asia Cup na gaganapin naman sa India. Ito ang ikalawang pagkakataon na natalo ng Gilas ang Thailand sa Southeast Asian Tilt. Matapos manaig din ng Pinoy Ballers kontra Thais 98-63 sa kanilang group play. Pinamunuan ni Joaquin Tovera ang Pilipinas sa kanyang 21 points habang nag-ambag sina Patrick Pasinos at Ethan Aguas ng tig 13 puntos. Sa preliminaries, tinalo rin ng Pilipinas ang Vietnam, Singapore at Malaysia para sa malinis na 5-0 record. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 11:34 ang ating oras. Antabayanan po ang karagdagang mga balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lang dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Basta ka napaka-pilosopo mo.
1: Kung naging habit ko magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:37 oras natin, Pilipinas. Karagdagang balita mula dito sa Luzon. Umpisa natin sa Ilocos Region. Oplan kontra baha, nagpapatuloy sa lungsod ng Lawag. Si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinimulan na ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag ang paghahanda ng mga daanan ng tubig ngayong tag-ulan. Katulayan, makikita ang mga personnel mula engineering office na naglilinis ng mga baradong kanal sa lungsod at maiwasan ang pagbaha dito. Ayon kay Mayor James Brian Alcide, kahit hindi tag-ulan, nagre-request ng mga residente na mapalalim ang mga ilang kanal dahil silted na ang mga ito. Maliban sa mga daanan ng tubig sa loob ng barangay, may malawakang paglilinis sa rin na ginawa sa Bingang at Dawraw Creek at iba pang major waterway sa lungsod. Yan ay bilang suporta sa inisiyatiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na Oplan kontra baha upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa ngayong panahon ng tag-ulan sa pamamagitan ng agarang paglilinis sa mga daanan ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tayug. Kadiwa program ng BFAR Region 1 sa Rosales, Pangasinan, pinalalakas isang toneladang bangus na ibenta sa fish trade.

0: Building. Sa detalye mula kay Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umabot sa kabuang 1 tonelada ng bangus ang matagumpay na naibenta sa mga lokal na tindero na isda sa Rosales Farmers Market sa Bayan ng Rosales. Ito ay sa ilalim ng fish trading activity ng Kadiwa Program na inilunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1. Ang huling naitalang benta ay nagpapakita ng malaking pagtalon mula sa unang 500 kilo lamang na naitala nung magsisimula pa lamang ang programa. Ang mga isda ay direktang nanggaling sa samang magbabangus ng Pangasinan patungo sa mga lokal na vendor na nagpapatunay sa lumakas na ugnayan sa kalakalan mula ng ilunsada ang aktibidad noong Mayo. Layunin ng inisyatibong ito na isulong ang abot-kayat na papanatiling oportunidad sa kalakalan sa pamamagitan ng pagkokonekta ng direkta sa mga lokal na producer at mga nagtitinda sa merkado. Dahil dito, nabibigyan ang mga mamimili ng pagkakataong makabili ng sariwa at di kalidad na isda habang ang mga samahan ng mangisda naman ay nakikinabang sa mas malawak na merkado at mas magandang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa Bicol Region, mahigit 1.36 milyong mga kabataan enrollees na itala ng DepEd's Bicol ngayong school year 2026-2027. Mula Radyo Pilipinas Naga, magbabalita si Ronil Peñaflor.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Mahigit sa 1.36 million learners sa Bicol Region ang nakuhang maka-enroll ngayong school year 2026-2027 sa mas maaga pa sa pasukan at pagsisimula ng eskwela. Ito ang impormasyong ibinahagi ng DepEd Region 5. Sa record ng quick count ng DepEd, ang eksaktong bilang ng mga nakapag-enroll sa Bicol Region ay 1,367,102 na pinagsamang kindergarten, elementary, junior high school at senior high school at ALS. Ang bilang na ito ay tinaguri ang real-time submission sa learning information system mula sa 90.38% ng formal schools at 76.92% sa ALS coordinators ng Bicol. Ang junior high school ang may pinakamalaking bilang ng mga enrollees na nasa 428,728, kasunod ng grade 4 to 6 na mayroong 347,098 learners. Grades 1 to 3 mayroong 314,350 learners. Ang senior high school naman ang mayroong 176,178 at ang kindergarten mayroong 84,855 enrollees. Sa kabilang dako naman, ang ALS sa Bicol ay mayroong 9,867 enrollees. Mayroong 1,263,978 na bilang na mga nag-enroll sa public schools at 92,690 naman sa private schools ng Bicol. Ang probinsya ng Camarnesur ang may pinakamaraming mga enrollees na umabot sa 317,694. Tuloy-tuloy pa rin dumaragdag at dumarami ang bilang ng mga enrollees sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Ronil Peñaflor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tanggapin naman natin ang report ng Radyo Pilipinas, Palawan. Benteng bigas, meron na tampok rin sa Baragatan sa Palawan 2026. Ang balitang yan mula kay Lizel Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Naging bahagi ngayon ang pagdiriwang sa Baragatan sa Palawan Festival 2026. Ang benteng bigas, meron na kung saan ay may pagkakataon ng mga senior citizen, solo parent, persons with disability at minimum wage earners sa Palawan na makabili ng magandang kalidad ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Isinagawa ang ribbon cutting ceremony para sa pagbubukas ng farmers market sa Capitol Compound sa pangungunan ni Department of Agriculture o DA Agribusiness and Marketing Assistance Service AMAS Director Junibert Desagon kasama sina Palawan Governor Amy Alvarez at TA Press OIC Center Chief Attorney Adel Garcia. Nakiisa rin dito ang mga kinatawan mula sa Food Terminal Incorporated o FTI, National Food Authority o NFA at Provincial Agriculture Office. Sinabi rin ni AMAS Director Desagon na magpapatuloy ang koordinasyon ng DIA at NFA upang matiyak na dekalidad, ligtas at maayos ang bigas na ipagbibili sa mga mamimili. Maliban sa pakikiisa sa Baragatan Festival ay pinapakita rin ito ang pagsisikap ng DA na direktang ikonekta ang mga magsasaka sa mga mamimili kasabay ng paghahati ng abot-kayang pagkain para sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Lizel Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao, sunod po nating mapapakinggan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, alas 11:42 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
6: umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 16 minuto bago mag, alas 12 ng tanghali, dumako na tayo sa Visayas. DSWD Region 8 mas pinalakas ang kanilang kampanya laban sa child labor. Mula Radyo Pilipinas Sogod, narito ang ulat ni Aljon Malot.
1: Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakiisa ang Department of Social Welfare and Development to DSWD Field Office 8 sa paggunita ng World Day Against Child Labor bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa child labor at pang-aabuso sa mga bata. Kasama ng DSWD, ang Department of Labor and Employment to Dolly Region 8 at mga miyembro ng Regional Council Against Child Labor sa pagsasagawa ng aktibidad sa ilalim ng Dolly Project Angel Tree. Sa temang ikaw, ako, tayo, sama-samang pagkilos para sa batang malaya. Layunin ng programa na palakasin ang kamalayan ng publiko hinggil sa masamang epekto ng child labor, hikayatin ang sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektor at tiyakin ang proteksyon ng mga bata laban sa pagsasamantala at mapanganib na uri ng trabaho. Bilang bahagi ng pagdiriwang, nagkaloob din ang DSWD ng cash relief assistance sa mga batang manggagawa at kanilang mga pamilya. Tumanggap ang bawat benepisyaryo ng 3,000 pesos na maaaring gamitin para sa kanilang pangunahing pangangailangan at kapakanan. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga makinaryang pangsakahan, ipinagkaloob sa Farmers Association sa San Agustin, Gandara, sa report mula kay Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, report.
11: Nakatanggap ang asosasyon ng mga magsasaka ng Barangay San Agustin sa bayan ng Gandara, Samor, ng mga bagong farm machineries sa pamamagitan ng pagsisikap ng LGU Gandara, katuwang ang Department of Agriculture Regional Field Office 8, kabilang sa mga ipinagkaloob ang isang hand tractor na may engine, isang thresher na may engine at mga accessories, at isang trailer na gagamitin ng asosasyon sa kanilang mga sakahan. Sinundan ang turnover ceremony ng pagpirma ng kasunduan upang matiyak ang wastong paggamit, pangangalaga at proteksyon ng mga makinarya. Nilagdaan ito ng presidente ng asosasyon sa harap ng mga kinatawan ng Municipal Agriculture Office, mga opisyal ng barangay at ng chairperson ng Committee on Agriculture. Inaasahan ng mga bagong makinarya ay makakatulong sa pagtaas ng produksyon sa bukid, pagbabawas ng gastusin sa paggawa at pagbibigay ng karagdagang kabuhayan at kita para sa mga miyembro ng asosasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa puntong ito, ito po ang mga balita mula sa Mindanao. Mga safety officers ng Cagayan de Oro City Hall nagsasanay para sa nationwide earthquake drill. Magbabalita si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas, report.
12: Alinsunod sa paghahanda ng lungsod para sa nalalapit na National Simultaneous Earthquake Drill sa Hunyo at 18, ang mga safety officers sa bawat opisina sa City Hall ay sumailalim sa panibagong evacuation route, bandaging, and carrier refresher training. Ang lungsod ng Cagayan de Oro ang mag-host ng second quarter NSED sa rehiyon at nakatakdang sumailalim sa full-scale evaluation ng Office of the Civil Defense Region 10 para sa komprehensibong pagsusuri sa scenario-based response ng lungsod sakaling magkakaroon ng malakas na lindol. Ang kaganapan ay suportado ng Office of the Human Resource Management Office at ng City Disaster Risk Reduction and Management Department. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: May report naman si Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas, Singoog. 17 micro, small and medium entrepreneurs mula sa Misamis Oriental lumahok sa ProPAC Asia 2026 sa Bangkok, Thailand.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Lumahok ang 17 micro, small at medium entrepreneurs mula sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro sa ProPAC Asia 2026 sa Bangkok, Thailand. Ito ay isa sa mga nangungunang trade exhibition ng Asia para sa mga teknolohiya sa pagproseso, packaging at food manufacturing. Ang international na aktibidad na ito ay nagbibigay daan sa mga lokal na negosyante na tumuklas ng mga makabagong inobasyon sa industriya, komunikta sa mga pandaigdigang supplier, makakuha ng mga insight mula sa mga seminar, konferensya at mga aktibidad sa networking na kabilang sa mga mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng pagiging mapagkumpetensya at produktibo. Sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayang ito, ginawa ng mga kalahok ang pandaigdigang pagkalantad sa mga nakikitang pagkakataon para sa paglago, pagbabago at pagpapabuti ng negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa ibang balita, mangrove tree planting isinagawa ng Philippine Coast Guard sa lungsod ng Zamboanga. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Shirley Espino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Nagsagawa ng mangrove tree planting activity ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Barangay Talabaan dito sa lungsod ng Zamboanga. Nakiisa ang Coast Guard Station Zamboanga sa 302nd Philippine Coast Guard Auxiliary Squadron sa pagtatanim ng mga bagkawan sa lugar bilang suporta sa iCare program ng ahensya. Sa pamamagitan ng mga inisyatibang tulad nito, patuloy na isinasulong ng Philippine Coast Guard ang kamalayan sa pangangalaga ng kalikasan at hinihikayat ang pagkikilahok ng komunidad sa pagpapanatili at pagprotekta sa ating marine ecosystem para sa susunod pang henerasyon. Maliban sa nagsisilbi itong tirahan ng iba't ibang lamang dagat, ang pagtatanim ng mga bakawan ay isang mahalagang hakbang upang maprotektahan ang ating mga baybayin laban sa malalakas na alon at bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, June 15, 2026. Ang ating pong oras, 11:51. Nang umaga, ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: radio.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot?
13: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Mas pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
0: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
3: Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang tagintig ng FM.
4: At lakas ng AL.
0: Sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
4: At serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
4: Trending issue. Na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon
5: sa Philippine Sports Rocket.
0: Ipapahuli
4: sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
3: It's Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
4: AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
8: King of the Road.
7: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
7: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mas pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
3: Radyo Magazine.
0: World Service.
2: Sports Radio.
0: Ang tagintig ng FM.
4: At lakas ng AL.
0: Sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
0: Radyo Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3
4: AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
0: Viber.
8: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
15: Mark in,
16: mark in,
15: mark out,
16: mark out.
15: Sa balita,
16: mark in,
15: ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
17: Ibigay mo namin sa inyo mga

0: Ngayon yung fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa ulat ng Philippine Information Agency, Region 12, kabilang sa pinuntahan ng Pangulo ang evacuation center sa Glan, Sarangani, kung saan kinumusta at sinuri ng Pangulo ang kalagayan ng mga residenteng apektado ng sakuna. Layunin ng pagbisita na matiyak ang agarang pagtugon ng pamahalaan at maihatid ang kinakailangan tulong sa mga evacuee. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong at iba pang assistance para sa mga lalawigan sa Mindanao na naapektuhan ng lindol. Ininspeksyon din ng Pangulo ang Sarangani Hospital kung saan namahagi ng patient transport vehicle sa provincial government ng Sarangani. Nakatakda naman pangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang situation briefing at na lindol. Namata ang coastal uplift sa Glan, Sarangani at ang epekto nito ating tatalakayin kasama si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Dr. Bacolcol, can you hear us? Sir, narinig niyo po kami. Si Joshua Garcia po ito. Dr. Bacolcol? Alright, subukan natin.
5: Hello, yes.
4: Yes, alright. Malinaw po?
5: Yes, clear naman.
4: Dr. Bacolcol, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano itong tinatawag na coastal uplift na naobserbahan sa Glan, Sarangani at bakit po ito nangyari o nangyayari matapos ang isang malakas na lindol?
5: Okay, so yung coastal uplift is the upward movement of a portion. So, may mga or at coastline na naitulak pataas. So, again, mahalagang maintindihan ng ating mga kababayan na ang ganitong proseso ay bahagi po yan ng long-term geological evolution ng Pilipinas. Marami sa ating mga limestone formations, terraces at naging ilang kabundukan natin ay dating nasa ilalim ng dagat at unti-unti itong umangat dahil sa daan-daan o even libo-libong katulad ng tectonic events na nangyari noong June 8.
4: Okay. Dr. Bacolcol, ito po bang itong coastal uplift ay meron po bang panganib na kaakibat kapwa sa marine ecosystem at maging sa coastal area, sa mga residential area?
5: Yes, no, pwede po mapapektuhan ang marine ecosystem natin, lalo na yung mga coral reefs, seagrass beds, at reef flats na dating nasa ilalim ng tubig. Ngayon ay permanente nang na-expose sa hangin at araw.
4: Ecosystem at maging doon sa coastal area, sa mga residential area?
5: Yes, no, pwede po mapapektuhan ang marine ecosystem natin, lalo na yung mga coral reefs, seagrass beds, at reef flats na dating nasa ilalim ng tubig. Ngayon ay permanente nang na-expose sa hangin at araw. So, nirecommend natin na magsagawa ng detailed assessment ang DNR, BIFAR at mga concerned LGUs para matukoy ang extent na epekto sa marine habitats at sa coastal livelihood. So, considering
4: na umangat ng humigit kumulang 200 metro o 2 metro rather ang ilang bahagi ng dalampasigan at umurong nga po ng hanggang 200 metro naman ang shoreline. Gaano po kalaki ito kumpara sa mga naitalang coastal uplift events sa bansa noong mga nakaraang taon? We understand na nitong 2023 ay nagkaroon din ng malakas na lindol sa Sarangani.
5: Noong 2023, hindi tayo nagkaroon ng coastal uplift. At nangyari ito noong 2013, Bohol earthquake. So for comparison, during that event, 2013, may mga bahagi ng Loon at Maribuhok na nakaranas ng coastal uplift na humigit kumulang 1 hanggang 2 metro. sa ibang lugar, umusad ang shoreline ng from 100 to 200, similar to what we're seeing now in Glang Sarangani.
4: Well, with the aftershocks po na naranasan pa rin daw po sa lugar, posible po bang magkaroon pa ng karagdagang pag-angat o paggalaw sa lupa sa mga susunod na linggo o buwan at patuloy na pag-a-adjust ng fault system sa lugar?
5: Basically, ang major uplift ay karaniwang nangyari during the main shock. So, inasahan pa rin yung aftershocks at maaaring magkaroon ng minor ground adjustments habang patuloy na nag-re-adjust ang lupa pagkatapos ng lindol. Even then, hindi natin inaasahan ang parehong antas ng uplift maliban kung magkaroon muli ng isa pang major event. Katulad po, inaasahan pa rin yung aftershocks at maaaring magkaroon ng minor ground adjustments habang patuloy na nag-re-adjust ang lupa pagkatapos ng lindol. Even then, hindi natin inaasahan ang parehong antas ng uplift maliban kung magkaroon muli ng isa pang major event katulad ng nangyari noong June 8. So again, patuloy naman natin minomonitor ang lugar para sa anumang significant changes.
4: Okay. Speaking of monitoring, Dr. Bacolcol, sa inyo pong isinagawang aerial survey, mayroon po ba kayong natukoy ng mga lugar na dapat pambantayan dahil po sa panganib ng landslides, ground deformation at iba pang geological hazards na dulot po ng lindol?
5: Yes. Based on evidence of earthquake induced landslides, tayong nakita road subsidence, rock falls at iba pang ground deformation. So kabilang dito ang ilang bahagi ng Glan at Malapatan sa Sarangani, portions of General Santos at tibuok ng Sarangani Davao Occidental Coastal Road.
4: Okay. Dr. Bacolcol, particularly dito sa mga residential area na nasa bulubunduking lugar,
5: so siguro kapag ganito yung sitwasyon, then kailangan nating ihikayat sila kasama yung LGU na lumipat sa ibang lugar.
4: Okay. So balikan po natin yung sa coastal uplift, Dr. Bacolcol. Sa ngayon po, ano pong precautionary measures ang dapat gawin ng mga nasa coastal areas habang nagpapatuloy nga po monitoring ng VVOX since umusod nga po yung shoreline?
5: Again, wala naman itong epekto sa mga tao. It's just that umusod lang yung lugar. Para sa mga coastal communities, again, iwasan muna nila yung mga lugar na may mga visible ground cracks, landslides, unstable slopes, o iba o bagong exposed coastal areas maaaring mapanganib. So, again, para naman sa mga nasa landslide affected areas, sundin ang advisories ng kanilang LGUs at DRRM offices and maging alerto sa mga bagong bitak sa lupa o slope movement at maging handa sa posibleng evacuation kung kinakailangan.
4: Okay. Sa usapin naman, Dr. Bacolcol, ng aftershocks, ilang aftershocks na po sa kabuuan ang naitala po natin sa Mindanao sa ngayon, at ano pong magnitude ang pinakamalakas na naitala?
5: As of 11 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 6,144 aftershocks, and out of this 1,644, 78 yung naramdaman ng mga tao. And yung magnitude would range from 1.2 to 6.4. So yung pinakamataas 6.4, nangyari po ito on June 8, several hours after the main shock.
4: Okay. Well, sa inyo pong pagsusuri at sa inyo pong monitoring, sa estima nyo po, hanggang kailan po kaya mararamdaman ang ganito mga aftershocks? At pakipaliwanag din po para po sa kalaman ng ating kababayan kung paano po ang kaibahan ng aftershock sa isang tunay na lindol.
5: Okay, so yung aftershock by definition always 1 degree lower than the main shock. So yung main shock natin is magnitude 7.8. Ang aftershocks at most, yung pinakamataas, would just be around 6.8. Now, ang aftershocks would usually last for several weeks to several months, depending on kung gaano kalakas yung lindol. But in this case, this would probably last for several months more. Ang decay rate niya, usually, for example, on the first day, we recorded 1,000, around 1,500 aftershocks. On the 10th day, ang ma-record natin would just be probably around 150 to around 250 aftershocks. And then on the 100th day, we would probably be recording 15 aftershocks to around 30 aftershocks. But habang tumatagal naman, kumukonti ito at again, humihina yung magnitude.
4: Ah, okay. So, Well, linawin na natin, Dr. Bacolod, so nabanggit nyo nga po na habang tumatagal kumukonti yung aftershock. Pero ito po ba'y humihina o meron pong instance o may mga sitwasyon na mas mataas yung or hindi nagkakasunod-sunod? Pwede mababa, pwede yung sumunod mas mataas na magnitude?
5: Yes, pwede pong may mga instances na biglang tumaas. But of course, this will not go beyond the 6.8 or this will not go beyond the magnitude 7.8 kasi yung 7.8, that would be our main shock. So kung mas mataas pa sa 7.8, yung 7.8 natin yung June 8 would already be the 4 shock and yung mas mataas na noon, that would be the main shock. But generally, yung general trend, hihina yung magnitude natin and kukunti yung numbers.
4: Okay. Pero malakas pa rin kung papalo sa around 6 magnitude or magnitude 6. Pero sa inyo po monitoring, Dr. Bacolod, may mga particular na lugar po ba sa Mindanao ngayon ang masasabing mas prone sa aftershocks matapos po itong 7.8 magnitude na lindol?
5: Yung aftershocks would just cluster around the main shock. So kung saan yung main shock natin, around that area lang din yung mga aftershocks natin. Hindi yan lalayo pa, hindi na yan aabot pa sa iba pang active faults natin.
4: Okay. Paalala niyo po, Dr. Bacolod, sa ating mga kababayan na nakararanas ngayon ng aftershocks?
5: Okay, so paalala sa ating mga kababayan na kapag may malakas na aftershock, again, they do the duck over and hold. And kapag may napansin sila na mga visible cracks sa bahay nila, huwag munang pumasok. Baka hindi ito nasira during the main shock, baka totally mag-collapse ito during a strong aftershock. So, consulta muna sila sa kanilang municipal or city engineers and seek for their advice bago pumasok.
4: Okay. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Maging sa updates, FIVOX Director Dr. Teresito Bacolod. Salamat po.
5: Maraming salamat din po.
4: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
0: Is it a yes or no?
6: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke? What?
6: Para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
6: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
7: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Daring ito, live, dito lang sa PTV.
8: PTV Crime Watch. Mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, paggulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa. Gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimili at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon sa pilitang pagtatrabaho.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
9: Report. Proclamation 1318 para sa pagpapatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng special session ng Kongreso inilabas na ng Malacañang. Mula sa Palasyo ng Malacañang, Raquel Bayan, ibalita mo.
10: Formal na nga nagpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang special session sa Kongreso na nakatakda sa June 17, 2026 upang talakay ng mga priority legislation na layo matatagin ang social protection, palawakin ang access to education and healthcare ng mga Pilipino at magbigay ng mas malawak na suporta sa vulnerable sector lalo na sa gitna ng ongoing energy challenges at epekto ng natural disasters sa bansa. Sa bisa ng Proclamation No. 1318, inatasa ni Pangulong Marcos ang Kongreso na tutukan ng mga nakabinding panukala. Partikular na dito ang National Center for Geriatric Health Amendment sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education. Kabilang rin dito ang panukala para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Act, ang Amendment to Universal Access to Quality Tertiary Education. Last Mile and Geographically Isolated Disadvantaged and Conflict-Affected Area School Act, maging ang Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program at iba pa. Sa pamamagitan rin ng itinatawag na special session na ito, mabibigyan daan ng Commission on Appointments upang maaksyonan na ang mga pending appointment sa mga posisyon ng cabinet level, military at foreign services na sisiguro naman sa pagpapatuloy ng katatagan ng government institutions. Firmado ni Pangulo Marcos ang proklamasyon na ito, ika-15 ng Hunyo 2026. Ito muna yung pinakahuli mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
9: Samantala, balik muna tayo sa Bagong Pilipinas ngayon sa PTV4.
11: Po ang ating monitoring, wala po tayong nakikita na anumang all sheen or all spill. At kahapon po, no, ay naglatag na rin po tayo ng all spill boom para maprotektahan din po itong area na ito. But as we speak, Sir Joshua, wala po tayo nakikita na anumang panganib dahil wala po tayo nakikita anumang tagas po ng langis na nagagaling po sa yate. Pagdating naman po sa mga pasahero, kagabi dumating na rin po ito sa may Puerto Princesa City at na-turn over rin po natin ito sa agent po ng yate at nabigyan na rin po sila ng accommodation sa may area po.
4: Okay. Pakibahagi po sa amin, Commodore, kung paano po isinagawa ng PCG ang inyong rescue operation at paano po natiyak ang kaligtasan ng lahat at ano po yung naging unang response ng PCG matapos po matanggap ang report po nito.
11: Yes, Sir Joshua. Kahapon, natanggap natin yung report halos alas 5 ng umaga na accordingly, meron na itong yate, itong motor yacht Philippine Siren 2 na sumadsad sa bandang area po ng Tubataha Reefs. So ang ginawa po natin ay agad po tayo nagpadala ng ating mga tauhan, kasama rin po ang personnel ng alas 5 ng umaga. Netong yate na ito at initially ang naging reason po netong pagkasadsad ay nakaranas daw po ng bigla ang malakas na hangin at sama ng panahon. Itong yate o tinatawag po nating squall or subasco. So habang ito po ay nakadaong sa isang anchored buoy sa may Tubataha Reef, halos 7.2 nautical miles, hilagang-silangan po ng Tubataha Reef. So ang ginawa naman po natin ay again, ang ating pong response dito ay sa pag-deploy ng ating mga tauhan. And good thing, Sir Joshua, meron din po doon that time na isang yate rin, itong motor yacht Resolute. Kaya itong mga pasahero, itong 14 na mga divers at apat na crew netong motor yacht Philippines ay nilipat po sa motor yacht Resolute. At yung naiwan naman po ng 10 kahapon, ay minomonitor po itong yate na ito. At kahapon din po, nagpadala rin po tayo ng ating barko para at least mailagay itong mga oil spill boom sa paligid po nitong yate. At kagabi, alas 8:30 ng gabi sa may Puerto Princesa City, ay na-turn over rin po natin lahat ng 14 na mga passenger divers kasama po yung apat na crew. So ngayon po ay ongoing ang ating assessment dito. At nabanggit ko rin po kayo na, Sir Joshua, na wala po tayo nakikita na anumang all spill. At ongoing na rin po ang coordination ng owner netong yate kasama rin po yung ating salvor. So ang intention naman dito, Sir Joshua, is extra kaagad magkaroon ng emergency salvage permit atas ngayon naman po maganda rin naman po yung panahon sa area, so wala po tayong dapat ipangamba.
4: Okay. Linawin na natin, Commodore Kayabyab, ito pong ginagawa nating assessment sa ngayon. Ano pong inaasahan natin makita dito?
11: Well, titingnan natin, Sir Joshua, kung meron po bang naging damage sa ilalim, no?
4: Okay.
11: Kasi ngayon, hindi pa actually kumpleto yung sinasagawa nating underwater assessment dahil as per divers po natin, nakasadsad itong ilalim at nakapatong ito sa bahura. So nahihirapan po tayo makita yung ilalim po talaga ng yate. So inaantay rin po natin na medyo mag-high tide kasi low tide din po ngayon, Sir Joshua. So hindi talaga natin makita yung kabuuang kondisyon netong hal ng yate.
4: Okay. Well, nakaka-apekto po ba yung lagay ng panahon? Dahil we understand na nag-uulan din sa mga panahong ito. Isa po ba yun sa mga challenges na nakikita natin?
11: Well, ang nakikita po natin challenge dito, Sir Joshua, is yung low tide. Kaya talagang hindi natin makita yung ilalim o yung kabuuan po ng hull netong yate. Pero ang atin naman pong intensyon, kaya naglagay rin po tayo ng oil spill boom in case po no, na nagkaroon ng butas o magkakaroon man ng oil spill or oil sheen, ay nakahanda po ang Philippine Coast Guard. At ongoing po at regular ang ating isinasagawang monitoring dito. Again, this is a marine protected area. So, yun rin po yung iniiwasan po natin.
4: Okay. Now, sa impormasyon po, Commodore, bumiyahe daw po ito, nga po, gaya na inyo nabanggit mula Puerto Princesa para sa isang diving expedition. Para po sa kaalaman din ng publiko, ano po yung mga dapat na protocols na sinusunod? Yung safety protocols na dapat na alam bago pumasok sa protected areas gaya nga po dito sa Tumataha?
11: Well, dito naman, pag marine protected area, usually may mga clearance at permit naman talaga yan. So tama kayo, Sir Joshua. Umalis po ito ng June 10 no, sa may Puerto Princesa para magsagawa po ng isang diving expedition. At ang nangyari naman dito, Sir Joshua, although maganda po ang panahon, pero ang nakikita po talaga nating reason based sa mga initial inquiry natin sa pasahero ay, at crew ay biglaan daw po ang pagsama ng panahon. So good thing at nasa anchored buoy din sila at hindi rin sila masyadong napadpad. So yun po ang nakikita nating reason ng incidenting ito. But okay. Usually may clearance naman po yan Sir Joshua before they engage into any activities pagdating po sa may Tumatahali.
4: Okay. Commodore, follow-up lang po, no, not to preempt your investigation or your assessment. Tinitignan po ba ng PCG kung may lapses sa navigation, weather monitoring, o compliance sa maritime safety ang MY Philippine Siren 2?
11: Well, kasama yan, Sir Joshua. Inaantay rin natin yung marine protest na ibibigay po ng kapitan para talaga maikwento niya kung ano yung buong nangyari. At kasama rin po yung isasagawa nating inspection po sa kabuuan po ng yate.
4: Okay. And, ano po ang mga susunod na hakbang para maalis ang barko nang hindi po magdudulot ng dagdag na pinsala sa reef? Although nabanggit nyo nga po na hinihintay nyo rin po yung para sa extraction para mahila itong yate.
11: Yes, una-una Sir Joshua, nakalatag po yung ating oil spill boom, nakaready rin po yung ating mga absorbent pads dyan at inaantayan po natin na medyo mag-high tide para at least medyo aangat po ng kaunti. Dahil nakadikit po talaga at nakapatong itong hull sa bahura, so nahihirapan talaga tayong tingnan yung ilalim nito. At although may nakikita tayong halos 6,000 liters of diesel, pero itong nature naman po, netong fuel niya ay madali po itong mag-dissipate no, in its natural way. So again, handang-handa po ang Philippine Coast Guard dito kasama po yung Tumataha Management Office. Again, ang atin pong objective as a hindi po lumala at talaga mamitigate po natin in case na magkakaroon man po ng konting oil spill dito. At we will be containing po ang lahat ng mga posibleng mangyari po dito sa area na ito.
4: Okay. Commodore, sakasakali po na mapatunayan may kapabayaan o paglabag sa maritime rules, ano po maaari maging pananagutan ng operator o may-ari nitong naturang sasakyang pandagat?
11: Well, depende po yan. Una-una sa Marine Environmental Protection po natin, meron po silang posibleng mga liabilities po dyan. Pangalawa is pwede po natin i-endorse po yan sa marina, no? At pwede po kansilahin o isuspend yung kanyang lisensya. Depende po sa magiging lalim o degree nito, magiging pinsala po sa area na ito.
4: Okay. Commodore, panguli na lamang po, mensahe at paalala nyo po sa mga yacht o private yacht owners, dive operators at turista po na bumibisita sa mga protected marine areas para po maiwasang maulit itong ganitong insidente.
11: Yes, ang atin pong paalala from the Philippine Coast Guard, una, i-check po talaga muna yung ating lagay ng panahon. Palagi po tayong makipag-coordinate. May mga nilalagay naman po mga announcement ang PAGASA. At ang pangalawa, in case na magkakaroon po ng insidente, i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard o anumang management office na in charge. At ang atin po naman pong layunin is really to ensure not only the lives of the passengers on board the yacht, kasama rin po ang pagprotekta sa ating kapaligiran, maritime environment po.
4: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Commodore Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.
11: Yes, thank you Sir Joshua at magandang hapon po.
4: Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
12: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
13: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
14: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
15: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
16: Artsy Craftsy!
15: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
17: Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster prone na bansa sa mundo. Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch,

0: Home, dito lang sa inyong People's Television.
1: Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
0: Inaabangang balita simula umaga.
2: 3 tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
3: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
4: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
1: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balita para sa bayan.

0: tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Oh, well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi nyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
1: This is, bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampangan ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas ang lipunan.
6: Leadership starts from the top.
1: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
7: Good governance. Because good governance is a matter of right.
8: Tataka naramihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
9: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
0: At matuto sa iba't ibang karanasan.
10: Yung hirap talong talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
0: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Bringing you the latest, thrilling, an action-packed update in the world of sports. With our teammates,

0: pinagmamalaking yatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na bantaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba, itik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, update sa epekto at damages ng 7.8 magnitude ng lindol. Sa Mindanao, ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense. Asik Rafi, magandang tangali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, magandang tanghali and to all our viewers and listeners, good noon.
0: Asik, ano na po ang pinakabagong datos ng OCD pagdating po sa bilang ng mga nasawi, nasugatan, nawawala at mga pamilya na apektuhan nito nga pong magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao?
1: Oh, in terms of affected families, meron na po tayong 176,186 families that were directly affected coming from 512 barangays across regions 9, 11, 12 and Barm, no? In terms of casualties, as of this morning po, we have 65 reported dead casualties. Meron po tayong 1,447 injured and 36 still missing, no? That is as of this morning. So tuloy po ang ating paghahanap doon sa mga iba pang reported missing. This covers region 11 and 12.
0: Okay. Hingi na lang po kami ng resulta, ASEC, sa resulta po ng rapid damage assessment and needs analysis sa mga apektadong lugar, particular po sa kondisyon ng mga paaralan, ospital, tulay, pantalan at maging sa mga napinsalang gusali.
1: Yes, meron na po tayong cost of damage, no? Initial 1.13 billion in terms of infrastructure na nasira. So, meron po tayong 135 roads and 41 bridges that were affected. This is from regions 11 and 12, no? Yung ating airport na nagsara, yung ating General Santos Airport ay nagsara yan hanggang kahapon. But today, binuksan na po yan ng CAAP and commercial flights will resume as of today. So, there are 48 cities or municipalities na naka-experience pa po ng mga power outages. And classes are still suspended in 210 cities or municipalities while work was suspended in 158 cities or and municipalities po. So, tuloy-tuloy will resume as of today. Okay. So, there are outages and affected pa nitong lindol.
0: Okay. Follow up po, ASEC, maliban po dun sa General Santos Airport po na bumalik na nga po sa kanilang operasyon, alin po sa mga ito yung mga nananatiling may limitadong operasyon o nangangailangan pa ng masusing inspeksyon? Yung po ba mga ospital natin ay bumalik na rin sa kanilang, o kahit pa paano, ay nakabalik na sa kanilang operasyon dahil ito po yung mga kinakailangan din ng ating mga kababayan?
1: Opo, in terms of health facilities, no, wala naman pong nagsara or grabe ang effect doon sa mga hospitals. During lang the first 3 days, mayroong yung mga pasyente ay nilabas lang nila because of the aftershocks and nagkaroon po ng immediate assessment doon sa mga hospitals natin all across the regions 11 and 12. But so far as medical services is concerned, tuloy-tuloy po yan, both public and private. In fact, yung ating DOH po ay tuloy-tuloy po ng pag-augment, no? In fact, meron po silang field hospital na tinayo sa GLAN, no? Para lang ma-augment yung existing facilities natin doon. But in general, yung ating medical services ay tuloy-tuloy po na ginagawa both the public and private hospitals po.
0: Okay. ASEC, we understand na sabi nyo nga po ay nagpapatuloy pa rin po yung inyong rapid assessment, pero may mga lugar na po bang o pa po na nananatiling delikado para sa mga residente dahil nga po sa posibilidad ng pagguho ng lupa, particular doon sa mga bulubundukin lugar, structural damage sa mga gusali, o iba pang secondary hazards na maaari maidulot nga po nitong tumamang lindol?
1: Yes, meron pa po, no? We are looking at itong Jose Abad Santos and sa GLAN area na meron pa pong mga unstable na mga lugar. Kaya meron pa po tayong binabantayan na yung mga prone to landslide. So in fact, ang dami pong landslide sa areas na yan. Nagkakaroon po tayo ng mga daming effect. May mga river channels po na apektado dahil na barahan, no? Ng mga debris from the landslide. So tinitingnan po yan ng ating MGB with our FIBOX teams, no, na umiikot ngayon para po i-assess and to come up with appropriate recommendations and interventions na maaari pong ipatupad ng ating mga local government units para maiwasan po itong tinatawag natin na secondary effect dahil dito sa
0: Okay. Asik? Right, medyo nawawala po yung inyong audio. Can we check kung tuloy-tuloy na po?
1: Yes, can you hear me?
0: Alright.
1: Okay naman po.
0: Okay na po. Asik, hingin na rin po kami ng update na banggit po itong Saglan, Sarangani, na isa sa mga isolated towns. Nabanggit po nitong Biyernes na may mga barangay pa daw pong hindi ma-access dahil nga po dito sa mga tulay na nasira at kalsada. Kamusta na po ang mga ito? Paano po ito napapaabutan ng tulong?
1: Oh, as far as major road networks are concerned, no, open na po ito, nadadaanan na po. Ang problema lang natin, itong mga secondary roads, mga barangay roads, leading to this isolated or far hard to reach barangays. So ang ginagawa po natin ay we are using our air assets, mga helicopters from the Philippine Air Force and the Coast Guard to bring itong relief goods sa bundok, no, sa mga sitios. So this morning po, 5 sitio ang dinalahan natin sa Jose Abad Santos ng mga relief goods from DSWD. Yan po ang bilin ng ating Secretary Teodoro and Secretary Gatchalian na dapat maihatid kaagad itong mga food items at mga ready-to-eat foods, food boxes doon sa 5 sitio na ito. Meron din sa Glan, and again, helicopters po ang ginagamit natin kasi mahirap po daanan pa yung mga barangay roads at kailangan pa pong i-clear para makaakyat by land.
0: Okay. Asik, isa rin po sa gusto namin kumpirmahin itong sa may malapatan sa na isa po munisipalidad sa Sarangani. Ito po ba'y napaabutan na rin po ng tulong?
1: Saan po yon?
0: Sa malapatan po. Malapatan, municipality po ng malapatan sa may Sarangani po. Na napabalita po na medyo nahihirap po napaabutan. Go ahead, Asik.
1: Yes, isa po ito sa mga munisipyo na south of Sarangani, no, na tuloy-tuloy po nating hinahatiran ng mga relief items via airlift and of course itong via sea. Ginagamit din natin, nag-ship to shore procedures tayo kasi meron tayong mga goods na nanggaling sa Davao na using Navy and Coast Guard vessels.
0: Okay. Asik, ano po ang magiging assistance naman ng pamahalaan pagdating po dito sa mga coastal communities kung saan na itala nga po ng FIVOX ang ilang hindi pangaraniwang geological effects, kagaya nga po ng itong coastal uplift?
1: Oh, ito ang tinitingnan ngayon ng FIVOX and MGB, ano? Is titingnan yung mga struktura na apektado nitong nagkaroon ng uplift, no? Ang pwede namang interventions dito, kasi karamihan dito ay fisher folks, no? Kung ano po ang pwedeng maibigay or nasiraan ng mga fishing vessel, yung mga bangka, ay tutulungan natin yan. Yung livelihood siguro apektado, but again, meron namang remedyo dyan kasi nag-move lang naman yung shoreline natin. We will coordinate with the local government units dyan kung ano pong alternate livelihoods na pwedeng ibigay sa kanila. But so far po, natutugunan po ang mga pangangailangan nila, pati na rin po yung kanilang mga requirements doon sa mga nasira nilang mga bahay.
0: Okay. Asik, ilang lokal na pamahalaan na po ang nagdeklara din ng state of calamity sa ngayon. Ano po yung mga hakbang para sa mga lugar na ito para po sa mas mabilis na pagbangon o recovery at rehabilitasyon ng mga apektadong lugar?
1: Opo, meron na po tayong 14 na local government units from Davao Occidental, Sarangani and South Cotabato na nag-declare ng state of calamity, no? Because of this declaration, mapabilis po ang mga procurement ng mga LGUs natin para makabili ng mga relief goods and of course, pag-conduct ng mga response and early recovery interventions. Isa po yan. And another one po, because of this declaration, meron po tayong price freeze na pinapatupad doon sa areas na apektado nitong lindol. Kaya dapat hindi po tumataas ang mga presyo ng mga basic commodities. Ang pinaka-importante po dito, it will hasten or fast track yung pagbibigay tulong ng gobyerno dito sa mga affected na communities. So with this declaration po, nakakatulong po ito in terms of our procurement and accounting procedures po.
0: Okay. Sa assessment po at sa perspective po ng OCD, Asik, ano po ang nakikita ninyong hamon pagdating sa rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta po ng lindol, lalo na nga po doon sa mga komunidad na lubha na pinsala na may mga establishmento at maging sa epekto sa ekonomiya nito.
1: Oh, ang hamon natin dito is how to immediately rebuild their houses, no? Tapos ang isa pa dyan na tinitingnan natin, safe pa ba doon sila mag-rebuild doon sa existing area nila? So, isa po yan sa tinitingnan ng MGB, kasi kung hindi na po safe doon sa lugar nila ngayon, we have to relocate them and construct new houses elsewhere. Kailangan po dito sa ating rehabilitasyon ay build back better. And dahil po dito, marami pong mga kabahayan na apektado. Halos umaabot na po ng 58,000, no? Sa apat na regions, but 11,000 dyan ay totally damaged. So, kailangan po mapabilis yung pagbigay tulong sa kanila in terms of assistance, shelter repair materials, pati mga repair kits, kasi ito po ang kailangan natin. Tandaan natin, papasok na rin yung ating rainy season, kaya kailangan po mapabilis, maayos at ma-rehabilitate ang kanilang mga kabahayan.
0: Okay, so nabanggit mo, ASEC, 58,000 na kabahayan at 11,000 dito, totally damaged o talagang tuluyan nasira. Kumusta po ang kanilang kalagayan sa mga evacuation center?
1: Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay una ng mga pagkain doon at tubig, no, sa mga evacuation centers. But ito po, tinutukan ng DOH yung kanilang mga health status doon, kasi kailangan po ma-avoid natin na pagkaroon ng outbreak ng anumang mga sakit, no, sa mga lugar na yan. Kasi pag meron po evacuation center, doon po yan sa mga outbreak na mga like diarrhea and other diseases, no. So yun po ang tinutukan ng DOH. All hands po sila and yung mga medical teams nila ay round the clock na minumonitor yung ating mga kababayan doon sa mga evacuation center. But in terms of food and water po, wala pong problema. Tuloy-tuloy po yan galing sa ating DSWD and even from other agencies yung suporta doon sa ating mga kababayan na nasa evacuation center.
0: Right. On that note, mensahe nyo na lang po sa aking mga kababayan na patuloy na bumabangon dahil nga po sa malakas na lindol at tumama sa Mindanao.
1: Ito po ang dahil po sa utos ng ating Pangulo, no? Tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay tulong. This is a whole of government, whole of society approach. We are making sure that all assistance will reach yung ating tinatawag na last mile, no? Hanggang sa barangay, inisigurado natin yan. We are closely working with our local government counterpart. Nandyan po lahat ng ahensya, DSWD, DOH, DPWH, yung ating uniform personnel, ating mga uniform agencies providing logistics. Kaya po, tuloy-tuloy po ito, all hands, and we are making sure that we will be able to fulfill our mission. And of course, yun naman ay sigurado tayong sinusuportahan tayo ng ating Pangulo, no? Saka direktiba niya na dapat tuloy-tuloy lang ang tulong na ibibigay natin.
0: Okay. Alam namin, kayo po'y abala. Maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense. Salamat po, ASEC Rafi.
1: Maraming salamat din po at magandang tanghali.
0: Sa iba pang balita, umabot sa 279.1 billion pesos ang nakolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue sa buwan ng Mayo ngayon taon. Ayon sa ahensya, tumaas ito ng mahigit 14% kumpara sa nakolekta noong buwan ng Mayo ng nakaraang taon. Katumbas ito ng 34.610 billion pesos na dagdag koleksyon kung saan nalampasan ng BIR ang target nito. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Mendoza na ang magandang performance nitong Mayo ay dahil sa positibong epekto ng pinalawig na filing season at patuloy na pakikipagtulungan ng mga taxpayer. Pinasalamatan din ni Mendoza ang mga tauhan at kawani ng BIR sa maayos na serbisyo at operasyon ng ahensya. Sa tala ng BIR, nakakolekta ito ng 1.434 trillion pesos na gross revenue mula Enero hanggang Mayo ng taon, na tumaas ng 5.49% kumpara sa nakaraang taon. Tiniyak naman ng ahensya na magpapatuloy ang mga reforma at programa para suportahan ang mga nagbabayad ng buwis. Nagpatawag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa Kongreso sa isang opisyal o espesyal na sesyon sa Hunyo 17 upang pabilisin ang pagpasa ng mga panukalang batas para sa social protection sa gitna ng mga hamon sa enerhiya at epekto ng mga kalamidad. Sa ilalim ng Proclamation number 1318, prioridad ang tatalakayin ng mga mambabata sa mga panukalang magpapalawak ng akses sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, nutrisyon at ayuda para sa mga mahihirap at vulnerableng sektor. Ayon sa Pangulo, kinakailangan ng agarang tulong ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao, habang dapat ding tiyakin ang suporta para sa mga estudyante, senior citizens at iba pang nangangailangan kabilang sa mga panukalang pag-uusapan ang AIX Act, mga pagbabago sa mga batas sa Educational Assistance, National Center for Geriatric Health at ang Anti-Political Dynasty Law. Gagamitin din ng espesyal na sesyon upang matalakay ng Commission on Appointments ang mga nakabinbing appointments sa mahalagang posisyon sa gobyerno. Naniniwala naman ang Malacanang na uunahin ng Kongreso ang kapakanan ng mamamayan at ang pagpasa ng mga batas na magbibigay ng agarang tulong sa mga Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo
2: Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
5: Colab
2: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World League Service.
9: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Podcast.
14: Di papahuli
15: sa mahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: 738.
2: Sports Radio.
5: 918.
17: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan.
12: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas,
16: Radyo
15: Magazine,
18: 1278 AM.
19: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service,
15: and Radyo
16: Magazine,
18: 1278 AM.
22: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
23: Ma, 5 minuto pa.
22: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
23: Ma, nasa yung notebook ko?
22: Nasabag mo na, kagabi ko pa nilagay.
23: Yung ID.
22: Nasa liig mo na.
23: Ay, oo nga pala.
22: Excited ka ba?
23: Medyo, pero kinakabahan din.
22: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
23: Paano kung mahirapan ako?
22: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
24: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
23: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
22: Yan ang masipag!
24: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
25: Dagling kaalaman.
26: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat 1 oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang 2 stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa 3rd yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
25: Dagling kaalaman!
12: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
27: Umakyat na 50 hagdan sa 1 araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa 1 araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa 1 araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
0: kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Flight PR1043, now boarding.
6: Hey, that's us!
7: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
8: Dreaming of love while cruising at high altitude.
9: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
8: Closer to heaven with 30,000 feet.
7: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
9: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
8: Leave all your worries as we soar over the clouds.
7: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
8: They'll be shooting stars through time and space.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
28: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
29: Radyo on the go.
28: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
30: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
28: Libre to ha?
30: Walang bayad?
28: Oo, walang bayad.
30: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
20: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
29: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
31: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
32: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
33: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
34: This is a public service announcement.
35: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
18: 1278 AM.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow rainfall advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat. Dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
8: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
18: Interesting na usapan.
36: Hindi heavy.
37: Tugtugang chill.
18: Suave.
38: Learning from home, they need more ring.
1: Radyo Magazine
18: 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.

0: piliin ngayong hapon. Hello sa ating Mars na si Salima Refran. Wow. Nanonood at nakikinig ngayon using our social Hello. Media platform. Magandang hapon.
1: Magandang hapon. Batiin din po natin, may nag-message dito, pinapaba sila daw po yung mga gwapong ARD boys.
0: Ah, gwapo talaga. Gwapo talaga. Pinag-desisyonan na nilang gwapo sila.
1: Sila lang nakakalam nun. Sila po ay mga ARD boys ng SM Aura. Magandang hapon po sa inyo dyan. Okay ba tayo sa trabaho?
0: Good afternoon. Good afternoon. It's Monday today. Naku, Spokes Melvin, maraming nangyari this week sa mundo.
1: Yes, no?
0: Tungkol sa mga iba't ibang mga issue at mga pangyayari sa mundo. Isa na dyan yung Iran-US peace negotiations. Bukang magkakaroon na tayo.
1: Sana.
0: No?
1: Praying, no? Kasi alam naman po natin maraming naapektuhan dito. And we need to have... For peace naman po tayo. Yung katahimikan naman.
0: Let
1: yung,
0: there be peace on earth.
1: Oh, diba? Yes.
0: Oh. And maganda to kasi kung magkaroon na ng peace treaty, tingin natin yung international travel,
1: yes.
0: Magkakaroon na ng stability kasi dahil tumataas ang langis,
1: yes,
0: nagmamahal ang mga pamasahe, there are certain flight areas na nagkakaroon minsan ng pag-igil.
1: Mga disruptions.
0: Disruptions. And we think na kung magkakaroon na ng peace treaty, magiging mas stable na at naku, marami na ulit makakabiyahe
1: yes,
0: kung saan-saan.
1: Para at makamura naman tayo sa mga plane tickets.
0: Seat sale.
1: Yes.
0: Isa pa, no? 2026 FIFA World Cup kicks
1: ayun, off. Yes.
0: Naku, ibig sabihin, may mga babiyahe na mga sports enthusiast iba't ibang lugar at para i-celebrate at manood ng mga games in relation to FIFA.
1: Big event 'to para sa atin basketball pero ito talaga yung pinakamalaking event, sports event dito sa mundo, yung World Cup ng FIFA.
0: Mm-hmm. Nako, dito naman sa Pilipinas, no? Nitong nakaraang linggo, nagkaroon ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao na naapektuhan ng ilan sa ating mga kababayan dyan. Yung ating opisina, Spokes Melvin and General Santos, medyo nagkaroon talaga ng damage.
1: Yes. Nasa mall sila, no? Nasa mall ba sila? Mm-hmm.
0: Then, ang kabahayan ng ilan sa ating mga kasamahan doon ay talaga namang naapektuhan. Mayroong mga nawasak, tanduluyan yung kanilang mga kabahayan doon. So, ang atin pong pagsuporta at pagdadasal para sa ating mga kasamahan dyan sa Mindanao na naapektuhan po nitong earthquake na ito. At magbibigay po tayo ng updates tungkol dun sa operations natin in certain offices na posibleng natamaan po nitong earthquake na ito. So tuloy-tuloy po yung disaster response and relief operations dun sa iba't ibang areas na ito. So we will be sending and posting updates po sa official Facebook page ng Bureau of Immigration.
1: Yes, at marami pa po tayong pag-uusapan. Alam mo, mga nangyayari dito sa ating mundo, dito sa ating bansa. Pero marami pa tayong mga balita na pwede nating mapakinggan. Kaya makinig muna tayo sa ilang updates sa Immigration News Roundup.
2: Ito na ang mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Adrian Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. 3 South Korean fugitives na wanted sa kanilang bansa ang naaresto ng Bureau of Immigration sa magkakahiwalay na operasyon sa Clark Preferred Zone sa Pampanga noong 22 ng Mayo. Kinilala ang mga naaresto na sina Kim Yongjin, Lee Jongha at Choi Ki-jun. Si Kim ay naharap sa kasong kaugnay ng malawakang illegal na online sports betting na umano'y umabot sa mahigit 135 milyong dolyar ang transaksyon. Sila naman ay wanted dahil sa paglabag sa batas laban sa illegal na sugal, habang si Choi ay naharap sa kasong fraud, paglabag sa electronic financial transactions law at physical injury. Ayon kay Immigration Commissioner Jolan Tribiado, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Bureau sa mga dayuhang law enforcement agencies upang matunton at ma-deport ang mga dayuhang fugitives. Kasalukuyan nang nasa kustudiya ng DI ang 3 habang isinasailalim sa deportation proceedings. Samantala, 2 babaeng Pilipina ang nasa gitna ng mga immigration officers sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong 23 ng Mayo matapos mabatid na posibleng biktima sila ng human trafficking. Ang mga biktima na may edad na 33 at 23 anyos ay patungong Kuala Lumpur, Malaysia nang mapansin ng mga opisyal ang mga indikasyon ng posibleng trafficking. Sa

0: Investigasyon. Nilami ng dalawa na inalok sila ng trabaho sa isang KTV bar sa Malaysia, ngunit wala silang mapakitang kontrata o work visa. Ayon sa BI, agad silang i-turn over sa Interagency Council Against Trafficking para sa kukulang tulong at mas malalim na investigasyon laban sa mga recruiter na sangkot sa insidente. Kaugnay nito, nagbabla rin ang Bureau of Immigration laban sa online recruitment scheme matapos ma-repatriate ang 18 distressed Filipino mula Vietnam at Cambodia. 12 sa kanila ay dumating noong ika-25 ng Mayo habang 6 pa ang dumating kinabukasan sa NAIA Terminal 3. Ayon sa mga biktima, pinakuhaan sila ng trabaho bilang live streamers at iba pang lehitimong hanap buhay sa ibang bansa. Ngunit pagdating doon, inilipat-lipat umano sila sa iba't ibang bansa at napilitang magtrabaho sa mga pinaghihinalaang scam at gaming hams. Nanawagan si Commissioner Biado sa publiko na maging mapanuri sa mga alok na trabaho sa social media at tiyaking dumaan lamang sa mga lehitimong recruitment agencies at mga ahensya ng gobyerno. Sa mabuting balita naman, kinilala si Immigration Commissioner Joelan Tribiado bilang isa sa mga top performing government officials sa pinakahuling Boses ng Bayan Index of Governance Trust and Performance Ratings ng RP Mission and Development Foundation Incorporated. Nakakuha si Biado ng 85% performance and trust rating dahilan upang pumesto siya sa ika-apat na pwesto sa hanay ng mga opisyal ng pamahalaan sa buong bansa. Nagpasalamat ang commissioner sa pagkilala. Anya, bunga ito ng sama-samang pagsisikap ng mga opisyal at kawani ng Bureau of Immigration sa pagpapatupad ng mga reforma, pagpapalakas ng border security at pagpapahusay ng serbisyo publiko. At bilang panghuling paalala, nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa mga nagpapanggap na immigration agents. Ayon sa Bureau, may mga natanggap na ulat tungkol sa mga individual na nagpapakilalang immigration personnel at gumagamit umano ng faking dokumento upang magsagawa ng illegal na inspeksyon at operasyon laban sa mga dayuhan. Pinalalahanan ni Commissioner Biado ang publiko at mga dayuhan na tanging mga otorisadong BI personnel lamang na may wastong mission order na pirmado ng commissioner ang maaring magsagawa ng immigration enforcement operations. Kinikayat din ng Bureau ang publiko na agad i-report ang anumang kaso ng pandininglang, pangungutong o pagpapanggap bilang immigration officer upang mapanagot ang mga responsable. At iyan ang pinakamainit at pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Patuloy ang BI sa pagbamantay upang masiguro na mapoprotektahan ang bansa laban sa mga dayuhang mapagsamantala. Muli sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joelan Tribiado, ito po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Alright! Thank you very much, Immigration Officer Aldrin Rosita, na hindi natutulog mabigyan tayo ng mga latest updates tungkol sa Bureau of Immigration.
2: Yan ang official na Marites ng Bureau of Immigration.
1: Oh, binansagan na namin siyang Marites ng Bureau of Immigration. So sa unang balita na galing kay Immigration Officer Aldrin Rosita, naku, tatlong pugante na naman ang nahuli ng ating Fugitive Search Unit. Napaka-active nito, no? Si Chief Rendell Ryan C. Very much active.
2: Ito yung totoong hindi natutulog.
1: Oo. Ito, ito yung action star ng Bureau of Immigration.
2: Saludong-saludo po kami sa inyo.
1: Si Cardo.
2: Si Cardo?
1: Siya yun ang ating action star ng Bureau of Immigration na nag-aresto ng tatlong puganteng South Korean. Ito ay mga online sports betting.
2: Yan, oo. Talagang,
1: bawal sa kanila yun eh.
2: Kaya pumunta rito? Grabe talaga itong mga
1: online, ginagawa nila online ngayon. Oh. Kung sa atin, ano yung karera ng kabayo online? di ba? Di ba noong unang panahon, ganun lang?
2: May mga karera yun, yes.
1: Karera ng kabayo. Ngayon, iba na. Online sports betting na sila ngayon. So, higher level kasi online na ngayon. Pero ito ay pinagbabawal sa bansang Korea at nagkaroon po ng higit 35 milyong dolyar na transaksyon.
2: Dolyar na yun, hindi yung US dollars to.
1: Yung isa dito sa mga ang problema, itong mga ganitong mga sindikato in South Korea are also related doon sa mga nambubugbog, mga mafia, parang ganun.
2: Parang nakikita mo sa pelikula na may mga sindikato sila nambubugbog.
1: Pang pelikula talaga. Ayan, kaya yung isa sa kanila, ganun din yung mga kaso, illegal na sugal, fraud, tapos meron pang physical injury kasi nga merong mga ganong mga activities kapag may mga ganitong mga sindikato. So, ay nahuli ng ating Fugitive Search Unit at haharap sa deportation and syempre blacklisting, no? Hindi na natin papayagang pumasok yung mga yan dito.
2: Kasi dapat pag mag-attempt sila pumasok, nga sa system na, hindi na sila papasukin ng ating mga tauhan.
1: Uy, nagpapasalamat din tayo sa South Korean government.
2: Ah, yes, oo.
1: Because sa kanila nang galing...
2: Very active, mm-hmm. Yes, oo.
1: Sa kanila nang gagaling ang impormasyon tungkol sa mga ganitong pugante. Kapag ka meron halimbawa na nalaman nila na nandito sa bansa, na malaman nila, ay, pugante pala namin ito, they inform us immediately through official channels, yes, para magawa ng aksyon.
2: Yes, oo. Kasi nagiging challenge nito, upon their arrival, wala pa sila sa system natin. Mm-hmm. Kaya we have no means of knowing na ito pala ay mayroon palang kaso doon. Mm-hmm. And we're very grateful din sa South Korean government.
1: Mm-hmm.
2: Yes. At sa ating pangalawang report, ang ating mga tauhan na naman, mga immigration officer dito sa ating paliparan sa NAIA ay nagkaroon ng pagsagip sa dalawang posibleng biktima ng human trafficking. Ito yung nakakaano, no? Walang katapusan. Itong mga biktimang ito, alam naman po natin, yung mga immigration officers, trained din po ito, no? Trained po sila na mag-detect at the same time, pag nakita nila na may detection ng possible trafficking, sila po in-endorse sa atin secondary inspection. At ito ay napag-alaman na ang dalawang ito, edad 33 at yung isa 23, ay patungong Kuala Lumpur, Malaysia, no?
1: Mm-mm.
2: Oo. At napansin dito na may indikasyon na posible sila ay matraffic. Alam naman po ninyo, mga kaibigan. Spokesman, alam natin pag ang Filipino nasa labas ng bansa, talagang mahirap din makapag-extend yung help yung ating gobyerno. Kaya as much as possible, dito pa lang yung ating mga tauhan ay talagang they are trained, no? Para makadetect dito. At napag-alaman din sa investigasyon na ang dalawang ito ay inalok na sila ay magtrabaho sa isang KTV bar sa Malaysia, ngunit wala silang maipakitang kontrata o visa. Alam po ninyo, mga kaibigan, spokesdana, alam na natin pag magtatrabaho sa labas ng bansa, dapat dumaraan po yan sa DMW at POA para maprotektahan sila.
1: Alam mo, ang nakakalungkot dito, Spokes Melvin, no? Kasi marami na tayong mga nakausap during our time, no? Doon sa,
2: yes,
1: sa front lines. Marami na tayong nakausap na mga biktima, yes, ng ganitong uri ng trafficking. And in many cases, ang alok sa kanila eh mga receptionist,
2: yes,
1: yung parang waitress. So ganun lang, parang ano lang, service industry. Pero
2: yes,
1: pagdating nila doon, kadalasan ang nangyayari, kinukuha yung kanilang pasaporte.
2: Yes, oo.
1: Tapos ikinikwento nila, kinukulong sila sa isang brothel, parang hotel yan, na nakakulong lang sila. Hindi sila makaalis, hindi sila makareklamo, at
2: yes,
1: wala silang sweldo.
2: At spokesdana, that's what we call modern slavery, yes, ngayon. Talagang yun talaga yung nagiging biktima, at marami na po tayong na-rescue yung ating gobyerno, pinauwi dito, at kawawang kawawa po.
1: Mm-mm, kasi ito, hindi nila pinasok yung trabahong yun. Hindi,
2: yes,
1: nila gusto
2: na
1: magtrabaho sa mga bar at maging bar girls or ma isadlak sa prostitusyon.
2: Yes,
1: they were made to believe na sila ay magtatrabaho bilang receptionist, waitress, mga assistants, pero sila ay puinersa na magtrabaho sa ganito. So nakakalungkot at nakakaawa yung mga kababayan natin na nabibiktima ng ganito. Kaya sana po wala na pong sumunod na mga kababayan natin dito sa ganito pong uri ng human trafficking.
2: Yes, oo.
1: O meron namang babala ang Bureau tungkol sa mga online recruitment schemes matapos ma-repatriate ng 18 distressed Filipinos mula sa Vietnam at Cambodia. Bali ito eh mga ito na naman yung mga scam hubs eh.
2: Yung mga scam hubs naman to.
1: Pero ito parang bago. Alam mo yung bago dito kasi dati dun sa mga scam hubs, ang alok sa kanila maging call center agents. Ito parang kakaiba kasi mga live streamers.
2: Wow. Iniba lang nila.
1: Parang magla-live stream ka.
2: Packaging parang lang yan. Alam po ninyo, iba naman.
1: Di ba yung mga pinapanood natin na mga nag-online selling?
2: Yes, oo.
1: Ganun ang alok sa kanila na magharap ka lang sa camera, magbebenta ka parang online selling na mga produkto. Pero pagdating dun, yun pa din pala. Scammers pa din and scam hubs pa rin ang kababagsakan nila.
2: Kaya sa ating mga kabayan, mag-iingat po kayo yung mga online-online na mga pag-a-apply po niya na hindi dumaraan sa mga regulating bodies ng ating gobyerno. Dapat nagtaka na po kayo.
1: Mm-hmm. Kaya ngayon nabanggit mo kanina, di ba? Kapag ka hindi dumaan sa Department of Migrant Workers, dapat, oops!
2: Yes, red flag na yon. Red flag na yon.
1: Wag na lang. Mag-isip-isip po tayo. Protektahan po natin ang ating mga sarili mula sa mga scams na ito.
2: Ito naman, nagbabala po yung ating commissioner, no? Sa mga tingnan natin.
1: Nagpapanggap. Na immigration agents.
2: Yes,
1: Mga mga scalawags.
2: Yes, alam po ninyo
1: ang luma nung term.
2: Ang alam po ninyo yung mga ganyan, Spokes Dana, maraming tayong na-experience na ganyan. Magpapanggap na isang immigration sa airport, marami din yan. Mm-hmm. Only to find out, hindi naman pala taga-immigration. Mm-hmm. Siyempre, yun ang inaano natin, yung mga kababayan. Huwag kayong basta-bastang maniniwala po, no? Hindi po tayo nagkakaroon ng mga ganyang klaseng pang-ano sa mga tao na para lang pagkaperahan. Mm-hmm. Kasi ang nakita dito, may nagpapakilalang immigration personnel at gumagamit ng mga peking dokumento upang magsagawa ng illegal na inspeksyon at operasyon laban sa mga dayuhan.
1: Mm-hmm. Pinakita sa atin ng Chief of Staff ni Commissioner Viado, no, yung dokumento na pinapakita nitong mga scammers na to. May logo pa talaga sa taas. Wow. Tapos may nakasulat doon na parang authorizing na conduct inspection at pasukin itong mga lugar na ito upang i-check yung records ng parang dalawang South Koreans yun eh. At nalaman natin na ginamit ito para makapag-extort doon sa mga biktima nila.
2: Grabe, ano? Ginagawa nila. Kaya dapat maging maingat din po tayo. Huwag lang basta. Mm-hmm. Kasi hindi yan pinapayagan ng ating commissioner na gamitin yung pangalan ng ating opisina para gumawa ng mga ganyang bagay, no?
1: Tsaka para sa mga lehitimo na mga operations ng Bureau of Immigration, ang maaari po lamang ay ang Intelligence Division natin at ang Fugitive Search Unit natin, armed with the proper mission order issued and signed by the commissioner. Walang ibang pwedeng mag-issue ng mission order kung hindi yung commissioner. Kasi yung papel na yon walang birma. May logo lang, parang print lang ng scratch paper pa nga yata, Spokes Melvin. Kaya
2: parang nakita ko rin yung parang kahit yung may linya, para it seems na ang logo parang pinagbukto, tabingi, tapos in-scan or whatever, photocopy, yun ang ibinigay. Alam mo po ninyo na tayo, we are trained sa document examination. At least sa mga kunting mga ganyan nakikita kagad natin.
1: And kung meron pong nais ipa-verify, maaaring nyo pong kontaktin ang ating National Operations Center. Ang contact info po natin ay 028-465-2400. Ulitin po natin, 028-465-2400. Kung may mga nais kayong ipa-verify na mga mission order or anything sa Bureau of Immigration para hindi po tayo naloloko nitong mga ganitong uri ng mga scalawags.
2: Yes, yung scalawags na mga terminong yan.
1: Yung pelikula, yung lumang pelikula.
2: Yung mga, alam naman po natin, mga panahon ng mga scalawags, yung mga pelikula ni yung ating The King. Di ba? Panahon ni The King.
1: Hindi ko alam, hindi ko na naabutan.
2: Ah, talaga?
1: Okay! Sa mabuting balita naman, ako kinilala si Immigration Commissioner Joel Anthony Viado bilang isa sa mga top performing government officials sa pinakahuling Boses ng Bayan Index of Governance, Trust and Performance Ratings ng RP Mission and Development Foundation Incorporated.
2: Wow! Pagsaludo, sir! Sa ating Commissioner Joel Anthony M. Viado sa pagkilala, top performing government official.
1: Oo, na ito ay napag-usapan doon sa ating flag ceremony the other week at nagpapasalamat si Commissioner. Pero nilinaw niya na ito pong parangal na ito ay nakuha niya dahil sa sama-samang pagtulong at pag-ayos ng serbisyo ng lahat ng empleyado ng Bureau of Immigration. It's a collective effort.
2: Yes, oo.
1: And yan po ang sinasabi ng ating Commissioner. He is leading the way towards a bagong immigration. Kasi gusto natin lahat, pare-parehas
2: yes,
1: tayo,
2: oo,
1: maging maayos ang serbisyo ng Bureau of Immigration. Kasi bago na to, bagong umaga na to para sa ating opisina.
2: Yes, oo.
1: Nako, talagang ikinatutuwa ito ng ating office to find out na nabigyan ng parangal ang ating commissioner because it shows na kahit papano nabibigyan ng acknowledgement ang mga improvements ng
2: yes,
1: Bureau
2: oo.
1: Of Immigration nitong mga nakaraang taon. Kasi nakita naman natin na malaki na yung pagbabago mula nung sinaunang panahon.
2: Oh, at least nag-progress. No? Nakita natin 85% yung performance, yung porsyento no? Sa trust rating. At ika-apat na pwesto sa hanay ng mga opisyal sa pamalaan ng ating bansa.
1: Naku, baka magpapapansit si Kom.
2: Antayin ko yan.
1: Magpamerienda mamaya si Kom. Dahil sa mataas ang trust rating
2: yes,
1: niya. Sana, bibisita tayo dyan sa opisina niya.
2: Oh,
1: no?
2: Oh.
1: Naku, talaga naman na napakaraming balita ngayong hapon. At isa doon sa mga importanteng balita na nakita natin ay yung mga na-traffic. At nakita nga natin doon sa video kanina na ipinadala sa atin ng Interagency Council Against Trafficking yung iba't ibang trends and modus operandi in cases of human trafficking. Hindi na yan yung dating basta nagre-recruit sa probinsya, bago na.
2: Iba na.
1: Oo, kung tayo bago rin itong mga
2: Nag-evolve din, nagiging techie din sila, no? Grabe yung ginagawa nila.
1: Kaya gusto natin maipaalala sa ating mga kababayan that the government is here to help you. Meron pong hotline ng IACAT.
2: Yes,
1: ang hotline ng IACAT is 1383. Pwede po ninyong i-contact yan at anytime o kaya naman any Interagency Council Against Trafficking na mga member agencies, maaari po tayong humingi ng tulong kung meron po tayong kilala o kaya tayo mismo
2: yes,
1: ay
2: oo.
1: Naiipit at nare-recruit ng mga human traffickers na ito.
2: Yes, wag na tayong mag-antay na mabiktima pa tayo. Dapat preventive yung dating. May mga ahensya ng gobyerno na talagang handang tumulong para at least naman po yung campaign natin against human trafficking ay maging successful po.
1: Mm-hmm. At nagpapasalamat po tayo sa mga kasamahan natin sa Interagency Council Against Trafficking na binigyan tayo ng material upang ma-share natin
2: yes,
1: sa ating mga kababayan through our program ang ilang mga paalala upang labanan ang human trafficking. Kasi kailangan talaga laging pinapaalalahanan ang ating mga kababayan para tayo rin mismo ma-protect tahan natin ang ating mga sarili from this modern day slavery.
2: Yes, so kaya nga nagpapasalamat tayo sa mga ahensya ng gobyerno na members po ng Interagency Council. At marami tayong napag-usapan, Spokes Dana. Kaya nga po, nakita natin, parang yung orasan natin, talagang hinabol naman tayo. No?
1: Nagtitiktok na.
2: Pero at least no nabigyan natin ng oportunidad yung ating mga kabayan na ma-inform natin anong ginagawa ng Bureau of Immigration. At dito po nagtatapos ang ating isang namang episode ng programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kita ko ulit tayo next week, no? Muli, ito po si Spokes Melvin Mabulak.
1: At ito naman po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng Bagong Immigration.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Mas pinalakas. Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
0: World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
7: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home. They be boring.
2: Radyo Magazine. 1278 AM.
3: Radyo Magazine. 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS. Your General Information Station.
10: Radyo Magazine. 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo. Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
14: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pamahalaan target na makapagbigay sa 2 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3 ng bagong bag sa kabuuan ng school year 2026-2027. Ang buong detalye ay hatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine! Radyo Magazine! Report! Report! Report!
2: 2 milyong mag-aaral mula kinder hanggang grade 3 ang target na mabigyan ng bagong bahag ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sa ilalim ito ng Assistance to Primary Grade Learners Program na tinawag nilang bagong bahag para sa mag-aaral. Sinabi ni Recto na ang programa ay alinsunod na din sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng tamang paghahanda ang mga estudyante at makabawas kahit papaano sa back to school expenses ng mga magulang. Laban ang nasimula na ang pinamahaging mga bag ay notebook, lapis, crayons, rulers, eraser, sharpeners at iba pang learning materials. Una lang sinigawa ang ceremonial launch sa Taytay Elementary Public School itong nagdaan June 9 kung saan ay 4,000 learners ang nakabahagi ng school bags at learning kits. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
0: Pagpasok sa Coal Resources Exploration Agreement sa pribadong sektor, minungkahi ni Senator Chis Escudero bilang alternatibo sa bagong buwis. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
3: Minumungkahi ni Senador Chis Escudero na pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ng mga non-tax revenue sources sa halip na magpatupad ng mga bagong buwis para mapalakas ang kita ng gobyerno. Ayon kay Escudero, maaaring pagkakitaan ng pamahalaan ng mga likas na yaman ng bansa, partikular ang mga indigenous coal resources sa Cagayan, Isabela, South Cotabato at Sarangani sa pamamagitan ng transparent at competitive bidding para sa exploration at production agreements. Kinit ng Senador na dapat munang sulitin ng gobyerno mga pag-aari nitong yaman bago magpatupad ng panibagong buwis. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan pa ng pamahalaan ang ilang panukalang revenue measures kabilang ang posibleng pataas ng buwis sa matatamis na inumin, ilang produktong pagkain, motor vehicle road, user's tax at excise tax sa single-use plastics. Ayon kay Escudero, kung maayos na may papatupad ang mga kasunduan sa coal exploration, maaari itong makalikom ng hanggang 1 trilyong piso na kita para sa paunang kita at humigit kumulang na 70 hanggang 100 billion pesos kada taon bilang non-tax revenue. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
0: Samantala, House leaders kinundina ang illegal deployment ng floating platform sa Baho de Masinloc. Ang pag-uulat naman iatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
4: Mariing kinundina ni na House Deputy Speakers Paulo Ortega at Che Kong-hun, maging si Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, ang umano'y illegal na paglalagay ng floating platform at iba pang istruktura sa Baho de Masinloc. Ayon sa kanila, malinaw itong paglabag sa soberanya ng bansa at jurisdiction ng Pilipinas, gayon din ang umiiral na international laws. Batay sa Philippine Coast Guard, may iba pang illegal na installation na natukoy sa lugar, 3 bagong floating buoys, isang hindi pa natukoy na spherical floating object at 2 communication antenna. Suportado rin ng Young Guns ang diplomatic protest na inihain ng DFA sa China. Kasabay nito na nawagan sila na ang agarang pagtatanggal ng mga ito sa loob ng Philippine Maritime Zones. Gait ng grupo, hindi nila papayagang unti-unting gawing artificial island ang Baho de Masinloc na anilay kaparehong nangyari sa Mischief Chief at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, nagbabala naman si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ng agresyon ng Chinese Coast Guard laban sa mga mangingis ng Pilipino at ang patuloy na konstruksyon sa lugar ay posibleng senyales ng planadong kontrol sa naturang teritoryo. Ayon pa sa kanya, hindi lamang usaping teritoryo ang West Philippine Sea para sa Pilipinas kundi isang mahalagang international waterways kung saan dumaraan ang malalaking bahagi ng pandaigdigang kalakalan araw-araw. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
0: At para sa ating panghuling balita, National Electrification Administration o NEA, pinabibilis ang power restoration sa Mindanao matapos ang malakas na lindol. Ang pagulat naman yatid sa atin ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
5: Inaapura na ng National Electrification Administration ang pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa mga lugar na sakop ng Dasoreco at Socoteco 2 matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Personal na sinuri ni NEA Administrator Antonio Mariano Almeida at iba pang opisyal ng ahensya ang kalagayan ng mga apektadong electric cooperative at ang kanilang rehabilitation efforts. Nagtungo rin si Almeida sa Glan Sarangani upang inspeksyonin ang nagpapatuloy na pagkukumpuni ng mga nasirang pasilidad ng kuryente. Patuloy namang nagsasagawa ng power restoration ang Socoteco 2 katuwang ang Task Force Kapatid. Nagkaloob din ng financial assistance ang NEA, ang One Easy Network Foundation at Amreco para sa relief operation sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Nanay, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
16: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Kasama ng ating executive producer, si Yen Calces. Ganon din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali at dyan sa ating Marulas Transmitter. At para naman sa ating FM Technical Engineer, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami, no? Sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, ano, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
22: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
23: Radyo on the go.
22: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
25: PBS Receiver.
24: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
24: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad.
25: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At ngayong araw po na ito, tayo may panauhin, ano? Siya ay Provincial Director ng Department of Science and Technology o DOST sa Davao Occidental. Sa mahigit pong 25 taon, ano, ng kanyang paglilingkod sa pamahalaan. silver na pala si Mama, no? Naging mahalagang bahagi siya, no, ng pagsusulong ng agham, teknolohiya at inobasyon para sa pambansa at sa lokal na kaunlaran. Kilala rin bilang isang mahusay na mentor at tagapagtaguyod ng edukasyon sa agham. Marami siyang natulungang kabataan at komunidad, ano, na talagang maabot ang kanilang mga pangarap. At kasama po natin ngayon si Ma'am Maria Victoria Mavic Dado. Magandang hapon po.
2: Magandang hapon po. Isang makaraghan na hapon po sa ating lahat, sa mga tagapakinig ng Radyo Magazine. Magandang hapon po, Ma'am.
0: Ayan, ano. Magsisimula na kami ng kwentuhan ni Ma'am Victoria, no? Ma'am, ano po ba, no, ang naging inspirasyon nyo, no, para talagang ialay ang inyong karera sa serbisyo publiko at lalo na po, no, sa larangan ng agham at teknolohiya?
2: Opo. Nagtagal po ako sa DOST, sabi nyo nga, ano, silver na ako.
0: Yes.
2: 25 years. Kasi happy naman po ako sa trabaho ko. Nung panahong nasa regional office pa po ako, ako ay isang bilang scholarship coordinator po dati. So doon po ako nagsimula sa regional office hanggang nabigyan po tayo ng oportunidad na maging provincial director po ng isang probinsya. May hinawakan na po akong probinsya ngayon. So, ito pong Davao Occidental na 10 years pa lang po kasi bago, pinaka-bago po na probinsya ang Davao Occidental.
0: Mm-hmm.
2: Yes po. So, mga 10 years pa lang po, 2016 po tayo nagsimula dito po sa Davao Occidental.
0: Ayun, ano?
2: Yun po, ma'am.
0: Maka 10
2: Tapos,
0: years
2: na. Yun po, scholarship coordinator po ako. And then, meron po tayo mga, ang DOST po kasi mayroong programa na DOST scholarship.
0: Mm-hmm.
2: So, nagbibigay tayo ng scholarship sa mga high schools. Yung high school natin is sa Philippine Science. And then, yung ating college naman po is sa mga SUCs po sila pwedeng mag-aral. So, yun po, nakapagbibigay po tayo ng mga benepisyo na makapag, mabigyan po ng oportunidad na makapag-aral naman yung ating mga kabataan na mabigyan sila ng oportunidad na maabot yung kanilang ambisyon sa buhay.
0: Ayun,
2: opo.
0: Ano.
2: So, sila po ay nag-aaral sa mga SUCs natin. Like dito po sa Davao Occidental, meron po tayong loan na SUC. Nag-iisa lang po ang ating Southern Philippines Aqua Marine and ano ba yan? Yung SPAMAS to. Opo. School of Technology. So, ayan. Yun po, ma'am. Yun lang po yung ating nag-iisang SUC po dito sa Davao Occidental.
0: Yes. At doon nagsimula si ma'am. Sabi nga, ma'am, nabanggit natin kanina, no, sa 25 taon ng paglilingkod po sa DOST, ano, ano po ang maituturing yung pinakamahalagang aral na natutunan po ninyo?
2: Pinakamahalagang aral po siguro is yung magbigay tulong sa ating mga komunidad, sa mga communities kasi sila po yung hindi nabibigyan ng malayo po sa ano yung mga sa city.
0: Mm-mm.
2: Malayo sila sa city, so need natin silang puta yung mga nasa grassroots po, ma'am.
0: Mm-mm.
2: So yung ating mga programa sa DOST, pinapaabot natin sa kanila. So kami sa probinsya sa DOST, nagbibigay po kami ng serbisyo sa yung kung ano po yung service na nakukuha ng mga taga-city, yun din po yung ating ibinibigay dito sa probinsya.
0: Alpha.
2: Para po kaming, katawag nga natin, is microcosm ng DOST Regional Office sa probinsya.
0: Ayun.
2: Opo, yun po. So lahat ng programa ng DOST, napapaabot po natin sa komunidad.
0: At ma'am, ano po ang maituturing yung pinakamalaking or pangunahing programa ng DOST ano, na talaga namang sa tingin nyo eh, nakatulong po ng malaki sa siyudad, sa Davao Occidental?
2: Meron po kasi tayong tinatawag na setup na program. Mm-hmm. Ito po yung ating binibigay na assistance sa mga MSMEs na gustong i-improve yung kanilang business, yung processes nila para naman yung kanilang produkto eh mailabas nila sa probinsya. Opo, yon. Tapos ma-upgrade po natin yung kanilang processes, like kunwari manual yung gamit nila, ibigyan natin sila ng mga equipment para mabago yung kanilang ma-improve yung kanilang mga process po. So, ma-improve din yung kanilang products and then mailabas na nila sa probinsya. So, hindi lang nila maibenta sa province, pwede na silang magbenta sa labas ng ng province. So, pwedeng regional na yung kanilang reach. And then ang aming aim talaga is sana mailabas nila yung kanilang products dito sa province. So, pwedeng sa region, pwedeng sa national, ganun po.
0: Talagang mapalawak pa po, ano, mapalaki yung kanilang negosyo na maabot talaga lahat, ano, kumbaga eh sabi nga nationwide, ano, ang laking tulong kasi nitong setup business, ano, marami na po tayong na-interview na talaga namang ang laki ng naging tulong sa kanila in terms of production, manufacturing, opo, ano. At
2: kasi binibigyan natin sila ng mga equipment po, like medyo marami dito sa Davao Occidental is yung mga bakery po. So, like, kunwari, pugon yung gamit nila na oven ngayon. So, bibigyan natin sila ng assistance para makabili sila ng mechanical na oven. So, meron na silang yung makikita nila yung temperatura. Mga ganun po. Kasi pag pugon, walang
0: temperature. Opo. Talagang tantsahan po, ano?
2: O, tantsahan. Itatantsa mo lang, ay, okay na to, luto na to. Hindi, may minutes na rin yan po. Ilang minuto na lulutuin yung ano nila, produkto nila. Ganun po.
0: Opo. Kumbaga,
2: tapos aside po doon, meron din po tayong mga packaging and labeling na ibigay. Tapos, yung good manufacturing practices, tinuturuan po natin sila. Mga consultancy services po ni DOST para po ma-improve yung kanilang inventory, ganyan.
0: Kumbaga, nile-level up na yung kanilang mga products, ano, pinapabilis, pinapagaan. Yes. Opo, katulad nung nabanggit ni ma'am kanina, dati walang temperature, tansya-tansya lang kung luto na ba. Eto, ano, yung mga makabagong sa gamit nila, no? Eh talagang meron ng oras, meron ng talagang malalaman mo na hindi mo na kailangang silip-silipin pa yung oven o luto na ba ito, no? So talagang
2: mag-aalam na lang yung oven nila, ay tapos na pala.
0: Luto na. Hindi na po aabutin ng pagkasunog, ano? Maiiwasan yung pagkasayang, hindi po ba?
2: Sabi nila, tostado daw, pero nasunog pala.
0: At saka kumbaga po, di ba? Kumbaga malilimitahan yung masasayang, ano, kasi minsan, diba, sabi natin, ayaw mga customers, ayaw ng medyo sunog, diba? So, talagang sakto na ang magiging pagluluto, ano? At, mama, no, paano naman po, ano, naka-impluensya yung inyong, sabi nga natin, ang inyong karanasan, ano, pagdating sa science and technology, ano, sa kumbaga eh sa kasalukuyang tungkulin nyo ngayon, ano, at pagtulong po dyan sa Davao Occidental.
2: Oo, malaki po talaga. Matagal ko rin po kasi hinawakan ng scholarship program sa region. So, sa SEI, nakita ko yung, ano, yung value ng investing in people po. So, hanggang ngayon, dala ko pa rin po yun. Kaya sa bawat programa natin, lagi ko iniisip, hindi lang sa project ko sa output, kundi kung paano ito nakakatulong sa mga tao, lalo na sa mga kabataan at sa komunidad na nangangailangan ng oportunidad. Kasi sa scholarship po, yung scholarship man, hindi lang yung scholar mismo yung natutulungan. Yung buong pamilya yung natutulungan. Oo. Kasi yung iba, syempre sa SUC lang din nag-aaral. So, medyo malaki naman yung benefits na nakukuha nila sa DOST. So, napag-aaral yung mga ibang kapatid.
0: Kumbaga, hindi lang siya, no? Pati yung kanyang mga kapatid na aambunan ng kanyang ng kanyang kumbaga allowance, ano?
2: Sa allowance. Kasi malaki na ang allowance kayo naman. Nasa 8,000 na nga per month.
0: Per month.
2: So, kung nasa probinsya ka, medyo malaki na talaga yun.
0: Ano?
2: Tapos hindi ka nag-rent ng boarding
0: ng bahay. Tapos yung pamasahe, medyo malapit lang.
2: Hindi ka na mag-aeroplano. Pero meron din po tayong ibang, ano ma'am, mga scholars na nag-a-avail na gustong, syempre, pumunta sa ano ibang university para makakuha din po ng ano edukasyon na
0: kumbaga pandagdag nila po yung kanilang allowance.
2: Kasi hindi naman po lahat ng courses meron tayo dito sa SUC.
0: Tama. So lumuluwas po yung iba dito sa Maynila, yes, ano, para makakuha no kanila mga gustong
2: course. Meron
0: po sa Davao
2: lang po. Sa Davao City lang ganyan.
0: At si Ma'am Victoria, no, eh kilala sa tawag na Mavic. Si Ma'am Mavic, eh kilala sa tawag na ate, no? Dahil sa napakadami na po niyang naging ang kanyang pag-mentorship, ano, paghubog sa mga kabataan, ano? Ano pong, ano pong masasabi niyo tungkol dito, Ma'am Mavic, ano?
2: Natutuwa po ako din sa mga scholars, ma'am. Lalo na yung, ngayon hindi naman po ako na scholarship coordinator. Pero, syempre yung mga ibang scholar na nahawakan ko dati, syempre after talaga yung tawag sa akin. So, parang naging ano ko na rin sila, naging friends na rin kami. Yung iba nga, nakikita ko na successful na sila, may mga trabaho na rin sila. Pero ma'am, lalo yung meron na tayong mga, yung katrabaho ko na rin na nasa DST na ng mga scholars. So, ayun, ate po kasi yung tawag sa, ano, sa akin dati.
0: At marami so, nang bumalik kay Ma'am Mavic, ano, na kanyang mga mentor lang nung araw. Sabi nga niya, ngayon, kasama na niya, ano. Katulong na niyang nagpapalaganap, nagtuturo din, ano.
2: Yes,
0: At Ma'am, ano pong mensahe na pwede niyong ibigay, ano, sa ating mga kabataan, lalo na yung mga nangangarap maging DOST scholar or maging bahagi din ng STEM fields?
2: Opo, ma'am, napapansin ko kasi sa kanila ngayon, ma'am, parang natatakot na mag-pursue ng science and technology. Kaya kunwari, i-invite or nagka-campaign kami for scholarship kasi meron kang exam para mag-qualify ka dun sa DOST scholarship. Ngayon, pag sa application pa lang natatakot na sila na mag-apply. Sabi ko, parang may mali.
0: Opo, bakit po kaya sa tingin nyo?
2: Hindi po, ano,
0: siguro meron po ba ito, ma'am, ano, parang kapalit pag naging scholar ka? Kumbaga, 'di ba? Syempre, alam naman natin once na naging scholar ka, eh kumbaga po 'yun eh may katumbas eh, hindi ba? Na syempre, para gastosan ako ng gobyerno, hindi po ba? Kumbaga may kapalit din naman akong dapat ibigay, hindi po ba?
2: At
0: tulad po ng
2: hindi
0: isang scholar,
2: po.
0: Opo.
2: Hindi naman po katakot-takot yung ano yung in return kasi meron silang return service, ma'am, na kunwari apat na taon nilang na-enjoy yung scholarship. So apat na taon din nilang isi-serve yun dito sa Philippines. Hindi sila pwedeng lumabas ng bansa,
0: ng bansa agad.
2: So kailangan lang nila magtrabaho kahit saan, mapag-gobyerno yan, private man yan, o di kaya meron kang business business na sarili mo, as long as kumpleto yung iyong papeles ng iyong business, pwede naman po yun. And related doon sa iyong course na kinuha. Ganun lang po yun. So, hindi naman siya two, one is to two. One is to one lang one po. Sa itong apat na taon yung course mo, apat na taon lang din yung iyong return service.
0: Hindi naman din po necessarily kailangan sa DOST, hindi ba nabanggit nyo? Basta dito lang sa Pilipinas. Opo.
2: Sa Pilipinas po. And then, yung kanila naman pong sahod, eh sa kanila yun.
0: Oo.
2: Hindi naman po nangihingi si
0: DOST na kabayaran, yung, ano?
2: Opo, number of years lang po talaga ng return service yung kailangan ni DOST pagkatapos nilang gumraduate.
0: Oo.
2: And then, during naman po sa scholarship nila, meron, syempre po, meron tayong i-maintain na grado.
0: Grades,
2: opo, 85 lang naman po sa first year and second year ata. Third year and fourth year to fifth year, passing grade na lang po.
0: Ah, okay.
2: So yun. Hindi naman po masyadong demanding si DOST.
0: Si DOST, ayan.
2: Kaya para naman po yung 85.
0: So, ayan na, yes, sa mga listeners and viewers natin, malinaw yung sinabi ni Ma'am Mavic, ha, na 1:1 lang. Kung 4-year course yung inyong natapos, 4 years kayong in return, ano, yes, dito sa ating bansa. Hindi kayo pwedeng mag-abroad ka agad, which is maganda naman, di ba? Usually, di ba, ma'am, hinihingi naman pag nag-abroad is kailangan may experience ka kahit papano, di ba, bago ka mag-abroad.
2: Yes.
0: So, eto yung pagkakataon na talaga namang makapagling lingkod ka rin, ano, sa Pilipinas, yes, dahil ito
2: kasi
0: naman.
2: Kasi, sabi nga nila, pera ng
0: bayan,
2: ginamit sa yung pag-aaral. So, kailangan mo rin mag-return service.
0: Yes. Ma'am, ano ba mga kailangan din, ano, kapag mag-a-apply dito sa scholarship na ito ng DOST?
2: Meron po kasi tayong, dalawa, yung RA 7687 tsaka yung merit scholarship. So yung RA 7687 po is yung para dun sa may tinatawag tayong below poverty line. And then yung sa merit naman po is yung merong matataas na
0: grades,
2: income yung parents.
0: Income.
2: Tapos ano lang po, kasama ka dapat sa 5% ng graduating class. Oo, so yun. Meron kasi yung i-certify ka ng iyong principal na kasama ka dun sa upper 5% ng graduating class para ka para mag-qualify ka at makapag-apply ka ng scholarship.
0: Oo,
2: para pag makapag-exam ka ng qualifying exam ng DOST SEI.
0: So bukod doon sa pagiging kasama sa top 5 halos sa school, kailangan maipasa mo din po itong exam ng DOST. 'Yan ang pinakamahalaga para ikaw ay mag-qualify.
2: Yung siguro yung ma'am, parang inaayawan ng
0: kinakatakot.
2: Kinakatakot nila na baka hindi sila pumasa. Sabi ko, hindi niyo pa nga na-try. Try niyo muna. Malay mo, makapasa, diba po?
0: Malay mo, may kasama talino, may kasama pang swerte, diba?
2: Yes, opo. Kasi meron namang, sabi nga nila yung iba, hindi sila kasama dun sa, hindi sila yung valedictorian, pero pumasa sila, mga ganun.
0: So, hindi naman kinakailangang valedictorian.
2: Kasi, 5% naman po nung graduating class. So, kung marit po, 100 kayo, so, yung 5% po na pwedeng mag-exam. Isi-certify po ng principal yun, ma'am.
0: Ayan.
2: Tapos, kailangan in good health ka rin, meron pag good moral, galing sa school. Yun. Pero, yung form naman natin, ma'am, downloadable siya sa SEI na website, www.sei.dust.gov.ph.
0: Siguro akala nila, ma'am, napakahirap mag-apply at napakahirap ipasa. No?
2: Opo, yes. Oo. Po.
0: So, sabi nga, wala namang masamang mag-try. Ganun talaga. Hindi mo malalaman kung hindi mo itatry, di ba?
2: Yes po. So, kailangan wag lang matakot, mag-try lang.
0: Oo.
2: Kasi kung may opportunity ka, i-grab mo na yun.
0: Mm-mm, tama naman, ano? Paano mong malalaman kung hindi mo susubukan, hindi po ba? At ma'am, ano po kaya ang vision para sa DOST Davao Occidental sa mga susunod pang taon?
2: Gusto kong makita sa DOST, sa Davao Occidental na probinsya na mas malapit pa sa mga tao at mas maraming buhay pa ang naabot namin, na matulungan namin. So, nais natin mas maraming MSMEs ang magiging competitive, na may labas nila yung kanilang mga produkto sa labas ng probinsya. And kasi ma'am, sa ngayon medyo hirap kami na maghanap ng cooperator para sa setup. Kasi hindi lahat merong papeles. Kasi pag nag-apply ko for setup assistance, marami din yung mga kailangan. Oo, na anong tawag na requisites na kailangan nilang i-submit, like yung kailangan 3 years ka na existing na MSME, ganyan. Tapos dapat meron ka mga business permit, meron ka mga financial statements, mga ganun. So medyo din, pero kailangan kasi natin sa business yun. Kailangan din natin man, like yung sa BIR, kaya natin sumulong sa kanila, ganyan. Opo. So, yun lang yung parang challenge namin dito sa probinsya.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, ang gusto din po namin, is maraming mga kabataan na makapasok po sa DOST scholarship. Kasi medyo hirap din po kami dito na parang nasa, like last year, nasa 200 lang ata yung aming applicants sa buong probinsya.
0: Mm-hmm.
2: And parang isa, dalawa lang yung umapasa sa scholarship. Yun naman, ma'am, ang ginagawa namin is nagkagawa naman kami ng review classes.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Inaano namin, kinukuha namin na reviewers is yung mga DOST scholar graduates naman po natin na nandito na rin sa sa probinsya, bumalik na sila sa probinsya and nagtuturo na rin sila sa National High School. So, yung inaano namin sila, kinukuha namin sila as sila yung magre-review sa mga posible na mga DOST applicants. Yan yun, ma'am. Nagagawa kami ng review sa kanila para po meron ng parang para matest nila yung kung paano yung mga questioning, paano yung, kasi marami yun English, science, abstract, mga ganyan. Sa questioning, ganyan. So,

0: Gampilitan eh. Sige na, mag-apply kayo. Tutulungan namin kayo. O, di ba? Ayaw nyo pa ba yun?
1: Kasi, minsan nga, pumupunta talaga kami din sa, meron din kami isang isla kasi dito. Meron tayong 5 na municipalities dito sa Davao Occidental. Ang isa doon is yung isla ng Sarangani Island. So, yun ma'am, medyo hirap sila doon sa internet. Eh ngayon, yung ating application is through online na
0: online.
1: So, tinutulungan namin sila kung paanong makapag-apply through online. So, pinupuntahan namin sila doon.
0: Or pinapapunta.
1: Kami na nagpipicture sa kanila kasi kailangan ng ID. So,
0: talagang lahat binibigay na nila, yes, ma'am, ano, para lang talagang dumami ang mga aplikante. Ano?
1: Yes,
0: sabi nga, pag dumami, malaking tulong din po yun, hindi ba, kapag sila'y nakatapos. Ano? At yes, panghuli na lang, ma'am, ano, kung meron po kayong nais ipamana or iwanan, ano, para sa susunod na henerasyon, ano po ito at bakit? Ano? Ayan, sabi nyo nga, talagang ineengganyo nyo yung mga kabataan na, sige, mag-take kayo, eto, tutulungan namin kayo hanggang sa internet, kulang na lang dalhin yung internet doon, eh, no, ma'am? Or sila ang dalhin sa DOST office para may internet, ano? Yes, ma'am.
1: Siguro po, ang gusto kong iwan ay yung paniniwalang kaya natin gamitin ang kailangan para makatulong sa ating kapwa. Kasi ang tunay na tagumpay, hindi lamang tungkol sa personal na achievements. Mas mahalaga kung maraming tao pa natutulungan, na-inspire mo, at nabibigan mo ng pagkakataong maabot ng kanilang mga pangarap. Hindi lang pangarap nila, pero yung pangarap ng ibang tao rin. Parang ripple yun, ma'am, nakaka-inspire ka ng ibang tao. So, ikaw din mag-i-inspire ng ibang tao. Mag-motivate ka din sa ibang tao. So, kung may mga kabataang mas pinipiling mangarap ng mas mataas at maglingkod sa bayan dahil sa ating naging trabaho, so, malaking bagay na po yun sa atas. Ma'am, meron din po yung parang kunwari, yung mga natulungan mo, parang yung iba yung
0: dating,
1: yung achievement, yung success ng iyong tulong, kunwari, kalugong kanila, tapos, ma'am, thank you po sa DOST, kasi natulungan kami, ganyan. Parang,
0: sarap sa pakiramdam, yung makatulong sa ibang tao.
1: Opo.
0: Lalo na nakikita nyo, na talagang successful din yung inyong mga naturuan, yung mga dumaan sa inyong mentorship, Sabi nga, ang laking bagay nun, tapos pagdating ng araw, sila naman yung tutulong, hindi po ba? Oo,
1: yes,
0: kumbaga, magmumultiply yung inyong mga natulungan,
1: Yes po. Kaya nga po, ini-encourage namin yung mga scholar graduates na tulong kayo. Madagdagan yung inyong mga lahi.
0: Opo. Dumami na dumami. Oo.
1: Kasi hindi lang po, ma'am, meron din po tayong mga scholars na entrepreneurs na rin ngayon. Nag-away na rin sila ng set up program natin.
0: So, 'di ba, napakaganda noon, naging scholar lang siya ngayon, set up kasali na sa set up program. At 'di ba, nakakatulong na rin sa ibang mga tao na mabigyan ng trabaho, hindi po ba? Nako, napakalaking bagay talaga ng DOST, sabi nga. At mama, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob nyo dito sa amin, sa programang Home Eco Nanay. At panghuli na lang po, mensahe sa ating mga listeners and viewers, Mama Vic.
1: Isang makaagham na hapon po sa mga listeners and yung sa ating mga kabataan na gustong maging scholar, pwede nyo po kaming puntahan sa aming opisina dito sa Davao Occidental. Nasa loob po kami ng SPAMAS campus. So kung ano din yung iba niyong mga pangangailangan na related dun sa siyensya, teknolohiya at inobasyon na gusto niyong

0: maging ang dito, makatulong sa inyong mga business, pwede po kayong pumunta o bumisita sa aming tanggapan na nasa loob po ng Spamas Campus. Sa poblasyon lang po kami ng Malita, Davao Occidental. Yun po. Maraming salamat po, ma'am, sa pag-invita.
1: Maraming salamat po. Nakasama po natin ang ate ng Davao Occidental, si Ma'am Maria Victoria Dado, ang Provincial Director po ng DOST Davao Occidental. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
0: Thank you po.
1: Samantala, bibigyan daan po muna natin ng ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, home ekananay.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
11: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Tamang impormasyon.
15: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
16: Kabataan, kasama sa usapan.
17: RG!
15: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
18: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
19: Marinela. Sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: At ay dadako na no, para sa wise tips ni nanay. Sabi nga, sa panahon ngayon, mabilis na nga nakakakuha ng impormasyon at tulong mula sa Artificial Intelligence o AI. Bagamat maraming benepisyo ang AI sa pag-aaral, trabaho at pang-araw-araw na gawain, ano, maaari rin naman itong magkaroon ng negatibong epekto kapag labis po itong inasahan. Sabi nga, mahalaga nga malaman kung paano nakakaapekto ang AI sa ating pag-iisip at kung paano ito magagamit sa mas responsable at mas malusog na paraan. Una, pinapagawa mo na lang daw ang iyong homework, ano? Sa AI, hindi mo na nahahasa ang iyong sariling isip. Hindi ka na nag-iisip. Takbo na kagad kay AI. Dapat gamitin ang AI bilang tutor lang. Hindi mo papagawa sa kanya mismo yung iyong mga aralin. Hindi ka na rin nagre-research. Umaasa ka na lang ng sagot ng AI. Pero dapat, 'di ba, bini-verify mo pa din yung impormasyon na binibigay ni AI. Nawawala ang iyong creativity. AI na lang ang gumagawa ng lahat ng idea. Sabi nga si AI na ang nag-iisip. Hindi ka na nag-iisip, ano? Dapat gamitin lang po ang AI para sa brainstorming. Halimbawa, tanungin mo, AI, di ba mas maganda to? Kasi sumasagot si AI, di ba, sa lahat ng tanong mo. O, di ba, yung inisip mo, dapat nag-isip ka muna. Tapos, AI, ganito kaya ang gawin ko. Ganito, sasabihin mo sa kanya. Tapos, sasagot siya sa iyo, di ba? Magbibigay siya ng ideas kung ano yung pwede mong pagpilian pa, hindi ba? Hindi yung sasabihin mo, AI, gawa mo ako nito. wala na, hindi ka na nag-isip. Humihina ang iyong problem-solving skills. Hindi mo na kasi sinusubukang sagutan ang mga problema sa iyong sarili. Inaasa mo na kay AI, try mo munang subukan, ano, bago magtanong. Try mo munang isolve. Kung hindi talaga kaya, edi patulong kay AI. At least sinubukan mo. Mabilis kang madistract. Palaging nagtatanong sa AI kahit simpleng bagay lang. Oh, ayaw na talagang mag-isip eh, no? Basta nagtanong, diretso na kagad kay AI. Pero hindi dapat, ano? Dapat gamitin lang kapag kailangan. Hindi yung basta-basta na lang, ano? Hindi mo na natatandaan ang impormasyon dahil laging nakaasa sa AI. Minsan din take down ng notes, ano? Habang gumagamit ng AI para naman na alam mo din, ano? Meron kang notes na babalikan. Humihina ang iyong writing skills kasi nga si AI na ang nagsusulat ng lahat ng kailangan mo eh. Sasabihin mo lang kay AI, gagawin na niya lahat, mag-isip, mag-research, lahat. So, pagbigay sa'yo, ipapasa mo na lang. Dapat ikaw magsulat, ano? Sabihin ni teacher, hindi mo to sulat kasi alam naman natin si teacher, hindi ba, sa tagal ng pagtuturo at pagsasama ninyo ni teacher, kabisado rin yan, no? Ang iyong writing skills. Yun nga, nagiging tamad ka ng mag-isip. Instant answer lagi ang hanap mo. Kasi itatype mo lang, sasagutin na lahat ni AI kung anong mga pangangailangan mo. Hindi dapat ganun. Gawing learning partner si AI. Ang AI, ano? Partner lang. Gusto mo ba pagdating ng araw at ikay nakatapos? Si AI ang iha-hire, hindi ikaw? Dahil lahat ng pangangailangan mo sa school, si AI lahat ang gumawa. E di si AI na lang ang kuhain pagkatapos, pagka-graduate mo. Minsan, mali naman ang impormasyon, pero sige ka pa rin. Tiwala ka pa din. Kasi ayaw mo nang mag-research eh. Diba? Pero dapat minsan, sabi nga natin, partner lang siya, katulong lang siya, tutor mo lang. Yung hindi mo alam, pwede mong itanong sa kanya. Eh, wag naman lahat. Hindi naman ako naniniwala na lahat hindi mo alam, ano? Bumababa na rin ang confidence mo sa sariling kakayahan. Pakiramdam mo, AI lang ang tamang sagot. Kaya, wala. Lahat. AI na lang. So, masama ang AI kapag ito ang nag-iisip para sa'yo. Kapakipakinabang naman ang AI kapag tinutulungan ka nitong matuto, mag-isip, at maging mas mahusay sa sarili mong kakayahan. Yun ang tatandaan nyo. Ah. Kapag si AI na lahat, hindi maganda. Pero kapag ka natutulungan ka ni AI, maganda yun. Hindi ba? Nai-improve mo ang iyong talent. So, yun. At,
17: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Para naman sa ating recipe ni Nanay. Pumpkin malunggay with pineapple. So, ang mga sangkap po na gagamitin natin, giniling na baboy, dinikdik na bawang, sibuyas, hiniwa, kalabasa, hiniwa ng pakudrado, pineapple tidbits, pwedeng yung nakalata. Pero titiktikin nyo yung sabaw, huwag nyo isasama yung sabaw. Evaporated milk, asukal, malunggay dahon, at saka mantika, panggisa natin, ano? So, ang paraan po ng pagluluto ng ating pumpkin malunggay with pineapple. Siyempre, una igigisa po natin sa mantika ang bawang at sibuyas. pagkayan medyo brown na at yung ating sibuyas medyo transparent na yung itsura niya, pwede na nating idagdag yung ating giniling ano para maigisa natin ito. Para maluto ito, ano, hayaan nating maluto sa loob ng mga 5 minutes yung ating giniling na baboy, ano. Pagka nag-iba ng kulay niyan, 'di ba? Pwede na rin nating ilagay yung ating kalabasa, yung ating tidbits, pineapple tidbits. Pwede nating dagdagan ng konting tubig. Konti lang, ah. Tapos evaporated milk, ilagay din natin, ah. At tapos, dagdagan ng konting asukal. Konti lang, ah. Takpan natin ito at hayaang maluto ng mga 4 to 5 minutes, ano, or hanggang sa lumambot po yung ating kalabasa. Tingnan din natin, minsan tusukin natin ng tinidor. Diba? At pagkaluto na yung ating kalabasa, eh pwede na rin nating idagdag, ano, yung ating malunggay leaves, ano. Haluin natin ito ng bahagya at ihain. Pwede itong sabayan ng pritong isda, diba? Para partner, gulay at isda. Pero may karne na rin, eh, diba? May giniling. Kung ayaw nyo naman ng isda pa, tipid-tipid, pwede na yan. Kasi may karne na, tsaka may gulay na eh. So, ang pumpkin malunggay po with pineapple ay mula yan sa Region 5, Bicol. Samantala, babatiin lang natin ang ating mga regular listeners and viewers. Si Sean Kyle Flores, good afternoon, Ma'am Shi Marinela. Today is 35th anniversary of Mount Pinatubo eruption here in Pampanga. Thank you and God bless. Kay Angelo Redaha naman, payday today, you know. Ayan, dahil 15 ngayon. Mababait ang mga nanay sa mga tatay, ano, mag-e-entrega ng kanilang mga sweldo. Ganun din kay Mindland Grace, maayong hapon po sa lahat. At syempre sa aking ating nenet at kuyang Andy, dyan sa Gabby's Diner. Sabi nga, you're fired, Myla. Ah, diba? Ganun din kay na Madam Cecil at Edwin, Boss Edwin Valenzuela ng Gabby's Diner. Ano? Sina Chef, Rica, and Fernan, si Ate May, si Diching Rose, si Mylene, si Michelle, si Marlon, hindi ko pang nakalimutan, ano. Yun. Ay, kay Sister Con. Ayan, hindi ko nang nakalimutan si Sister Con tsaka si Sister Fe ng St. Paul University, San Miguel, Bulacan. Hello po sa inyo, Sister. At kay Ma'am Crystalline, ano. Maraming salamat po sa inyo. At tayo po yung magpapaalam na, no? Maraming salamat sa naging panauhin natin kay Mama Maria Victoria Dado, ang Provincial Director ng DOST Davao Occidental. At hindi daw makita ng aking ating. Sobrang busy mo kasi ating, kaya hindi mo na makita. Biglang ganun eh, nagtampo ba? Maraming salamat sa ating mga nakasama, no? Ang ating executive producer, si Yen Calces at Hazel. Ganun din sa ating FM engineers, si Emil, Bright, Norvin, Ivan, Gian, Avi May, at syempre sa ating RM, sina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, sa Marolas Transmitter. At magarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras. dito po sa ating programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
19: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
14: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo, Publico Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
20: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
21: Hala, totoo? San ka sumali?
20: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
21: Naku po! Juan! Scam yan!
20: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
21: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
20: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
21: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
20: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
21: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
20: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
22: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
21: Kaya huwag magpabudol, bes!
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: This is a public service announcement.
28: A public service announcement
27: from PBS,
28: Presidential Broadcast Service
27: at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
14: 1278 AM.
23: This is a public service announcement.
29: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
23: This is a public service announcement.
28: A public service announcement
27: from PBS,
28: Presidential Broadcast Service,
27: and Radyo Magazine,
14: 1278 AM.
30: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
31: Radyo on the go.
30: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
32: Yay!
33: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
34: PBS Receiver.
33: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
30: Libre to ha?
33: Walang bayad?
30: Oo, walang bayad.
34: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serbisyong kailangan.
2: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pangulong Marco sa biyaheng Russia ngayong linggo para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Mula Malacanang, may pag-uulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Biyaheng Kazan, Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa June 17 hanggang 18 upang pangunahan ang pagdaraos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit, lalo't ang Pilipinas sa nagsisilbing ASEAN Chair para sa taong ito. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary Dominic Imperial na makakasama ng Pangulo bilang co-chair si President Vladimir Putin. Mahalagaan niya para sa Pilipinas ang biyaheng ito, lalo't ito ang unang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Russia bilang presidente ng bansa. Sa kaganapan, inaasahan na pagkakaroon ng review sa progreso ng ASEAN-Russia Strategic Partnership na nakatutok sa energy food security, trade investment, people-to-people exchanges at iba pang areas of cooperation. Ilan lamang sa mga inaasahang outcome documents ay ang Kazan Declaration 2026 at Joint Statement on Energy and Cultural Cooperation.
3: Across all the three pillars, so political security, economic, and social-cultural. So these are areas of cooperation where the Philippines actually benefits, as well as the region. So also taking into consideration that that Russia has long been a dialogue partner of ASEAN. So with that role, the Philippines as chair, it is our role to be able to pursue these external relations with our dialogue partners.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, Senate Majority Bloc handang tumugon sa pinatawag na special session ni Pangulong Bongbong Marcos sa Miyerkules. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Inahayag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na handa ang Majority Bloc na tumugon sa pinatawag na special session ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa June 17. Ayon kay Zubiri, itinakda ng alas 9 ng umaga ang session nila sa Miyerkules at sumang-ayon na rin dito ang Kamara. Malinaw at urgent anya ang agenda sa special session kabilang ang mga panukalang may kaugnayan sa serbisyong pangkalusugan, pondo para sa edukasyon at ayuda para sa mga Pilipinong dumaranas ng krisis. Sinabi ng senador na ang mga usaping ito ay may direktang epekto sa buhay ng maraming pamilyang Pilipino na umaasa sa mabilis na pagtugon ng pamahalaan. Bukod dito, binigyang din ni Zubiri na mahalaga ring magampanan ng Commission on Appointments sa CA ang tungkulin nito sa pagbusisi sa mga nominasyon para sa mga posisyon sa gabinete, militar at foreign service. Dagdag pa niya, napatunayan na ng Senado sa mga nagdaang hamon na kaya nitong lampasan ang mahihirap na sitwasyon at magpatuloy sa pagtupad sa tungkulin para sa mamamayan. Ginit din ng Senate Majority Leader na walang dapat maging dahilan para maantala ang trabaho ng Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, Department of Agriculture naglunsad ng programang Local Vaccine Development laban sa ASF at FMD. May pag-uulat si Ray Ferrera.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Inilunsad ng Department of Agriculture ang Animal Vaccine Development Program na layuning paunlarin ang sariling bakuna ng bansa laban sa malalalang sakit ng hayop. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ang pagpirma ng kasunduan kasama ang Bureau of Animal Industry, Philippine Carabao Center at Central Luzon State University. May pundong 104.9 milyong piso sa loob ng 3 taon ang programa na tututok sa pag-develop ng bakuna kontra African Swine Fever at Foot and Mouth Disease. Kasama ito ang pagtatayo ng Biosafety Level 3 Laboratory para sa mas ligtas na pag-aaral ng mga high-risk animal disease. Ayon kay Laurel, layunin ito mapalakas ang lokal na produksyon ng bakuna, bawasan ang pag-asa sa importasyon at palakasin ang proteksyon ng livestock sector laban sa mga outbreak. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Respira la gas. Respira el agua.
3: Radio Filipinas.
2: Radio. Público.
4: Radio Filipinas and Capital. 104.3 Colab.
2: Colab.
5: World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
7: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
6: Radio Magazine 1278
7: Sports Radio 918
6: Radio Pilipinas Radio Publiko 738
7: at Radio Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
7: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
0: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
8: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278. AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay!
14: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
20: PBS Receiver.
14: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
14: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
8: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
21: Pilipinas, 3:09 ng hapon. Oras na ng talakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
22: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendly hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat 'yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
2: Green Mindset
22: sa Radyo Magazine 1278 AM.
21: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 15, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
6: Set your mind to think green.
10: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
6: Green Mindset.
10: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
21: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Sa tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ay ngayong hapon, ako special po itong araw na ito dahil kung kayo po ay laging nakatutok sa ating programa, tayo po no, ay in coordination with our Department of Science and Technology sa atin pong DOST para po ma-feature po natin yung iba't ibang innovations and technology na makakalikasan at nakakatulong po no, para sa ating mga kababayan. Pero ngayon pong hapon na ito, bibigyan naman po natin ng spotlight yung atin pong mga estudyante, yung atin pong mga mag-aaral na ganito rin po yung hangarin. Tayo po no, ay natutuwa sa ating programa dahil naniniwala tayo na habang bata yung atin pong mga kabataan at yung atin pong mga estudyante na nagmamalasakit sa ating kapaligiran, iyan po talaga yung gusto natin at talagang kinakailangan po ng ating bansa. At ngayon pong hapon, makakasama po natin ang atin pong mga kaibigan na mula po sa Nueva Ecija University of Science and Technology. Makikipagkuwentuhan po tayo patungkol dito po no, sa mga green products, sa kanila pong mga innovations na likha po ng kanilang mga estudyante. Kaya naman po, ngayong hapon, kung simulan po natin yung ating kwentuhan, talakayin po natin itong mga eco-friendly and sustainable products na binuo po ng mga mag-aaral mula po sa Nueva Ecija University of Science and Technology Fort Magsaysaya Campus. Makakasama po natin sa kwentuhan ngayong hapon si Assistant Professor R.B. F. Muyot, gayon din po no, yung ilan sa atin pong mga student researchers na sina Maria Jessica Pagaduan, Angeline Pinzon at Milton J. Trinidad. Magandang hapon at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
19: Magandang hapon po Sir Manuel and sa atin pong mga iniigilaw na taga-subaybay ng ating programa. Una po sa lahat, sure, ay nagpapasalamat po. Ipinatawag po ng aming mahal na director na ngayon po ay nasa emergency meeting sa administration. Ang amin pong taus-pusong pasasalamat sa inyo pong ginawang invitasyon at pagiging bahagi ng ating programang Green Mindset mula po dito sa aming Bulbundupi ng Sierra Madre sa aming namalanawigan ng Nueva Ecija. Kami po ay nagpapasalamat sa oportunidad na inyo pong ipinagkaloob sa amin upang maibahagi po ng aming mga minamahal na mga mag-aaral ang kanilang mga nararamdaman at ginawang salik, pananaliksik hinggil po sa mga green products na ito naman po ay bahagi ng inisyatipo na aming pinamahal na pamantasan tungo po sa pag-implementasyon ng mga SDG initiative na nakaagla po dito po sa programa ng ating United Nations and as well po sa mga environmental awareness and advocacy na patuloy po namin ni-implement dito po sa aming minamahal na universidad. Particularly po dito po sa aming minamahal na campus dito po sa Port Magsaysay. Dahil ang aming pong minamahal na campus ay malapit lamang po ito sa pinakamalaki, isa sa pinakamalaking kampo ng military, which is the Ramon Magsaysay Bantokamo. Thank you po.
21: Nako sir, kami po ang dapat magpasalamat dahil po sa inyong tulong ay mas maipapakilala po natin at maipapakita po no kung gaano po kahuhusay yung ating mga mag-aaral ngayon at kung gaano po sila ka-eco-friendly. At sir, para magkaroon lang po no ng brief idea yung atin pong mga listeners, yung atin pong mga kababayan, sir, pwedeng kayo na po ba ang magbigay lang po no ng quick background mapatungkol po sa Nueva Ecija University of Science and Technology? Dahil kami rin po, no, I'm very curious na kapag tagged as a Science and Technology University po yung isang mapaaralan, ano po ba yung ibig sabihin nito?
19: Ang aming pumilamahal na pa na universidad, aming pagpamuntasan, ito po ay nagsimula as a Wright Institute po noong 1908. Ito po ay na-develop noong mga panahon ng Amerikano. Nag-implement ho ang mga Amerikano na nag-establish sila ng mga trade school sa iba't ibang paanig ng Pilipinas. Particular po, dito sa aming minamahal na nanawigan, ito po ay nagsimula din bilang Nueva Ecija Trade School na naibol po ito sa Central Luzon School of Arts and Trades. And noon naman po 1964 na ay naging Central Luzon Polytechnic College at noon po 1998 sa pamamagitan po ng batas na pinirmahan ni dating Pangulong Ramos, ang dati pong Central Luzon Polytechnic College ay na-convert into Nueva Ecija University of Science and Technology na na-specialize po sa science and technology. Yun po ang isa sa particular banner ng aming minamahal na pamantasan na mag-conduct ng mga different researches, extension and training, particularly sa science and technology. And ito lamang po mga nakalang taon ay isa po ang aming minamahal na pamantasan sa na-approve na mag-open ho ng College of Medicine. Isa po sa pinupukusan din ng aming minamahal na campus, oh, ito nga po ay ang pananaliksik na kusan po ang mga mag-aaral ay napukontak po ng kanilang mga different studies and project na may kilalaman po sa siyensya at teknolohiya, particular po ang paggamit ho ng mga indigenous materials. At po mga indigenous materials na ito, and sa po ang mga ways possible na maging contribution na aming minamahal na campus. Gil po dito sa environmental concern ay ang pananaliksik ko at mga proyektong may kinala sa waste utilization ng materials na ito po, mga indigenous materials na ito, sir, ay nandito lamang po sa aming kapaligiran. So, kinikontribute po ng aming minamahal na campus. Nakasama na ho ito, naka-integrated na ho ito sa aming research manual and policies. At patuloy po namin itong ini-implement sa pakikipagtulungan po ng aming mga mag-aaral na kung saan sila po ay talaga namang inibigyan ng focus ang pagpapahalaga sa particular no, sa environment at sa kung ano man po ang mga different agricultural products and other resources po mayroong particular dito po sa aming minamahal na lalawigan. Yun po, sir.
21: Ayun po, no, yung journey nitong Nueva Ecija University of Science and Technology. At gayon din po, no, talagang very relevant, talagang malaki po, no, yung pakinabang nitong mga courses and trainings na inyo pong ipinagkakaloob. Ngayon, sir, pag-usapan po natin yung naging journey po ng inyong mga estudyante dito po sa pag-develop nila ng kanila pong mga green products, nito pong mga eco-friendly and sustainable products na ito. Overall, sir, paano nyo po i-describe ba yung kanilang naging journey? Nahirapan po ba sila dito sa challenge na ito para po ma-produce itong kanilang mga produkto?
19: Siguro po, sir, as the advisor, ako po, ang talagang naging kontro po dito sa mga batang ito, sa amin yung mga mga ay una po sa lahat, ay tumingin ng mga iba't ibang suliranin, meron ng aming particular ng aming mga karatig komunidad. So in-encourage po namin sila, binigyan po namin ang aming mga kaukulang suporta sa kanila para mag-obserba sa mga iba't ibang suliranin na meron po ang particular ang aming mga kapartner na mga community and even po yung mga organisasyon at kooperatiba na meron ho na meron na po sana meron ho kaming established na partnership and particular ho dito po sa aming mga estudyante ay sila po ay nag-oobserba ng mga iba-ibang suliranin or problem na meron ho ang community, meron ho ang iba-ibang organization at yun po ang nagiging basehan ho nila para mag-isip ng iba't ibang solusyon. Isa na ako yung particular ho dito, yung may kinalaman ho sa waste, sa environment, at kung ano man po meron ang ating different SDG ng ating United Nations na kung saan tumutugma po ang tinutugma po ang kanilang mga projects at ang kanilang mga researches po. So sa madaling salita po, Sir Manuel, hindi rin po ganun kadali ang naging journey ng ano pong mga mag-aaral sapagkat sila po mismo kahit na limited lang magbuo ang kanilang mga resources ay nagawa po nilang magsaliksik ng higit pa sa kanilang kakayanan at saabot po ng kanilang kaalaman na aming po binabahagi sa kanila. Yan naman po ay kanilang ini-explore pang mabuti ang mga different na solution po dito sa mga suliranin o mga different concerns po ng aming mga kapartner na community and institution at iba pa po.
21: So yun po, no, mayroong problema at ito pong ating mga mag-aaral ang katuwang po natin, no, para magkaroon po ng solusyon na itong mga problemang ito. At sir, kanina po, no, nabanggit nyo na yung commitment po ng inyong paaralan sa pagtugon po, no, dito sa ating United Nations Sustainable Development Goals. Gaano po kahalaga para sa inyo at para din po, no, dito sa specific subject na ito na talagang tumugon po, no, dito sa mga hinihingi ng atin pong UN SDGs.
19: So, yan po, sir, ay isa po talaga yan sa anong paman po ay isa na sa bahagi ng aming mission and core values na ang aming huminamahal na pamantasan ay magkaroon din ng contribution dito po sa mga iba't ibang suliranin meron even the global na community. Kaya po sa dito po sa aming minamahal na campus in particular ay talaga pong ini-implement at sinasama po namin yan hindi lamang po sa research session and training maging po sa amin pong instruction and even po dito sa ginagawa po namin mga different learning resource materials. So, ini-integrate po talaga namin as well in practical to sa real life ng mga aming minamahal na mag-aaral. Talaga kong pinapractice po namin yan. Halimbawa ko siya, bigyan ko pa ng isang sample. Halimbawa, yung bond paper na usually, di ba, tinatapon na po yun, yung mga notebook na dito po sa aming minamahal na campus, nire-recycle po namin yun. Ginagamit po namin ang mga used bond paper as our also handouts. So double purpose po siya, sir.
4: Mm-hmm.
19: And particular po, itong mga waste materials po namin dito, na nandito lamang sa paligid namin, ginagawan po namin ang paraan yan para paano po yan i-apply at paano yung magamit as a part of our instructional materials as well. Yung mga amin po mga minamahal na mag-aaral ay ginagamit din po nila yan doon sa kanilang mga asignatura. Halimbawa po, ang National Service Training Program. So sila po ay mayroong mga proyekto sa na community development as well as waste management. So yun po mga dumi na meron dito sa aming campus, yan po ay ginagamit namin as a sample sample, as source of organic fertilizer. So yung mga fertilizer na na-convert po mula sa mga basura dito sa aming campus at sa part of the community, yan po ay ginagamit namin sa beautification and green projects na meron po dito sa amin. So yun lamang po ang ilan sa mga initiatives na amin noon ini-implement dito po, in particular sa amin po minamahal na campus.
4: So, mm-hmm. Kami po ay nagpapasalamat no sa inyo pong very effective initiatives at sa inyo pong pakikiisa na ma-achieve po natin itong UN SDGs na ito, dahil alam po natin na sa buong mundo ay talagang lahat po tayo ay kinakailangan pong tumugon dito. At medyo bibitinin po namin kayo no sa atin pong pagbabalik, makakakwentuhan na po natin yung ating mga estudyante mula po sa Nueva Ecija University of Science and Technology para ibahagi po nila ang kanilang mga green products. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
23: Fake news yan! Mali!
24: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
23: Fake news yan! Mali!
25: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
23: Fake news yan! Mali!
26: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
27: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
28: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
27: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
28: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
27: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
29: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
30: Hala, ma. Ang bilang-bilang po yata.
29: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
30: Mag-drop, cover, and hold.
29: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
30: Nay, yung pintana.
29: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
30: Opo, ma. Oh, grabe. Kinabahan ako to na.
29: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
30: Sige, ma. Tara po.
29: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
30: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
29: Asus, ang anak ko talaga.
31: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
32: Radyo Magazine 1278.

0: Samang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
8: Sandal mo sana ang ulo mo sa
7: may OPM na rock.

0: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
1: Ang himig natin.
0: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Set your mind to think green.
9: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
8: Green Mindset

0: Ang oras po natin, 3:33 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM. At bilang pagpapatuloy ng ating kwentuhan, ngayong hapon ako simulan na po natin na alamin itong mga green products, ito pong mga eco-friendly and sustainable products na likha po ng ating mga mag-aaral mula sa Nueva Ecija University of Science and Technology Fort Magsaysaya Campus. Unahin po natin itong multi-purpose cowering bar na gawa daw po no, sa eggshells at key lime peels. At para kwentuhan tayo patungkol dyan, makakasama natin ang ating student researchers na sina Maria Jessica Pagaduan at Angeline C. Pinzon. Magandang hapon at welcome dito sa Kwentuhang Green Mindset. Muli po, makakasama natin para ibahagi sa atin na itong kanilang nilikha na multi-purpose cowering bar. Makakasama natin si Maria Jessica Pagaduan and Angeline Pinzon. Magandang hapon.
1: Yeah, good afternoon po.
2: Good afternoon po.
0: Yes, nako. Maaari nyo ba kaming kwentuhan kung bakit ito ang naisip nyo na i-develop na product?
1: So, naisip po namin i-develop yung product po na multi-purpose cowering bar using eggshells and key lime peels po. Dahil po, napansin po namin na marami pong eggshells and key lime peels na pagkatapos po gamitin is kinatapon na lang po sa basurahan. Mm-hmm. So, as a students po, is nakita po namin itong

0: estudyante sa NEUSA ay nagpatunay po no, na pwede pa ito bigyan ulit ng pakinabang. At sa konsepto nga no, ng ating circular economy, lahat ng pwede nating mapakinabangan, lahat ng pwede pang magkaroon ng pangalawang buhay, iyan yung talagang gusto po natin na isulong. At pwede nyo bang ipaliwanag sa amin kung paano nyo naman nabuo itong produktong ito? At para magka-idea sila, no, saan pinaka suggested na gamitin itong inyong nabuong produkto?
1: So, una po is, nagkulit po muna kami ng eggshells at balat po ng kiling or yung diet po.
0: Mm-hmm.
1: Then, yung ano po kasi yung eggshells po is yung po yung magsisilbing natural abrasive para po sa pagtanggal po ng matitinding grease at stains. Then, yung kiling naman po is meron po siyang natural degreasing and nag-a-add din po siya ng fragrance or bango dun po sa mismong bar.
0: Mm-hmm.
1: Then, pagkatapos po is pinaghalo po namin siya sa iba pa pong ingredients para po makabuo po ng isang solid na scarring bar. And then, dumaan din po ito sa maraming process na kung saan tinry po muna namin siyang gamitin sa iba't iba pong example na lang po sa kitchen stoves, sa sinks, and then sa cookers po para po masigurong effective, safe, at user-friendly.
0: Mm-hmm. So yun no, talagang alam natin lalo na doon sa ating mga nanay, doon sa mga talagang nag-iingat at naglilinis ng ating mga tahanan, ito yung lagi nating hinahanap no, yung multi-purpose, yung mga pwede nating gamitin para ma-maintain na malinis yung ating mga tahanan. At syempre no, isa sa lagi nating matanong para ma-convince yung ating mga kababayan na gamitin, bilhin itong mga ganitong uri ng produkto. Gaano ito ka-eco-friendly? At muli no, let's give emphasis kung gaano ka-eco-friendly itong inyong produkto. Dahil nowadays, yung ating mga kababayan, mas gusto nila no, yung eco-friendly, mas gusto nila yung may mas malalim na kwento at talagang para sa ating kalikasan. No? Mm-hmm. Sino nga pwedeng magbahagi sa atin? Let's go with Angeline. Pwede mo ba kaming kwentuhan kung gaano ka-eco-friendly itong inyong nabuong produkto?
2: Yung product po namin kasi is eco-friendly po siya kasi ginamitan po namin siya ng upcycled materials gaya po ng eggshells and key lime peels. Kasi po halos lahat po ng mga na-interview po namin is mga tinatapon lang po nila yung eggshells and key lime peels nila. So, instead po na maging basura, why not po na gawin namin scoring bar? So, yung scoring bar po kasi namin is 2-in-1 na siya. May scrub na po siya, tas may bar po.
0: Mm-hmm. So yun, multi-purpose and 2-in-1 itong kanilang na-develop na scouring bar. At ano naman no, yung inyong masasabi na parang ano yung kakaiba dito sa inyong manabuong produkto? At syempre no, doon sa mga nanay natin, doon sa mga mahiling maglinis ng ating mga tahanan, isa sa mga complaints nila doon sa mga cleaning products sa kanilang ginagamit ay medyo hindi maganda yung effect sa kanilang mga kamay kapag ginagamit nila ito. Dito sa inyong naging research, sa inyong naging study, kamusta yung overall effect nitong inyong na-develop na scouring bar sa mga gumagamit nito at mismo doon sa inyong mga kamay?
2: Based po sa aming research findings is napatunayan po ito na effective.
0: Mm-hmm.
2: Yung scouring bar namin sa pagtanggal po ng mga grease and stains, lalong-lalo na po sa mga cookwares. For example po dito is yung kaldero po na maiitim. So tinry po namin siya and then yung respondent po namin, sila po mismo naka-experience kaya super effective po siya na gamitin.
0: Mm-hmm. So yun no, talagang sinubukan mismo ng ating mga student researchers itong kanilang produkto. At any future plans, ano nang ma-development dito sa inyong study? At ano pa yung mga future plans nyo no, para talagang mag-materialize itong inyong na-develop na eco-friendly product?
2: Ang vision po namin dito is ma-develop po siya into a market-ready product na maaaring mas marami pa pong makagamit na household. And then, yung future naman po namin is Makita po itong produktong ito bilang isang locally made at sustainable cleaning solution na

0: makakatulong po sa maraming Pilipino.
1: Mm-hmm. At kami ay talagang looking forward na mag-materialize itong inyong produkto dahil itong mga agricultural waste na ito ay talagang pwede pa pala natin na mapakinabangan. Ngayon naman, pag-usapan natin ito ng mga Madre de Cacao and Guava Leaves Organic Salve for Dog Skin Care and Odor Control. Para kwentuhan tayo, makakakwentuhan naman natin ang ating student researchers na sina Milton J.M. Trinidad, Riza Rosa Macapagal at Adelnor Escanio. Magandang hapon sa inyo at pwede nyo ba kaming kwentuhan dito sa another eco-friendly product na inyong na-develop?
2: Hello po, good afternoon po.
1: Yes, go ahead, kwentuhan nyo kami dito sa inyong produkto.
2: Bali, yung product po namin, naisip po namin siya dahil naisip po namin yung pangunahing problem po ng community po namin ay yung sakit po sa balat ng mga aso. So, nag-come up po kami sa gantong product dahil alam po namin base po sa pag-aaral po namin or sa pag-research po namin, na nalaman po namin yung Madre de Cacao ay mabisa po siyang panggamot sa sakit sa balat ng mga aso.
1: Mm-hmm. Yun, no? Talagang alam natin na marami talaga dito sa ating bansa, no? Yung mga dahon, yung mga halaman na mayroong natural healing ability na talagang ginagamit na talaga siya ever since para ipanggamot hindi lamang dito sa ating mga pets, maging sa atin mismo. Pwede nyo bang ipaliwanag sa amin kung paano yung inyo naging journey, paano nyo mabinuo inyong produkto?
3: Hello po, good afternoon po. Nabuo po namin yung product po namin. Unang-una po, syempre, nag-collect po muna kami ng mga Madre de Cacao leaves, ng guava leaves po sa backyard po namin. Then after that po, syempre, nilinis po muna namin yung mga ingredients po namin ng mga dako na yun para mapanatili po yung kalinisan po ng aming product. Then after that po, after po namin malinisan ng 2-3 times yung mga dahon po na na-collect namin, yun po ay dinry po namin yun ng 2-3 days from 8 a.m. po to 5 p.m. Then sa within that days po, napansin po namin na dry na po siya. Siya po ay tuyong-tuyo na yung mga dahon. Then magpuproceed na po sa blending. Then after po ma-dry yung mga ingredients po namin ng mga dahon, ay binilender na po namin siya na katulad po ng parang magiging flour na po siya, magiging flour type na po siya. So after po namin siya ma-blend, ay niluto na po namin siya nakasama na po ng castor oil, ng beeswax. Then after po namin siya maluto, yung sama-sama na po yung forming ingredients po namin na castor oil, beeswax, dried Madre de Cacao leaves, and dried guava leaves. Doon po namin na binilad na po ulit using the electric mixer po para makuha na po yung consistency na magiging cream type na po siya or salt.
1: Mm-hmm. Ayun, nakakatuwang marinig na nasa bakuran lamang, no, nasa likod bahay lamang itong main ingredients na kanilang ginamit na talagang para sa atin, no, sa mga minamahal natin na mga alagang aso, para sa ating mga pets. At gaano ka ito ka eco-friendly at gaano ito ka effective dahil nakita namin, no, na talagang ginamit ninyo, no, sinample nyo ito sa ilan na sa mga dogs within your community. Kamusta yung naging feedback? Kamusta yung naging effect nito sa ating mga alagang hayop?
4: Good afternoon po. Sa pagiging effective po ng product namin is nag-try po kami ng dogs po. Binahid po namin sa mga scabies ng dogs. Then after ilang days po is gumaling po yung dogs po. Then sa kung gaano po siya ka-eco-friendly, is alam naman po natin yung ginamit ko namin product is natural plant-based, and based po sa survey namin is talagang eco-friendly po based po sa mga respondents po namin.
1: Mm-hmm. At dahil no, nabanggit nyo din dito na bukod na meron itong healing ability para gumaling yung ilang mga sugat ng ating mga alagang aso. Doon naman sa odor control, dahil alam natin na mahal na mahal natin itong mga alaga nating aso. Pero minsan hindi maiiwasan na nagkakaroon din talaga ng unwanted smell itong ating mga alagang aso. Kamusta yung effect nito na gamitin talaga no, na skin care ng ating mga alaga?
3: Ano po sulit?
1: Kamusta yung naging effect doon sa ating mga alagang aso para naman maiwasan no yung odor, para for odor control, para maiwasan yung unwanted smell itong ating mga alagang aso?
3: Based po sa initial experiment po namin na yung product po namin ay na-try po namin sa mga dogs, then yung result po noon ay nag-dry po yung mga scabies na or yung sakit po sa balat ng mga aso po. So yung in terms naman po sa amoy, yung initial experiment po namin ay after po ipahid or after po ibabad yung product namin within 15 minutes, after that po ay papaliguan na po yung aso para masabi po na yung product po namin ay magiging effective po talaga.
1: At alam naman natin no na yung ilan sa ating mga dogs ay very sensitive sa smell. Kamusta naman yung initial reaction ng ating mga na-try na mga dogs upon applying itong inyong organic salve?
3: Yung based po sa experiment po namin and yung sa ano po kasi namin, yung sa product po namin kasi, yung scent po nun is lemongrass. Lemongrass essential oil po. Then, according po sa research namin, kapag po naamoy ng mga aso yung lemongrass essential oil po, sila po ay nare-relax pag po naamoy po nila yung lemongrass po na essential oil.
1: Ako, good point yun. No? Na talagang kinonsider natin yung magiging reaction ng ating mga alagang aso. At ano naman yung inyong vision din, yung future plans ninyo para mag-materialize itong inyong organic salve?
2: So, as a marketing student po, balak po namin in the future na maipakilala pa po namin lalo sa community yung amin pong produkto at kalaunan po, pwede na rin po namin siyang gawing negosyo.
1: At syempre no, dahil dito sa ating programa, gusto natin na ma-share yung ating mga naging mindset kung paano natin na-achieve itong ating mga ganitong produkto. Maaaring nyo bang ibahagi sa amin kung ano yung naging mindset nyo habang binubuo itong inyong research and the product na ito?
4: Yung naging mindset po namin habang binubuo po namin yung product po namin is mag-explore po and huwag matakot po na sumubok ng mga bagong ideas. And hindi lamang po siya pang academic requirement po namin, kundi mas tinuon po namin yung research po namin kung ano po yung makakatulong po sa community.
1: Napakaganda no, na more than just to comply sa hinihingi ng inyong subject ay yun talagang matulungan natin at maging kabahagi tayo ng solusyon ng sa mga suliranin sa ating local community. How about si Angeline and si Jessica? Ano naman yung inyong naging mindset para ma-produce at matapos itong inyong eco-friendly product?
5: So habang ginagawa po namin yung research po namin na to is yung naging mindset po namin is think po na gumawa po ng innovation with sustainability. So hindi lang po kami basta nag-focus po sa product, kundi sa isa pong solusyon na makakatulong po sa environment and sa community. Then so we believe po kasi na sa pamamagitan po ng creativity at research, yung simpleng base materials po is pwede po nating i-convert into valuable and sustainable product. So, yung research din po namin na to is nagturo po sa amin para po matuto po kaming maging resourceful, innovative, at environmentally responsible.
1: How about si Angeline?
0: So, yun nga po na hindi naman po para lahat ng basura is itatapo na lang siya. So, nag-come up nga po kami sa ideas na yun, yung eggshells and key lime peels po is gawin po namin siyang bar na pwede pa po pala siya i-turn na magagamit as a valuable product po.
1: Mm-hmm. Ako kami ay very hopeful na mas dumami pa yung mga katulad ninyong estudyante na magiging kabahagi ng mga solusyon at talagang makakatulong sa ating kalikasan. Baka may mga gusto kayong batiin yung inyo pang mga co-researchers at yung iba pang mga individuals na naging part para maging successful itong inyong mga green products. Sino ang gustong mauna? Start muna tayo kay Milton. Baka may gustong batiin yung inyong group at pasalamatan.
3: Unang-una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat po sa Radyo Magazine, sa inyo po sa para po bigyan po kami ng opportunity para bahagi po sa ibang mga manonood po natin about po sa product natin, product po namin. Then, nagpapasalamat din po kami ng grupo po namin kay Sir RBF Muid, ang aming advisor, and kay Dr. Roel Diaz po sa aming subject professor, kay Dr. Florisa Tajaman po ang aming chair sa program po namin, at huli po sa aming campus director po na si Dr. Angelita Masa. Kami po ay nagpapasalamat sa kanila dahil sila po ang nag-guide sa amin upang maging successful po yung research po namin o yung product po namin na ito.
1: Mm-hmm. How about si Jessica naman?
5: Yan. Unang-una po is nagpapasalamat po kami sa Radyo Magazine sa pag-imbita po sa amin sa para po may bahagi rin po namin yung aming eco-friendly po na product. Then nagpapasalamat din po kami kay Sir RBF Muyot sa guidance niya po, and then kay Sir Ruel Diaz po sa aming mentor po. Nagpapasalamat po kami dahil po, hindi po dahil sa kanya is hindi po namin makakama po na gawin po yung product na to. And then kay Dr. Angelita Masa din po, nagpapasalamat po kami.
1: Mm-hmm. Ako, kami rin ay nagpapasalamat sa inyong lahat dahil ito ay episode 1 pa lamang. Mas marami pa tayo mga estudyante ang susunod nating makakakwentuhan para ibahagi din ang kanilang green products. At sa ating pagtatapos, balik tayo kay Sir RB. Ako, sir, syempre hihingin din po namin no, yung mindset naman bilang isang research advisor. Kung ano po yung mga dapat na maging mindset ng inyong mga estudyante na magde-develop din po ng iba pang green products in the future.
6: First and foremost po, magandang hapon po ulit, Sir Manuel. Lubos po kami nagpapasalamat sa Radyo Magazine. Again po, sa opportunity na ibahagi po ng aming mga ng kanilang proyekto at kanilang mga research sa ating problema, and of course po under the leadership of our beloved University President Dr. Adora Arhugo and the members of the Administrative Council, of course under leadership of our beloved campus director Dr. Angelita N. Masa, very supportive director. So and of course my college po ayan si my chairman Dr. Florisa Jaman Quijano, Dr. Ruelag Leones Dinas, and sa lahat po ng faculty members and staff na ang minamahal na campus, napaka-supportive po lahat in terms of these different initiatives. So kami po, as on my part, lagi ko pong in-encourage ang mga kabataan, in particular ho, dito po sa aming minamahal na campus, na gamitin ang mga indigenous materials and resources na meron lamang po dito sa loob, sa labas na aming minamahal na campus, and even sa kanilang mga tahanan na maging resourceful, sapagkat alam naman po natin ang global community ngayon ay marami na ho tayong mga iba't ibang challenges na na-experience, in particular sa environment, sa climate, at sa iba pa po. So, bilang kanila pong guro, ay ini-encourage, patuloy po namin silang sinusuportahan na magkaroon ng mga iba't ibang proyekto na makatutulong hindi lamang sa hindi lang bilang ko pang compliance sa kanilang mga subject, kundi bahagi po ng mga ng solusyon sa mga iba't ibang suliranin. Meron ang ating komunidad, meron ang iba't ibang institusyon at iba't ibang samahan gaya ng mga kooperatiba, and maging kabahagi po ng iba't ibang programa din ng ating minamahal na ng pamahalaan. And of course po, Sir Manuel, lahat po ng mga yan ay sa tulong din po higit sa lahat ng Panginoon Diyos sa paggabay niya sa ating lahat, na may kasabihan nga ho na nasa taong gawa at nasa Diyos ang awa. Ito po mga different initiative ba po ganito. Naniniwala po ako, Sir, na ito'y patuloy po gagabayan tayo ng Panginoon hanggin po sa ating mga magandang programa at adhikain upang masolusyonan ang iba-ibang suliranin ho dito ho, in particular sa ating community at sa kabuuan po ng ating bansa. Muli po, isang mapagpalang hapon po, Sir Manuel, at sa kabuuan po ng ating radio magazine, sa lahat po ng ating mga minamahal na taga-subaybay ng ating programa. Inanong po, Sir.
1: Yes, Sir. Nako, kami rin po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at sa bumubuo po ng Nueva Ecija University of Science and Technology. Siyempre po, no, sa ating mga student researchers na talagang malaki po ang ambag, malaking tulong para po sa ating kalikasan. Muli, Sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon at maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo. Muli po atin pong nakakwentuhan ang atin pong mga student researchers mula po sa Nueva Ecija University of Science and Technology. Mula po no episode 1 na pa lamang po ito, no, may mga susunod pa po at mas marami pang mga green products, mga eco-friendly and sustainable products ang ipapakilala at ipagbibigay alam po no ng ating mga estudyante mula po sa NEUST. Yan po no yung mga dapat nyo pang subaybayan at suportahan po natin, dahil itong mga kabataan, ito pong mga estudyanteng ito ang talagang magiging katuwang po natin sa pangangalaga at sa pagpreserba ng ating kalikasan. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais din po nating pasalamatan ng ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Merichol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Mar Acuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasamang inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga!
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan ang kahaponan.
12: 66 Impormasyon.
13: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
23: Radyo on the go.
22: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
25: PBS Receiver.
24: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
24: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad!
25: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
26: Serbisyong kailangan.
27: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
28: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
25: Radyo.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
12: GIS, your general information station.
23: Radyo Magazine 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
31: Ang oras sa mga Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
32: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin na magkakaroon ng bilateral meeting ngayong Linggo. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine Report.
2: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs sa nakatakdang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si Russian President Vladimir Putin. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ng DFA Assistant Secretary Dominic Imperial na bahagi ito ng paggunita sa 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Ayon kay Imperial, sa gagawing bilateral meeting, inaasahang matatalakay ng dalawang lidera mga paraan para higit pang mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa sa linya ng enerhiya at food security. Tututok rin anya ang pulong sa ilang mahalagang regional at international issues tulad ng epekto sa seguridad sa enerhiya at pagkain ng krisis sa gitnang silangan. Magiging bahagi rin anya ng bilateral meeting ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia sa larangan ng turismo, edukasyon, kultura, science and technology at people-to-people exchanges.
3: So I think that would be the highlight of this meeting. Of course, looking also into the deepening of the relations between Russia and the Philippines when it comes to other cooperation. Of course, we're looking at people-to-people, tourism, education, cultural cooperation, those things, especially also on science and technology. So these areas will be discussed or will play a part in the bilateral meeting between the two leaders.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Ateneo bumuo ng independent fact-finding body sa pagkalunot ng student-athletes. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine Report.
4: Bumuo na ang Ateneo de Manila University ng independent fact-finding body upang imbisigahan ang pagkalunod ng kanilang student-athletes. Sa pulong balitaan, sinabi ni Ateneo University President Father Roberto Yap na ang komite ay binubuo ng mga external, legal at technical experts. Layunin nito matiyak ang malaya, patas at walang impluensyang pagsusuri sa insidente at makapaglabas ng rekomendasyon para sa mga kinakailangang hakbang. Nanindigan ang universidad na makikipagtulungan ito sa lahat ng imbestigasyon ng mga otoridad kasabay ng pagsusulong ng transparency, accountability at justisya. Tiniyak din ni Padre Yap na magbibigay ang Ateneo ng tulong pinansyal, emotional support at sasagot sa gastusin kaugnay ng burol at iba pang pangangailangan ng mga naulilang pamilya. Samantalang kinumpirma ng Ateneo ang pagtanggap sa pagbibitiw ni Head Coach Tab Baldwin ng men's basketball team. Epektibo agad bilang bahagi ng mas malawak na hakbang para sa integridad ng sports program at safety protocols ng institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Senator Ronald Bato de la Rosa hinimok ng NBI na ibalik na rin ang nasa 117 armas nito. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine Report.
5: Idinaan sa pasimpleng biro ni NBI Director Melvin Matibag ang paghamon kay Senator Ronald Bato de la Rosa na ibalik na rin ang higit 100 armas na nakarehistro sa kanyang pangalan. Sa isang press conference, ayon kay Matibag, mabuti ang ginawang pagbabalik ni Bato ng 20 firearms sa PNP-CIDG na nakapangalan sa kanya. Pero sana anya, lahatin na ito ng senador at ibalik na rin ang lahat ng 117 na firearms. Nagpahabol pa nga si Matibag na sana anya sumama na rin si Bato na sumuko kapag nagbalik siya ng armas. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
6: 20 armas, mabuti naman, pero sana yung 117 isurrender lahat. Diba? Kung sana pag surrender ng armas, sumama na rin si Senator.

0: Turbat to pag-surrender, no?
1: Sa ngayon naman, tinatrack pa rin ng NBI ang lokasyon ng senador at may matibay silang lead sa kinaroroonan nito. Naniniwala rin si Matibag na nasa Pilipinas pa rin si Bato dahil wala pa itong record sa Bureau of Immigration na lumabas ng bansa. Giit pa niya, mas mahihirapan si Bato kung lalabas ito ng Pilipinas dahil International Criminal Court o ICC ang naglabas ng warrant laban sa kanya at madali siyang mahuli ng mga otoridad kung nasa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, DSWD Regional Field Office 12 naglabas ng opisyal na paglilinaw. Kaugnay sa nag-viral na social media umano'y ipinamahagi ng ahensya ng matigas na bigas sa mga biktima ng nakaraang malakas na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Para sa buong ulat, mula sa Radyo Pilipinas Iligan, narito si Dandy Macrambon.
3: Radyo Magazine. Report.
4: Naglabas ng paglilinaw ang DSWD Regional Field Office 12 Soxargen kaugnay sa kumakalat at nag-viral sa social media reklamo umano ng ilang residente na naapektuhan ng malakas na lindol noong Hunyo 8 sa lungsod ng General Santos na nakatanggap ng matigas na bigas. Ayon sa ahensya, ang paninigas ng bigas ay dulot ng vacuum-sealed packaging, isang proseso para alisin ang hangin upang hindi amagin at magkabukbok at di madaling masira ang bigas. Sanhiin ang pagiging siksik ng butil ng bigas kung kaya tumitigas ito. Subalit kapag ito ay nabuksan na ay bumabalik ito sa dati at lumalambot at kapag naluto na ay tulad din ito ng karaniwang bigas o kanin. Diin ang ahensya na nanatili silang nakatuon sa pamamahagi ng ligtas, masustansya at dekalidad na ayudang pagkain. Hiling ng DSWD na maging mapanuri bago magpakalat at maniwala sa mga impormasyon, lalo na kumakalat sa social media. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macrambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At iyan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine, 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
5: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba?
6: Swak na budget recipes, light na buong family!
7: Tala kayang makakalikasan!
5: Anything under the sun!
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publiko!
9: Radyo Pilipinas!
11: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
12: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
11: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
12: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
11: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
12: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
11: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
12: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Ang liw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon.

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo ay patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Pero syempre, para tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platform. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube. At maaari rin kayong mag-send ng inyong mga mensahe sa aming email. Isa na yan sa atradyomagazine@gmail.com. At syempre, mapapakinggan nyo pa rin kami sa aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver. Ito po'y libre nyo may da-download sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina friend ni Julius Ungab, friend ni Marichelle Malimban, kanina nandiyan din si friend ni Camille Umali, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong Monday. Nako ha, ingat-ingat po tayo, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na papauwi sa inyong mga tahanan sa mga oras na ito na kung saan ay hindi natin na ma-predict ano yung ating panahon na kung minsan na ibigla-bigla na lang bubuhos yung malakas na ulan. Parang itong nakaraang weekend, di ba? Minsan hindi na lang nag-uumpisa sa Ambon. Biglang buhos na agad ng ulan. Kaya sana po ay meron po tayong dala na mga pananggala sa ulan. Nandyan yung payong, jacket, raincoat, of course, bota. Actually, meron na tayong mabibili ng ilan sa mga nabanggit natin, na mga, yung may mga natutupi, yung madaling dalhin. Para at least ready tayo anytime kung sakali man bumuhos ang ulan sa ating kinaroroonan. Samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero hanggang alas 5 po yan ng hapon dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating friend na si Maru
2: dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura. Iskultura.

0: Kumusta po kayo nitong nagdaang weekend? And of course, ilan po sa mga inamagan natin, inabangan natin itong nakarang linggo, yung pagdiriwang po natin ng araw ng kasarinlan o araw ng kalayaan itong nagdaang buwan o araw po, actually araw ng Biyernes, June 12. And maya-maya lamang ha, balikan natin yung mga naganap dito sa araw ng kalayaan. Dito po yan sa Maynila. Pero bago yan, syempre marami tayong ibabahagi para sa inyo ngayong hapon. Umpisahan natin ito mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan ay sila po ay naglunsad ng 3,000 pesos na banknote. Ganun din na 125 pesos coin. Para po yan sa ika-125 anibersaryo ng Korte Suprema. At bilang bahagi nga po ng pagdiriwang ng ika-125 anibersaryo ng Supreme Court, ayan po yan ha. Inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o BSP, ang commemorative 125 peso coin. At ang kauna-unahang vertical design na 3,000 peso banknote. Wow! Kakaiba yun, ano, yung vertical, yung pataas, pahaba. Kasi diba usually yung ating mga banknote ngayon ay pahiga. Dito po sa special na commemorative na ito ay kasama yung special na commemorative stamps ng Philippine Postal Corporation nito pong nakaraang linggo. At syempre mahalaga pong tandaan, lalong-lalo na sa ating mga collectors, na ang mga ito ay inilabas bilang limitadong commemorative editions at hindi para sa pangkalahatang sirkulasyon. Mabibili lamang ito sa mga BSP o sa BSP at Supreme Court Gift Shop. At habang ang mga selyo naman ay mabibili sa Philpo Central Office at Supreme Court Gift Shop. Yan ang lagi nating paalala, ano? Na sa mga ganito pong observances o di kaya naman ay pagkilala, na actually parang naibahagi rin natin before na 'di ba meron pong series itong Bangko Sentral ng Pilipinas na hina-highlight po nila yung iba't ibang mga fiesta, mga pagdiriwang po dito sa ating bansa. Every month po 'yan. At paalala natin sa publiko ay hindi po ito para sabi nga natin pangkalahatang sirkulasyon. Ito lamang ay for collective purposes. Lalong-lalo na kasi meron po tayong mga kababayan na talagang nangongolekta ng ganito pong klaseng mga commemorative stamp, commemorative coin. At ito naman po kasi, di ba, yung mga once in a lifetime banknote o di kaya naman mga commemorative coin and stamp. Ay, bilang pagkilala sa naging ambag, of course, halimbawa na lamang din ito, ika-125 anibersaryo ng Korte Suprema. Hindi lang ito basta-basta simpleng araw, ito pa yung special na araw para sa ating bansa. Ganun din mula sa pagbuhay ng ating kasaysayan. And of course, para sa iba pang impormasyon, maaaring yung bisitahin ang official website ng Bangko Sentral ng Pilipinas or yung kanilang, actually ito naman ay posted always sa Facebook page ng BSP. Ito rin ay ibinahagi rin of course ng Supreme Court. I-check nyo lamang yan sa kanilang mga respective posts para sa mga iba pang detalye. And of course, para mas masiguro tayo. Kung kayo lang naman ay malapit dito sa Manila, why not, di ba? Bumisita tayo dito sa gift shop ng Supreme Court. At mula rito sa commemorative banknote and coins, eto, nabanggit natin kanina. Balikan natin yung mga naganap na activities sa nakaraang pagdiriwang po natin ng Araw ng Kalayaan o Araw ng Kasarinlan nitong nakaraang June 12. kung saan isang bongga talaga, no? Bongga talaga kasi in terms of ano, activities and participants. Yan ang isa po sa inaabangan natin dito sa Araw ng Kalayaan. Yung meron nga po silang araw ng parada na kung saan nagsama-sama lahat ng ating mga kababayan para ibahagi ang kanilang talento sa pagsayaw, sa pagmarcha, and of course para i-promote talaga taas noo na maipagmalaki ang kanilang mga institusyon, ang kanilang mga ahensya at grupo. Of course, kasama din po natin dyan yung iba't ibang agencies po natin dito sa ating pamahalaan. And of course, iba't ibang mga eskwelahan. Kita-kita naman po natin kung gaano kakulay at gaano kasaya itong pagdiriwang po natin ng Araw ng Kalayaan. Kung saan ito po ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pamamagitan ng pagtataas ng o pagtaas ng ating pambansang watawat, kasabay nito yung ating pagkanta, paghimig ng ating pambansang awit na ginanap po yan dito sa Quirino Grandstand, Manila. At of course, ito po ay mula sa pangungunan ng National Historical Commission of the Philippines at kasama din natin dito yung National Commission for Culture and the Arts. Kung inyo pong napapansin ano yung kung ma-check po ninyo ang mga Facebook posts or mga Facebook page ng NHCP and NCCA, talagang magaribo, magaganda yung mga floats na inabangan po ng ating mga kababayan dito sa Araw ng Parada. Actually, yearly na yan ano na ginagawa natin sa pagunitan ng Araw ng Kalayaan. Kung saan yung ating mga minamahal na probinsya ay nakikiisa para maipagmalaki at paano nila maisusulong kung anong merong kultura at tradisyon po sa kanilang mga probinsya through their creativity sa paggawa ng float. And of course, maraming mga namangha. And of course, marami ding nagbigay ng suporta. Kaya nagpapasalamat tayo ano sa patuloy na suporta ng ating mga kababayan, sa patuloy na pag-abang dito po sa mga ginagawa nating aktibidad para sa pagdiriwang po ng ating Araw ng Kasarinlan o Araw ng Kalayaan tuwing June 12. And of course, ano, congratulations and thankful tayo sa National Historical Commission of the Philippines para sa masaya. And of course, naging safe ang ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. And ito rin naman, hindi lang po ito natatapos dito sa Maynila. Of course, naging ano rin ito, nationwide celebration. Since ito ngay Araw ng Kalayaan, of course, buong Pilipinas po tayo ang mag-celebrate, magdiriwang. Kung saan ay nagkaroon nga po ng simultaneous na pagtataas ng ating pambansang watawat, pag-awit ng ating pambansang awit. Meron na nga rin dito no, sa Cavite, dito sa dambana ni Aguinaldo. At ilan pa sa mga dambana ng ating mga pambansang bayani po dito sa ating bansa sa mga nagbigay ng kanilang tapang para makamit po natin itong tinatamasa natin kasarinlan ng ating bansa. Ito, ma-shoutout din natin of course yung mga mananayaw mula sa lalawigan ng Isabela at Quezon, ganun din sa lungsod ng Marikina at Bulacan, at mga universidad ng National Capital Region. Kung saan nakiisa rin sa parada ang mga miyembro ng Boy Scouts of the Philippines, ganun din ang Girl Scouts of the Philippines. At nagbigay din ng masiglang musika ang banda El Gobernador ng mula po yan sa Bacoor, Cavite. At ganun din yung banda San Jose ng Las Piñas at banda 85 ng Santa Maria, Bulacan. Nako no, damang-daman natin yung pagiging Pilipino at fiesta. Fiesta feels ng mga Pilipino nitong nakalipas na Araw ng Kalayaan. Kaya maraming maraming salamat po, of course, sa mga dumalo, sa mga free activities sa pagdiriwang natin, of course, ng Araw ng Kalayaan. And also, for sure, meron pang ahabol niya, no? Abangan din natin. Kaugnay nga po sa mga activities na pwede pang mangyari, no? After din, of course, ng pagdiriwang natin ng Araw ng Kalayaan. Maya-maya lamang, ito maganda yung ating pag-uusapan maya-maya. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mahilig bumisita, maglakwatsa, maglamyerda sa ating mga simbahan dito po sa ating bansa. Ako, isa tayo dyan, ano? Tinatry natin mabisita yung ating mga heritage church dito po sa ating bansa. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friend na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
4: Uy anak, kumakain ka na ba?
3: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
4: Aba, teka muna, anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
3: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
4: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga, pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
3: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
4: Naku, anak. Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
5: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
10: Amoy pares, amoy araw.
11: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
12: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
13: Ang dungis mo!
14: Ma! Tama na!
15: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
16: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
17: Ang saya balikan ng ating kabataan.
15: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
18: O ano? Game na?
19: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
20: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
21: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
20: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
22: Alam mo ba? Maari mong gamitin ang ubas bilang natural ice cubes. I-freeze lang ang mga ito at gamitin sa iyong inumin para manatiling malamig nang hindi nadadagdagan ng tubig o natutunaw ang lasa. Perfect ito sa wine, juice o kahit tubig. Refreshing at masarap pa.
20: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
23: World class na tanawin. Explore na natin.
24: Love the Philippines.
23: Likhang sining na proudly Pinoy.
24: Inflex na yan.
23: Radyo Magazine
2: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
5: Pagpapakita ng kaugalian.
13: Paano po?
5: Tradisyon.
0: at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
1: kahit kailan
0: o saan man, samahang bayanihan.
1: Dito lang sa Iskultura.
0: Tara na sa Iskultura!

At tayo po'y nagbabalik sa programang Iskultura. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Roser. At ito, magandang ating talakayan ngayong araw na ito. Para sa ating mga kababayan, tulad ko ha, mga ka-friendly na nakakagaan sa loob, of course. And at the same time, yung hindi talaga mawawaglit sa inyong mga bucket list na tuwing kayo po ay tayo lalabas sa ating mga tahanan o di kaya yung simpleng bisita sa ating mga simbahan. So when we say bisita, talagang kuminsan sinasadya natin na puntahan yung ilan sa ating mga nagagandahang mga simbahan po dito sa ating bansa. Pero kayo ba mga ka-frenny, ay kuminsan ba ay naisip nyo ba? Or kaya naman parang na-curious kayo yung ano ba yung pagkakaiba ng mga katayuan ng ating mga simbahan? Kasi kung inyo pong mapapansin, meron tayong tinatawag na National Shrine, o di kaya naman Cathedral, o di kaya naman meron pang Basilica, at meron Chapel, or ano ba yung mga pagkakaiba nito? Kasi recently na nol, eto mabuhay lang din ulit natin itong usapan na congratulations muli dito sa simbahan po natin sa Batangas. Etong kay Padre Pio, kung saan itinaas na nga po sa International Shrine ang katayuan nito. Ito po yung ikalawang International Shrine dito po sa ating bansa, kung saan ang una pong International Shrine na hinirang dito po sa ating bansa ang Antipolo Cathedral. Dito po yan sa Antipolo Rizal. Pero mabalik tayo, of course, bilang isang archipelago tayong bansa at kung saan ay mostly po ay malaki or mataas ang porsyento po ng mga Pilipino ay mga Katoliko. So marami po talaga tayong sadyang mga simbahan dito po sa ating bansa. So, umpisaan natin, no? Ano ba yung mga napapansin nyo o yung mga nakita nyo na, mga napuntahan nyo ng mga simbahan? Umpisaan natin yung mga chapel. Ayan. Yung mga kapilya. Kung saan ito po yung isang maliit na dambana o yung pook dasalan na madalas natin makita sa isa pang room o kaya building lamang. Mostly, ito ha. Ito naman yung nakakatuwa na may mga malls talaga tayo, mostly yung mga malls po natin dito sa ating bansa, may kanya-kanyang mga chapel. Kung saan meron talaga tayong nga lugar para magdasal, magtaimtim na dasal. And even yung mga parke natin ha, na nilalagyan na rin po nila ng mga chapel. Pero ibig sabihin nito, yung mga chapel po nito, wala po talagang sariling teritoryo. So, pwede natin ilagay dito sa isang lugar na kung saan sa ilalim pa rin ito sa isang parokya. So, ito, ilang sa mga halimbawa po natin, yung Chapel of the Eucharistic Lord sa isang sikat na mall dito sa Ortigas. Meron ding Chapel of St. Michael the Archangel, isa na mga sikat na mall dito lang sa North Avenue. Meron ding Chapel of the Most Holy Rosary. Actually, itong mga chapel na ito ay nasa isang pangalan lamang ng sikat na mall dito po sa ating bansa. Meron din, actually, itong mga chapel din pala. Of course, hindi lamang sa mga mall, sa mga parke. Ito rin po yung mga nakikita nating chapel sa loob ng mga paaralan, sa ating mga college, sa ating mga universities. Halimbawa na lamang, yung Chapel of the Most Blessed Sacrament sa De La Salle University sa Manila. Meron din yung St. Thomas Aquinas Chapel. Of course, ito yan sa University of Santo Tomas. And meron din po tayong mga chapel talaga na may sariling or nakatabi sa kanilang mga parang simbahan din po talagang malalaki. Yung ilang chapel na ito, meron po dito sa Batangas yung chapel o Kalariwega Chapel of Transfiguration. Uy, naku mga ka-frenny, bilang isang syempre tayo ay manlalakbay din, talagang gala kung minsan madalas dito sa Batangas.
Ayan, ako parang nire-recommend natin yan sa ating mga kababayan na bisitahin niyo po itong ano, Chapel of o Caleruega Chapel of Transfiguration kasi napakaganda po nito, ha? At lalong lalo na kung nais niyo pong makakita ng mga magagandang view ng ating forest and also ng ating nature.

barangay, expect natin meron talagang isang parish or church dito po sa ating mga subdivision o yung mga barangay natin. So yun naman mas malaking version of course ng chapel. Mas malaki sa chapel. Ilan nga po sa mga halimbawa na ito yung Santuario de San Antonio Parish sa Forbes Park, Makati. Kung saan ito po isang tanyag na parokya sa Makati na pinamamahalaan ng Franciscano. Ganon din yung Our Lady of the Abandoned Parish sa Marikina City. Isang makasaysayang parokya sa sentro ng Marikina na nailatag pa noong panahon ng Espanyol. At meron din yung St. Joseph Parish sa Las Piñas City. Kilala kung saan po kilala po sa buong mundo bilang tahanan ng sikat na Las Piñas Bamboo Organ. At mula sa parish, mapunta tayo sa katedral. Ayan, palaki na tayo ng palaki. Siyempre, ito po yung pangunahing simbahan natin ng isang diocese na tinatawag. Narito yung bilang katedra, walang letter L, katedra, o yung opisyal na upuan ng obispo na sumisimbolo sa kanyang otoridad. At syempre, ang opisyal na luklukan ito ng obispo o bishop na tinatawag po natin. Of course, ilan po sa mga halimbawa nito yung ating Manila Cathedral sa Intramuros. Kung saan ito, itinuturing nga nating Mother Church ng Pilipinas. Nandyan din yung Cubao Cathedral, of course, sa Cubao, Quezon City. At Pasig Cathedral sa Pasig City. Kung saan isa po ito sa mga pinakamatandang simbahan po sa Metro Manila. At mula sa katedral, syempre, doon na tayo sa mas malaki, yung Basilica. Kung saan ito po yung isang titulong pandangal na ibinibigay ng Santo Papa or Pope. Dahil sa makasaysayang halaga nito at ganda ng arkitektura o tindi ng debosyon ng mga tao. Of course, meron din po itong espesyal na pribilehiyo at ugnayan sa ating Vatican City. Halimbawa po nito yung Minor Basilica of San Sebastian. Dito po yan sa Manila. Ito yung nag-iisang simbahang all steel o gawa sa bakal. O purong bakal. Sa buong Asia po yan ha. Itong San Sebastian Basilica. Andyan din yung Minor Basilica of Jesus Nazarene. O yung Quiapo Church. Of course, dito sa Quiapo, Manila. At ang Minor Basilica of Santo Niño de Tondo na itinalaga po noong taong 2025, last year, ito yung may makasaysayang simbahan na itinayo ng mga Hesuita noong 1619 para sa mga Chinong Katoliko sa lugar. And of course, ito naman, susunod yung mas malaki, Dambana o Shrine. Isang sagradong lugar ng mga paglalakbay o yung pilgrimage dahil sa mga ilang himalang naganap, asparisyon, mahalagang mga reklikya o tanyag na debosyon. Maari po itong ideklara ng lokal na obispo o ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. At of course, ang Dambana o Shrine sa Pilipinas ay nahati po sa dalawang pangunahing uri. At dyan yung simbahang Katoliko, yung religious shrine. Meron din po tayong idinideklarang mga simbahan, of course, na dahil sa mga nangyayaring milagro kuno, of course, diba? Yung iba namang kwento ay napatunayan, yung iba naman ay patuloy na pinag-aaralan ng ating komunidad. At meron din po kasi tayong tinatawag na national shrine in terms of heritage or historical shrine. Ito naman ay mula sa pangalaga ng NHCP. Tulad ng nabanggit ko kanina, no, ilan sa halimbawa po ng ating shrine, ito yung International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o yung Antipolo Cathedral. Actually, di ba yun nga, katulad nun, dala-dalawa yung iba. Meron ng National Parish or
National Shrine and Basilica, may mga ganon. Meron namang international

0: Parish, International Shrine. Diba? Nakakatuwa na ang daming pagkilala po dito sa ating mga simbahan sa Pilipinas. Sumabalik tayo to yung tulad nga po nitong International Shrine sa Antipolo. Meron ding National Shrine for Mother of Perpetual Help na kilala po sa Baclaran. At ang, of course, dinabanggit nga natin kanina, International Shrine of St. Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas. Ayan na, talagang pinapangalanan na natin International Shrine. Ito nga sa St. Padre Pio. Pero ito lamang, syempre, meron tayong ilang mga notes na dapat tandaan na wala pong kinalaman yung, of course, yung mga laki ng simbahan kung anong katayuan nito sa ating bansa. Kung sakali man, tulad ng nabanggit natin kanina, maaring magkasabay yung kanilang katayuan bilang National Shrine or International Shrine or maging Dambana. Halimbawa na lamang itong Manila Cathedral na kung saan ay isang parokya para sa Intramuros at isang katedral na luklukan ng Arsobispo ng Maynila at ganun din isang minor basilica na pandangal na titulo mula sa Santo Papa. At of course, meron din po tayong iba't ibang uri ng basilica. Merong 4 na major basilica sa buong mundo at lahat ng ito ay nasa Roma gaya ng St. Peter's Basilica. Ang mga natatanging simbahan sa labas ng Roma na binigyan ng ganitong titulo ay tinatawag namang Minor Basilica. Ayan na, yun pala yun. Kapag meron pong Minor Basilica, ibig sabihin ito, ito yung nasa outside na kinikilala ng Roma na mga Minor Basilica sa buong mundo po yan ha. Kasi ang meron lamang tayong mga Major Basilica ay nasa loob po ng Roma. Kaya sana po yung mga ganitong klaseng mga impormasyon ay no, maturo sa ating mga estudyante. Kasi sa aminin natin talaga may mga nakakaligtaan yung ating mga libro, yung ating mga guro na sana, syempre, mahinihikayat natin ang ating mga katolikong mga kababayan, itong ating mga susunod na henerasyon na bisitahin itong mga naggagandahang simbahan dito po sa ating bansa. Nako, yun nga yung ating goal mga ka-frenny ha. Na mabisita natin yung mostly. Syempre lahat, ano? Pero ngayon, yung talagang mas madaling magawa, mostly mabisita natin itong mga simbahan natin dito po sa ating bansa. Mapa chapel man yan, cathedral, parish, and of course, mga minor basilica, International Shrine. And syempre, no, malakas yung hatak talaga kapag na-share natin ito sa ating mga social media accounts. Para mas no, madali tayong makahikayat ng mga kababayan at turista na bumisita sa ating mga lokal na simbahan. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero, maya-maya lamang. Marami pa tayong pag-uusapan at kwentuhan ngayong hapon. Tayo magbabalik matapos lamang ang ilang mga paalala.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friendly na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa
2: Eskultura. Eskultura. Eskultura.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist.
3: tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
7: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
6: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
7: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
6: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
1: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
8: World class na tanawin. Explore na natin.
10: Love the Philippines.
8: Likhang sining na proudly Pinoy.
10: Iflex na yan.
8: Radyo Magazine
11: 1278.
9: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating frenny na si Maru. Dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura.
0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong frenny Maru, Mary Rose Roser. Samantala, para sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan ngayong hapon, syempre, inaanyayahan ko kayo. Bukas, para sa isang inaugural session ng Samuel K. Tan Lecture Series, ito po'y maaari niyong makita sa official Facebook page ng National Commission for Culture and the Arts. Kung saan ito pong lecture series na ito ay nagtatampok ng dalawang kilalang bisitang scholar na magbubukas ng mahalagang pag-uusap sa mga intersection ng pandaigdigang ambisyon at lokal na katatagan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang inaugural na session na ito ay gaganapin bukas, na kung saan ay pinagsasama-sama ang mga pantulong na pananaw sa mga maagang makabago at kolonyal na pagkikita. Kung saan muling bibisitahin ni Javier Ruiz de Lemes ng isang kilalang yugto sa kasaysayan ng Basilan, na susuriin ang pagtatangka ng France na angkinin ang pag-aari ng isla. Ang serye ng panayam na ito ay bahagi rin mula sa pangunan ng National Historical Commission of the Philippines sa 2030 Year of Philippine Muslim History and Heritage, isang pagunita na itinatag sa bisa ng Administrative Order No. 10 Series of 2023. Samantala, yung on-site registration ay closed na, pero maaari pa rin kayong maka-join online. At maaaring nyo lamang iscan ang kanilang QR code or i-click ang kanilang link at hanapin lamang itong official post na ito sa Facebook page ng NCCA at ng NHCP. At samantala, ito naman mula pa rin sa NCCA kung saan naglabas po ng abiso ang National Commission for Culture and the Arts para pa rin sa ilang pagbabago po sa pag-conduct ng cultural mapping activities ng ating mga local government units. Kung inyo pong matatandaan, meron na po tayong nakapanayam before from NCCA kung saan ay naipaliwanag sa atin ng kahalagahan bakit ba tayo nagkakaroon ng cultural mapping program sa iba't iba pong lugar dito sa ating bansa. Kung saan, isa po kasi itong sistematikong paraan upang tukuyin, itala at kilalanin at pangalagaan yung mga pangmanang pangkultural sa ating mga komunidad. Na kung saan talagang iniisa-isa po ng ating mga local government unit, yung mga nasasakupan nilang mga heritage sites, yung mga tangible man yan, intangible, lahat po sa inyong komunidad ay kanilang nire-require na mailista dito at maibahagi at ma-share po natin ito sa kinauukulan. Kung saan nililista din po dito yung ilan sa mga comprehensive talaga itong pa kung saan ay nagsasama-sama yung ating mga miyembro ng lokal na pamahalaan para mailista yung kanilang kasaysayan at tradisyon. And syempre para mas malaman pa natin yung mga gabay para sa pag sasagawa ng cultural mapping program po mula po sa NCCA, maaari nyo lamang bisitahin ang official website ng NCCA at maaari nyo na rin makita doon yung kanilang mga guidelines para po dito sa cultural mapping program. Samantala ating tanggapin ang isang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas Iligan. Book launching at turnover ceremony ng Kaagi Publication ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology sumasalamin sa kasaysayan ng Iligan, katuwang ang LGU Iligan City at opisyal din na ilulunsad sa ika-76 na taong selebrasyon ng Araw ng Iligan ngayong taon. Para sa buong ulat, narito si Dandy Macarambon.
11: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
13: Hunyo at 16, ika-76 na taong pagdiriwang ng Araw ng Iligan, tampok at matutunghayan ang isa sa mga makahulugang aktibidad angkop sa selebrasyon, ang opisyal na paglulunsad ng book launching at turnover ceremony ng aklat na Kaagi Publication. Kaagi ibig sabihin karanasan o kasaysayan, panulat ng Department of History ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSUIIT, katuwang ang pamalang lokal ng Lungsod Iligan. Gaganapin sa City Hall, Buhanginan Hills, Iligan City sa morning session simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Bukas ito sa publiko. At sa afternoon session ay ang talakayan patungkol sa aklat o book talks, signing at distribution. Nakaukit sa libro ang kahalagahan ng kasaysayan, pamana at mga lokal na naratibo na humubog sa ating isipan at kamalayan sa ating pagkamakabansa at pagkakakilanlan ng lungsod ng Iligan. Ang okasyong ito ay kabahagi ng sabay ng pagdiriwang ng Araw ng Iligan at Araw ng Kalayaan 2026. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At ganun din sa ating mga ka-frenny, sina Frenny Julisunga at Frenny Marichal Malimban. At ganun din sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!
14: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
17: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko,
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
19: Collab.
20: World Service Sports Radio.
21: Ang tagintig ng FM
22: at lakas ng AM
23: sa iisang himpilan.
24: Pinagsanib na puwersa
25: para sa mas malawak na
26: serbisyo publiko.
27: Radyo Magazine 1278.
28: Sports Radio 918.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko
31: 738.
32: At Radyo Pilipinas World Service.
33: Mapapakinggan na
34: sa Capital 104.3 FM.
35: Capital 104.3
36: AM and FM collab
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Pilipinas
40: and Capital 104.3 collab.
41: Collab.
42: This is a public service announcement.
43: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
42: This is a public service announcement.
44: A public service announcement
42: from PBS, Presidential Broadcast Service,
45: and Radyo Magazine,
46: 1278 AM.
47: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
48: Hala, totoo? San ka sumali?
47: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
48: Naku po! Juan! Scam yan!
47: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
48: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
47: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
48: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
47: Hala? Seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
48: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
47: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
49: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
48: Kaya huwag magpabudol, bes!
42: This is a public service announcement.
50: Discipline is the key.
51: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
52: Kilatisin ang sarili.
51: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
52: Importante rin na ating laging isipin.
51: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
52: Isang mahalagang paalala
51: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
42: This is a public service announcement.
44: A public service announcement
42: from PBS, Presidential Broadcast Service
45: at Radyo Pilipinas,
46: Radyo
47: Magazine,
46: 1278 AM.
53: Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host.
54: Philippine Standard Time, it's 5:01 PM.
55: Kayo ay sumusubaybay sa
54: Makabata Teleradyo.
55: Ang episode na ito ng Makabata Teleradyo ay mapapakinggan nyo sa Radyo Magazine 1278 kHz at mapapanood sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. And ang atin pong official hashtag ay hashtag MTR124. Isang makabatang araw po sa inyong lahat mga ka-MTR. Ako ang inyong Ate G.
54: At ako naman si Kuya Vlad. Mga ka-MTR, ang ating talakayan ngayon ay tungkol sa napaka-importanting usapin. Ang mga bata bilang mga tagapamahala sa ating kalikasan.
55: Matanong ko lang Kuya Vlad, anong personal life hack or habit ang ginagawa mo to help take care of our Mother Earth?
54: Yes po, Ate G. Personally po, I don't use single-use plastic ano, or nagtatapo ng mga straw. I collect them and use them for school projects, Ate G, lalo na sa mga projects ng aking pamangkin at mga inaanak. I avoid using din yung mga single-use plastic pag umu-order sa karinderya. Instead of using the plastic bag to pack the food, ang ginagawa ko po is nagdadala ko ng Tupperware at yun na po ang aking ginagamit para mag-order.
55: Oh, ang bait mo talaga ha, nagdadala ka ng container ha, para sa ano. Well, being a nanay and a grandma na, siyempre isa sa mga, natutunan ko to ever since I was young. Yung put the lights off or switch it off pag hindi siya in use. Tsaka sa amin, it has always been a practice na tinatanggal mo sa saksak o yung ina-unplug mo yung mga unused appliances. Kasi we also try to avoid yung pwede siyang mag-cause ng sunog din, di ba?
54: Pagka
55: iwas sunog. And of course, pag nagtututbrush, we have always been asked to use a glass.
54: Tama.
55: Hindi naka-on lang yung ano yung faucet mo. Kasi ayun nga, dapat nagko-conserve ka rin ng water. And of course, kilala ko sa CWC. I'm fond of eco bags. Yes. At ginagamit ko talaga ang eco bags for groceries, going to market, and a lot more. Kuya Vlad, makikita natin na ang mga bata ay hindi lang tagapakinig, di ba? Kundi talaga maaktibong kasama sa pagbabago.
54: Tama po yan, Ate G. Halimbawa, ang pagtatapo ng basura sa tamang lagayan, no? That's number one. Pag-iwas sa madalas na paggamit ng mga plastic, kagaya nung nasabi ko po, Ate G. At ang pag-aalaga sa mga halaman, sa mga puno, sa kalikasan overall, ano? Mga simple pero napakahalagang gawain. At kapag ginagawa po natin ito araw-araw, nagiging habit na po ito natin. At dadalhin na po ito ng ating mga kabataan hanggang sa paglaki nila.
55: Kaya naman, dahil mahalaga ito, dapat sinusuportahan din ito ng pamilya at ng komunidad.
54: Tama.
55: Dahil mas lalong lumalakas yung impact o mas lalong nai-ingrain sa kanila yung ganong lessons kapag ang mga role models nila ay mga kamag-anak nila o family nila
54: or
55: within the neighborhood, di ba? Kaya mga ka-MTR, bigyan natin ng mas practical na halimbawa. Paano nga ba talaga maging environmental champion sa araw-araw?
54: Tama po yan, Ate G. Simulan natin sa waste segregation or yung paghihiwalay ng mga nabubulok, di nabubulok, at mga recyclable na mga parts ng ating mga pinag-iwanan or pinaggamitan ng mga basura or equipment. Kahit sa bahay lang, malaking tulong na po ito para sa ating environment.
55: Sunod, yung plastic reduction, mga ka-MTR. Subukan natin gumamit ng eco bag, tumbler, at reusable containers.
54: Correct. At ito pa, energy at water conservation. Napakahalaga po niyan. Patayin ang ilaw kung hindi ito ginagamit at isara ang mga gripo kapag tapos ng gamitin.
55: At huwag din kalimutan, panatilihing malinis ang paligid. Maglinis ng sariling kwarto, bakuran o silid-aralan.
54: Mukhang simple lang, Ate G, ano? Pero kung titingnan po natin kapag ginawa natin ito ng lahat at ng everyday, ano? Malaki ang epekto po nito. Not just in our lives, but pati po sa overall environment po natin. Kasi ang malinis na kapaligiran ay nagsisimula sa atin mismo.
55: Kaya Kuya Vlad, ang pinakamaganda dito, kaya ito ng bawat bata at kabataan.
54: Tama. Hindi kailangan na malalaking proyekto. Kahit mga munting gawain sa bahay at sa komunidad, malaki na po ang impact nito.
55: At mas masaya ito kapag kasama ang pamilya.
54: Tama.
55: Pwede itong gawin family habit or bonding time.
54: Tama po yan. Isipin mo po, kapag buong pamilya ang nagtutulungan, mas lalong lumalakas ang mensahe ng pagprotekta sa ating kalikasan.
55: Kaya mga ka-MTR, tandaan natin, ang pagiging environmental champion ay hindi nagsisimula sa malalaking gawain. Ito ay nagsisimula sa simpleng kaalaman at aksyon ng bawat bata at ng pamilya. Isang mahalagang punto rin na dapat natin tandaan, ang mga bata ay may karapatan na makibahagi sa mga usapin tungkol sa kalikasan dahil sila ang direktang makakaranas ng mga epekto nito sa mga darating na panahon.
0: Tama po yan, Ate G. Ano, kasi sila po ang mag-i-inherit niyan. Tama, kaya kapag sila ay binigyan ng espasyo na makapagsalita at makapagbigay ng kanilang saloobin, ano, ng kanilang mga ideya, ng kanilang mga proposed na solusyon, magiging mas makabuluhan po ang programa natin, ng mga programa natin para sa pangkalikasan.
55: At hindi lang ito simpleng pagkikita o pagdidinig o yung hearing everyone. Ito ay parte ng paggalang sa kanilang karapatan na makilahok sa mga desisyong nakakaapekto sa kanila.
0: Kaya ang pagiging environmental champion po ay hindi lang pagtatapon sa ng basura sa tamang lalagyanan or pagsisegregate or pagtatanim. Kasama rin po dito ang pagiging boses po natin na kailangan po ng ating henerasyon ngayon para sa mas malinis at mas ligtas nila na kinabukasan.
55: Sa bawat munting hakbang, nakakatulong tayo sa pagbuo ng mas malinis at mas ligtas na kinabukasan para sa ating lahat.
0: Speaking of participation po, Ate G, ano, sa susunod nating bahagi, makakasama natin si Ate Jules para sa isang masayang talakayan ng ating kasama ang mga kabataan po natin para sa Kids Exclusive.
55: Alamin natin yan pagkatapos ng isang maiksing commercial. Tutok lang, magbabalik pa ang
0: Makabata Teleradyo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Interesting usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
5: Learning from home, na hindi boring.
6: Radyo Pilipinas Magazine.
36: 1278 AM.
51: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
8: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
51: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Interesting usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
5: Learning from home, na hindi boring.
6: Radyo Pilipinas Magazine.
36: 1278 AM.
9: Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala.
10: Exclusive. Magandang araw, Kids Exclusives! Welcome sa panibagong episode ng Kids Exclusive! Ako si Ate Juice at meron lang tayong special na child participants dahil nga ngayon is 9th Philippine National Children's Conference and nandito kami sa Bellevue Hotel, Manila. Pwede niyo po bang ipakilala ang kanyang sarili?
11: Ako po si Hannah Mitch Katawan from Region 10, representing the organization of RCWC.
12: Isang makabatang araw po, ako naman po si Rowie, ang child representative ng RCWC Region 10.
11: Ayan, so napaka-special naman talaga kasi nanggaling pa sa malayong lugar ang ating child participants. And kung hindi nga familiar ang ating mga kaka-exclusive is ang RCWC's Regional Subcommittee for the Welfare of Children. So, ito po yung mga regional office ng CWC. Ayan. So, dahil nga 9th PNCC, inimbitahan natin ang mga bata all over the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao
10: Mindanao. And napansin ko nga po sa mga naging activity natin is highlight dun yung four categories of children's rights. At alam niyo po ba kung ano yung apat na yun? Yes. At pwede niyo po bang sabihin sa ating audience kung ano yung apat? Right to development and survival.
12: And production and participation.
10: Ayan, po. Very good. So, ngayong araw, ang pag-uusapan natin is development. So, sa ating unang tanong, so, ano yung isang bagay na sana ay mas na ituturo sa paaralan? Ano sa tingin?
13: Sa tingin ko po, ang mas na ituturo dapat sa paaralan ay yung patungkol sa sex education. Alam naman natin na sa ating bansa ay patuloy ang pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy. Kapag mas itinuro sa paaralan patungkol sa sex education, I think po mas matututo yung mga kabataan about sex and paano nila ito iwasan para hindi na po tumaas yung kaso ng teenage pregnancy.
10: Ayan, isa nga sa mga focus natin mga kapitslusive ngayon taon nung binaos namin ng World Child Week is yung adolescent sexual and reproductive health. And isa sa mga problema dito is yung teenage pregnancy. And aside nga sa opportunity na maituro sa mga paaralan yung para ma-prevent yung teenage pregnancy, syempre ma-prevent din nila dito yung mga sakit katulad ng mga HIV na talagang medyo talamak din sa mga kabataan ngayon. And contradictory dun sa mga sinasabi ng iba na kapag tinuro daw yung sexual reproductive health education is mag-engage daw or mas early mag-engage yung kabataan, which is proven na hindi naman totoo. And in fact, pag naituro itong ASRH sa mga school, is mas nagiging responsible ang kabataan and magkakaroon sila ng decisions na mas safe pa para sa kanila. Ayan, so para sa pangalawang tanong, ano yung pinakamalaking hamon ng mga estudyante ngayon? Ano sa tingin mo?
13: Sa tingin ko po is yung pabago-bago ng curriculum. Kasi ito po ay nagpo-cause sa mga kabataan, sa mga estudyante ng kalipuhan. Imbis na mag-focus sila sa isang pag-aaral, nag-shift yung utak nila and hindi sila makafocus kung ano ba talaga dapat ang kanilang pag-aralan. Yun po.
10: Ayan, maraming salamat naman sa insight mo. And maganda na makinig din talaga yan ng ating mga audience para malaman nila ang perspective mismo ng estudyante. At para sa atin ng pangatlong tanong, sa tingin mo ba sapat yung suporta ng paaralan pagdating naman sa mental health ng kabataan at bakit?
12: Para sa akin po, sa ngayon, hindi pa po sapat yung suporta na binibigay ng paaralan sa mga estudyante pagdating sa kanilang mental health. Bagamat aktibong nakikilahok ang ating paaralan sa iba't ibang activities at seminar patungkol sa mental health, nagkakaroon po sila ng problema pagdating sa implementation kung saan hindi patuloy na nakakamit or nabibigay sa mga estudyante ang proper mental health counseling or proper mental health procedures in order to help na mga yung mga bata po.
10: Ayan, talaga namang kailangan pa natin ng i-push pa lalo sa mga paaralan ng stronger implementation para sa mental health ng kabataan. And isa na nga dyan yung sa mga ina-address din sana yung bullying and na-mention din kahapon sa kanilang mga recommendations nga yung factor ng emotional violence na nararanasan ng mga estudyante. So para sa ating last na tanong, kung kayo naman magiging kalihang tempet sa loob ng isang araw lang, ano yung gusto nyo baguhin? Ano yung unang mapagawin?
12: Kung ako po ay magiging kalahok ng DepEd ng isang araw, probably babaguhin ko po yung stronger implementation po. Gusto ko pong ipatupad yung stronger implementation po pagdating sa mga mental health dahil ang implementation po ang pinaka-importante na step upang masiguro na ang lahat ng mga bagay or mga activities and seminars na ginagawa ng ating Department of Education ay tunay na nakakamit or naibibigay sa mga batang Pilipino.
10: Tama naman, ano hindi sapat na may mga plano lang para sa kabataan. Hindi dapat ini-ensure din na talagang yung mga programa na ito ay naibababa sa kanila para sa ating mga beneficiaries. Ayan, napaka insightful ng ating discussions and maraming salamat sa inyong oras. And dahil dyan ay tatapos ang Kids
14: Exclusive. Kids Exclusive. Pilipinas.
15: Radyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Interesting usapan.
17: Hindi heavy.
18: Tugtugang chill.
19: Suave.
20: Learning from home, plenty more ring.
21: Radyo Pilipinas Magazine.
22: 1278 AM.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
25: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
26: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Interesting usapan.
17: Hindi heavy.
18: Tugtugang chill.
19: Suave.
20: Learning from home, plenty more ring.
21: Radyo Pilipinas Magazine.
22: 1278 AM.
9: Pakabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala.
10: Nakatutok pa rin kayo sa Makabata Teleradyo. Ate Jules here para sa ating talakayang Makabata. Ngayon naman bilang paggunita sa nakaraang World Environment Day noong June 5, ngayon naman buong buwan ng Hunyo ay isa-celebrate natin ang Philippine Environment Month na pinangungunahan nga ito ng DENR. And dito sa Environment, dahil dito, mas malalim pa ang ating pag-uusapan dahil makakasama natin ang isang eksperto mula sa pamahalaan ng aktibong nagtatrabaho para sa pangangalaga ng ating kalikasan. Isa siya sa nangunguna sa pagpapalaganap ng kaalaman at mga programa para sa pangangalagaan ng kalikasan, lalo na para sa mga kabataan. Kasama natin si Ms. Maria Cristina Francisco, Chief ng Environmental Education and Information Division ng Environmental Management Bureau, or si Ate Tina. Welcome po sa Makabata Teleradyo, Ate Tina!
27: Hello, magandang umaga, Ate Jules. No, maraming salamat sa grupo mo at for the invitation po ng inyong Makabata Teleradyo.
10: Naku, napakalaking honor po nito para sa amin, ma'am, na we have you as our guest for our today's episode. And di ko na po patagalin, ma'am, sa unang tanong po natin, ma'am. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng information tungkol sa activities ng DENR patungkol sa Environment Month?
27: Sige, maraming salamat, Jules. No? Actually, bigyan ko lang ng konteksto yung kaninang sinabi mo. No? Kaya na sinabi mo, on June 5, no? June 5 ay World Environment Day. And of course, sa Pilipinas, no, may proclamation yan na nagtatakda na ang Pilipinas ay mag-celebrate ng environment, ng mga gawain pang environment the whole month of June. At tayo bilang suporta sa global theme na climate action, yun ang talagang pinokus nila ngayon na inspired by nature for climate and future, ang minabuti ng DENR na magkaroon tayo ng sariling tema. No? Ang ating tema is Action Klima, Bayanihang Mapagkalinga sa Kapaligiran. No? It is calling for action. Kaya bayanihan, we wanted unity, calling for action po ng lahat ng tao to support environment. So sa iyong katanungan, paano nga ba tayo makakatulong, no? In reducing climate change. Actually kasi ang climate change, matagal nang usapin. Sabi nga namin, ang daming environmental issues, pero bakit nung pumasok yung climate change, hindi siya mahirap ipakilala sa tao? Siguro dahil kasi ang climate change, no, nadadama nating lahat, no. Ngayon nga, like for example, tayo makikita mo yung warmer climate, no. Nung talagang summer, sobrang init. Kapag naman maulan, sobra-sobra ang ulan. Kapag naman malamig sa ibang dako, sobra-sobra naman ang lamig. So paano nga ba ito makaka-epekto? Sabi nga na ng mga scientists, no, actually hindi ko naman, hindi naman din ako nababasa ng mga bata na a small fraction of one centigrade na pagbaba ng klima, talagang ang mga tao, of course, we will all perish, mamamatay, magkakasakit. So ano nga bang epekto ng climate change sa ating lahat? Unang-una, ang climate change talaga ay nakakasira ng ating kalikasan, no? Kasi maraming mga puno na kapag ka tumaas o bumaba ang temperatura, maaring magkaroon ng sakit ang mga puno, ang mga halaman. Pwede din magkasakit ang mga hayop, no? Pagka sobra-sobrang baba din ang temperature, di rin sila maka-adapt. And all the more ang mga tao. No, sabi nga nila, pwedeng magkaroon tayo ng matinding air pollution. Pag malamig kasi o mainit ang temperature, gaya nga na sinasabi nila, natatrap dito yung init, natatrap ang mga lamig. Ganyan, nagpabago talaga ang klima. It causes diseases sa lahat sa atin. May mga sakit kasi na pag naano ang ating air, asthma, magkakaroon ka ng asthma, bronchitis, maaaring magkaroon ka ng sakit sa balat. Marami talagang sakit at lalong mas naapektuhan ito ang kabataan. Hindi lang kabataan, yung mga extreme ang mga age, no? Sabi ko nga, matanda at bata. Yun ang talagang, kasi syempre yung mga yon mahina ang pangangatawan. Yan ang talaga naapektuhan.
0: Tama naman po kayo, Ate Tina. Ano, sadyang mas nagiging aware talaga yung mga tao sa climate change kasi araw-araw talaga nating nararanasan yung biglang sobrang init tapos biglang magugulat na tayo, ay tag-ulan na pala. Parang walang ang bilis lang ng naging transition niya. Yung iba, akala nila pwede pa sila mag-plan ng beach trip nila kasi mainit pa. Tapos yun pala, tag-ulan na rin pala, ayun. And bukod nga po sa nabanggit nyo, Ate Tina, na mga risks or yung mga masamang epekto ng climate change is kawawa din naman yung mga farmers natin na nasisiraan ng kanilang crops, di ba po, ma'am? And maapektuhan dito yung food security naman na para magkaroon din tayo ng mga nutritious na food. And in relation nga sa environment, ma'am, Environment Month, ayan, is nakikita din po natin dito yung importance ng pagtutulungan ng lahat ng sektor ng lipunan. And kasama na dyan yung ating mga government, CSOs, NGOs, and pati tayong mga ordinaryong mamamayan na pwede tayong makatulong to advocate for environment. And in relation nga po sa ating kasunod na tanong, Ate Tina, is bakit mahalagang maagang mamulat or maisali natin yung mga bata para dito sa pangangalaga ng kalikasan?
27: Okay. Kasi alam mo, yung mga, of course, lahat ng tao dapat sumama, no? Gaya ng nasabi mo. Pero bakit importante na ang bata? Kasi sa totoo lang, yung bata, kasi sila na lang maiwan, eh. Tara tayo, ikaw bata ka pa. Like, for example, tayo kami, no? Hindi, kung talagang hindi nila aalagaan yun, sila naman ang talagang may longer exposure dito, eh. Of course, lahat ng tao, there's whether we die good or not, kaya talaga yun, no? Sila ang may future pa. Ang long-term exposure nila mas matagal. Ang mundo magiging pangkanila pa talaga. So talagang dapat talaga alagaan nila because sila talaga yung pag-asa ng future. And they will be the one to inherit itong lahat ng ito. Ang pangalawang mga bata kasi may fresh na ano yan, eh, perspective sa buhay. Sabi nga nila, mahirap na turuan yung matanda, no? Yung mga bata. Pag-matanda, ginawa ko na dati yan, ayaw ko nang gawin yan kasi it works naman dati. Bakit ko nga ba pabaguhin pa yung ginawa ko? Pero yung bata kasi pwedeng turuan, no? Nasabihin mo, ito dapat ang gawin mo kasi ito ang tama. No, kasi nga dati nga noon kami nag-aaral, environment. Bakit nga ba ngayon? Mahalaga siya, no? Dati noon kasi nga nasisira siya, no? Little did we know, hindi na pala siya, hindi non-renewable pala yon. Hindi kung ano pala yung ginawa mo noon, hindi mo na, although mababalik siya, it will take time, no? Napakatagal, baka nga not even in my lifetime. So talagang sila yung pwede mo talagang turuan. Pangatlo, merong multiplier effect yun, eh. Ang mga bata kasi, uy, gawin mo to. Sila yung may kaibigan, sila yung may barkada, sila yung marami, no? Sila ang bulk ng lipunan. So pwede mo sabihin, sige, saka sila yung si social media sila, eh. Pag pinost sila sa social media, ay, baka maganda to. Alam mo, mag-viral. Maraming kukopya. So sila talaga yung may multiplier effect. Pang-apat siguro, pero sila nga yung leader, eh. Pagdating ng panahon, sila yon. Sila ang magiging susunod na leader. Kaya sila lang talaga makakapagsabi na kung ang meron lang tayong isang bata na talagang environmentalist, mali mo magbago. Now, of course, ngayon, baka hindi man ngayon, in the future, kayo na lang din talaga yung you track your own future eh. Ang mga nandito lang naman ang gobyerno, ang DENR to tell you what to do. And of course, at the end of the day, kayo pa rin yan. Kung paano nyo siya ma-perceive at paano nyo siya gagawin.
0: Ayan, tama naman Ate Tina. Ano, and kasama na nga din dyan Ate Tina is pinopromote natin yung child participation talaga na dahil alam nga ng gobyerno kung ano ang gagawin. Ngunit siguro kailangan din ng perspective ng mga kabataan kung paano ipopromote pa ang pangangalaga sa environment. At pwede silang makatulong kung paano pa natin ma-address ito. And someone working nga po sa Council for the Welfare of Children, marami na din po ako mga naka-encounter na mga child representatives and na-witness ko na po kung gaano kalakas yung drive and passion nila sa paglalaban ng kanilang karapatan, lalo na sa environment. And kung mapapansin nyo rin po sa social media environment ngayon, nauuso na rin po dito yung volunteerism. So if may mga nakikita po yung mga kabataan na volunteering opportunities, minsan pag may isang nagpost, magpa-viral siya, tapos magtatanong na yung mga tao, saan ka magre-register? Paano ako mag-join dyan? Kasi meron na din silang initiative to help. And while we recognize nga po yung importance ng kabataan para mapangalagaan yung ating kalikasan, syempre tayo nga din pong adults, di ba Ate Tina? We owe it to the children to take care of the environment kasi in the long run, sila yung makakaranas din ng masasamang epekto kung hindi natin inaalagaan ngayong panahon na ito. Ayan. Para sa ating pangalawang tanong naman, Ate Tina, para sa ating mga ka-MTR, ano naman po yung mga simpleng eco-friendly habits na maaaring gawin ng mga bata sa kanilang bahay or kaya naman school or sa community po?
27: Actually, marami talaga, no? Like sa bahay, yun lang pagsimpleng pagpatay mo ng ilaw pag hindi ginagamit. Pagpatay mo ng gadget. Bukod sa nakatipid ka na, mal-mal na kuryente, no? Skyrocketing. Eh, nakatulog ka pa sa environment kasi may mga carbon footprint yan na tinatawag, no? Habang ginagamit mo ang kuryente, yung mga yan nakikita, yung power plant niya na pinagmumulan, may carbon footprint, no? Pagtitipid sa tubig, no? Eh, pag makita mo lang na tumutulo, isara mo, ipaayos mo, syempre, nakakatulog ka na rin. Not only on climate change, but and the environment in general, no? Kasi syempre masasayang ang water resource. Tapos ang pangtatlo siguro magtanim, no? Yun naman ang uso, no? Tanim ng puno, sabi nga nila. Tapos sana, no, mamulat na. Of course, alam ko ngayon, mulat na mulat ang mga bata on the importance of trees, no? Kasi yan talaga carbon sink. So sa eskwelahan, syempre yung pagtitipid ng papel. Kasi ang papel, galing din yan sa puno. So, of course, lalo na kung virgin paper. So the more na nagtitipid ka sa papel, yung puno hindi puputulin. Tapos kung community naman at school, ang ina-advocate namin dyan is yung mga coastal cleanup. So, kung nasa Maynila ka, ganito like Manila urban, syempre walang, hindi masyado ang coastal cleanup. Estero naman, no? Tayo marami estero. Lalo na ngayon tag-ulan. Kasi yung estero, pag hindi mo nilinis, pinagmumulan yan ng alam mo. Siyempre, kung madumi, tsaka yung mga dumi na tinatapon din ng mga ibang tao, siyempre, kailangan mag-stero clean up ka, mag-recycle ka. Speaking of that, kami nga dito sa ENB, we just had a very good fashion runway show, no? Among the DNR family, tinawag namin siyang sustainable fashion, yung SEWS, pagtatahe, no? Which our group spearheaded also. Kasi yung, ano namin, yung tao pala doon ng mga bata, fast fashion, hindi mo na ba yun? Oh, no. Na yung mga trend na trend, pagka uso-uso, itatapon yung damit.
0: Tama.
27: Oo. Kasi yun ang pinakamalaking ano ngayon, no, problema din. Aside from plastic pollution, textile pala. No? Kasi yun, may mga dye. Kasi yan, yung fast fashion, pwede palang gagamitin mo, i-upcycle mo siya, i-recycle mo siya into another form. No? Tapos yun yung hindi ka bilin ng damit, iayos mo lang siya, i-redesign mo siya para masuot mo siya uli. No? Hindi naman siya baduy. Siyempre, alam mo bata, hindi naman dapat magsuot ka nung parang baduy-baduy na, syempre pagtataon ng kapat, still fashionable, but it recycled and it helps the environment. So, may ganun tayong programa ngayon, no, na pinopromote.
0: Ayan, nakinig ko na nga rin po Ate Tina yung issue ng fast fashion sa social media and usap-usapan talaga siya lalo na within Gen Zs and sa mga kabataan ngayon. Kasi typically kapag yung mga kabataan nag-post sa isang trip is yun yung mga damit na naibida nila sa social media. So dapat parang hindi na maulit. So sa next trip, iba na naman yung damit. Kaya nauuso din yung fast fashion na ang dali lang bumili ng damit kasi mura din naman po kasi online eh.
27: Mura, no?
0: Ayun po. Kaya
27: pero
0: nagiging...
27: yun talagang, ano yung problema yun, no? Malaking, ano siya, no? Sa ating, first ngayon, hindi lang siguro nakikita, but in the long run, no?
0: Tama naman po. Kaya pinopromote din po dito is yung sustainable naman na clothing. Yung iba, pinopromote nila na mag thrift shop na lang or yung mga ukay-ukay para at least, di ba, yung ating mga damit is hindi siya nasasayang kung ano yung mga nasa current supply. And isa na nga sa mga example din po dito, nag-trending din yung katsa. Yung ginagamit as ano, and mukhang aesthetic din po siya and nagiging uso rin sa kabataan. Ayan, and para naman po sa ating kasunod na tanong, pag-usapan naman po natin Ate Tina yung mas malawak na issue. Since napapansin natin na mas matindi na yung init tas biglang uulan at iba-iba or pabago-bago yung panahon, paano po ito nauugnay sa climate change at ano ang epekto nito sa kalikasan, kalusugan at kinabukasan ng ating kabataan?
27: Kasi yung pabagong-bagong panahon, kasi di ba, I'm sure alam na ng mga bata yun eh, what's the difference between a climate and a weather? No, kasi pag climate, alam niya na yun, matagal, long run, ibig sabihin nun, pag parating ganito ng ganito yung nararanasan mong weather, ano na siya, climate change na siya. No? Ibig sabihin nun, talagang eto na yung normal. Pag sinabi mo kasi weather, day to day yun eh, maulan, mainit, maambon, may gano'n, no? Sobrang init, sobrang humid. Kasi pag ngayon, nakikita natin na ang pag-climate change, talaga, bakit laging gano'n? Nakikita ng mga bata na tao, nararamdaman ng mga tao, hindi lang mga bata na pagka summer, sabihin nila, bakit dati nung summer, although mainit, hindi naman ganito na parang scorching yung heat, no? Talagang, ay, nakabod na yata yung tao, ang init pa rin, no? Na parang lolabas ka pa lang sa kwarto mo sa bahay, parang hindi mo na matagalan, no? Of course, ang yun ang talagang sinasabi nga nila. Of course, hindi ko naman masasabi climate change na siya, no? Only the scientists can say that it's climate change. And they are saying it is climate change, no? Siyempre, may mga pag-aaral naman doon, no? And of course, meron tayong international panel on climate change na talagang nagsasabi climate change na ito. So, ano nga ba yung sinasabi nila na asa pag-aaral kasi ng mga ng scientifico, ang pinaka-vulnerable na lugar pag climate change ay mga kagaya natin, no? Mga island countries, no? Kasi tayo, yung mangyayari dyan, tataas ang level ng tubig, magbabaha. Sabi nga ng mga tao, ay bakit dati umulan lang sa amin, umulan man sa amin tatlong araw dire-diretso, hindi naman bumabaha. Ngayon, hindi pa man umuulan sa amin, kahit nga summer, baha. Kasi nga yung sea level rise yung tinatawag nila eh. Ibig sabihin nun, yung tubig, tumaas na siya. Below, na hindi dati, hindi ganito siya. Pero ngayon, hanggang bukong-bukong muna. May mga lugar nga sa Pilipinas, hindi na yata nawawala ng baha. So yun, epekto talaga sa kalikasan nyo ng climate change. Of course, ang pangalawang epekto ng climate change, yung mga sobra talagang init na panahon na magkakaroon ka, syempre sakit, na magkakaroon ka ng sakit. Sakit sa balat. Diba, lalo na yung tao, pag liligo ka sa mga ilog na hindi mo naman alam na madumi pala. Dahil, syempre, tinapunan ng basura, liligo, dahil sobrang init, kakasakit ka talaga sa balat. No, epekto na rin yan ng climate change. Tapos yung sabi ko nga, yung air pollution, epekto yan ng climate change. No, magkakaroon ng air pollution. At pagka nagkaroon kasi ng air pollution, talagang magkakasakit lahat ng tao. Sakit sa baga, magkakaroon ka talaga ng asthma, chronic bronchitis, no? Talagang halos lahat ng sakit, dami ang lamok. Yan ang talagang isa din. No? Pag nagkaroon ng lamok, kasakit tayo, magkaka-dengue ka. Frequent din yan when it comes to sa pabago-bagong klima. Kasi syempre, nagbabago din ang klima eh. Kasi pag nagbago ang klima, like yung mga predator na kumakain ng lamok, mamamatay sila, no? Recycle lang naman ang buhay eh. Ecological cycle yun. Halimbawa, naubos yung palaka, nagkasakit dahil umagbago ang klima, wala ang kakain ng lamok. Pero parang ganun din naman yun, no? So, ganun lang din ang buhay, no? Cycle din siya in an ecological system. So, cycle din siya sa ating mundo, no? Talagang pag nagbago ang klima, yung madidisrupt yung ecological

0: isabi ito sa inyo dahil sinabi ko nga, Philippine Environment Month. No? Ngayon kasi kami sa DENR, allow me to, pwede ba mag-promote dito?
1: Yes, of course, kami Ate Dina.
0: Eco Snapshot Contest. No? It is open for 16 years old people. Ano ba ito? It is a photo essay contest. Mm. Na maaari rin makayong manalo ng maliit talaga kung mananalo kayo. Po ito yung magpipicture ka, more or less climate change, no? Local initiative on climate change, o di kaya water management, air quality management, no? Or other environmental issue. Kukunan mo siya at isusulat mo siya. Magsusulat ka something about that. No? Hindi lang siya, kasabi nga nila, a picture paints a thousand words. No? But still, meron ka pa rin isusulat because hindi naman lahat nakakaintindi. So it's a photo essay contest na tinawag namin siyang Eco Snapshot.
1: Mm-hmm.
0: So actually, pag binisita mo ang aming Facebook page, makikita nyo doon ang ating mga criteria kung paano kayo sumali. Open siya ngayong June, no? And you can, pwede kayong manalo na konting halaga lang naman na paaring, of course, to endeavor you to work harder. Actually, ang aming Facebook page is EMB Central Office. No?
1: Ah, okay EMB po. So, Central sa Office. Facebook page po ng EMB?
0: EMB, EMB Central Office. Yun
1: okay, sige po. Yun po ang ating hahanapin mga ka-MTR na Facebook page para makasali dito sa contest ng DENR. So,
0: pangalawa siguro meron kaming environmental caravan sa mga school. At kayo, kami din also support si Brigada Eskwela. No, kasi syempre may mga sumusulat din sa ating mga eskwelahan, nanghihingi din ng tulong, no? Like mga IEC materials on environment. So kami magkakaroon kami ng environmental caravan. Ginagawa namin yan taon-taon. No? So of course, pwede naman hindi ang ating mga youth, no? Of course, sana mabisita namin ang mga eskwelahan ninyo. And if kung kayo naman ng mga eskwelahan, pwede naman kayo sumulat sa EMB kung gusto ninyong magkaroon kayo din ng lecture. Kasi syempre, maliit din lang ang EMB, no? Hindi naman din namin lahat kayo makikater. But still, no? Here in Quezon City and NCR, uumpisahan na namin. Sa region, meron din ang aming mga regional information officer na. Okay. At pinakahuli, ang EMB talaga, meron tayong mga youth programs. So we have a Youth Envy Icon and Green Educator Program. Yung Green Educator Program natin, naghihikayat tayo ng mga kabataan na sumali sa amin. No? We opened it last time, nahirapan nga kaming siguro baka hindi namin na ipapromote sa mga daming mga bata na pwede, no? You can just approach us kung meron kayong mga, and you wanted to help the environment, pwede, be a Green Educator, no? It's a Green Educator program namin sa EMB mismo at the Environmental Management.
1: Ayun, napakadaming programa naman ng ating DENR para sa kabataan, and nagagalak po talaga kaming makinig yung mga ganitong klaseng opportunity para makapag-participate ang mga bata. And muli po maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kaalaman, Ate Tina, at sa inyong mga binahaging mahalagang impormasyon. Muli po si Miss Maria Cristina Francisco, Chief ng Environmental Education and Information Division ng Environmental Management Bureau of DENR. Maraming salamat po muli, Ate Tina, and paalam po!
0: Maraming salamat, Ate Jules. Paalam!
1: Thank you po, ma'am!
0: Thank you.
1: Tunay nga na malaki ang papel ng mga bata sa pangangalaga ng ating kalikasan. At sa gabay ng mga programang tulad ng mga pinapatupad ng DENR, mas lalong nagiging posible ito. Mga ka-MTR, ang ating kalikasan ay responsibilidad ng lahat at kasama na rito ang mga kabataan. Sa aming pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang mga mahalagang takeaway ngayong araw sa ating mga nangyaring talakayan. Ako po muli si Ate Jules, magbabalik pa ang Makabata Teleradyo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
4: Suave.
7: Learning from home, may hindi boring.
8: Radyo Pilipinas Magazine.
9: 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
4: Suave.
7: Learning from home, may hindi boring.
8: Radyo Pilipinas Magazine.
9: 1278 AM.
10: Makabata Teleradyo.

0: Nagbabalik po ang
1: Makabata Teleradyo. Bago tayo magtapos, balik muna tayo sa ating episode today. Ano pa yung pwede natin i-share na insight sa mga ka-MTR natin, Vlad?
0: Thank you po, Ate G. Ano? Para po sa akin, very simple lang ang message po natin dapat. Protecting the environment is protecting our future. So we have to learn po, Ate G, no? Kailangan matutunan po natin paano natin makuha yung mga pangangailangan ng current na generation without sacrificing po yung ating mga future generations. Remember, ang ating po mga anak, ang ating po mga apo, no? At ang kanilang mga magiging anak at magiging apo, they will be the ones who will inherit po kung ano man ang ating na-preserve today.
1: Oo, sa akin naman, siyempre lagi sa akin very, ano, ang children are powerful agents of change. Dati mas ano ko doon sa sinasabi, the future of our fatherland or of our country, no? Pero ngayon hindi, pagka nag-interpersonal dialogue na ako with kids, ang sinasabi ko, you are the agents of change and correct, it starts now. Correct. Hindi sa future yan. Kayo ay bahagi na ngayon. And naniniwala ako na pag ang mga bata at kabataan yung nagbigay ng changes na mismo, nagsimula ng changes, then assured tayo talaga na magiging maganda yung future. Kasi ano na yan eh, sila na yung mag-i-stop kung ano yung mali sa nakagisnan nila, at sila yung pwedeng magbigay kung ano yung gusto nilang makita at maging changes sa buhay nila, sa buhay ng magiging anak nila, apo nila. Agreed. Sabi mo nga, di ba?
0: Tama po yan, Ate G. At bago po kami magtapos, nais lamang po naming batiin sana ang mga sumusunod. The whole PPRD at ang akin po mga families and friends, Ate G.
1: At ako naman, ang buong CWC. So, lahat ng divisions, especially ang kasama natin, ito yung Makabata Teleradyo, ang payo. And of course, my family too. Although my immediate family is not here, I'm sure they will be getting this also in the Facebook page. So magandang hapon sa inyong lahat, makabatang hapon sa inyong lahat. Sa aming pagtatapos namin, na bukod sa gusto namin pasalamatan at napasalamatan ang lahat ng bumubuo sa Makabata Teleradyo, ang ating mga manonood din ay gusto nating pasalamatan, at ang tagapakinig, ang ating mga kasama sa Radyo Magazine, ang ating team sa Tech Booth, ang ating mga iba't ibang divisions, at syempre ang aming mga regional counterparts at aming mga partners. At sa aming Executive Director, Angelo M. Tapales, thank you po sa inyong suporta.
0: Sa panghuli, sa bawat bata at kabataang Pilipino, para po sa inyo ang aming patuloy na pagseserbisyo. Makita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz, kung saan hatid namin ay ang mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Muli, ako po si Kuya Vlad.
1: At ako po si Ate G.
0: Basta bata, kami ang bahala.
1: Magkita-kita po ulit tayo next week dito lang sa Makabata Teleradyo.
0: Watch Edie Jello on the go po.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Tallahassee,
1: 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, Bes!

0: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. GoBag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
6: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
14: Agahan ang hapunan.
6: 66 Impormasyon.
15: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
17: Kapapasok lamang na balita, bayan ng Governor Generoso Davao Oriental niyanig ng magnitude 6.6 na lindol. Para sa detalye ng balitang niya mula Davao, ihati sa atin Kate Lakihon Lao.
7: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
17: Kate?
18: Magandang hapon. Niyanig ng magnitude 6.6 na lindol ang bayan ng Governor Generoso Davao Oriental alas 5:18 ng hapon nitong Lunes, Hunyo 15, ayon sa FEVOX. Naitala ang instrumental intensity 3 sa General Santos City habang instrumental intensity 2 naman sa Digos City, Malungon, Coronadal City at Tupi. Samantala, instrumental intensity 1 ang naitala sa ilang bahagi ng Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, Sarangani at South Cotabato. Ayon sa FEVOX, inaasahan ang mga posibleng aftershocks kasunod ng lindol. Samantala, sa Davao City naman, kinumpirma ng Davao CDRMO of SEN na naramdaman ang intensity 3 sa lungsod batay sa Philippine Earthquake Intensity Meter Network o PEIMNET ng DOST FEVOX. Bilang pag-iingat, ang mga kasama natin dito sa Mindanao Media Hub at Radyo Pilipinas ay agad na lumikas at lumabas sa building. Sa ngayon, wala pang naitatalang pinsala dulot ng lindol sa Davao City at patuloy namang pinababantayan ng CDR or MO sa mga barangay at publiko ang anumang posibleng epekto ng pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
7: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
17: Iyan po pinakahuling balita mula sa Davao kung saan nangyari ang pagyanig ng magnitude 6.6 na lindol. Manatiling matumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pa mga balita.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
9: Ni Regine Lanuza ng PTV Davao Live. Regine?
12: Yes, tayan ay sinamantala ng iba't ibang lokal na pamahalaan ng ilang bahagi ng Southern Mindanao na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ang isinagawang situational briefing sa General Santos City upang mapabatid ang kanilang mga naging suliran matapos ang nangyaring pagyanig. Pinangunahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang iba't ibang cabinet secretary, si sinalaysay ng mga local chief executives ng General Santos City, lalawigan ng Sarangani, Davao Occidental at iba pang munisipalidad ang sitwasyon sa kanilang mga lugar. Kabilang dito ang mga nasawi sa buong Southern Mindanao na nasa kasalukuyan ay umabot na sa 74 katao kung saan 53 ay mula sa Soccsergen at 21 naman ang sa Davao Region. Inilahad din dito ang mga napinsalang mga gusali ng pamahalaan, pribadong establishmento, mga tulay, kalsada at iba pa. Higit pa rito, idinaing din ng mga opisyal ang hirap ng kanilang sitwasyon, partikular na ang mga lugar na mahirap maabot ng tulong dahil sa mga nasirang daan at mga hindi madaanan dahil sa paghuhunang lupa. Tumugon naman agad ang pamahalaan sa pamamagitan ng mga tulong na ipinagkakaloob. Ayon sa Pangulo, maglalabas ang Office of the President ng 278 million pesos para sa mga LGU na labis na naapektuhan ng nasabing lindol. Sa naturang halaga, tig 50 million pesos ang matatanggap ng lalawigan ng Sarangani at General Santos City. Tig 30 million pesos para sa South Cotabato at Sultan Kudarat. Tig 20 million pesos naman sa Davao Occidental at Glan Sarangani. At 15 million pesos naman sa Zamboanga. Samantala, ang iba pang mga LGU na naapektuhan din ng lindol ay makakatanggap ng tig 3 to 10 million pesos. Bukod dito, maglalabas din na ang Local Government Support Fund o LGSF ng 50 million pesos para sa pagkukumpuni ng mga nasirang gusali ng pamahalaan at ospital sa Alabel, Sarangani. Para naman sa mga individual na nasiraan ng bahay, makakatanggap sila ng 30,000 pesos mula sa disyon. Prioridad din ngayon ng DPWH ang mga nasirang tulay at kalsada upang hindi na mahirapan sa transportasyon. Nakapamahagi na rin ang DOH ng mga hygiene kit, gamot at iba pang mga supply na medikal. Kabilang din sa prioridad ng Pangulo ang malinis na inuming tubig, kaya naman may mga water filtration system na ipapadala sa mga apektadong lugar.
19: Kami naman ay nakinig sa inyo kung ano, tuloy-tuloy lang ito, hindi kami aalis hanggat hindi na kami kailangan. Hanggat kailangan pa kami rito, we will stay here and we will continue to provide assistance to everyone.
12: Dayan, ayos tinayak naman ng Pangulo na handa ang gobyerno sa anumang tulong na kakailanganin ng mga LGU. Sa katunayan nga ay personal nitong pinayuhan ang mga lokal na pamahalaan na magsabi sa kanya o di kaya sa mga cabinet secretaries kung ano pa man ang kanilang mga kailangan upang ma-actionan agad. Dayan, ayos.
9: Lanuza. Samantala, tuloy-tuloy ang pagkilos ng Department of Social Welfare and Development para matugunan ang pangailangan ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Sa lawak ng pinsala ng magnitude 7.8 na lindol, mabilisan ang pagkilos ng kagawaran para makapaghatid ng tulong, lalo na sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan.
20: Ngayong Lunes, June 15, dumating sa Barangay Sapu, Patidu, Kalapatan, Sarangani, ang 860 Family Food Packs bilang dagdag na tulong para sa mga residente. Naging mabilis at maayos ang paghatid ng food packs dahil sa sama-samang pagsisikap ng DSWD, lokal na pamahalaan, Philippine Coast Guard at Maritime Law Enforcement Team. Patuloy din ang pagsasaayos ng Department of Public Works and Highways sa mga nasirang tulay at kalsada sa mga lugar na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Samantalang maging ang Land Transportation Office ay nagsagawa na rin ng sariling relief operations. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
21: Nakahanda na ang mga relief packs sa Land Transportation Office o LTO Central Office sa Quezon City na ipapadala sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Sa ilalim ng Oplan Tulong Mindanao, nagsagawa ang LTO ng relief operation na pinangunahan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw.
22: Alam naman natin na marami sa probinsya na hindi pa na rin nararating ng mga iba't ibang tulong dahil nga sa sitwasyon, maaring yung kalye at hirap din na maapaabot. Pero kami dito sa LTO, nagtulong-tulong yung mga empleyado, opisyal, para magbigay ng tulong sa kanila.
21: Kinakailangan ng ating mga kababayan ng pagkain, tubig at iba pang pangangailangan dahil sa epekto ng lindol sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagtutulungan at voluntaryong kontribusyon ng mga opisyal at kawanin ng LTO Central Office, kanilang inihanda ang mga relief packs na naglalaman ng ilang pagkain at iba pang mahalagang relief items para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ito ay tugon ng ahensya at pakikiisa sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
22: Kami po na nakita ho namin ang kalagayan po ninyo. Meron pong mga lugar, especially sa may Sarangani, sa may Davao Region, na nakita na rin natin na talagang mga naperwisyo, kawawa yung mga kababayan natin. So kami po dito, tulong-tulong po kami, papaabot, sisiguraduhin po namin kahit paano ay makatulong po, makapaabot po kami ng tulong sa inyo.
21: Hanggang ngayon, may ilang aftershocks pa rin ang nararanasan sa ilang bahagi ng Mindanao. Kaya maraming mga residente ang pansamantalang tumigil sa kanilang mga hanap buhay. Kaya naman malaking tulong para sa kanila ang ipinamamahagi ng mga ahensya ng pamahalaan. Samantala, para naman maihatid ng maayos ang mga relief packs sa mga residente sa Mindanao, sinisigurado naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang kanilang tuloy-tuloy na pagsasaayos ng mga daanan at tulay na naapektuhan ng lindol. Ilan dito ay kanila nang naayos kaya't nadadaanan na ng mga relief operations para mabigay ang tulong sa mga residente. Tumutulong din ang ahensya sa mga lokal na kalsada at pagsasagawa ng mga assessment at emergency repair works sa mga critical infrastructure gaya ng ospital, health facilities at eskwelahan.
23: Aabot sa 2,000 relief packs ang nakahanda dito sa LTO Central Office. Naglalaman ito ng 5 kilong bigas, mga noodles at mga delata. Ito ay simula pa lamang at inaasahang may darating pang mga food items na kanilang itutulong din sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. J.M. Thompson, para sa Bayan.
20: Balik operasyon na ang General Santos International Airport. Matatanda ang pansamantalang inihinto ang operasyon ng paliparan matapos ang lindol sa Mindanao. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, agad silang nagsagawa ng assessment para matiyak ang structural integrity ng airport. Maaaring nang makalipad ang lahat ng commercial flights ngayong araw.
24: Mga kababayan po nating ng perwisyo dito sa nasabing lindol, although ito ay isang force majeure, but humihingi kami ng pasensya dahil ginawa naman po namin yung aming mga gagawa para mapabilis ang pagbubukas at na hindi kayo maabala. No? Mag-check lang ako sa respective airlines kung ano yung mga flight schedules niyo para at least hindi na kayo maabala kung pumunta na kayo sa airport.
20: Naibalik na ang 98% ng mga linya ng kuryenteng apektado ng magnitude 7.8 sa Mindanao. Ayon sa Energy Department, mahalagang mabilis na maibalik ang supply ng kuryente lalo na sa critical structures gaya ng ospital. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
0: Tiniyak ng Department of Energy na maayos at ligtas na maibabalik ang kuryente sa mga lugar sa Mindanao na apektado ng malakas na lindol noong June 8. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, naibalik na ang kuryente sa mahigit 1 milyong consumers. Katumbas yan ng halos 98% ng lahat ng naapektuhan sa Mindanao sa loob ng isang linggo. Minadali rin nila anya ang pagbabalik ng kuryente lalo na sa mga critical infrastructures o yung mga lugar gaya ng mga ospital, evacuation centers at emergency services. Sinabi niya rin naibalik na ang kuryente sa lahat ng 24 na ospital na naapektuhan ng lindol.
1: In less than a week, it's about 98% restored. Most of the hindi na re-restore ay yung mga bahay talaga na nasira at delikado i-connect. Or mga structures na kailangan pa i-inspect for safety.
0: Dagdag pa ni Garin, desidido ang DOE na maibalik ang kuryente sa bawat tahanan at komunidad.
1: This is a whole of government approach. All the good news that we will deliver to you this week. It has been an inter-agency, not only of the DOE family, pero kahit po pag-restore sa Mindanao, we've been coordinating closely with the SEC VINS of DPWH, SEC Banoy of DOTR, even LGUs.
0: Samantala, inanunsyo ng DOE ang magiging paggalaw sa mga presyo ng produktong petrolyo bukas. Ang gasolina, posibleng mag-rollback ng 32 centavos o tumaas ang presyo ng hanggang 1 peso and 68 centavos. Ang diesel, posibleng mag-rollback ng 3 pesos and 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 centavos. Habang rollback na 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos naman sa kerosene. Posible umanong magkaroon ng reaksyon ang world market sa inaasahang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
2: Hopefully within the week the agreement is signed. What happens to our pump prices? Siguro there's space for it to come down as well. But does it go down to the pre-war level? Not immediately, probably. Kailangan natin ng another 6 to 12 months. It's really just an issue of restarting the supply that was disrupted by the war.
0: Ayon sa DOE, pinag-aaralan na nila ang iba pang mga hakbang para matugunan ang mga issue sa enerhiya ng bansa, maging ang mga pangmatagalang solusyon para mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported na langis. Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.
20: Samantala, nagpatawag na ng special session sa Kongreso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maaksyonan ang mga panukalang batas na magbibigay ng proteksyon sa mga Pilipino sa harap ng epekto ng kalamidad at hamon sa enerhiya. Inang ulat ni Clazel Pardilia.
3: Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kamara at Senado na magsagawa ng special session sa darating na Miyerkules, June 17, 2026.
4: Naglabas ng Proclamation No. 1318 ngayon June 15, 2026. Kung saan nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan.
3: Naka-adjourn ang Kongreso mula ika-6 ng Hunyo hanggang ika-26 ng Hulyo. Pero giit ng Presidente, hindi naihinto ang pangangailangan ng taong bayan sa gobyerno.
20: Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kinakailangan ng agarang aksyon ang mga problemang kinaharap ng mga Pilipino. Tulad ng mabilis sa pagtugon sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao, suporta sa mga mag-aaral, maayos sa serbisyong medikal sa mga senior citizen, at tamang nutrisyon para sa mga bata.
3: Target talakayin sa special session ang mga panukala sa pagtatatag ng pambansang pasilidad para sa pangangalaga sa kalusugan ng mga senior citizen. Pagsasabatas ng Assistance to Students and Teachers in Private Education Act na layong palawakin ang tulong pinansyal sa mga mag-aaral at guro sa pribadong paaralan. Pagpapalakas sa Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, programang nagbibigay ng agarang tulong sa mga individual at pamilyang nasa krisis. Pag-amyenda sa batas na magpapahusay sa pagpapatupad ng libreng tertiary education. Panukalang magbibigay ng dagdag suporta at pondo sa mga paaralang nasa malalayong lugar at apektado ng kaguluhan. Pagpapalakas sa school-based feeding program, presidential merit scholarship program, at iba pang panukalang magpapalakas sa social protection at magpapabuti sa buhay ng mga Pilipino.
4: Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalakas ng anti-political dynasty law.
3: Ang anti-political dynasty law ay panukalang pagtatakda ng limitasyon upang maiwasan ang sabay-sabay o sunod-sunod na paghawak ng kapangyarihan ng mga miyembro ng iisang pamilya sa politika. Sa bisa ng special session, magkakaroon na rin ng pagkakataon ang Commission on Appointment na talakayin ang mga nakabimbing appointment ng mga gabinete, military at foreign service personnel na mahalaga upang matiyak ang patuloy na paghatid ng serbisyo ng mga ahensya at mapatatag pa ang institusyon ng pamahalaan. Matatandang naantala ang promosyon ng ilang general dahil sa ilang araw ng pagliban ng Cayetano Block.
4: Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
3: Sa ilalim ng 1987 Constitution, binibigyan ng kapangyarihan ang Pangulo ng Pilipinas na magpatawag ng special session anumang oras upang pag-usapan ang mga prioridad na panukala o mga isyong kinakailangang mabilis na tugunan. Kalezal Pardilia para sa Bayan.
8: Malugod na tinatanggap ng Senate Majority Block sa pangunguna ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang pagpapatawag ng special session ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Miyerkules. Sa kanilang pahayag, siniguro ng Majority Block na nakahanda silang gampanan ang kanilang tungkulin at agarang tugunan ang mahalagang panukala at usaping dapat aksyonan para sa kapakanan ng mamamayan. Binigyan din nila ang mahalagang trabaho ng Commission on Appointments sa pagtalakay ng mga appointments sa gabinete, sandatahan ang lakas at foreign service. Anila, papasok sila sa sesyon, magtatrabaho at gagampanan ang kanilang tungkulin para sa sambayan ng Pilipino. Binigyan din nila na walang puwang ang drama, magpapatagal o anumang dahilan para hindi gampanan ang kanilang tungkulin at ipagpatuloy ang pagtatrabaho para sa publiko. Dagdag nila, dapat nang maging handa ang lahat na kumilos at isulong ang mga hakbang na makapagdudulot ng kabutihan sa publiko. Malugod din tinanggap ni House Speaker Faustino Bongbongdi III ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng special na sesyon ang Kongreso sa Miyerkules para sa mga prioridad na panukala na tututok sa social protection, edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Ayon kay D, handa ang Kamara na ipagpatuloy ang pagpasa ng mga reforma na direktang makatutulong sa bawat pamilyang Pilipino. Git niya, naaprubahan na ng Kamara ang lahat ng prioridad binanggit sa proklamasyon ng Pangulo bagong adjournment ng sesyon noong June 3, kabilang mga panukala para sa senior citizens, mag-aaral at iba pang social services measures. Samantala, para kay House Majority Leader Sandro Marcos, ang special session ay patunay ng agarang tugon ng administrasyon sa mga kinakailang reforma. Andarin-ani ang Kamara ni pagpatuloy ang kanilang tungkulin para maisakatuparan ang iba pang priority measures. Paniyam na lang sa mga saksi at matatapos na ng National Bureau of Investigation ang investigasyon sa pagkasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo. Samantala, tuloy ang NBI sa pagbabantay sa Senado dahil sa umunay security threat. Yan ang ulat ni RR Tubise.
10: Patuloy na minomonitor ng NBI ang security threat sa Senado habang target naman itong tapusin sa loob ng linggong ito ang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players sa Aurora. Nilino ng National Bureau of Investigation na hindi bomb threat ang natanggap na ulat tungkol sa Senado.
11: The reported threat on the Senate is a product of an intelligence work. Sama-sama na yan. Halo-halo na yan. Hindi lang text or by social media or cyber. Sama-sama yan. It's an intelligence work.
10: Ayon kay Matibag, humuhupa na ang banta pero hindi pa rin sila titigil sa pagmumonitor. May kaugnayan umano ang banta sa mga nagaganap na rally, mga post online at sitwasyon sa Senado na tinawag niyang epicenter ng kaguluhan.
13: May mga detalyeng hindi maaaring isapubliko ng NBI para na rin hindi masunog ang kanilang sources at para na rin hindi magdulot ng kaguluhan sa publiko.
10: Git ng NBI, hindi lang Senado ang pinag-uusapan dito, kundi ang mas malawak na banta sa pamahalaan. Samantala, posibleng matapos na rin ng NBI ang investigasyon sa loob ng linggong ito kaugnay ng Ateneo Drowning Case. Kasunod ito ng pagpapatawag sa mga saksi at ilan pang may kinalaman sa team building activity ng grupo sa Aurora. Kabilang sa inaasahang haharap sa NBI ang Ateneo coaching staff kasama si Coach Tab Baldwin, mga players at ilang opisyal ng universidad. Nauna nang humarap sa NBI ang resort owner habang nakapagbigay na rin ng pahayag ang local government. Sinabi rin ni Matibag na kung may gag order man sa mga taong sangkot, hindi ito applicable sa NBI bilang investigating body.
6: Wala pa tayong conclusion. We are still in the fact-finding. Tinitingnan pa natin kung saan talaga nanggaling at nagkulang. Of course, there are tourists na lumalabas. We will not say that we are going towards that direction, but we will go the direction where the evidence will lead us.
10: Ayon sa NBI, tapos na rin ang autopsy report sa dalawang nasawi na sina Rene Baterbonia at Divine Adili at mga panayam na lang sa mga saksi ang kinakailangang kumpletuhin. RR Tubise para sa bayan.
9: Sa iba pang balita, tatlong linggo nang nasa Scarborough Shoal o Baudi Masinloc ang nakitang floating platform. Naaktuhan naman ng sa NDA flight kanina na muli itong hinila papasok ng Laguna. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
14: Hindi pa rin tinatanggal ng China ang floating platform sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Nakumpirma ito sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ngayong Lunes gamit ang CESA Caravan Aircraft ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasama ang PTV News. Mula sa labas ng Bajo de Masinloc, muli itong hinila papasok ng Laguna malapit sa isang Chinese research vessel sa tulong ng service boat. Kasabay nito ay ang pag-alis sa floating barrier sa entrada ng bahura na ibinaliktin nang makapasok na ang movable platform.
15: When we arrived in the vicinity of Bajo de Masinloc, the floating moving platform just came out of the shore.
14: May nakita muli na mga tao sa floating platform. Isa pang research vessel ng China ang tumikit dito.
15: Again, this is not a fixed structure. This is being towed by the Chinese research vessel depending on wherever the area that they're going to conduct the research.
14: Nakababa ng 200 feet itong CESA Caravan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa isinagawang MDA flight ngayong araw. Paulit-ulit yung radio challenges mula sa PLA Navy habang tayo lumilipad sa mismong ibabaw ng Scarborough Shoal. Pero sinasagot yan ng mga piloto ng BFAR para igiit na legal yung ginagawa ngayon na pagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea.
17: We are free to fly and operate as this international statute allows. You are way beyond the 200 nautical miles CEC of your country. You are reminded of responsibility to abide the said ruling and convention. Please review your chart.
14: Higit isang oras inikutan ng eroplano ng BFAR ang Scarborough Shoal. Nakita rin dito ang mga communication equipment gaya ng antena at mga boya sa loob at labas ng bahura. Tingin pa rin ng Philippine Coast Guard sa ngayon para sa marine scientific research ang pananatili ng floating platform at mga kagamitan na paglabag sa karapatan ng Pilipinas.
15: I really don't want to discount to any possibilities sa pwede nilang gawin. We have to go back in 1995, ang sabi nila, when they took over Panganiban Reef, it's an ordinary fisherman shelter. And then right now, fast forward, it is now one of the biggest military base of the Chinese government in the entire South China Sea.
14: Sabi ng PCG, diplomasya ang patuloy na pairali ng Pilipinas para alisin ang floating platform kasabay ng mga sinasagawang pagpapatrolya mula West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa bayan.
9: Inilunsad na ng DOST Pag-asa ang Pag-asa National Hydro Meteorological Observing Network o Panahon Mobile Application, isang digital platform na idinisenyo para makapagbigay ng real-time weather data sa mga gagamit ito sa kanilang mga smartphone. Mayroon itong interactive map at features gaya ng pagkakaroon ng napapanahong notifications tungkol sa mga bagyo, thunderstorms at rainfall warnings at mga posibleng pagbaha. Maaaring i-download sa mga Android at iOS devices ang naturang app. Kasabay ito sa Typhoon and Flood Awareness Week ngayong linggo kung saan target ng Pag-asa na mas pagtibayin pa ang paghahanda ng mga Pilipino sa epekto ng mga bagyo at iba pang extreme weather events.
18: So, it's a platform for easy access of all information coming from Pag-asa. Mga real-time weather observation, warnings. So please download the app
22: It's available. You can share also with your friends.
20: Magpapatuloy ang monsoon break hanggang sa susunod na linggo. Ang monsoon break ay ang panandaliang pagtigil ng hanging habagat at nagsimula yan nitong nakaraang Biyernes. Samantala, may binabantayan ding sirkulasyon ang pag-asa na posibleng maging ganap na bagyo at pumasok yan sa bansa sa darating na weekend. Galing po yan sa Dagat Pasipiko. Tatawagin itong Bagyong Francisco. Magpapaulan ang trough o yung buntot ng bagyo sa Mindanao sa weekend o sa susunod na linggo. Sa ngayon, umiirat pa rin ang maalinsangang hangin mula sa Dagat Pasipiko, yung tinatawag nating easterlies o yung hanging silangan. Sa Luzon, asahan po ang generally fair weather o maaliwala sa panahon, pero may posibilidad ng localized thunderstorm o yung panandaliang biglang buhos ng ulan. Magdadala rin ito ng kaulapan at pulung-pulung o pulupulong pag-ulan na aabot din sa silangang Visayas. Dalayan ng easterly winds. Partly cloudy at isolated rains naman ang forecast sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Samantala, ito naman po ang 3-day forecast ng ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan. At susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang bumiyahe para siya para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit ngayong linggo. At Filipino singer and actress na si Lea Salonga napanood live sa Busan, South Korea ang arirang concert ng K-pop supergroup na BTS. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
5: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children. Submit videos with the theme, Hear My Voice. Deadline for submission of entries is on July 31, 2026. For details, visit or contact the following.
7: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Alexander Moreco II, hindi nila inaalis ang posibilidad na may nangyaring hazing at biktima ng homicide ang dalawang nasawi.
1: This investigation is now turned into a possible homicide investigation or hazing investigation, which possibly the violation of Article 249 of the Revised Penal Code or the Anti-Hazing Act of 2018. It depends po doon sa ongoing na interview namin na kinakandak sa mga players.
0: June 7 ng umaga, nang umalis ang 22 players at 7 coaching staff patungo ng Aurora. Lulan ang mga ito ng isang bus kung saan sina Bater Bonia at Adili ay nakaupo sa pinakalikurang bahagi ng bus bago mag-alas 4 ng hapon nang dumating ang mga ito sa Hermanos Leisure and Agri Farm. Nagkaroon ng mga calisthenics activities ang grupo buong araw. Alas 12:30 ng hapon kinabukasan June 8 nang utusan ang mga players na magtungo sa tabing dagat. Pinaglakad umano ang mga ito 300 metro ang layo mula sa inuupahang resort.
1: Isolated na yung lugar, wala nang tao doon sa may after nitong resort na to. That is where the security guard, who is also the standby lifeguard, last saw them na malayo.
0: Kaninang umaga, isa lamang sa 5 coaching staff at officers na pinadalhan ng Sudbina ang nagtungo sa CIDG. Kaya naman, magpapadala sila ng 2 Sudbina sa Biyernes para sa 4 na hindi tumugon sa kanilang patawag.
1: We will be asking also if have they considered na these players are basketball players and not swimmers? And we will also be asking, out of the 7 training staff na kasama, swimmer ba sila? Diba? Or who conducted the CPR? The material question that we're going to ask is, you have conducted the training in the morning sa harapan ng resort. Why go doon sa secluded na lugar more than 300 meters away na malayo sa prying eyes? What's the purpose?
0: Kasama din sa inaasahan na magtutungo sa CIDG sa mga darating na araw ay ang mga players na kasama sa Aurora. Bukod sa naturang individual, hindi rin anya ligtas ang foundation ng isang telecommunications company sa isinasagawa nilang investigasyon. Hindi pa naka-enroll si Bater Bonia sa Ateneo de Manila University. Pero sabi ng CIDG, hindi daw ito dahilan para makaligtas sa investigasyon ang universidad, lalo pat tinanggap nila si Bater Bonia at nanatili pa ito sa kanilang dormitoryo ng ilang araw. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
2: Marami pang ahensya ng pamahalaan ang nagpahayag ng suporta kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kabila ng ipinataw na sanctions ng China sa Kalihim at kanyang pamilya. Ayon sa National Maritime Council, tama lang ang paglilindigan ni Teodoro para sa karapatan ng Pilipinas, particular sa West Philippine Sea, na naaayon sa interes ng bawat Pilipino. Kinundin naman ng ilang civil society group gaya ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya ang ginawang hakbang ng China laban kay Teodoro na tila pagbaliwala rin anila sa soberanya ng Pilipinas. Dagdag ng Chairman Emeritus ng grupo na si Dr. Jose Antonio Goycha, malino na tangkang panggigipit at pananakot umano ito sa mga opisyal ng bansa na ginagampanan ng kanilang tungkulin.
3: Isinuko na sa Philippine National Police ang ilan sa mga baril na nakarehistro kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP, 20 sa 117 na mga baril ng senador ang nasa kustodiya na ng Regional Civil Security 11 sa Davao City. Agad ding isinagawa ng CSG ang naayong safekeeping process sa mga armas bilang bahagi ng Notice and Order of Revocation of License to Own and Possess Firearms at Firearm Registrations.
2: May panibagong hamon ng National Bureau of Investigation kay Senador Bato de la Rosa. Ito ay matapos kumpirmahin ng NBI na may mga armas nang isinukpo mula sa panig ng senador. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi dapat dito magtapos ang pagsuko. Hit na Matibag, mas painam kung maisusuko ang lahat ng armas at sasama na rin mismong sumuko si de la Rosa. Patuloy pa rin ang intelligence work ng ahensya para matunton ang kinaroroonan ng senador na may kaugnayan sa warrant mula sa International Criminal Court.
4: dalawang pong armas. Mabuti naman.

0: pero sana yung 117 i-surrender lahat. Di ba? Kung sana pag-surrender no araw, sumama na rin si Senator Bato pag-surrender, no?
1: Magpapatuloy sa Miyerkules ang pagpunta ng mga nagpakilalang 18 dating bodyguard at bagman ni Zaldico sa Office of the Ombudsman ay sa kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Sa kanyang payag, sinabi ni Baligod na hindi ito tuloy sa Lunes at Martes ngayong Linggo. Noong Biyernes, matatanda ang humarap ang isa sa kanila sa isinagawang fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman, kagmay na rin ang issue ng flood control projects. Una nang sinabi ni Baligod na ang pagkakaroon ng individual affidavits ay ang tamang proseso sa harap ng mga investigador. Binigyan din ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na mahalaga ang ginagawa nilang interview kagmay ng fact-finding investigation.
2: Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang umunay pagtutol ni na Senador Mark Villar at Camille Villar sa alignment dapat ng LRT1 Cavite Extension. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nais umuno ng mga Villar na dumaan ang alignment ng tren sa bahagi ng C5 kung saan may pagmamay-aring lupa mga ito. Nagdagdag pa ni Remulla, kanilang inaalam kung ito ay may katotohanan lalo't dapat anya ay umabot na sa Cavite ang naturang extension. Anya, pagdating sa mass transit ay may malaking tanong dahil may 2 senador na ang lalaban nito. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang mga Villar kaugnay dito.
1: Mahigit 2,000 residente ng Caloocan City ang nakinabang sa 43rd edisyon ng People's Caravan sa bisyong dalay pag-asa ng National Housing Authority. Nasa 30 ahensya ng pamahalaan at privadong sektor na nagatid ng iba't ibang serbisyo tulad ng medical and dental consultation, eye check-up, pamahagi ng vitamins at abot-kayang salamin sa mata. Nagkaroon din ng job fairs, scholarship applications at skills training. Handog din sa programa ang pamahagi ng food packs, malabinhi at punla. May libreng serbisyo rin ng PSA, Pag-ibig, SSS, NBI at LTO. Ayon sa NHA, line ng programang mailapit sa mga benepisyaryo ng pabahay at mga kalapit na komunidad ang mahalagang programa at serbisyo ng gobyerno. Nakakda naman sa June 18 sa Tondo, Maynila ang susunod na People's Caravan ng NHA.
2: Tuloy-tuloy ang paglulunsad ng Benteng Bigas Meron na program sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, dumagsa ang mamimili sa Kadiwa Outlets para mamili ng murang bigas at pagkain matapos ang long weekend. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
3: Maagang namili ng gulay ang senior citizen na si Sonia Ramirez sa Kadiwa ng Pangulo. Anya, namili na siya ng pang-2 linggong konsumo nilang mag-asawa.
4: Mas malaking tulong po kasi ang araw lang ng asawa ko, 700 lang po. Ang ano, at doon kukunin yung pamasahe, yung baon. Di magkano na lang po maiuwi sa amin, diba? Ang ano ko po sa kay Presidente, sana ipagpatuloy niya po ito kahit wala na siya. Pero kami hindi, kung para sa akin siyang gusto ko.
3: Ang 60 taong gulang naman na si Margie Macarilay, maaga rin gumising para maghanda ng baon ng kanyang mga anak at dumiretso na dito sa Kadiwa para bumili ng murang bigas. Sabi niya, malaking tulong ang nabibiling murang bigas para sa kanyang pamilya.
5: Siyempre murang bigas kaya kumila ako dahil marami akong anak. Kasi yung asawa ko hindi na siya nakapagtrabaho dahil may sakit siyang diabetes, kaya ako nalang titila.
3: Bukod sa 20 pesos per kilo na bigas, iba't ibang murang gulay, prutas at mga produktong agrikultura ang mabibili dito sa Kadiwa ng Pangulo. Samantala, patuloy naman ang pag-arangkada ng BBM o Benteng Bigas Meron Na program ng pamahalaan sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Sa Catanduanes, dinala mismo sa mga barangay ang murang bigas para hindi na kailangan bumiyahe ng malayo ang mga residente. Sa Palawan naman, formal nang inilunsad ang Benteng Bigas Meron Na Rice Project LGU Expansion Rollout. Sa programang ito ng pamahalaan, bukod sa nakapaghahatid ito ng murang bigas sa ating mga kababayan, ay nakapagbibigay din ito ng siguradong merkado para sa ani ng ating mga magsasaka. Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.
1: Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: At your service, Pilipinas, ako si Asik Irene Dumlao ng DSWD. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.
7: Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintayin matapos ang pagyanik. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Mula sa simula ng kanilang karera hanggang sa finish line ng bawat torneo, pakinggan ang athletic journey at iba pang mahalagang updates mula mismo sa ating mga atleta. Sports Banter, dito lang sa PTV Sports.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Tiniyak ng prosecution panel na mailalahad sa impeachment court ang lahat ng mahalagang testimonya ng mga testigo laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Mahigit 30 ang nakalinyang mga testigo ang ipipresenta ng House Prosecution Panel sa pag-usad ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro habang inihahanda ang pagsusumite ng kanilang pre-trial brief sa impeachment court. Kabilang sa mga pinakamalalawak na bahagi ng kanilang mga ebidensya, ang mga paratang kaugnay ng confidential funds at umano'y unexplained wealth ng vice-presidente. Hindi rin anya nilimitahan ng prosecution panel ang mga testigo.
2: If before, we're trying to limit corroborative witnesses, we're selecting only the most important witnesses, we wanted to make sure that all testimony will be presented in court, and that is why we considered other witnesses whose testimony are likewise significant.
1: Samantala, muli namang tinalakay ang usapin kaugnay ng kailangang bilang ng boto para sa magiging conviction ni VP Duterte. Ayon sa House Panel, kung ia-apply ang doktrina ng Avelino versus Cuenco, maaaring hindi maisama sa bilang ng mga senador ang hindi makadadalo o hindi nagagampanan ang kanilang tungkulin dahil wala sila sa saklaw ng kapangyarihan ng Senado. Sa kasalukuyan, 16 na boto ang karaniwang kailangan para mahatulan sa isang impeachment case, batayan sa 24 na miyembro ng Senado. Bukod sa nakakulong kasi si Senador Jinggoy Estrada na nasasangkot ngayon sa kasong plunder, si Senador Ronald Bato de la Rosa naman ay nagtatago dahil sa ICC arrest warrant kaugnay naman ng drug war.
2: My position is to apply the doctrine in Avelino, no? So ang test natin, are they still within the coercive power of the Senate? If the answer is no, then the number should be reduced.
3: To 14. Okay.
2: 14 for the threshold.
3: For the threshold.
2: 21 for the baseline.
4: What we want is a functional Senate. And functional Senate meaning the active members deliberating in a very important subject matter, you know?
1: Kaugnay naman sa pagiging sarado sa publiko ng pre-trial conference sa Webes, nilinaw ni Luistro na hindi ito dahil sa natatakot ang prosecution team, pero para gawing mas mabilis ang proseso nito, aninsulod na rin sa naging direktiba sa kanila ng impeachment court.
0: Matapos ang pagsusumite ng pre-trial brief, nakatutok na ngayon ang magkabilang panig para sa isasagawang pre-trial conference, isang mahalagang hakbang bago ang isasagawang impeachment trial proper sa Hulyo. Samantala, siniguro naman ng prosecution team na nakahanda silang ilahad sa publiko ang mga bagay na mapag-uusapan sa pre-trial conference. Mula rito sa Batasang Pagbansa, Sheila Natividad para sa Bayan.
5: Nakikipag-ugnayan na ang House Prosecution Team sa Communications Team para sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte na magkakaroon ito ng pagsasalin sa wikang Pilipino. Ayon sa kanila, may technical na termino sa konstitusyon na hindi agad nauunawaan ng mga karaniwang Pilipino kaya mahalaga ang malawak na pag-uunawa sa proseso ng paglilitis. Nais din nilang maisalin ito sa iba pang wika sa mga rehiyon sa Pilipinas nang sa ganon ay mas maraming Pilipinong makaiintindi sa impeachment trial.
2: It is our intention na lahat ng mangyayari during the impeachment trial should be understandable on the part of the ordinary Filipinos.
0: Pasintabi po sa mga manonood dahil sensitibo po ang aming susunod na ulat. Death on the spot ang dalawang individual sa Albuera, Leyte, matapos paputukan sa sentido. Kabilang sa pinaslang ang live-in partner ng barangay captain kung saan nangyari ang pananamba. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas, exclusive.
6: Nabalot ng hiyaw at iyak ang tahimik na bahaging ito ng Barangay Salvacion, Albuera, Leyte. Ito ay kasunod ng nangyaring ambush alas 7 kaninang umaga kung saan dalawa ang patay habang tatlo ang sugatan. Tama ng bala sa ulo at lieg ang ikinamatay ng dalawang biktima. Ayon kay Leyte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cerilino Sacro Jr., kabilang sa dalawang namatay, ang 51 taong gulang na live-in partner ng barangay captain ng barangay kung saan nangyari ang ambush. Patay din matapos ma-headshot ang 23 taong gulang na tauhan din ng kapitan. Maaring matagal umanong pinagplanuhan ang pag-ambush sa mga biktima.
7: Sa
6: patungo sa kabilang barangay ang mga biktima para magbukas ng kanilang negosyo nang tambangan sila sa matarik na bahagi ng lugar. Hindi patukoy ang pagkakakilanlan ng suspect na mabilis tumakas matapos ang insidente. Inaalam na ng Police Regional Office 8 ang kalibre ng baril na ginamit sa ambush. Hindi pa naman masabi ng mga otoridad kung may kinalaman sa negosyo o politika ang motibo sa krimen. Samantala, nanindigan ang Leyte Police Provincial Office na isolated case lang ang insidente. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
7: Dula lang saya ng ilang celebrities matapos ang makasaysayang pag-champion ng New York Knicks sa NBA. Samantala, Lea Salonga, dumayo pa para makapanood ng BTS concert sa South Korea. Narito ang ulat.
8: Isa sa mga celebrities na pumaibang bansa para makapanood ng concert ng BTS ay si Lea Salonga. Ang world-renowned Filipino singer at actress ay isa lamang sa magkagumpay na fangirl matapos makapanood sa Busan leg ng arirang concert ng BTS noong Biyernes, June 12. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ng Broadway star ang kanyang larawang dumalo sa event. Anya, feel hurt, legs are rubbery, but boy, what a day. Nag-post din siya ng larawan niyang hawak ang BTS official light stick sa loob ng Busan Asian Main Stadium. Anya, plenty to unpack, but there's this for now. Happy Festa! Sa isang panayam kamakailan sa What a Life podcast, naalala ni Lea kung paano nag-contribute ang BTS.
9: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Informasyon.
20: GIS, your general information station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Magazine
2: 1278. Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
11: Oy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
17: Ma, 5 minuto pa.
11: 5 minuto mo, kalahating oras sa totoong buhay.
17: Ma, nasa yung notebook ko?
11: Nasa bag mo na, kagabi ko pa nilagay.
17: Yung ID?
11: Nasa leeg mo na.
17: Ay, oo nga pala.
11: Excited ka ba?
17: Medyo, pero kinakabahan din.
11: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
17: Paano kung mahirapan ako?
11: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
9: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
17: Tara na, Ma. Baka malate pa ako.
11: Yan ang masipag!
9: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
5: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
7: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
9: Good morning, gising, gising, bangon, kilos, galaw, galaw. Morning sa ating mga bayaning magsasaka, matatapang ko nating mga ngisda. Ang kayong lupalop sa mga bahagi ng Kapuluan, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, hangat po namin isang mapayapang morning, isang mapayapang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Manan niyo pinagkakabalahan, sino manan niyong kapiling, number one, number two, number three. Na kami pakilam doon, ano ho? Sa amin, kayo po ang aming number one. Minsan pa, samahan niyo po ang inyong lingkod ka, Hero, Hero Ilustrero Brigado. Pagtalakay pa rin po sa mga isyong pwede natin buksan at pag-usapan, may kinalaman pa rin sa usap agrikultura. Siyempre, pagkibag-ugnayan po natin sa mga taong nasa likod doon ng mga balita at mga report, galing pa rin po naman sa mga lalawigan. Yun, ay galaw-galaw para hindi pumanaw, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada, si Mamang Chopper, pakikalabit lang. Makigising lang, baka medyo pupungas-pungas sa antok-antok, delikado ho yan, ho. Ito sa mga long drive, at yung mga biyahero-biyahera ng karne, ng baboy, ng bangka, ng manok. Kahit hindi ho kayang idare-derecho, gilid-gilid muna ho tayo. Ah, gilid-gilid lang. Hour nap, importante ho yan. 15-30 minutes, okay na yan. Tsaka natin balikan ho yung mga barabela para tsak, kaligtas yung ating biyahe at yung mga paglalakbay sa maghapon. At siguradong babalik ho tayo sa piling nating mga mahal sa buhay. Sapit ang hapunan, pagsapit ho ng kinagabihan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Sabay-sabay tayo napapakinggan sa lahat ng ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Radyo Television, 104.3 The Capital. Diyan po ang DWCSMA Pidig Ilocos Norte. Kunin kay Mayor Regina. Family po naman. Kundi sa DWCJ po naman sa lalawigan noon ng Cagayan. Kunin kay Governor Ed Aglipay naman. The rest of Dagang Hujan sa Cagayan. Kamusta na kay Rian? O galaw para hindi pumanaw. Sa lahat po ng social media platforms, nandiyan ho tayo. Mapa-Instagram, TikTok, YouTube, Messenger, Facebook. At po ng klase mga impormasyon dapat ho ninyong malaman. Kurado makararating ho yung walang bawas, wala hong dagdag. Ano, iwas ho sa mga fake news, ho. Siyempre, ingat pa rin po sa to, tayo sa ating mga paglalakbay. Maluwag pa ho ang kalim, maluwag pa ho ang lansangan. Yan, kuminsan mas grabe aksidente, ano, home. Bumper to bumper ang traffic, gas-gas lang yan. Awal ang mabigat na aksidente. Anyway, so natin, 8 minuto sa kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw sa ating lagay muna ng ating panahon.
0: Agrikultura, usapan, agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
9: Kasahan daw po ngayong araw na ito ng 16 ng Hunyo. Mabati muna pala sa lahat po nagdiriwan na kanigla ng caravan today, ho. Ang kalahatang mainit at malinsang ang panahon sa buong bansa. Walang bagyo o low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Ang ulit asahan po naman ang mga isolated na pag-ulan, mga localized thunderstorms magsapit po naman sa hapon o sa gabi. Aka sa Luzon, kasama po ang Metro Manila, ang kalahatang mainit at maliwalas sa panahon po naman ang sinasabing iiral. Ang Metro Manila ay makararanas ng temperatura na abot po naman sa 33 degrees Celsius. Ay chance na panandali ang pag-ulan, thunderstorm sa gitna pagsapit po ng hapon at sa gabi naman. Kaya po ng Visayas at Mindanao, lindol na naman ang Dabaw, ano? 6.2 ba yun? Hindi mga lindol ngayon, ha? Malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao ang makararanas din ho ng mainit na panahon. May mga localized thunderstorms. Ang mga biglang pag-ulan po ay inasang tuwing hapon po naman, pagsapit po naman ng gabi. May paalala pa rin ho sa publiko dahil po sa mga thunderstorms yan, pinapayuhan po ang lahat na magdala pa rin ho ng payong. Ano na, mga estudyante natin papasok ngayong umaga, dala ng payong pananggalang sulan. Mag-ingat sa mga biglang pagbaha o mga pagkidlat po naman. Ayan. Diyan po naman sa may parte ng car, tama po ang Benguet at maging ang Baguio, ay sinasabi makararanas ng maulap na kalangitan. Ano po mga isolated na pag-ulan at localized thunderstorms sa ngayong araw. Makararanas naman ang malamig ngunit basang panahon ang rehiyon. Ano na po sa dakong hapon at sa gabi, ano ho? Ang temperatura dyan sa Baguio ay nasa maglalaro ho yan sa 21 degrees Celsius hanggang 26. Ano ho? Dahil po naman sa localized thunderstorms, iingat po ng pagkasang lahat sa posibleng biglang pagbaha o paghuhu ng mga lupa, landslides. Sa mga bulubunduking lugar, kung magiging masugit po naman ang panahon. Kaya ingat-ingat pa rin ho yan. Pati naman ang Kabikulan, Quezon at Eastern Visayas, maulap na kaligtaan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at paghidlat ho yan. Eh dahil palipun po naman sa mga tinatawag na easterlies. Ayan ang Cagayan Valley maging sa Aurora. Easterlies pa rin ho dyan, ho? Chance na mga isolated na pag-ulan, biglang thunderstorm pagdating po ng hapon at gabi. Ayan. Mindanao pa bahagi ng Visayas. Intertropical convergence zones ang salubungan. Ang hangin po naman na nagdadala ng ulan dyan. Kaya malaking bahagi ng araw po ay magiging mainit. Ngunit sa asahan ng batinding thunderstorm, nagsabit po naman ng kinagabihan.
7: Agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ito sa mga motorista natin at sa mga naghahanda na papunta sa kanilang mga bukirin. Siyempre kinakailangan dapat sa umaga maraming kainan ho. Importante ho yan. Siyempre yung mga pabalik na po galing naman sa laut ng mga mangisda natin. Lubungan naman ng mainit na yakap, sulat, kape ni Mrs. Ano ho. Ganado naman si Mr. Ayan. Ingat pa rin po sa mga nasa biyahe natin, sa mga naglalakbay po natin kapitbahay o pakiusap lang. Awal po ang tutulog-tulog sa Maribela. Awal ang pikon sa kalsada.
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Sisilip tayo sa mga breaking news sa mga nakalipas na oras. Ano ho? Ating mga headline na sa ating balitang agrikultura.
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Ating mga headliners, Department of Agriculture naglunsad ng programang Local Vaccine Development laban po naman sa ASF at Foot and Mouth Disease.
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
9: Department of Agriculture pa rin, pinalalakas po ang rebuilding ng hog population upang mapanatiling sapat ang supply ng baboy. Oink oink.
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito.
9: At libreng artificial insemination alok ho ng DA. Epin Carabao Center of PCC. Ay, kaugnayin ito ni Chris. Mag nga pala kahapon, oh. Ay, baka, mainit na sabon ng baka riyan. Oh, natin 13 minuto na makalipas ang 5 ng madaling araw.
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Hindi naman kasi pagka malapit ka na mag-senior, marami nang nararamdamang alien sa katawan. Oh, free din tayo. Ano ba, ano kaya resulta? Sa mga detalye ng balita, nilunsad doon ang Department of Agriculture and ang Animal Vaccine Development Program na layuning paul na rin ang sariling bakuna ng bansa laban sa malalang sakit ng hayop. Mayan, mag-discover naman tayo ng sariling atin kahit sa bakuna. Huwag tayong asang-asa na sa labas. Ano ho? Ito, wati pang bakuna sa labas pa ba yan? Yun, ito, pinungunahan po ni Agriculture Secretary Francisco Chill Laurel Jr. Ay, good morning, sir. Ang pagpirma ho ng kasunduan, kasama naman ang Bureau of Animal Industry, Philippine Carabao Center at Central Luzon State University, ay pondong 104.7 na milyong piso. Laki yan, ha? Ito po ng 3 taon ng programa na tututok sa pag-develop ng bakuna contra African Swine Fever, Foot and Mouth Disease. Tapos talagang pati mga bakuna na yan, pag-aralan ho natin. Ito yung mga produktong ini-import natin. Pati bakuna, dapat pag-aralan din natin. Sabay nito ang pagtatayo po naman ng Biosafety Level 3 Laboratory para sa mas ligtas na pag-aaral ang mga high-risk animal diseases. Ayon pa rin po kay Secretary Laurel, layunin itong mapalakas ang lokal na produksyon ng livestock sector sa ng mga outbreaks o sakit po naman ng mga hayop.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipino.
9: Tanggap tayo ng report muna. Pahuan ng Pangulo magbubukas sa Malabon ngayong araw. Elimin ho natin yan, ho. Tutuko dyan si Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Muling magbubukas ang kadiwan ng Pangulo ng Department of Agriculture sa Malabon setting ngayong araw, June 16. Sabi sa ng lokal na pamahalaan, magbubukas ang kadiwan ng Pangulo sa Barangay Flores Covered Court mamayang alas 9 ng umaga kung saan maaaring makabili ang mga kwalipikadong beneficiaryo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Kabilang sa maaaring bumili ang mga nasa vulnerable sector gaya ng mga persons with disability o PWD, solo parent, 4-piece, senior citizens at miyembro ng transport sector. Bukod naman sa bigas, makakabili din dito ang iba't ibang abot-kayang produkto tulad ng sariwang gulay, prutas, karne at iba pang lokal na produkto. Layon pa rin itong suportahan ng mga lokal na magsasaka at matulungan ng mga mamimili na makabili ng abot-kayang pagkain. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Marian Bastasa. 15 minuto na kami dito makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Unang Martes sa mga may lakad, sa mga may pupuntahan. Sa mga chikiting natin, gising na, papasok. Iba ho niya, naglalakad na ganitong oras pa lang. Ano? Tungo sa kanila mga eskwelan, ingat-ingat lang. Dapat kayo mga magulang, samahan niyo po yung mga chikiting ninyo. Was disgrasya, iwas ako na po tayo. Ang tawa, pinaiigting ng Department of Agriculture ang mga hakbang upang may balik po sa normal ang populasyon ng mga baboy sa bansa. At matiyak po naman ang matatag na supply at presyo po naman ng karne sa merkado. Ginanap na Hog Festival 2026. Aha. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laura Jr. na patuloy na pinatutupad ng ahensya mas maigbit na biosecurity measures, science-based repopulation program. Ang kanina doon sa screen nakita natin doon si ano ha. Tinag. Oh. Layon din ito na mapigilan ng paggalit po ng African Swine Fever at mapabilis ang pagbangon po naman ng industriya. Ayos din ho ng pamahalaan na may balik ang produksyon ang hog sector habang pinoprotektahan ang kabuhayan ng mga magbababoy at manatiling abot kaya ang presyo ng baboy para sa mga mamimili. Igyang din ng DA na mahalagang tuloy ang pagbangon ng hog industry upang mapalakas ang food security at makatulong po naman sa pag-control sa pagtaso ng presyo ng pagkain na dito sa bansa pa rin. Benteng Bigas Program, pinatutupad na sa mga barangay. Diyan po naman sa Catanduanes, Abiculanjo ho yan. Idagat ho yan. Sa mga nakatutok dyan sa Pandan. Minati ng mga detalyo ng balitang yan, si Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Virag.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Formal nang inilunsad sa mga barangay sa Catanduanes ang Benteng Bigas Program upang mailapit sa mga mamamayan ang abot kayang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Sa isinagawang rollout ng programa sa mga barangay ng Kabungahan, Lubas at Barihay sa bayan ng San Andres, umabot sa 350 ng mga residente ang nakinabang sa pagbili ng tig-10 kilong bigas. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng programa na mapagaan ang gastusin ng mga sektor na kabilang sa mga prioridad na benepisyaryo kabilang mga senior citizens, solo parent, persons with disabilities, indigent households, mga magsasaka, mangingisda, kasama ang tsuper, minimum wage earners at mga kawani ng DepEd. Bahagi ang inisyatiba ng P20 Rice Project ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makapaghatid ng mas murang bigas sa mas maraming Pilipino. Naisa katuparan ng programa sa lalawigan sa pamamagitan ng koordinasyon ng pamahalaang panlalawigan sa Food Terminal Incorporated upang mapalawak ang akses ng mga katandunganon sa abot kayang supply ng bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
9: Salamat, Juris de la Rosa ng Catanduanes. 18 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Andala, dako naman tayo ng kamsun mula sa Catanduanes. Oh. Senior citizen at tatlo pang individual inarrest, no? Dahil po sa illegal na pangingisda dyan sa Cabusao, Camarines Sur. Mga detalye, tutok tayo kay Ronel Peñaflor, Radyo Pilipinas, Naga.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Arestado ng mga otoridad ang isang 71 taong gulang na lalaki dahil umano sa illegal na pangingisda at paglabag sa Fisheries Ordinance sa bayan ng Cabusao sa Camarines Sur nitong nakalipas na linggo. Ayon sa Cabuzao Police, nagsagawa ng seaborne patrolling ang police katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang bantay dagat ng mamataan ang bangka ng senior citizen na nangingisda sa lugar gamit ang pinong-pinong lambat kung saan ito'y tinatawag na pukot. Nasamsam sa sospek ang halagang 2,000 piso at mga isdang dilis. Sa isa pang operasyon, arestado rin ng pinagsarib na pwersa ng mga awtoridad ang 3 pang mga mangisda mula naman ito sa Camarines Norte na nangingisda sa karagatang sakop ng Cabuzao Camarines Sur nang walang kaukulang permit. Ang mga edad ng naturang sospek, isang 18 taong gulang, isang 31 taong gulang at isang 48 taong gulang na po pawang mga residente ng Puruk 5 Barangay Lalawigan sa Mercedes Camarines Norte. Nasamsam sa kanila ang nasa 5 kilo ng alimango na nagkakahalaga ng 1,500 piso at mga kagamitang pangingisda. Nasa kustudya ngayon ng Cabuzao Philippine National Police ang mga sospek at nahaharap sa Municipal Ordinance No. 2014-04 o ang unauthorized fishing sa naturang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ronil Peñaflor, Radio Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Naga. Oras natin kapit bahay 20 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw, araw ho ng Martes. Ito, galaw para hindi pumanaw, galaw-galaw sa mga mahilakad. Ang dalawang 200 kilo naman ang illegal na tikong. Awan ni tikang. Sa bato sa Pio Duran Fort, Salbay, habang tatlong suspect naman, arestado. Italia, nandiyan po naman sa J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Albay.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Naharang at nasabat ng pinagsanib na pwersa ng Pio Duran Port Security, B-Fire Regional Office 5 at Pio Duran Municipal Police Station ang umabot na 200 kilo ng ipinagbabawal at hindi dokumentadong pufferfish o mas kilala sa tawag na tikong sa Pio Duran Port, Pio Duran, Albay. Batay sa ulat ng Albay Police Provincial Office, isinagawa ang operasyon sa bisa ng isang balidong impormasyon ukol sa pagtatangkang pagpuslit ng mga kontrabando patungo sa Lalawigan, kung saan na-recover ang mga illegal na isda na nakalulan sa isang six-wheeler closed van at nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 sospek. Kinilala mga ito na sina alias June na 64 na taong gulang na may-ari ng kargamento mula sa Masbate, alias July na 49 na taong gulang na helper mula sa Rizal, at alias Bert na 43 taong gulang na driver mula sa Pasig City. Lumabag ang 3 akusado sa Section 125 ng Republic Act 10654 o ang unlawful handling, selling or possessing of fishery products without local transport permit, maging sa Fisheries Administrative Order 249 na nagpapatupad ng ban on the sale and distribution of raw or fresh and processed pufferfish dahil sa banta nito sa kalusugan ng publiko. Sa ngayon, nasa kustudiyan ng Pio Duran Port Security sa Barangay 4, Pio Duran, Albay, ang mga nahuling sospek kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng mga kaukulang kasong kriminal sa korte. Ayon kay Police Colonel Noel Donato Nunez, Provincial Director ng Albay PNP, mas papaigtingin ng otoridad ang pagbabantay sa mga pantalan katuwang iba pang ahensya ng pamalaan upang masugpo ang mga legal na kalakalan ng yamang dagat, matiyak ang pangmatagalang konserbasyon ng kalikasan at maiwasan ang pagbebenta ng mga nakalalasong pagkain sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Mula dyan sa Albay, dako tayo ng pangasinahan. National Irrigation Administration. Ay, good morning kay, kay Engineer Ed Gillian Company. Maraming salamat. Good morning kay Sir Jess Las Marias. Sir Jimbo, yun. Pinalawak ang tulong sa mga magsasaka kontra El Nino at climate risk. Limpo natin ang mga detalye. Nandiyan po naman si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Tayuga.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Pinalalawak ng NIA ang mandato nito upang matulungan ang mga magsasakang Pilipino na makayanan ang epekto ng El Nino at iba pang climate-related disruptions na nagbabanta sa produksyon ng agrikultura at food security sa bansa. Ayon kay NIA Ilocos Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin, hindi na lang paghahatid ng irigasyon ang focus ng ahensya. Layunin na rin itong matiyak na mas magiging matatag, produktibo at mas maayos ang kita ng mga magsasaka sa kabila ng pabalik bago-bagong klima upang mabawasan ang pagkalugi sa pananim dulot ng matinding panahon. Nakikipagtulungan ng NIA sa pag-asa sa pag-aayos ng cropping calendars batay sa seasonal climate forecast. Hinihikayat ang mga magsasaka na iayon ang pagtatanim sa pattern ng pag-ulan upang maani ang kanilang mga pananim bagong kasagsaga ng panahon ng bagyo. Sa mga lugar na kulang ang supply na tubig, nagpapatupad ang NIA ng irrigation rotation schemes kasama ang irrigators associations upang matiyak ang patas na distribution ng tubig kabilang sa mga sakahan na nasa dulo ng serbisyo. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa dam operators para maiayon ang pangangailangan sa irigasyon sa schedule ng pagpapakawala ng tubig. Kasabay nito, katuwang ng NIA ang DA, DOLE, PhilMec sa pagbibigay ng farm inputs, post-harvest technologies, mechanization support at mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Maraming salamat, Mildred Coquia, Tayo, Pangasinan. Samantala, dako naman tayo ng gingoog. Ano ho? Dalawang coffee farmer sa Claveria, Misamis Oriental, nakatanggap po ng parangal. Sinagawang Philippine Coffee Expo. Mga detalye, nandiyan po naman si Noel Colonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
7: Radyo Pilipinas, report.
15: Nakatanggap ng award ang dalawang coffee farmers mula sa Claveria, Misamis Oriental sa ginawang Philippine Coffee Expo sa Juan Ayala, Makati City. Pagkatapos nakilala ang kalidad sa kanilang Excelsa Coffee Beans sa 2026 Philippine Coffee Quality Competition. Nakilala ang mga awardees na sina Ponciano Lumandong ng Mat-I Higaonon Free Farmers Association at Dennis Ong ng Coffee Claveria Beverage Manufacturing. Ikadalawang taon na ang mga Excelsa Farmers mula sa probinsya ang nakatanggap sa naturang pambansang parangal sa pagsuporta ng Department of Trade and Industry sa pamagitan ng Rapid Growth Project na nagbigay ng technical training, post-harvest facilities at market integration para mapunlad ang produksyon at mapalawak ang merkado sa lokal na mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Colonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
9: Maraming salamat, Noel Colonia, Radyo Pilipinas, Gingoog. 26 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tuloy pa rin tayo sa balitaan. Purman tayo sa Pangasinan, Sibugay. Ang Farmers Association sa bayan po naman ng Tigbao, Zamboanga del Sur, kumita po ng halos 167,000 piso sa loob ng walong production cycle. Mga detalye, nandiyan po naman sila si Gabol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
7: Radyo Pilipinas, report.
16: Ng halos 3,000 kilo ng kamatis, ang dalawang magsasakang kasapi ng Makuli Farmers Association sa bayan ng Tigbao, Zamboanga del Sur. Ang napakalaking ani ay bunsod ng walong production cycle sa ilalim ng suporta ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DASA Program Phase 2 sa Joint Tomato Enterprise ni na Gamelba Reguros at Rudy Banagan na mga benepisyaryo ng 2024 Corn and Vegetable Production Project. Umabot sa 167,000 pesos ang kanilang net income mula sa 3,000 kilong naibintang ani matapos ibinawas ang mga nasirang produkto at ang araw-araw na konsumo. Nagsimula ang kanilang tomato production noong Oktubre 2025 at ang unang anihan ay nagpatuloy mula noong Enero nitong taon sa loob ng walong harvest cycle. Sa kasalukuyan, karamihan ng kanilang ani ay direktang binibili ng regular na suking tagapamili mula sa bayan ng Dumalinaw, Zamboanga del Sur na pumupunta mismo sa kanilang sakahan. Ang presyo ng kamatis ay pabago-bago, depende sa merkado at direktang napag-uusapan sa pagitan ng magsasaka at tagapamili, kaya ang aktual na halaga ay maaaring malaman sa pagipag-ugnayan mismo ng mga magsasaka upang masiguro ang updated at tamang presyo batay sa kasalukuyang bentahan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Maraming salamat, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay. Samantala sa pang report bago tayo mag-break. 20 taniman ho naman ang pinya sa Calatrava, Red Cross Occidental. Nakatanggap po ng field gap certification. Isang mga natutok sa atin dyan sa Negros, ano ho? Kaya Ma'am Veronica Maputi and family. Pero, massage clinic, oh? Ba, morning sa mga natutok dyan. Unang detalye, kami natin kay Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Isang makasaysayang tagumpay ang nagamit ng sektor ng agrikultura sa Negros Occidental matapos ma-certify na sumusunod sa mga itinakdang pamantayan ng Philippine Good Agricultural Practices. Ang 20 taniman ng pinya na may kabuuang sukat na 41 hektarya sa barangay Minapasok, Calatrava, probinsya ng Negros Occidental. Ang mga nasabing sagahan na sakop ng Ecogan Farmers Association at Kalunogan Victory Taklaran Irrigators Association ay nakapasa sa final inspection na isinagawa ng Bureau of Plant Industry Food Safety Operations Unit Cebu sa tulong at suporta ng Department of Agriculture Negros Island Region Regulatory Division, Office of the Provincial Agriculturist ng Negros Occidental at Municipal Agriculture Office ng Calatrava. Ang pagkakaroon ng Field Gap Certification ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga magsasaka ng pinya, kabilang ang mas malawak na merkado, mas mataas na tiwala ng mga mamimili at ang pagsusulong ng ligtas di kalidad at makakalikasang pamamaraan ng pagsasaka. Ipinapakita rin ito ang kanilang dedikasyon sa pagsunod sa mabuting gawi sa produksyon at patuloy na pagsisikap na mapataas ang kalidad ng kanilang mga produkto. Ang tagumpay na ito ay patunay ng matibay na pagtutulungan ng mga magsasaka, organisasyon at mga ahensya ng gobyerno sa pagpapaunlad ng mas ligtas, mas sustainable at mas competitive sector ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Maraming salamat, Paul Tarosa, Iloilo. Pili ko na nung araw, patikim ng pinya. Oh, meron nun eh. Libreng artificial insemination, AI process ang inialok mo naman ng Department of Agriculture, Philippine Carbon Center, para po sa mga inahing hayop. Ayun, hindi barako ha. Ayon kay DIPCC Mariano Marcos State University Artificial Insemination Coordinator William Godoy, huwag na iniklis kahapon. Sama sa libreng serbisyo mga kinakailangan gamit tulad po naman ng cement tank, gloves, langis at AI gun. At iba pa rin ginagamit po naman sa artificial insemination sa mga hayop. Aglilinaw pa ng eksperto na may kaukulang bayad ang nasabing proseso kung mga pribadong village-based artificial insemination, isan po naman ang sinasabing gagawa po nito. Eh hindi ito bababa sa halagang 1,000 piso sa kalabaw habang nasa 1,500 naman kung sa baka o sa mga lugar sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abrat, ilang parte po ng Cagayan at Apayao. Inigyang din pa rin po nitong si Godoy na maraming benepisyo naman ang hatid. Ang AI tulad po ng malaking posibilidad na mabuntis ang mga inahing hayop tulad po ng kalabaw, baka, baboy at iba pa. Naiwasan din ang pagkalot ng sakit, magandang kalidad ng mahayop na ipinapanganak. Binunta rin po ng ahensya na nakapagbigay na rin po ng magandang trabaho ang AI sa publiko at nakahanda na sila na magturo nito sa mga interesado. Ayun, thank you.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Bago tayo mag-break, ha, mga tututukan ho ninyong balita ngayong umaga. Laman ho ng mga headliners sa balita dito sa aming himpila sa maghapon. SR session po ng Kongreso. Inatasan na po ni Pangulong Marcos ang Kongreso na maglaba, ang magdaoso. Special session na bukas na ba yan? Inyo 17. O yun. Ganoon sa Senado, siyempre ang paghalal po ng bagong Senate President sa gagalabing special session ayon po naman sa ilang mambabatas. Basement update naman, tuloy po ang pag-usad ng diskusyon ukos sa impeachment trial ni Bibisaro Duterte at ang mag-aaral po naman sa panuntunan ang botohan. Inamataan naman ang isang PLA Navy warship at CCG vessel ng China. Itla po ng maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika. Ay bawas presyo sa diesel at kerosene ngayong araw. Bang paiba-iba naman ang galaw sa presyo ng gasolina, pwede po naman sa mga kumpanya. At nakaranas po naman ang ilang kalsada sa Quezon City ng pagbaha dahil sa biglang boost po naman ang mga malalakas na pag-ulan. Babalik po kami, host! Po lamang ilan mo ng mahalagang paalala. Usap pa rin, awal po ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada!
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid. Marita. Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Para sa natin kapitbahay, 36 na minuto lang makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay, salamat daw po sa mga nakiramay, nakidalamhati, kay Ate Beth Samson, ano ho. Tapos sa kanyang huling hantungan noong nakalipas na linggo, ano ho. Ganun din, so, salamat po ng Penesa family, kay Direk Romel Penesa, yung aking classmate. Ng Kapuso, banaw din po ng kanyang kapatid ba yun? Younger or kuya. Okay. Ay, noong araw, magkakababata kami nito eh. Yung director na siya. Salamat din at pagtutok kay Sir Delio Aceron, Vice President po ng PhilHealth dyan sa Cagayan de Oro. Happy listening din kay Dr. Pilar de la Rosa, East Avenue Medical Center. Maraming salamat. Ganun din sa mga Iris Boys, Jenny Hiay 79 Bunch, sa Fort Solomon. Ay, sa mga nagtutok dyan sa may sa Tarlac, ano ho? Tarlac. Okay, Gorsak, ang Red Ink Family. Good morning ko sa mga nakatutok. Samantala, balikan natin ang mga balita. Siyam na daan na 5,000 pisong SLP Capital mula po naman sa DSWD ay ginamit sa paglunsad ng dalawang agri-projects sa Mobo Masbate. Natin ang detalye si Helen Grace Barian ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakapaglunsad ng kanilang agricultural livelihood projects ang dalawang sustainable livelihood program o SLP association sa Mobo Masbate sa tulong ng kabuang 960,000 na kapital at livelihood support mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang 360 pesos na seed capital na ipinagkalob sa Masigasig Layer Farm SLP Association ginamit ng grupo para sa egg layering microenterprise. Samantala, nakapagsimula ng Fishing Livelihood Project ang Fishers SLP Association matapos mabigyan ng 560,000 na kapital na ginamit nila sa pagbili ng bangka at iba pang kagamitang pangingisda. Formal na inilunsad ang mga proyekto sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony na pinangunahan ng DSWD Bicol SLP kasama ang mga kinatawan ng Municipal Government of Mobo at Barangay Poblacion District 2. Ayon sa DSWD Bicol, layunin ng programa na makapagbigay ng matatag at pangmatagalang kabuhayan sa mga benepisyaryo tungo sa self-sufficiency. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Isamantala, may malaking tapya sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ayon po sa DOE, ang diesel ay magkakaroon po ng rollback na abot na sa 3 peso 71 sentimos hanggang 5.71 kada litro. Ang kerosene naman, bawasan daw ho ng 50 hanggang 250 kada litro naman. Sinasabing halo-halo yung nagiging paggalaw ho sa presyo ng gasolina kung saan ng ilang lugar nakakasa ho ng 50 ang rollback habang may iba naman as po naman ng 1.68. Laking tulong ang fuel rollback na ito sa mga mangisda at magsaka natin ho para mapababa mga operating costs po naman ng inflation. Samantala, UP Albert, Laga City, Camarines Sur, nagsanipwersa po na panuman sa magpaunlad ng kasaba. At detalye, nandiyan naman si Alain Orong, Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bumisita ang mga eksperto ng Institute of Plant Breeding ng UP Los Baños dito sa Naga City. Nag-courtesy visit sila kay Mayor Lenny Robredo para pag-usapan ang cassava development ng lungsod. Kasama sa grupo si Ms. Clarice Evaristo at mga UPLB researcher. Inassess nila ang existing cassava projects ng Naga at tinicheck ang Minantiquilla at dalawang bagong variety ng cassava. Layunin ito ay palawakin ang produksyon ng cassava gamit ang research at mas magagandang farming practices. Para mas tumaas ang ani, mas kumita ang magsasaka at mas umunlad ang agrikultura ng Naga. Masaganang kasaba, masaganang kabuhayan para sa Bicolandia. Para sa Bagong Pilipinas, Ellen Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
4: Maraming salamat, Naga City. Samantala, mula sa Naga, balikan natin ang Pangasinan dyan sa Maytayog. Ifar at sa mapa, nagkalupuan ang 25,000 bangus fingerlings. Mga gamit sa mga nangisda po naman dyan sa Pangasinan. Detalye na dyan sa Mildred Cauquier, Radyo Pilipinas sa Yuga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpamigay ng paunang 25,000 bangus fingerlings sa ang samahan ng magbabangus ng Pangasinan o sa MAPA sa 10 miyembrong asosasyon bilang bahagi ng kanilang Thanksgiving program. Ayon sa samahan, layunin ng pamamahagi na pasalamatan ng mga kasapi sa patuloy na suporta sa mga programa at adhikain ng organisasyon. Naging posible ang proyekto sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 sa pangungunan ni na BFAR NFDC Chief Dr. Dennis Tanay at ARMATDEC Chief Antonieta Evangelista. Bago ipamahagi, pansamantalang inalagaan at pinalaki ang mga bangus fries sa sariling palaisdaan ng Pangulo ng Samapa upang matiyak ang kalidad ng fingerlings. Nagpasalamat din ang pamunuan ng samahan kay BFAR Region 1 Director Remily Lachica para sa suportang ipinagkaloob sa mga mangingisda. Bukod sa 25,000 fingerlings na naipamahagi, nakatanggap din ang Samapa ng 80,000 bangus fry, 1,000 siganid fry, 30 banyera, 4 na cooler box at 2 marine engine na inaasahang makatutulong sa pagpapalawak ng operasyon at produksyon ng kanilang mga miyembro sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Maraming salamat kay Mildred Coquia, Tayo, Pangasinan. Ay, happy listening sa mga nakatutok dyan sa Tayo, Pangasinan. Gutierrez family, maging sa Prudente family. Ng susi kay Manong Menard. Manong! Ingat-ingat lang, ho! Dala tree planting activity ng PCI Laguna at Rizal. Bag para po naman sa kalikasan at kinabukasan. Minatin ang detalye kay May Farmeran, Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isinagawa ng PCA Laguna at Rizal ang tree planting activity bilang ambag sa pangangalaga at kalikasan ng dalawang lalawigan. Ayon sa pabatid ng PCA Laguna at Rizal, ang tree planting ay isa ring paraan para sa pagbuo ng mas lunti ang kinabukasan. Nakiisang iba't ibang samahan at kooperatiba ng mga magsasaka, korporasyon gaya ng Eastgate Maritime Corporation, Philippine Army 5th Field Artillery Battalion at ang Municipal Agri Office ng Pirilla Rizal. Ang pagkikisa at suporta ng bawat isa ay malaking tulong para sa pagpapalakas ng adhikain para sa pagkakaroon ng mas berde at maunlad na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Maraming salamat, May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena. 4:00 na minuto makalipas ang 5:00 na madaling araw, araw ho ng Martes. Sa mga may lakad, sa mga may pupuntahan, galaw-galaw, bangon, kilos, galaw-galaw sa mga estudyante natin. Oh, dapat gising na kayo riyan. Hindi maliit sa klase, yan. Isang daan, 50 mga magninyog po naman sa Ginabatan, Albay. Akinabang sa CFIDP Health and Wellness Campaign ng PCA Bicol. Detalye, punta natin si Polapin. Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakinabang 150 rehistradong coconut farmers mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng Ginubatan sa isinagawang CFIDP Health and Wellness Campaign sa barangay Mulatbukad. Ayon sa PCA Bicol, layunin ang programa na maghatid ng mga serbisyong pangkalusugan at suporta pangkalikasan para sa mga magnunyog bilang bahagi ng pagtugon sa mga epekto ng pagputok ng bulkang Mayon kung saan kabilang na ang Ginubatan sa mga naapektuhang lugar. Pinangunahan ang aktibidad PCA Region 5 at PCA Albay, Catanduanes, katuwang ang Municipal Agriculture Office ng Ginubatan, PAPSI Albay, Albay Provincial Local Government Unit, Albay Provincial Agriculture Office, at pamalang barangay ng Mulatbukad. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng programa, patuloy na isinusulong ng PCA Region 5 ang kapakanan at kalusugan ng mga magninyog bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa industriya ng niyog. Patuloy rin aniya ang inisyatibong ito ng patuloy na pagkalinga at suporta ng pamahalaan upang mapaunlad hindi lamang ang kabuhayan kundi maging ang pangkalahatang kalagayan ng mga coconut farmers. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Ay, shoutout sa mga natutok dyan sa Pandan, Catanduanes. Anong doa kay Manidolpo? Manay Pina, good morning. And sa Emerenciana, Rabago, Alcantara family. Adola sa family, ano ho? King sa Rabago, Robregado family. Siyempre, gandang maga sa mga natutok.

0: sa pagpaparami ng citrus fruits sa pamamagitan ng mas mahusay na pollination. Bukod dito, magsisilbi rin itong dagdag na pagkakakitaan ng mga benepisyaryo sa pamamagitan ng honey production. Ayon sa mga opisyal ng DA at ng Pamahalaang Palalawigan ng Mountain Province, layunin ng proyekto na mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at madagdagan ang kanilang kita sa pamamagitan ng LEED program. Hinihikayat naman ang mga benepisyaryo na maayos na pangalagaan at paramihin ang mga bee colony upang mas marami pang magsasaka ang makinabang sa programa sa mga susunod na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Samantala, sabi ho ng Department of Energy, sasama na ang fuel subsidy program sa mga ang mga truck. Sa kaya nagbabiyahe po ng mga produktong agrikultural. Ang pondo, mumula ho sa DA. Ang land bank naman ang kasalukuyang nag-aayos po ng listahan ang mga sasakyang makatatanggap po naman nito. Antala, balikin natin ang Tayug Pangasinan. 10 milyong piso halaga naman ang farm to market road sa Kasiguran Aurora. Inaprobahan na po ng DAPRDP. Detalye, nandiyan po si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaprobahan na ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale-Up ang 110 milyong peso na pondo para sa pagsasayos ng Cozo Agues Farm to Market Road sa bahin ng Kasiguran Aurora. Ang proyekto ay naglalayong palakasin ang pagunlad ng agrikultura at ayusin ang koneksyon ng mga kalsada sa mga kanayunan. Ang pag-aproba ng 4.55 kilometrong rehabilitasyon daan ay ginawa ng Central Zone Regional Project Advisory Board matapos ang isang masusing pagsusuri sa mga aspektong teknikal, ekonomiya, kapaligiran at palipunan sa ilalim ng pamumuno ni DAPRDP Regional Project Director Dr. Arthur Dairit. Kapag natapos ang kalsada ay nasa mapapabilis nito ang transportasyon sa 1,264 hektaryang nasasakupan nito na tahanan ng 2,204 na residente. Kabilang sa mga makikinabang ang higit 1,400 na lokal na magsasaka at higit 700 na katutubong agta mula sa mga sityo ng Diborsan, Dimagulpo at Agwes sa Barangay Cozo. Ang naturang lugar ay sentro ng agrikultura na may 442 hektarya ng nyukan at 35 hectares ng palayan. Malaki ang may tutulong ng upgraded na daan upang mapababa ang kastos sa pagbiyahe ng mga produkto, mapatas ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mas magandang presyo sa merkado at mapabilis ang kanilang ugnayan sa mga mamimili. Bukod sa ekonomiya, magiging madali na rin para sa mga residente ang pag-access sa edukasyon, kalusugan at mga residente ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug Pangasinan.
1: Pantala, nagbabala naman ang Federation of Free Farmers, FFF, na maripong bumagsak naman sa una sa piso, 70 centimos, 170 centimos kada kilo. Ang farm gate price ng lokal na mais, ito ay kung itutuloy po naman ang DA daw. Planong itaas po naman sa 500,000 metric tons, ang minimum access volume o quota naman sa pag-import ng mais. Pantala, 165 mga proyekto naman ang Project Lawat Binhi. Papalaka sa siguridad sa pagkain po naman at kabuhayan po naman sa Ilocos Region. Ang detalye nakatutok dyan si Albert Cavilla, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaasahang higit pang mapalalakas ang seguridad sa pagkain at kabuhayan sa Ilocos Region matapos maipasa sa pangangisiwa ng 3,345 na partner beneficiaries ang 165 na proyektong naisagawa sa ilalim ng Risk Resiliency Program Project Lawat Binhi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1. Nakompleto ang implementasyon ng programa sa 13 lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan kung saan isinagawa ang turnover ceremonies para sa mga proyektong nakatuon sa access sa tubig, produksyon ng pagkain at kabuhayan. Kasabay ng turnover, nangako ang mga benepisyaryo at lokal na opisyal na ipagpapatuloy at pangangalagaan ang mga proyekto habang magbibigay naman ng teknikal na suporta ang mga LGU. Kabilang sa mga naisagawang proyekto ang small farm reservoirs, community gardens at iba pang inisyatibong naglalayong mapabuti ang access sa tubig at mapanatili ang produksyon ng pagkain lalo na sa panahon ng tagtuyot. Nakatanggap din ang mga partner beneficiaries ng 9,360 pesos na sahod para sa 20 araw na cash for training at cash for work bilang pansamantalang suporta habang isinasagawa ang programa. Patuloy namang ipinatutupad ang Project Lawat Binhi sa iba pang partner LGU sa rehiyon upang higit pang mapatatag ang seguridad sa pagkain, kabuhayan at kahandaan ng mga komunidad laban sa epekto ng climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas.

0: Radyo Publiko Agoo.
1: Samantala, iba't ibang ahensya po naman ang pamahalaan. Ang Sunny Press naman ang ilaw sa digitalization ang mga benepisaryong pang-agraryo sa Eastern Samar. Detali po naman si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinusulong ng Department of Trade and Industry DTI sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program, katuwang ang Department of Agrarian Reform, ang digitalisasyon ng mga samahan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa Eastern Samar sa pamamagitan ng Business Automation System gamit ang Peddler App. Layunin ng programa na matulungan ang Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOs sa mas mahusay na pamamahala ng kanilang negosyo kabilang ang inventory management, pagtatala ng benta, pagsubaybay ng sa pananalapi at paggawa ng mga ulat kabilang sa sumailalim sa pagsasanay ang Bulusaw Coconut-Based Integrated Farmers Association sa Lawaan at ang General MacArthur San Isidro Agrarian Reform Beneficiaries Association sa General MacArthur. Ayon sa DTI, maraming kalahok ang unang beses pa lamang gumamit ng digital business applications, ngunit unti-unti silang nagkaroon ng kumpiyansa sa paggamit ng teknolohiya para sa mas epesyente at maayos na operasyon ng kanilang mga negosyo. Binigyang diin din ng DTI CARP at DAR na ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na gawing mas matatag, moderno at produktibo ang mga negosyo sa kanayunan sa pamamagitan ng digital innovation. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Maraming salamat, Penny Pumida, sa ating pangwakas na balita. Magagaling ko sa Tayog Pangasinan. Salamat sa mga nakasama natin, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga nakatutok pa rin ho dyan, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ang 5,500 mga magsasaka sa Pangasinan at tanggap po ng tulong pinansyal mula sa tanggapan po naman ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Salamat po. Mga detalye, po naman si Mildred Cookia, Radyo Pilipinas Tayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakatanggap ng tulong pinansyal ang humigit kumulang 1,500 na mga magsasaka ng palay at mais sa Santo Tomas, Pangasinan sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program. Bawat benepisyaryo tumanggap ng tig 2,325 pesos bilang dagdag puhunan para sa kanilang pagsasaka at iba pang pangangailangang agrikultural. Layunin ng programa na matulungan ang mga magsasaka na may pagpatuloy ang pagtatanim sa kabila ng tumataas na gasto sa produksyon. Dinaluhan ng pamamahagi ng ayuda ni Pangasinan 5th District Representative Ramon Monchinguico Jr., Santo Tomas Mayor Dickerson Villar, Vice Mayor Timoteo Dick Villar III, at binalonan Vice Mayor Brian Louis Balangge. Pinahunahan naman ang mga tauhan ng Department of Agriculture and Distribution upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng programa. Ayon sa LGU ng Santo Tomas, patuloy itong nagpapasalamat sa pambansang pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa pagbibigay ng suporta sa kabuhayan at kapakanan ng mga magsasaka sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Tayo, Pangasinan. Salamat din po sa mga nakasama natin sa lahat ng ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga social media platforms, yan pa rin po naman sa DWC, SMPD, Ilocos natin, DWCJ po naman sa Cagayan. Thank you. Sa nga lang po natin mga nakasama, sila Roger Cruz, Roman Malilin, Ariel Villamor. Parin po natin sila Nita Soriano, Susan Barameda, Gemma Rocamora, Tom Reyes, Marcial Malimban, Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Alam pa rin po nila Julius Gonzalez, Elizabeth Rambolo, Hero Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Namang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagkisaka po, hindi simpleng trabaho lamang, po ay isang paraiso. Ay minsan pa, huwag tayong basa-basa naniniwala sa fake news, huwag tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yun.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Masapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 20 million peso assistance sa Gland Sarangani pinagkaloob ng barko sa administration matapos ang pagdama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
3: Headlines.
0: Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng mahigit sa 159,000 family food packs sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao.
3: Headlines.
0: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 65 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
3: Headlines.
0: Pamahalaan, patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga driver na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa.
3: Headlines.
0: Senate Majority Block handa ng tumugon sa pinatawag na special session ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, June 16, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 20 million peso assistance sa Gland Sarangani pinagkaloob ng barko sa administration matapos ang pagdama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: Report.
7: Pinaabutan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 20 million peso social civic project fund ng Gland Sarangani kasunod ng ginawa nitong inspeksyon sa pinsala ng lindol sa lugar. Ayon sa Presidential Communications Office, bahagi ito ng patuloy na pag-agapay ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad. Nagdala rin si Pangulo Marcos ng Starlink Unit para sa bayan ng Gland upang mapalakas ang komunikasyon at mapabilis ang relief, recovery at rehabilitation effort. Kasabay nito, namahagi ang DSWD ng 5,000 tons of financial assistance sa higit 400 at 50 beneficyaryo sa ilalim ng AIX program. Sinaksihan rin ng Pangulo ang pamahagi ng food packs at mainit na pagkain sa pamamagitan ng DSWD Mobile Kitchen. Gayon rin ang distribusyon ng 350 charity timba mula sa PCSO. Sa pagbisitang ito sa Sarangani, inspeksyon ng Pangulo ang Sarangani Provincial Hospital, Sapu Bridge at Malapata National High School. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng mahigit sa 159,000 family food packs sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan pong balitang atid ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: Report.
8: Umabot na sa 159,000 family food packs kasama pa 7,000 ready-to-eat food boxes at 7,000 non-food items ang naipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pinakamalaking naihatid na food packs na abot sa 131,000 sa Soxogen na naging sentro ng pinsala ng lindol. Ayon sa DSWD, bahagi pa rin ito ng augmentation support sa mga lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan sa 3 rehiyon sa Mindanao. Nananatili naman sa ilalim ng Red Alert status ang disaster Disaster Response Command Center ng DSWD bilang bahagi ng patuloy na pagtugon sa epekto ng lindol sa Sarangani. Sa ilalim nito, patuloy na piniigting ang pakipag-ugnayan sa mga LGU, DSWD field offices at iba pang katuwang na ahensya para matiyak ang maagap, sapat at angkop na pagtugon, kabilang paghahatid ng food at non-food items. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Umabot na sa 65 bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 1,400 iba pa ang nasugatan, 36 na iba pa ang nawawala. Umabot naman sa 176,186 na pamilya ang napekto ng malakas na lindol. Sa nasabing bilang, mahigit sa 3,100 pamilya ang nanunuluyan sa mga evacuation center. Higit sa 14,600 pamilya naman ang nanunuluyan sa labas ng evacuation center.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Umabot sa 1.3 billion pesos ang alaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ito ay ayon sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort na nasa 141 na tulay ang naapekto ng lindol sa Region 11 at 12. Anya, binuksan na noong linggong General Santos International Airport at bumalik na ang commercial flights simula pa kahapon. Samantala, sinabi ng OCD Deputy Administrator na patuloy pa rin ang rapid damage and needs assessment na sinasagawa ng pamahalaan sa mga apektadong lugar.
10: And classes are still suspended in 210 cities or municipalities while work was suspended in 100 cities and municipalities po. So tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagkakandak ng rapid damage and needs doon po sa ibang areas na affected pa nitong lindol.
9: Si Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nasa 97.87% o halos 98% ng naibalik ang kuryente sa Mindanao as of June 13. Sa isang press conference, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na katumbas ito ng 1,044,379 na consumers na nawala ng kuryente dahil sa lindol noong isang linggo. Anya, kasama naman ang 24 na ospital sa Mindanao sa naibalik na ang kuryente. Gate naman ni Garin, magpapatuloy o magtutuloy-tuloy lang ang kanilang pagkilos hanggang 100% na ng consumers na apektado ng lindol ang naibalik ang kuryente.
11: Araw, nakita natin kung gaano kahalaga ang maibalik agad ang kuryente sa mga komunidad. Mahalaga ito dahil hindi lamang para sa mga tahanan at negosyo, kundi para rin sa mga ospital, evacuation centers, at mga serbisyong pang-emergency, nagsisilbing lifeline ng ating mga kababayan sa panahon ng krisis.
9: Nagpasalamat din si Garin sa tulong ng electric cooperatives at ng Task Force Kapatid para agarang may balik ang kuryente sa Mindanao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Iyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang lalawigan ng Davao Oriental. Ayon sa PVOX, nangyari ang lindol kahapon pasado alas 5 ng hapon. Ang epicentro ng lindol ay 113 kilometers timog silangan ng bayan ng Governor Generoso. Tectonic ang pinagbulan ng lindol at may lalim ito na 94 kilometers. Naramdaman ang intensity 5 sa Governor Generoso sa Davao Oriental at Jose Abad Santos naman sa Davao Occidental. Intensity 4 sa Alabel, Glan, Kiamba at Marapatan sa Sarangani, City of Coronadal, Tampakan at Tupi sa South Cotabato, City of General Santos at City of Jacorong sa Sultan Kudarat, Intensity 3 sa City of Mali, sa Davao Oriental, Banga, Norala, Polomolok, Surala at Tiburi sa South Cotabato, Intensity 2 sa City of Davao, City of Kidapawan, Malang, Matalam at President Rojas sa Cotabato, Maansin at Maitom sa Sarangani, Lake Cebu, Santo Niño at Tantangan sa South Cotabato, at Intensity 1 sa Carmen sa Cotabato at City of Tandag sa Surigao del Sur.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Bagi ng long-term geological evolution ng Pilipinas, ang coastal uplift na naganap sa Glan Sarangani, maliwanag ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Dr. Teresito Bacolcol, maring maapektuhan ang natural activity na ito ang marine ecosystem, seagrass bed at reef flats na dating nasa ilalim ng tubig para o pero na-expose na sa ilalim ng hangin at araw. Anya, narekomenda nila na magsagawa ng detailed assessment ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng Department of Environment and Natural Resources, layunin itong masuri ang epekto sa marine habitat at coastal livelihood. Paliwanag pa ni Bacolcol, kadalasan nangyayari ang coastal shift sa oras ng main shock o paglindol, pero maaari pa rin magkaroon ng minor ground adjustments.
12: Basically, ang major uplift ay karaniwang nangyari during the main shock. Inaasahan pa rin yung aftershocks at maaari magkaroon ng minor ground adjustments habang patuloy na nag-re-adjust ang lupa pagkatapos ng lindol. Even then, hindi natin inaasahan ang parehong antas ng uplift maliban kung magkaroon muli ng isa pang major event katulad ng nangyari noong June 8. So, again, patuloy naman natin minomonitor ang lugar para sa anumang significant changes.
9: Samantala, sinabi rin ni Director Bacolcol sa Bagong Pilipinas Ngayon na asahan pa rin ang mga aftershocks, pero tiniyak niya na mangyayari lamang ito sa paligid o sa lugar ng pinangyarihan ng main shock.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga tsuper na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Umabot na sa mahigit sa 62,300 drivers ang nakapag-avail ng fuel subsidy ng pamahalaan. Ito ay ang 10 piso kada litro ng diesel na subsidya sa mga drivers. Ang kabuang halaga lamang na ibigay ng pamahalaan umabot na sa 103.7 million pesos. Unti-unti nang nagkakaroon ng rollback sa presyo ng diesel. Ayon sa Department of Energy, tuloy-tuloy pa rin ang fuel subsidy program. Paliwanag pa ng kagawaran, nadagdagan pa ng 2,000 ang mga gasoline station na nakikisa rito. Plano naman ng DOE na palawigin pa ang programa hanggang sa mga driver at delivery trucks at iba pa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Senado handa na sa special session bukas June 17 mula sa Senado. Narito ang balitang atin sa atin ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Iniyak ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gutsulian na handa ang Senado na tumugon sa special session ay pinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Gutsulian, kinikilala nila ang kanilang tungkulin sa taong bayan at isusulong ang mga panukalang makakatulong sa mga Pilipino. Kabilang anya sa mga prioridad na tatalakayin sa special session ng ilang landmark measures, gaya ng panukalang pagtatatag ng National Center for Geriatric Health, amyenda sa GATS Pelo, AIX AC, amyenda sa UACTE, GIDA Schools Law, amyenda sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law at ang Presidential Merit Scholarship Program. Sasaklawin rin anya ng special session ng pagpupulong ng Commission on Appointments o CA para aksyonan ang mga nominasyon at magtatalaga sa mga posisyon sa gabinete, militar at foreign service appointments. Bukod dito, sinabi ni Gatchalian na bibigyang pansin rin ng Senado ang mga hakbang para sa relief, rehabilitation at reconstruction para sa libu-libong pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Sarangani at mga kalapit na probinsya. Isusulong din anya ang Senate Bill 1182 o ang Agricultural and Fisheries Extension Act na layong palakasin ang technical support, training at iba pang tulong para sa mga magsasaka at mangingisda. Nalawagan naman si Gatchalian sa kanyang mga kapwa senador na dumalo sa special session para mapabilis ang pagtalakay at pagpasa ng mga mahalagang panukala para sa bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
9: House of Representatives handang tumugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na special session ng Kongreso. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Welcome kay House Speaker Faustino Boji D. III ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang special session ng Kongreso. Ayon kay D., handa ang Kamara na tumalima sa direktiba ng Pangulo upang maipagpatuloy ang pagpasa ng mga panukalang batas na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Binigyan din ni D. ang ilan sa mga tinukoy sa Proclamation No. 1318 na siyang batayan ng pagtawag ng special session ay mga panukalang na aprubahan na ng Kamara bago pa ang sinidiya adjournment. Umaabot sa 26 na hakbang sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA Common Legislative Agenda ang naipasa ng kapulungan noong Hunyo at 3. Ayon pa sa leader ng Kamara, ang panawagan ng Pangulo para sa special session ay patunay ng kanyang patuloy na commitment na isulong ang mga reforma para palakasin ang serbisyong panlipunan, paghusayin ng pamamahala, pasiglahin ang economic growth at palawakin ang oportunidad para sa mga Pilipino. Samantala, sinabi naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na layunin ang special session na palawakin ang access sa edukasyon, patatagayin ang suporta para sa mga vulnerable sector at paghusayin pa ang serbisyong pangkalusugan sa bansa. Giit niya handa ang Kamara na makipagtulungan sa Senado at Ehekutibo upang maisulong ang mga hakbang na mas pakikinabangan ng taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
9: Naniniwala si Senator Ping Lacson na hindi kayang pahinain ng sinumang nasa likod ng posibleng tangkang destabilization na kinasasangkutan ng 18 Maleta Boys ang profesionalismo ng sandatang lakas at ng Philippine National Police. Gate ni Lacson, malinaw ng inilayo ng mga uniform service ang kanilang sarili mula sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico at walang simpatya sa mga ito. Kaya naman sinabi ng senador na hindi na dapat gamitin ang 18 bilang rallying point para mapagalaw ang uniformed services. Binanggit din ang mambabatas na maaring naagapan na ang anumang posibleng banta na may kaugnayan sa 18 Maleta Boys matapos na magpatupad si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ng mas maigpit na seguridad sa Senado. Gayunpaman, binigyan din ni Lacson na patuloy pa rin binavalidate ng Senado ang intelligence information na natanggap kaugnay ng naturang mga banta. Sa ngayon, balik na ang physical work ng mga empleyado ng Senado pero patuloy pa rin pinatutupad ang heightened security o ang mas maigpit na seguridad sa loob at labas ng Senado.
5: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
9: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. German President Frank Walter Steinmeier makikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Usapin hinggil sa kalakalan, investment, renewable energy at iba pa, inaasang mapag-uusapan ng dalawang leader. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
5: Report.
16: Alas 10 ng umaga ay nasaan sa Malacanang si German President Frank-Walter Steinmeier at kabiyak nito na ngayon ay nasa ikalawang araw na ng state visit sa Pilipinas. Ang leader ng Germany at asama nito ay bibigyan ng arrival order sa Kalayaan Grounds na Malacanang at mula doon ay pipirma sa guestbook bago ang kanilang pribadong pag-uusap ni Pangulo Marcos. Kasunod nito ay ang bilateral meeting na nila ng Pangulo at nakusahan ay inasama pag-uusapan ng tungkol sa pagnenegosyo, pamumuhunan, depensa, maritime cooperation, renewable energy at iba pang larangan na may kinalaman sa kooperasyon ng Pilipinas at ng Germany. Inaasahang mayroon ding lalagda ang mga kasunduan na ipepresenta sa pamamagitan ng joint press conference. Ito ang kauna-unahang state visit ng St. German Head of State sa Pilipinas matapos ang mahigit anim na dekada mula nang dumating sa bansa si dating German President Heinrich Lubke noong 1963. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
17: News Nationwide.
9: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang nakatakdang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin ngayong linggong ito. Gaganapin ito sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Imperial na bahagi ito ng paggunita sa 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at ng Russia. Ayon kay Imperial, sa gagawing bilateral meeting, inaasahang matatalakay ni Pangulong Marcos at Pangulong Putin ang mga paraan upang higit pang mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng enerhiya at food security. Tututok din niya ang pulong sa ilang mahalagang regional at international issues tulad ng epekto sa seguridad, sa enerhiya at pagkain ng krisis sa gitnang silangan.
19: I think that would be the highlight of this meeting. Of course, looking also into the deepening of the relations between Russia and the Philippines when it comes to other cooperation. Of course, we're looking at people-to-people, tourism, education, cultural cooperation, those things, especially also on science and technology. So these areas will be discussed or will play a part in the bilateral meeting between the two leaders.
9: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Imperial.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
17: News Nationwide.
9: Humiling ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa iba pang mga coaches ng Ateneo Blue Eagles na hindi sumipot sa kanilang subpoena. Ito'y kaugnay ng sinasagawang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, wala pang batayan sa ngayon para maglabas ng whole departure order dahil wala pang kasong naisasampa. Ang paghiling ng Immigration Lookout Bulletin Order ay para matiyak na hindi makakalaalis ng bansa ang nasabing mga individual habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sakali naman na hindi sumipot sa subpoena ng apat na beses ay maaari na silang ma-contempt ng CIDG. Sa ngayon, hindi naman bababa sa pito ang tinitignan na persons of interest sa nangyaring pagkasawi nina Baterbonia at Adili.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
17: News Nationwide.
9: Dinutugis na ngayon ang National Bureau of Investigation ang mga nasa likod ng pangahak ng website ng Senado at Kamara noong nakaraang linggo. Sa isang press conference, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kilala na nila ang mga individual na nasa likod nito. Anya, kabilang lang sila sa isang grupo na nangahak ng website ng gobyerno. Tiniyak naman ng NBI Director na pananagutin nila ang mga nasa likod nito at sasampahan ng patong-patong na kaso.
20: Actually, we have identified the person involved, no? But we will act accordingly. So abulin namin yan. We have to make them to answer kung ano yung ginawa nito because this will be illegal.
9: Si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Samantala, tiniyak naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council na walang datos o sensitibong impormasyon na nakuha ang hackers mula sa mga website.
4: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
9: Iniyak ng Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cabiab na walang na-monitor na oil spill o oil sheen sa dagat bunsod ng pagsadsad ng motor yacht sa katubigang sakop ng Tubataha Reef Natural Park sa Palawan. Sa kabila nito, sinabi ni Cabiab na naglatag na rin ang PCG ng oil spill boom sa paligid ng sasakyang pandagat upang maprotektahan ang mga yamang dagat sa paligid nito. Ibinahagi naman ng tagapagsalita ng PCG na ligtas ang 14 na divers na dumating sa Puerto Princesa City, Palawan noong June 14 kasama ang 14 na tripulante ng motor yacht. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin anya ang maigpit na pagbabantay ng PCG sa sumadsad na sasakyang pandagat. Dagdag pa ni Cabiab, patuloy ang koordinasyon sa may-ari ng motor yacht at sa Tubataha Management Office para sa sinasagawang salvage operation. Pinaalalahana naman niya ang may-ari ng yate o sasakyang pandagat na alamin muna ang lagay ng panahon sakaling maglalayag at agad ipagbigay alam sa otoridad kung may insidente ng pagsadsad. Nakahandaan yung PCG na tumugon at iakin ang kaligtasan, di lang na mga pasahero kundi maging lang kalikasan o yamang dagat.
22: In case na magkakaroon po ng insidente, i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard o anumang management office na in charge. At ang atin po naman is really to ensure that only the passengers on board the yacht kasama rin po ang pagprotekta sa ating environment po.
9: Si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cabiab.
4: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
9: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magkakaroon ng pagbaba sa kabuuang transmission rates na sisingilin sa mga consumer ngayong June 2026. Sa isang pahayag, sinabi ng NGCP na sa June 2026 electric bill, abot lamang sa 56 centavos kada kilowatt hour ang singil para sa paghatid ng kanilang serbisyo. Ayon sa ahensya, ang pagbabay bunsod ng mga mababang transmission wheeling rates at ancillary services rates, dagdag pa ng NGCP, bumaba ng 9.33% ang kabuuang average transmission rate noong May 2026 billing period na sa 1 peso 45 centavos kada kilowatt hour mula sa 1 peso 60 centavos kada kilowatt hour noong Abril. Tiniyak naman ng NGCP na ang kanilang kita ay may tinakdang limitasyon at maigpit na binabantayan at nire-regulate ng Energy Regulatory Commission o ERC.
4: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
9: Tiniyak ng Bureau of Customs na hindi makakapasok sa merkado ng Pilipinas sa mga agricultural goods na kontaminado at hindi ligtas kainin ng publiko. Ayon kay BOC Office of the Commissioner Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo, katuwang nilang Department of Agriculture sa pagtiyak na walang kontaminasyon ang mga pumapasok na imported products sa bansa sa ilalim ng Food Safety Act. Anyang DA ang nagbibigay ng phytosanitary permit sa mga produkto. Sinabi pa ni Bendijo na nakabantay naman ang BOC pagdating sa supply ng imported products at tinitiyak na may permit to import para hindi magkaroon ng oversupply at maprotektahan ang ating mga magsasaka. Bahagi rin anya ito ng contribution ng bansa bilang biyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
23: Dalawang major obligations na yan ay talagang katuwang namin ng Department of Agriculture upang mabantayan natin hindi tayo magpapasok ng kontaminadong mga agricultural products at hindi rin tayo magpapasok ng oversupply ng mga ito na maapektuhan naman ang ating merkado. So yan ang ating major na kagampanan upang matiyak naman ang ating partisipasyon bilang miyembro ng ASEAN.
9: Si Bureau of Customs Office of the Commissioner Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
9: Banta ng nakalalasong kemikal na lead na tagpuan sa ilang back to school items kaligtasan ng mga bata sinusulong ng Eco-Waste Coalition. Narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan ng Eco-Waste Coalition sa Food and Drug Administration o FDA na magpatupad ng mas mahigpit na regulasyon laban sa lead sa mga back-to-school items upang maprotektahan ang kalusugan ng mga bata. Ito ay matapos matuklasan ng grupo ang mataas na antas ng lead sa ilang backpack at lunch bag na kanilang sinuri bilang bahagi ng kanilang kampanya pangkaligtasan ngayong balik-eskwela. Sisinagawang pagsisuri 14-46 na backpack at 6 sa 11 lunch bag ang nakitaan ng lead sa mga metal na bahagi ng zipper. Ayon sa Eco-Waste Coalition, maaaring malantad ng mga bata sa naturang kemikal kapag nahahawakan o naisusubo ang mga bahagi ng kanilang gamit. Binigyan din ng grupo na ang lead ay isang mapanganib na kemikal na maaaring makaapekto sa brain development at nervous system ng mga bata at magdulot ng pangmatagalang pinsala sa kalusugan. Dahil dito, hinimok ng Eco-Waste Coalition ng FDA na magtakda ng limitasyon sa lead sa mga produktong pambata. Inirekomenda rin ng grupo ang mas malinaw na paglalagay ng impormasyon tungkol sa mga kemikal na sangkap ng mga produktong ito upang makatulong sa mga mamimili sa pagpili ng mas ligtas na gamit para sa kanilang mga anak. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Rollback sa presyo ng diesel at kerosene, epektibo na ngayong araw, taas singil sa gasolina. Simula na rin ngayong umaga ayon sa Department of Energy. Yan ang balitang atid ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Good news para sa mga motorista dahil magkakaroon ng malaki ang rollback sa presyo ng diesel at kerosene ngayong linggong ito. Sa inilabas na linggo ang oil price adjustment ng Department of Energy, inaasa ang bababa ng nasa 3 pesos and 71 centavos ang kada litro ng diesel at nasa 50 centavos naman ang ibababa sa kada litro ng kerosene. Samantala, tataas ng nasa 1 peso and 68 centavos ang kada litro ng gasolina, epektibo na ngayong umagang ito. Inaasahan na ipapatupad din ng iba pang mga oil companies ang kaparehong presyo na ito ngayong araw na ito. Ang lingguang oil price adjustment ay base pa rin sa itinatakdang presyo ng Energy Department at binabase nila sa kada palitan ng piso kontra dolyar maging ang galaw ng presyo sa world market. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Philippine Coast Guard nagbabala hinggil sa panganib ng rip current. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpaalala ang Philippine Coast Guard o PCG sa publiko kaugnay ng panganib na dulot ng rip current o yung malakas na agos ng tubig na maaring humila sa mga naliligo palayo sa dalampasigan. Ayon kay Coast Guard Special Operations Force Captain Rumel Magalong, malalakas ang alon sa Dipakulaw Aurora dahil sa nakaharap ito sa Pacific Ocean. Sinabi ni Magalong na inatasan din ng PCG ang mga may-ari ng beach resort na maglagay ng mga babala upang paalalahanan ng mga turista na maging maingat at manatiling alerto habang naliligo sa dagat. Payo rin ng opisyal na kung matangay ng rip current, iwasang labanan ng agos, manatiling kalmado at lumangoy pakaliwa o pakanan upang makalabas sa daloy bago bumalik sa dalampasigan. Matatandaan na dalawang student athletes ang nagbuwis ng buhay sa karagatang sakop ng Aurora kung saan malaki ang tsansa na magkaroon ng rip current. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Balita sa Bayan Dagat, global stock markets lumakas habang nagsibabaan ang presyo ng langis matapos nagkaroon ng anunsyo ng peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Lumagsak ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang lumakas naman ang global stock market kabilang na ang Philippine Stock Index matapos kumpirmahin ng Estados Unidos at Iran ang balangkas ng kasunduan na magwawakas sa gyera. Balay sa ulat ng Al Jazeera, nagdulot ng malaking kaluwagan at kumpiyansa sa mga namumuhunan ang anunsyo kaugnay sa peace deal na nagbunsod din ng mabilis sa pag-angat ang mga pangunahan ng pandaigdigang stock kabilang index sa Asia Pacific region. Bumagsak naman ang presyo ng krudo sa merkado dahil sa inaasahang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang critical na daan na supply ng langis sa buong mundo na nauna nang naapektuhan ng tensyon. Patuloy pa ding inaayos sa mga iba pang technical na aspeto ng kasunduan na inaasahang mapipirmahan sa Switzerland ngayong Biyernes. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas Sports.
9: Sa Formula 1, 7-time world champion Lewis Hamilton nakuha ang unang panalo bilang miyembro ng Ferrari sa nagdaang Barcelona Grand Prix. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
10: Matapos ang isang winless season ng 2025, muling nanalo sa isang Grand Prix si Lewis Hamilton. Matapos manaig sa Barcelona GP, nagginanap sa circuit de Barcelona, Catalonia noong Linggo. Nakuha ni Hamilton ang kanyang unang panalo para sa Scuderia Ferrari matapos siyang lumipat sa koponan noong 2025. Ito ang ika-106 na panalo ng 7-time world champion na si Lewis Hamilton sa kanyang karera sa Formula 1. Pumangalawa si George Russell ng Mercedes sa Barcelona GP, samantalang third place naman si reigning champion Lando Norris ng McLaren matapos ang naging engine retirement ng championship leader na si Andrea Kimi Antonelli. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
9: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
8: Nagmagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
13: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
25: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Police Regional Office sa Cordillera, nanguna sa anti-drug campaign sa buong bansa. 218 billion pesos na halaga ng marihuana at shabu sinira. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
8: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Joseph.
26: Nanguna ang Police Regional Office Cordillera o PROCAR sa buong bansa sa kampanya laban sa ilegal na droga matapos makapagtala ng pinakamalaking halaga ng nakumpiskang ilegal na droga sa nakalipas na 2 linggo ngayong buwan ng Hunyo. Batay sa ulat, umabot sa 218.46 milyon peso ang halaga ng ilegal na droga na nakumpiska ng PROCAR. Katumbas ito ng halos 61% ng kabuang nakumpiska sa buong bansa sa nasabing panahon. Kabilang sa nasamsam ang mahigit 739 na gramo ng shabu, 1.7 kilo ng pinatuyong marihuana at 145,000 na fully grown marihuana na nabunot at sinira sa mga operasyon sa iba't ibang bahagi ng Cordillera. Ayon sa PROCAR, patuloy nilang paiigtingin ang kampanya laban sa ipinagbabawal na tanim, pagbebenta at paggagamit ng ilegal na droga upang protektahan ang mga komunidad laban sa ipinagbabawal na gamot. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
8: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
9: Pangasinan State University, pinalalawak ang ASEAN Education Ties sa pagtanggap ng student-teacher delegates mula sa Indonesia. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
9: Ricky.
2: Mas pinalawag pa ng Pangasinan State University o PSU ang internasyonal nitong ugnayan sa edukasyon matapos nitong tanggapin ang delegasyon ng mga student teachers mula sa Universitas Terbuka ng Indonesia sa ilalim ng Sea Teacher Project Batch 11 ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o CMEO. Sasailalim ang mga student teachers sa isang buwang academic immersion program na layong palakasin ang palitan ng kaalaman at kultura sa pagitan ng mga institusyon sa Timog Silangang Asya. Ayon kay University President Dr. Albert M. Galas, ang pagtanggap sa mga delegado ay bahagi ng layunin ng universidad na maging pangunahing institusyon ng mataas na edukasyon sa rehiyon ng ASEAN. Aniya, ang mga programang tulad ng Sea Teacher Project ay hindi lamang humuhubog sa mga susunod na guro, kundi naglilinang din ng mga mamamayang may pandaigdigang pananaw na makakatulong sa pag-unlad ng edukasyon sa rehiyon. Kasunod nito, isinagawa ang serye ng orientasyon upang maibahagi ang mga layunin at inaasahan sa programa, kabilang ang pagpapakilala sa global citizenship education at mga strategiya sa pagtuturo sa mga mag-aaral sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Camarines Norte State College iniakit na sa pagiging universidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Jerome.
5: Iniakyat na sa pagiging universidad ang Camarines Norte State College, alinsunod sa Republic Act No. 11399 na tatawaging University of Camarines Norte. Ito ay matapos desisyonan ng Commission on Higher Education, ANBANC, pabor sa institusyon na maging isang ganap na state university sa pamamagitan ng isang resolusyon na inilabas noong Mayo 25. Sasailalim ang naturang resolusyon sa kumpirmasyon ng Board of Regents nito upang maging ganap na universidad. Ang RA 11399 ang naging legal na basihan para iakyat ang CNSC bilang isang state university. Napatunayan rin sa pagsusuri ng CHED na pasado ito sa mga inilatag na pamantayan upang maging ganap na itong universidad. Samantala, si Attorney Ryan L. Estreves ang itinalaga bilang unang university president ng UCN na siya ring nagsilbing ikapito at huling college president ng CNSC. Inaasahan niya na palalawakin pa ng bagong universidad ang mga programa nito para sa komunidad at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mag-aaral sa Camarines Norte at buong Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Mga programang pang-agrikultura ng pamahalaan, pinaigting kontra-inflation at El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Rosie.
11: Patuloy na sinusulong ng pamahalaan ang iba't ibang programang pang-agrikultura upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin at makatulong sa pagpigil sa pagtaas ng inflation sa Catanduanes. Sa isinagawang press conference, sinabi ni Provincial Agriculturist Ace William Tria na tuloy-tuloy ang kanilang pagmumonitor sa presyo at supply ng mga produktong agrikultura sa mga pamilihan sa lalawigan. Ayon kay Tria, nakatulong ang pamamahagi ng mga vegetable seedlings at mga pagpapalakas ng backyard gardening upang mapataas ang produksyon ng gulay at makatulong sa pagpapanatiling abot-kaya ang presyo ng mga pangunahing pagkain. Anya, patuloy pang palalakasin ng Provincial Agricultural Services Office Catanduanes ang vegetable production na program ng lalawigan. Ito ay kasunod ng paglalaan ng Department of Agriculture ng karagdagang vegetable seedlings para sa mga munisipyo, barangay at mga paaralan. Malaki rin ang naitulong ng malawakang pamamahagi ng mga agricultural inputs na isinagawa sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. na nagbigay suporta sa mga magsasaka upang mapanatili at mapalakas ang kanilang produksyon. Samantala, naghahanda rin ng tanggapan para sa posibleng epekto ng nagpapatuloy na El Nino sa sektor ng agrikultura sakaling magtagal pa ang epekto nito sa naturang lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
14: Balik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko

0: Volta Rosa.
1: Rancho Pilipinas. Report.
0: Paul.
2: Naaresto ng kapulisan ang number 2 most wanted person ng probinsya ng Iloilo sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Batiti, Concepcion, Iloilo. Kinilalang naaresto ang suspect na si Alias John, 36 na taong gulang at residente ng Barangay Loong, Concepcion, Iloilo. Isinagawa ang pag-aresto ng tracker team ng Concepcion Municipal Police Station sa Bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, ang pagkahuli sa isa sa mga pinakahinahanap na individual sa probinsya ng Iloilo ay malinaw na mensahe na walang sinumang nagtatago sa batas ang makaliligtas sa pananagutan. Tiniyak ng PRO 6 na patuloy ang pinaigting na kampanya laban sa mga taong pinaghahanap ng batas at iba pang anti-criminality operations habang patuloy na itinataguyod ang batas at pinangangalagaan ang mamamayan ng Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Darosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 5,000 pamilya sa Southern Leyte nakatanggap ng ayudang bigas mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Dalia.
3: Mahigit 5,000 pamilya sa Southern Leyte ang nakatanggap ng ayudang bigas mula sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa ilalim ng ayuda para sa kapusang kita program. Sa unang batch ng distribusyon, nabigyan ng tig 12.5 kilo ng commercial rice ang mga magsasaka sa bayan ng Hinundayan at St. Bernard, mga senior citizens sa Libagon at mga motor cab drivers sa Maasin City. Isa sa mga beneficiaryo si James Casinao, 25 years old, the food delivery rider mula sa GK Village, Barangay Cumbado, Maasin City. Siya ang tumatayong pangunahing taga-suporta ng kanyang asawa at dalawang anak na babae. Ayon kay Casinao, malaking tulong ang natanggap na bigas upang mabawasan ang kanilang gastusin sa pagkain at magamit ang kanilang limitadong kita para sa iba pang pangangailangan ng pamilya. Samantala, sinabi ni PSWD Supply Officer Alfonso Espina na umabot na sa mahigit 5,000 pamilya ang natulungan sa unang yugto ng pamamahagi. Anya, may nakalaang budget ng 10 milyon pesos para sa programa at magpapatuloy ang distribusyon hanggang may hatid ang mga supply sa mahigit 13,000 na pamilyang benepisyaryo sa buong lalawigan. Ang AKAP ay programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naglalayong magbigay ng tulong sa mga individual at pamilyang hindi sapat ang kita upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Balita gikan sa Southern Leyte, Dalia Biara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DILG Region 11 patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Armand.
4: Iniimbestiga na ng Police Regional Office 11 ang report ng Bureau of Immigration o BI hinggil sa mag-ama na sangkot sa Bondi Beach shooting incident sa Sydney, Australia. Itong inihayag ni PRO 11 spokesperson Major Catherine De La Rey sa sinaguang Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel. Ayon kay De La Rey, na makikipagtulungan sila sa ibang ahensya para alamin kung talagang nakarating sa Davao City o kung dumaan lang sa Davao International Airport. Uusisain din ng otoridad ang naging mga nakasalamuha ng mag-amang suspect na kinilalang sina Sajid at Navid Akram, maging ang lugar kung saan sila naninirahan. Tiniyak naman ng opisyal na sa kabila ng report, mananatili ang mahigpit na seguridad sa buong Davao region at wala itong direktang banta sa seguridad. Una na nang inilabas ng BI na pumunta sa Pilipinas ang mag-amang suspect nito nakaraang buwan at inilagay na Davao City ang final destination nito. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: WorldSkills Philippines Northern Mindanao 2026, isinagawa naman ang TESDA sa Iligan City. Ang detalye po ng balitang yan mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Narito si Sharif Temhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Sharif.
5: Isinagawa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT ang dalawang araw na WorldSkills Philippines Northern Mindanao 2026 sa Iligan City. Aabot sa mahigit 40 kabataan mula sa 18 institusyon sa rehiyon ang

0: pinagtagisan ng galing sa 16 na larangan ng technical vocational skills. Ayon kay TESDA Region 10 Director Rafael Abrogar II, unang beses na ginamit sa rehiyon ang branding ng World Skills International bilang bahagi ng pagpapalakas ng skills development sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ibinahagi rin ni Abrogara na pinalaki ng Pangulo ang pondo ng TESDA ngayong taon, ang pinakamataas sa kasaysayan ng ahensya, upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa skills training, magkaroon ng trabaho at makaahon sa kahirapan. Sinabi naman ni MSU-IIT Chancellor Professor Dr. Alize Nilidukalan na patunay ang kompetisyon sa kakayahan ng mga kabataan ng Northern Mindanao na makipagsabayan sa pambansa at pandaigdigang antas. Samantala, mga magwagi sa kompetisyon ay kakatawan sa rehiyon sa World Skills Philippines National Competition sa Clark, Pampanga ngayong Agosto na magsisilbing daan patungo sa mga kompetisyon sa ASEAN, Asia at iba pang bahagi ng mundo. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Philippine Red Cross Sulu Chapter nagsagawa ng bloodletting activity bilang bahagi ng World Blood Donors Day. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Fatma.
3: Nagsagawa ng bloodletting activity ang Philippine Red Cross Sulu Chapter bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Blood Donor Day noong June 14, 2026. Ginawa ang aktibidad sa impila ng 35th Infantry Battalion Philippine Army sa Barangay Tukas, Patikul, Sulu. Sa panayam kay Alnizar Mihadon, officer in charge ng PRC Sulu Chapter, nakalikom sila ng 25 units ng dugo na may tig 450cc mula sa 25 donor na pawang mga tauhan ng 35th Infantry Battalion. Ayon kay Mihadon, agad na ipinadala sa kanilang tanggapan sa Zamboanga City ang mga nakolekta upang sumailalim sa mga kinakailangang pagsusuri. Kapag lumabas na ang resulta at matiyak na ligtas gamitin, ipamamahagi ang mga ito sa mga ospital upang makatulong sa mga pasyenteng nangangailangan nito. Binigyan din ni Mihadon ang kahalagahan ng regular na pagdudonate ng dugo. Ani, hindi lamang ito nakapagliligtas ng buhay ng mga nangangailangan, kundi nakatutulong din sa donor na mapanatili ang malusog na pangangatawan at healthy lifestyle, bukod pa sa iba pang benepisyong hatid ng voluntaryong pagdudonate ng dugo. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, June 16, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong nakapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
3: Oh. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko ka nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: May nagwawala sa labas?
5: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
4: Siatong? Ano yan?
5: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
4: Di nga, paano siya nilalaro?
5: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of turatan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
4: So there's a pitcher, since parang baseball siya?
5: Walang pitcher though, kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
6: Shato!
5: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
6: Yay!
4: Parang gusto ko i-try ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila.
6: Yay!
4: Siatong!
7: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
3: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Tuesday, Martes na mga kaibigan. June 16, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo mga kaibigan hanggang mamaya alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Ano man po pinagkakabala nyo this morning mga kaibigan, Tuesday, do keep us company until 8 p.m. tuloy. 8 a.m. lang. Pambungad natin ngayon Tuesday, Martes, yung mga BBI dyan, dito po sa Metro Manila. Narito muna ang ating traffic update, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
8: Iatid sa atin ni Rajant Mutok. Rajant, good morning!
9: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaralasan po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may West Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Ermin Garcia. Hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po yan dito sa may Estrella. Hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may Cabrera hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, makakaranasan po tayo ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes flyover hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Orense hanggang dito na rin po yan sa may hanggang dito na rin po yan sa may Madison. Then pagka nagpas po yan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Reliance hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then pagka nagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound. Dito lang din po tayo makakaranas ng moderation simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagka nagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy, ng C5, sorry. Simula po dito sa may Leve Mariano hanggang dito sa Upper Makiling Hills, makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic dyan. Then pagkalagpas po niyan, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then natin naman pong Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 3 and 4 ngayong araw ng Tuesday. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito pinagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na isisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
8: Thank you, Rogent Mutok. Ayan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang makapaalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publico.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
10: Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
8: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
13: Di papahuli
14: sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
8: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Baga, Manila, Philippine Standard Time. 12 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
16: I love it when you call me Senorita. Pintig
10: ng puso ko'y para sa'yo.
5: And lumayo ka man sa akin by Rodel Davao. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
13: Pauso.
5: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, raning, tanyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Pahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Balik ko tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Baga Manila. Sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. 14.5 minutes na, mga kaibigan, makalipas pong alas 7 ng umaga. O, simula kanina, mga kaibigan, may rollback sa presyo ng diesel. Naglalaro po ito sa 3.71 pesos hanggang 5.71 pesos per liter. Rollback po yan sa diesel. Sa kerosene, may bawas presyo din magmula 50 centavos per liter hanggang 2.50 pesos per liter. Rollback pa rin yan. Sa gasolina, ito yung gasolina, posibleng rollback ng 50 centavos per liter o meron ding posibleng pagtaas ng 1 peso ng hanggang 1 peso and 68 centavos per liter. So wag maribago yung mga hindi umabot magpakarga kahapon. O diesel at kerosene, may bawas presyo naman, ano? Kaya yung mga kababayan natin, mga motorista, o wag maribago, baka mamaya, ang dami nakapila sa gasolinahan. Abay, talagang ganun ho. At patuloy pa rin, mga kaibigan, ang pagkakaloob ng pamahalaan ng 10 pesos per liter na diskwento sa diesel para sa mga qualified na PUV drivers. Mamaya ho pag-uusapan natin yan. Ito muna ang update sa mga kababayan natin na nananatili pa rin sa mga evacuation centers dahil po sa epekto ng lindol diyan sa Mindanao. Ang balita ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mary?
15: Alan, malaki pa rin ilang ng mga pamilyang nananatili sa evacuation centers kasunod pa rin ng yumanig na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakuling tala ng DSWD, aabot pa sa higit 4,000 pamilya o katumbas ng 13,713 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa higit 46 na bukas na evacuation centers. Bukod pa ito sa higit 16,000 pamilya na pinili namang makitira sa kanilang mga kaanak. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpapaabot ng tulong ng ng DSWD sa mga naapektuhan nitong ang sakuna. Katunayan, sumampa na sa 140 million ang halaga ng tulong na naipaabot ng kagawaran sa mga tinamaang residente. Pangunahin pa rin dito ang family food packs na ipinamamahagi sa mga nasalanta, lalo na sa mga inilikas na pamilya, at pati na ang cash assistance mula naman sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Yan po yung update mula naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Maya-maya tayo po ay makikibalita naman direkta mula sa Office of Civil Defense. Yan ang ating makakausap, ang OCD spokesperson si Sir Juni Castillo. Makikibalita ho tayo sa mga update kaugnay pa rin ng naganap na nagaganap pa rin na rescue and relief operations and recovery efforts, ano, diyan po sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Meron tayong 18 minutes na makalipas ang 7 a.m. Bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
13: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami, o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito, o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
14: Hi, I would like to order 1 caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Makakausap natin ang OCD spokesperson, Sir Juni Castillo. Sir, magandang umaga po.
16: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
8: Yes, sir. Ngilang kami ng latest na detalye na hawak po ngayon ng OCD kaugnay ng epekto ng bagyong lindol diyan po sa Mindanao. Sa ngayon po, ano ang bilang ng mga fatalities natin, Sir Juni? Sir
16: Alan, ito nga po, no, nakakalungkot dito sa nangyaring lindol dahil meron pong 68 or 68 na mga kababayan natin ang hindi po nakaligtas dito nga po sa nangyaring lindol. Again, itong mga data, Sir Alan, ito ay for verification and validation ng management of the dead and missing cluster. Tapos ito naman pong sa injured, Sir Alan, meron pong 1,400 na mga kababayan po natin, ano, na nasugatan or yung mga injured po, ano, dito. Tapos meron din pong 33 na sa kasalukuyan po ay hindi pa po nahanap.
8: Okay, so that's subject to verification. 68 ang nasawi, 1,400 naman ang injured, at meron pang 33 na hanggang ngayon ay missing, Sir Juni.
16: Tama po, Sir Alan. Ito po yung sa pinakahuling datos natin as of kaninang umaga po.
17: Yun. Okay. Well, kumusta naman ang kalagayan po ng mga kababayan natin na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa mga evacuation center? Yung iba po ay nawala ng tirahan. Siyempre, yung iba ay nangangamba pa rin na bumalik ka kaagad hanggat hindi tuluyang nasusuri yung kanilang mga tahanan, Sir Juni.
16: Tama po kayo, Sir Alan. Dahil nga po, meron pang mga aftershocks na nararanasan. Kaya po, hindi pa rin makapag... yung karamihan sa ating mga kababayan na naapektuhan noon ay nandun pa rin po no, sa labas ng kanilang bahay o mga nasa evacuation centers. Doon, Sir Alan, sa mga evacuation centers, meron tayong 45 na evacuation na centers no, that's being maintained by the Camp Coordination and Camp Management Cluster.
17: Apo.
16: Ito po ay mahigit po, ano, mahigit 4,000 mga pamilya ang nasa loob po ng evacuation centers. Halos umabot po ito ng 20,000 ng mga kababayan natin ang nandun sa evacuation na centers. Karamihan po dito sa mga evacuation areas na ito ay mga nasa tent cities po, no? Dahil lindol po itong nangyari nga sa atin, no? So mahirap po nga gamitin pa yung mga evacuation centers o mga gusali na hindi pa po na structural integrity assessment. So kaya nasa tent cities po karamihan.
17: Okay. At itong may kit sa 4,000 families or 20,000 individuals na nasa mga tent cities o mga evacuation center, ito ay iba pa yung mga kababayan natin na maaring nagka-camp out doon mismo sa tabi ng kanilang mga bahay, Sir Juni. Iba pa yung mga yon.
16: Tama, Sir Alan. Meron pa po tayong mga pamilya no, na mga nasa labas ng evacuation centers at sa labas ng kanilang bahay o mga kamag-anak. No. Ito po ay umaabot sa mahigit 16,000 mga pamilya po composed of 63,000 plus na mga kababayan natin.
17: Mm-hmm. Okay. At dito sa mga kababayan natin na ngayon na ika nga nasa evacuation center, at yung iba maaring nasa, nagtayo na rin ng tolda o masisilungan sa tabi ng kanilang mga bahay. Ano, tuloy-tuloy naman ang paghatid ng tulong from various government agencies para sa kanila, Sir Juni?
16: Tama, Sir Alan. Meron pong iba't ibang response clusters, kung tawagin. Ano? Ito po yung mga kanya-kanyang toka ng mga government agencies. Ito pong mga nasa evacuation center, ang namumuno po rito ay yung social welfare and development offices natin, ano, magmula sa lokal hanggang sa regional and national government agencies, kung saan na ibibigay po ano, yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Unang-una na po siyempre yung mga pagkain, yung mga tulong medikal, no, ganun din yung mga non-food items, no, kabilang dyan siyempre yung mga hygiene kits, mga sanitary kits po, no, na may nakakailanganin ng ating mga kababayan sa loob ng evacuation center.
17: Opo, okay. And siyempre yung pagkakaloob o paghatid ng tulong patungo sa iba't ibang lugar, ano ba, by land o meron pa rin mga roads or thoroughfares na hindi pa passable at kinakailangan gumamit ng mga air assets hanggang ngayon, sir?
16: Hanggang kahapon, Sir Alan, no, at saka even sa ngayon, ano, ang tuloy-tuloy pa rin po na pagpapadala natin ng mga tulong dito, magkakahalo po, ano, yung unang mga lugar na hindi muna marating ng mga by land, sila naman po ay dinadala po, no, sa pamamagitan ng mga air assets ng Armed Forces of the Philippines. Kaya pabalik-balik po yung mga choppers na naghahatid ng mga tulong ngayon. And then doon naman po sa mga kababayan natin, ano, meron din pong ginagamit na mga sasakyang pandagat, no, para marating itong mga lugar na ito. Pero karamihan po ng mga kalsada na mga hindi pumadaanan, kahit po yung tulay, no, yung isang hirap natin, yung doon sa Glan, ay nadadaanan na po ito dahil through the debris clearing and civil works cluster naman po na ayos po ng DPWH, no, at saka ng lokal na pamahalaan na magkaroon po ng mga detours. So napuntahan na po yung Glan and then doon naman po sa Jose Abad Santos naman.
17: Yun.
16: Po sa Davao Occidental.
17: Opo.
16: Ganun din po.
17: So ibig sabihin bukas na madadaanan na yung mga kalsadang patungo doon sa, I understand this is a town na nasa itas ng bundok, yung Jose Abad Santos, Sir Juni. Kumusta po? Okay na ang mga kalye?
16: ito po, isang challenge pa rin po ito, no? Kasi nakakapunta, pero hindi pa rin po maidaan yung mga heavy equipment. Kaya yung mga nangyari po ng landslide doon sa mga kabundukan, no? In fact, meron pa pong mga pinaghahanap, no? Sa in some of these areas. Yun po yung naging isang challenge. Kaya yung mga tulong po na mga pagkain, mga inumin, saka mga other non-food items po, ay yun po yung dinadala through chopper.
17: Ayun. Okay. At sabi ng FIVOX, Sir Juni, dahil doon sa lakas na 7.8 magnitude, ano, at ay maari pang tumagal yung pagkakaroon ng mga aftershocks dahil sa nabanggit na lindol. Ano, at given this possibility, gaano naman kahanda, ika nga, ang ating Office of Civil Defense para matiyak ang patuloy na kaligtasan at pangangailangan ng ating mga kababayan diyan po sa mga apektadong area, sir?
16: Tama kayo, Sir Alan. In fact, kahapon, meron pa isang malakas na aftershock na nangyari doon.
17: Opo.
16: Yun yung bandang halos maghahating gabi, ano, kagabi, ay nagkaroon ng aftershock na umabot po ito ng 5.8, no, magnitude pa din doon sa Sarangani, no. Doon po sa mga paghahanda, no, at saka sa kahandaan natin at saka kung paano natin ginagawa, tuloy-tuloy naman po, no, ang Office of Civil Defense, yung aming pong emergency operation centers, no, sa iba't ibang level, national, ganun din doon sa aming mga regional offices, ay bukas po ito 24/7. Tuloy-tuloy na nagko-coordinate tayo doon sa mga ahensya na kabilang po doon sa ating mga response clusters at saka response agencies.
17: Opo. Sir, double check lang, Sir Juni, yung binabanggit nyo na 5.something kagabi, magnitude na lindol. Ano po yun? Yun po ay aftershock nung naunang 7.8, sir?
16: Opo. Dalawa po kasi nangyaring medyo malakas kahapon, ano.
17: Opo,
16: yung
17: opo.
16: Isa ay itong magnitude 5.8 na aftershock, ayon sa FIVOX, aftershock po ito noong 7.8.
17: Mm.
16: Iba naman po yung doon sa nangyaring, yung isa naman po ay nangyari bandang alas 5 ng hapon.
17: Kahapon? Opo.
16: Opo, ito po yung magnitude 6.6 na ayon po sa DOST FIVOX ay most likely ito po ay paggalaw ng Philippine Trench.
17: Mm.
16: Yung isa naman po kasi yung 7.8 yung po ay sa Cotabato Trench.
17: Ayun, okay. And of course, bahagi pa rin ang dapat patuloy na paghahanda at top of mind ng ating mga kababayan ay lagi tayong nakahanda sa anumang uri ng kalamidad. We understand magkakaroon ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Makalawa, sa Huwebes, June 18. Ano pong mga ilang pang mga detalye tungkol dito, Sir Juni?
16: Tama, Sir Alan, no? Starting po ng alas 8 ng umaga, mag-start na po yung ating programa para dito sa isasagawa natin na nationwide simultaneous earthquake drill. Eksaktong alas 9 po ng umaga, no? June 18, araw ng Huwebes, ito po ay sabay-sabay na ulit tayo na mag-duck, cover and hold and beyond. So sinasabi po natin kasi na mahalaga na sinasanay natin yung ating sarili para sa duck, cover and hold, pero hindi po sapat na yun lang ang ginagawa nating paghanda. Marami pa pong dapat na ine-ensayo, tinetest, pinag-aaralan, ano? Katulad ng mga evacuation route halimbawa, no? Kung tayo ay mag-duck, cover and hold, saan tayo pupunta pagkatapos ng paglindol. And then ganoon din po, ano ang mga dapat nating dalhin, katulad po ng mga go bags, di ba? So eksakto po dapat na inaaral natin yon para hindi po tayo nagpapanik. Alam natin eksakto kung saan tayo magko-cover, no? Kung yaman ay mga mesa dun sa lugar natin o sa pinagtatabuhan o sa bahay natin. So eksakto po dati na sinasanay natin yon. And then, ang isa naman po, Sir Alan, dito sa isa sa gawang nationwide simultaneous earthquake drill sa Huwebes, ilulusa din po natin, no, ipapakilala o ipapakita na natin yung updated po na Harmonized National Contingency Plan for High Intensity Earthquake. Ito po yung malinaw po na plano o kumbaga pinag-usapan na plano ng mga response agencies, both public and the government, no, and the private sector also, no, kung ano ang eksaktong gagawin kapag gumalaw po yung West Valley Fault, no, mm-hmm. dito sa NCR or Greater Metro Manila, no, kasama yung Region 3 at saka Region 4A. So ipapakilala po namin to. So maganda po na malaman ng ating mga kababayan, ano, kung ano ang mekanismo kung sakaling mangyari ito at sino po yung mga rehiyon na tutulong sa Greater Metro Manila. Ano mga rehiyon po, no, na pupunta rito, mga LGUs, no, kasi sila po ang nakatoka na tumulong naman sa atin. So may mga response mechanism po na ipapikita natin na sana po ay malaman ng ating mga kababayan.
17: Ayun. So ang tawag nyo rito, this is a harmonized earthquake response plan. Parang ganon, sir.
16: Opo, opo. Harmonized HNCP po, kung ito si simple, no? Harmonized National Contingency Plan for High Intensity Earthquake, specifically po dito sa Greater Metro Manila area.
17: Okay, balikan ko lang ng konti, Sir Juni. Napakahalaga yung binabanggit nyo kanina na maliban dun sa pagiging handa o bahagi ng pagiging handa ng ating mga kababayan, dapat alam nila, alam ng lahat ng miyembro ng isang pamilya kung saan ang safe na pupuntahan within their immediate vicinity kapag nagkaroon ng malakas na pagyanig, Sir Juni.
16: Tama, Sir Alan. Hindi pwedeng iilan lang ang nakakaalam o yung mga opisyalis lang ng barangay. Dapat po lahat tayo nakakaalam hanggang sa bawat miyembro ng pamilya. Kaya nga po, sinusulong natin yung ginawa po ng DOST Finvox, no, yung Hazard Hunter PH.
17: Opo.
16: Kung saan doon natin, Sir Alan, malalaman eksakto ano ang mga bantang panganib na meron doon mismo sa sarili nating lugar, no, sa bahay natin. At saka para po malaman din natin ano yung mga eksaktong dapat natin gawin.
17: Ayan. Okay. In closing, Sir Juni, imbitahan po natin, please, ang ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayon na makibahagi actively dito sa simultaneous earthquake drill na gaganapin po sa Webes. Go ahead, sir, please.
16: Salamat, Sir Alan, sa atin pong mga kababayan. Ngayon pong Webes, June 18, sa eksaktong alas 9 ng umaga, sabay-sabay po ulit tayo na magsasagawa ng duck, cover and hold and beyond, kasi napakahalaga po talaga na malaman natin paano ang gagawin natin kapag nagkaroon ng lindol. Ano yung mga specific na gagawin natin, eksaktong gagawin, no? Ano ang gagawin, saan pupunta, ano ang dadalhin. So mahalaga po na alam natin ito ng bawat miyembro ng pamilya. Dahil kapag nangyari po yung mga katulad nitong paglindol, no? Karamihan po sa atin ay maging apektado dahil nasa bantang panganib po nga natin yung lindol. Ano? At hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Kaya mahalaga po talaga na naghahanda.
17: Okay. Yes, sir. Salamat po na marami sa mga update at mga paalala mula sa ating Office of Civil Defense, Sir Juni Castillo, sir.
16: Maraming salamat, Sir Alan.
17: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, ang boses mula po sa Office of Civil Defense, ang kanilang spokesperson, si Sir Juni Castillo.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
17: So mahalagang alam at identified ng lahat ng members ng pamilya kung saan sila magkikita-kita, saan sila pupunta kung sakaling magkaroon halimbawa ng kalamidad sa isang lugar. Yung doon sa kanilang immediate vicinity, identified ho yung mga lugar na yan na ligtas, puntahan, kung sakali para doon mag-converge yung mga kababayan natin na maaring maapektuhan ng isang kalamidad. Sandali lang mga kaibigan, 36 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman. Ayan na, naka-ready na. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan po ng spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Ma'am, magandang umaga po.
18: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
17: We understand na patuloy ang pagtugon, of course, ng ating DSWD, lalo tigit sa mga kababayan natin na naapektuhan po ng 7.8 magnitude na lindol diyan sa Mindanao, ma'am.
18: That's correct, Alan. Nagpapatuloy po ang humanitarian assistance and disaster response ng Department of Social Welfare and Development. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. natiyakin po natin na wala pong pamilyang Pilipinong naapektuhan ng malakas na lindol dyan sa Mindanao ang maiiwanan. Kung kaya nga po patuloy ang ating pamamahagi ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes at mga non-food items at gayon din yung financial assistance. Sa katunayan, nasa mahigit 219,000 family food packs na po ang naipamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan dyan sa Region 9, 11, at again din sa Region 12. And as we speak, ay nagpapatuloy pa rin po yung pagpapadala nga natin ng mga food and non-food items.
17: Ayun, okay. At itong mga family food packs na ito ay prepositioned na sa mga strategic areas doon sa Mindanao, kaya mabilis ang pagdating doon sa mga areas na o specific areas na nangangailangan, Asek?
18: Oh, that's correct, Alan. Kung matatandaan, nabanggit namin na nasa mahigit 1.1 million family food packs yung nakapreposition sa mga warehouses natin dyan sa Mindanao. Kaya madali po, no, yung magpadala ng family food packs. Hanil tayo naghintay nga ng ilang araw bago makarating yung pungtulong sa ating mga kababayan. Ngayon po, ginagawa nga natin ngayon, replenishment na lang, Alan, eh.
17: Yes.
18: Yung mga na, ano, no, yung mga warehouses natin na wala na pong laman ngayon dahil nailabas na nga po, na-distribute yung mga food boxes na laman nito previously, rini-replenish natin. Nang sa gayon, ma-ensure natin na continuous yung provision of assistance. Ang ginagawa din nga natin strategy, lalo sa mga areas na mahirap pong puntahan, kagaya ng Jose Abad Santos.
17: Opo.
18: Dyan din po sa Sarangani, gayon din sa Balut Island. Ang ginagawa na natin dyan, dahil nga nagtungo si Secretary Rex Gatchalian sa pagpulong dun sa mga mayors, nag-strategize na tayo kung ilan yung mga food packs na ipapadala natin para minsanan na rin yung provision. Sinasamantala natin ano yung assets na naipro-provide sa atin ng Philippine Air Force at ng Philippine Coast Guard.
17: Opo.
18: Para, again, sabi ko nga, ma-ensure na tuloy-tuloy yung pamamahagi ng tulong.
17: Ayun. At maliban dito sa distribution ng mga pangunahing pangangailangan, of course, pagkain, ang mga family food packs, nandiyan din yung inyong mga mobile kitchen, ay meron pa rin, we understand, na supplementary feeding program ng DSWD para sa mga bata naman, ano? Please, ito actually nationwide at itong implementation ito, I understand, ASEC, so talagang sabay-sabay ang pagkakalob ng tulong, ng ayuda ng ating DSWD sa iba't ibang mga nangangailangan po, ma'am.
18: That's correct. It's good na mention mo, Alan, na naka-deploy din po yung mga mobile kitchens natin sa mga areas na affected nito nga pong malakas na lindol. In fact, yung mga mobile kitchens din ng ibang mga regions ay dinala natin dito sa Region 12 at sa Region 11 para ma-augment yung kasalukuyang mobile kitchens nila because we wanted to ensure nga no, na nakapag-provide din tayo ng hot meals. But since nabanggit mo rin yung ating supplementary feeding program.
17: Yes.
18: Well, this is supplementary feeding program as it is because we're providing hot meals nga po sa mga disaster-affected families. But at the same time, we will also be implementing din yung supplementary feeding program sa mga child development centers soon as classes resume na in CDCs. And we expect nga po that by July, mag-uumpisa na rin tayo doon sa 180 feeding cycle natin para magampanan din, matulungan yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga early learners na ma-meet yung kanila pong mga nutritional requirements.
17: Ayun. Okay. Nako, ASEC, Irene, in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead po, ma'am.
18: Alan, lagi nating paalala sa ating pong mga kababayan na makinig po tayo sa abiso ng ating pong mga lokal na pamahalaan. Para sa maayong organized and systematic distribution of food and non-food items, tayo po ay makipag-coordinate sa kanila kasi nagsa-strategize din nga po ang ating pong mga lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng tulong. So again, makipag-ugnayan po tayo para sa mas maayos na pamamahagi ng tulong sa kanila. And I'd like to take this opportunity to remind the public na ang DSWD po ay hindi po nagpapadala ng mensahe, nagbibigay ng anunsyo sa social media regarding the distribution of financial assistance. Mas maging mapanuri po tayo, ang mga opisyal na programa ng DSWD ay ipapaalam lamang po sa pamamagitan ng aming communication platform, that's at DSWD Service. So again, maging mapanuri tayo, huwag po basta-basta maniniwala sa mga pinapadala sa ating mga mensahe, and huwag po tayong basta-basta magbibigay ng mga impormasyon, especially yung mga sensitive information, para mapangalagaan at maprotektahan po tayo.
17: Okay, Asek Irene Dumlawam, salamat po na marami for the updates mula sa DSWD, ma'am.
18: Maraming salamat and magandang umaga.
17: Thank you. Good morning, Assistant Secretary Irene Dumlaw, ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development. Ilan munang mga paalala.
19: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin,
22: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
17: Mga kaibigan, lalo pong pinag-iibayo ng cybercrime investigation and coordinating center o CICC ang paglaban, ika nga, sa mga nagsasamantala sa pamamagitan po ng cyberspace. Makikibalita tayo tungkol dyan, ha? Ang makakausap natin this morning ay isa sa mga direktor diyan po sa CICC, Director Paulo Ulliado. Director Ulliado, sir, magandang umaga po.
26: Magandang umaga po, Sir Alan.
17: Yes, sir. We understand, yes, na ang CICC at ang National Bureau of Investigation ay lalong pinalalakas ang ugnayan para sa mas maigpit na partnership sa paglaban sa mga cybercrimes. Please tell us more about this, Director Ulliado, sir.
26: Yes, sir. Yesterday, sir, we had a memorandum of agreement with the National Bureau of Investigation and CICC po.
17: Opo. And
26: ito pong,
17: sige sir, please.
26: Ito pong naging agreement po na ito ay para sa pagtutulungan po ng dalawang ahensya laban po sa cybercrime.
17: Mm-hmm. And of course, dito sa pagpapalakas ng partnership na ito o ugnayan na ito between CICC and NBI. So paano po mas magiging mabilis o malawak ang information sharing ng dalawang ahensya para mabilis na maaksyonan ang mga cybercrime sa iba't ibang panig ng bansa, sir?
26: Yes po. Hindi lang po mapapabilis kung hindi po mas marami pong mareresolve ang mga cybercrime po sa partnership po na ito, dahil po ang CICC, binuksan na po namin ang aming mga pinto para po sa NBI at sa iba pa pong mga law enforcement, na gamitin na rin po ang aming fasilidad para din po magtulong-tulong na sugpuin po ang cybercrime po sa ating bansa.
17: Ayun. And sa ngayon of course, nariyan at operational 24/7 yung inyong hotline, di ba, sir?
26: Yes, sir. Yung 1-3-2-6.
17: 1-3-2-6. So, ibig sabihin, anytime na pwedeng tumawag o mag-text dito sa numbers na ito ay may tutugon sa ating mga kababayang may idudulog na mga concerns, sir. Ano ha?
26: Yes po, 24/7 kahit na po holiday, meron po tayong tao na handang tumanggap po ng mga reklamo ng ating mga kababayan po.
17: Okay. Sa kasalukuyan, Director Uliado, sir, ano ang nature ng mga concern na idinudulog through the CICC anti-cybercrime hotline natin, sir?
26: Nag-iiba-iba po ang mga modus, depende po sa panahon.
17: Mm-hmm.
26: And itong nakaraang summer season lang po, marami po ang mga reklamo at ulat na aming natanggap na may kinalaman sa fake resort bookings. Nako. O resort scams.
17: Mm-hmm.
26: So sa ganitong modus po, ginagaya ng scammer ang pangalan, larawan at detalye ng mga lehit

0: Ayun. Ng mga ibang tao.
1: Ayun, which actually brings me to my next question. Yung ugnayan, let's say, with ng CICC sa iba't ibang mga online platforms. Halimbawa, yan, nabanggit nyo, Facebook or Meta, mas matinding ugnayan nyo para kung sakaling may sumbong ay mas mabilis na ma-take down ang mga ito upon verification na peke o nagsasamantalang mga ito, Sir Paulo.
0: Yes, sir.
1: Okay.
0: Bukod po sa Facebook, nandyan din po ang Google. Meron din po kami mga ugnayan sa kanila po.
1: Ayun, okay. So, ang mechanism na ito, ika nga, ay nariyan, in place na, at ang mga kababayan natin na ganito, nabibiktima, ay kinakailangang mag-report din kaagad para mabilis na ma-actionan o matugunan yung kanilang mga concern, sir.
0: Tama po. Kasi po, nakakatulong din po ito para po sa mga datos namin. Nang sa gayon po, hindi na po makapangbiktima ng iba.
1: Mm-mm.
0: Opo.
1: Ayun. So, ibig sabihin, talagang mas matindi na ang ugnayan, ang pakikipagtulungan with various government agencies tungkol dito. Okay, isang puntos pa, no? Dahil matindi ang naging pinsala ng lindol, 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, sa ilang bahagi po na maraming areas sa Mindanao. Meron din po bang mga reports o complaints na natatanggap ang ating CICC tungkol sa ilang mga nagpapanggap na nanghihikayat na tumulong sa mga kababayan natin sa Mindanao, manghingi ng tulong, yung pala yung mga scammers ang mga ito. Sir Uliado?
0: Tama po, Sir Alan. May mga sumusubok po gumawa ng mga peking page para po manghingi ng donasyon para po sa mga biktima. Wala pa po kaming natanggap na reklamo patungkol dito, pero po ang aming Threat Monitoring Center, another part of our project naman po.
1: Opo.
0: Nung kasalukuyan, nung nangyari po yung lindol, agad po na nag-verify at nag-check po sa ating mga social media para bantayan po ang ating internet sa mga ganito pong scam.
1: Ayun, kumbaga kahit na walang official na reklamo na naiparating, the CICC was very proactive. Nanguna na kayo sa pagmamonitor sa ganitong mga possibilities, Sir Paulo.
0: Tama po, Sir Alan.
1: Yun, okay. At syempre, patuloy pa rin yan kasi nandyan pa rin yung mga kababayan natin. Yung iba ay nasa mga evacuation center pa rin. Ika nga, ang pagmamatyag ninyo ay tuloy-tuloy pa rin, Sir Paulo.
0: Tama po, sir. At meron din po kaming mga ugnayan sa mga local government units.
1: Yes.
0: Para po kung ano po yung impormasyon na kanila pong ipapamahagi, yun po ang aming basihan para i-check po yung ipinapamahagi po ng ibang institusyon.
1: Mm.
0: Para po siguradong tama po o wala pong misinformation at disinformation po.
1: Ayun,
0: sa ganitong krisis.
1: Opo. Nako, Director Paulo, in closing, baka meron po kayong mensahe o paalala sa mga nanonood na nakikinig sa atin this morning para higit silang maging mapagmatyag at huwag mabiktima ng ganitong mga scammers. Please go ahead, sir.
0: Ang teknolohiya po ay isang makapangyarihang kasangkapan po sa tama at responsabling paggamit. Malaki ang naitutulong nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Komunikasyon, trabaho, edukasyon at iba pang mahalagang gawain. Subalit sa maling paggamit po nito, maaari rin itong magdulot ng panganib, pandilinlang at kapahamakan. Kaya naman po, hinihikayat po natin ng bawat isa na maging maingat po, mapanuri at responsable po sa paggamit po ng ating teknolohiya. Salamat po, Sir Alan.
1: Yes, sir. Thank you, Director Paulo Uliado. Thank you, sir. Good morning.
0: Thank
1: po.
0: Thank you, sir. Good morning. Po.
1: Director Paulo Uliado mula po sa Office of the Deputy Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong magang ito ng Tuesday, June 16, 2026. Ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you very much.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo!
6: Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
8: Radyo Magazine.
9: Sports Radio.
10: Radyo Pilipinas.
11: World League Service.
12: Ang taginting ng FM.
13: At lakas ng AM.
14: Sa iisang himpilan.
15: Pinagsanib na puwersa.
16: Para sa mas malawak.
17: Mas maraming mararating.
18: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
19: At serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
23: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
24: 66 Informasyon.
25: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko
25: 738.
6: Sports Radio 918.
25: Radyo Magazine 1278.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
25: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
6: Serbisyo Publiko.
7: The AM and FM collab.
6: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
7: and Capital 104.3
6: Colab.
27: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
28: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
27: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
29: Kasama po namin si Secretary Henry po.
30: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot eh.
31: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
27: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
32: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
33: Bubungad sa umaga.
34: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
35: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
36: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278.

Thank you.

Thank you.